0: din kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw. Abansin na naman sila kay proven effective kada kapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
1: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
0: Ay?
1: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
0: Ay.
1: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
0: Uh-huh.
1: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
0: Gusto.
1: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
0: Mm-hmm.
1: Katatlo, Sir GP?
0: Mga kainit mo, no?
1: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
0: Ay,
1: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
2: masalika.
3: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
5: mamasaga butika.
2: Mighty C
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali si Jay ang una yan iwang-iwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nanamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C
5: mamasaga butika.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fun, solid kaban.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Halika mga lamaw! Ari nakapaborito natin niya ila!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadaragsa nga punggod.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
24: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Nestor, ang sinaing.
28: Luto na.
27: Ang labahan.
28: Nakasampay na.
27: Ang uniform ko.
28: Naplansa na.
29: Ganito ako.
30: Tigasi.
29: Tigalaba.
30: Tigasay.
29: Tigaplansa.
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing.
29: Dahil kasangga ko.
30: Ang extend.
29: Supplement for men.
30: Lourdes.
29: Tapos ka ng maligo.
31: Yes, darling. Come to mama.
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
30: para sa matinlo nga dugo.
29: DTX 500
30: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
30: ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidant.
30: Nga amo naman
29: ang nagatinlo sa imo atay.
30: Basta tinlo ang atay.
29: Happy kanunay.
30: DTX 500
29: masaliga.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
32: Paulit-ulit na lang ang ulam.
33: Momshie!
32: Angeline?
33: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Nutrinits, ulam na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, ka. D3Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, ka.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras sa K5 News FM, Prevent Center Time, alas 8.13 sa aga. Ang oras, ginadalong sa ito sa sang Clinica D3Bio. May vitamin D3 ka na may extra virgin coconut oil ka pa. Sa gihapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
8: Ka K5 Christian Hagurin.
7: Alright, sa ito sinig mga ka-K5. Remind na ito sila partner sa mga suplemento ni Dr. Abel Itang Oy, may TC ang alkaline base ka vitamin C ng kampiyon nga may TC. Sa ito sinig mga ka-K5, ganoon kasubo nga nakakaon ka lang siyang napulo kabilog nga prutas nga orange.
8: Brabe.
7: Sa ito sinig mga ka-K5 para makakuha ikaw siyang vitamin C. So, game papag-on ni Dr. Abel Oy, game papos siyang inyong kabuhi para maka-vitamin C ikaw, bakal ka ng isang kakapsula, 8 pesos lang. Kaya kung magkakuha ka vitamin C, dapat pulo yung kabilog nga orange.
8: Para sa equivalent niya, equivalent yung value sang nutritional value sang vitamin.
7: Correct.
8: Sang orange.
7: Oo, pero ti ang iya naman niya nga na ano nga amount ta value is 100 pesos.
8: Grabe.
7: Ti isa ka orange 10 ka pesos ibang ganito 15.
8: 15 oh.
7: Sa tons ni mga ka K5 so dapat inom gid vitamin C. No nagkaparami sa resistensya ng kapapag-on sa immune system para isang sa Clinica D3Bio. Di antiviral antibacterial specialist subong ko no may mga report kadto nag-activate diba tang COVID-19. Pero sa mga medical experts naton kahapon sa regular session sa sanggol ang bayan sa municipality of Pototan, ang amon sininga Dr. Tony Mario nag-attend sa amon sininga session. Nag-explicar siya sang preparation para sa mga kabarangayan sa sining posibleng ano naman sang COVID-19 na virus. Sa aton sining mga ka-K5 kay ining mga flu-like symptoms kay aton ginabatyag ubo trang kaso sipon kapon nagararatay di sang niligad to mga nadlaw
8: ni gani sa larama
7: sa larama ginaumpisan sang Jenny virus ginga sundan sang lato sa virus gagagin na sundan man sang apin virus. Uli-ulihin na lang ang umalay virus kada hagurin virus ang pinakalas amun ang pinakatribli ang surita virus
8: amun ang lalakas strain may kuwana na eh 3.0 na nasaya ang version.
7: Mga ipilido kailis ang mga reporter no nag-isiburo sila pero ti ang kampyon samtang kasi buro sila, why get your partner? May nag-absent kag may nag-file siya late?
8: Tama ka pag
7: kaya nga man,
8: nakabastante
7: sa klinika ni Tribayo.
8: Naka-power trio. Naka-power trio.
7: Naka-power trio. Anong isa ka-power trio na
8: ito? Hindi TX na mano disappear antioxidant. Ano ka na? Hindi ka magi. So, tanan nga ini.
7: Kaya may disugat-sugat kinextract.
8: Nan.
7: Halin sa panit, sang tubo, kag sa aparguso.
8: Why niya sang kalamay nga nagpataas ang blood sugar level mo? Why nagpataas? Diabetes, kaya ti natural.
7: Kapi na, noy. Ang capsule kaya ti ma...
8: Amo na nga namin kong DTX 500.
7: Oo.
8: Coffee mix.
7: Coffee mix. 500, tanoy. Pampalaya kaga di sugat-sugat kini. Kaya pa namin isang blood circulations, manoy, na kami heart attack ka, cardiac arrest ka, kay manoy to. Atong nasa puanto sa may lodging house. Why to guru ka ito?
8: Why to ka DTX 500, eh?
7: Sa atong sining lang ang K5. So, baklayo na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Pasig City, sa Poblasyon de Lumon, Pasig City, sa May Kalinog, sa May Kusmart, Kalinog, sa May Agaw, sa May Orbe Street, May Agaw!
8: Ang sasara! Tubang sang terminal?
7: Terminal?
8: Sa terminal bla?
7: Correct. Kagdari sa May Aro.
8: At siyempre dito sa 420 Ilopi Street, tupad sa St. Robert's International College.
7: Malapit sa ano ka mall?
8: Sa Robinson Saro.
7: Alas 8:17 sa aga oras sa itong siniga pagpangalagad mga ka-K5. Oh, dugay-dugay, kakipaib, Poli, tawagan mo si kakipaib ka rin sa dugang ang impormasyon. Pero subong, istoryahan, tanay ni kakipaib Christian, ang statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos na nag-viral gin ka, Poli.
8: Oy!
7: Nambal niya para kung nga makalikaw kita mga kabiyanan, mga kakipaib sa Super El Nino. Mag-preparar kita sa manamo ka balde. Kamagsalod kita sa tubig ulan. Para nga isupton na to ni na mga kakipaib. Karap sa pananglitan nga nagatigang tang ang tuman. Kagrabe nga init, kagatigang ang mga kalupaan. May ara kita po yuton nga tubig.
8: May meaning ko nung BBM. Billy Balde muna.
7: BBM, Billy Balde muna.
8: Namong iya mga project ni BBM, ginagamit ang acronym eh. Tamo, Benteng Bigas meron na. BBM, meron man nga, ano pa gano'n yung iba nga mga project gano'n eh? Ano pa gano'n yung mga project man? Basta ginagamit yan yung iyang acronym sa iyang alan sa mga project para nga di malimtan. Tiyan mo na ikonong bago. BBM,
7: ang ano naman, ang...
8: Ano pa gano'n eh?
7: May BBM na yung Bining Ligad eh.
8: Oo, dalagay doon.
7: Sa atong sila yung mga kakipay. Ang muna naman sa mga politiko. Mga acronyms. Rise, R-I-S-E, Rise. Let's rise together.
8: May ara nga Build Better More.
7: Sa
8: infrastructure, infrastructure projects.
7: Build Better More.
8: Ara ka da.
7: BBM na in short.
8: May ara pagid siyang napagganay din iba ng mga project man. Build Better More. May ara man sa mga projects ang kwan mo ang...
7: Basta ang BBM subong, Billy Balde
8: muna.
7: Muna.
8: Okay, Billy Balde muna.
7: Ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa ginpatigayon ng press conference. Kag sa pamangkutanon ko ng preparasyon sa Malacanang, karumamba sa Malacanang sa sining niya Super El Nino. Sa itong sining mga kakipay, bayaring payag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
9: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan. Makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children.
8: Aragalay, nang lipat ko bawat barangay makikinabang.
7: May isa pa, play belly what, no?
9: And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding. The cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante.
7: Okay. When we say cloud seeding na partner, nalatiwat na natin rin sa kuna every time nga may summer, may mga tagtigang, El Nino, sa to sining mga kakipay, ginatanom na sa,
8: sa clouds.
7: Sa clouds, no?
8: Ginasprehan na nila asin.
7: Asin.
8: Buta na asin ng clouds.
7: Na siya sang, tawag ni, dumaproseso na siya ng ang matabo sina no ang mga sub freezing or super cold clouds no sa tong sining mga K5 nga bubutuan imbutang ana sang iodide silver iodide potassium iodide dry ice nga or made of salt or salt kasi no nga para mag ulan
8: mabugat na siya mag turn into rain or precipitation
7: sa tong sining mga K5 then pero ang ambal to ni PBBM nga kung kaisang problem nga kung din tong target mo lanon mo
8: hindi mo
7: mo ang clouds ka move ni
8: gahulag
7: so kung nga wrong timing ang imo nga
8: sala sa buwag mo sa kwarto
7: hindi siya matuon sa target mo mo nga pula nun sa tong sining nga mga kakipay mo na siyang problema da sa tong sining nga mga kuturan ari lang kaladawa no ako yaway kuya problema the thought is there the essence is there. Pero ang practicality kag ang ano bala ang ni masiling naton sini ang ang effectiveness
8: mm-hmm.
7: kag ang implementation sini.
8: Mm.
7: Paano? Just for example, ang ambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga we encourage everyone nga mag-collect sang tubig mm. sang ulan kag magprepara sang balde. Din kami nabala sang mga filtering machine whatsoever. Dira, we will teach you how to do it, no? Abi ko kanina basta we will teach you how to do it.
8: Doggy. Oh. Bumili na ko lang balde.
7: And we will teach you how to
8: doggy.
7: We will teach you how to do it.
8: No, to do it.
7: Hindi to doggy. Tapos hindi ka mga kakipay. Pero pamangkot naman eh. Anong butsilingon sini ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga tanan nga pamalay, batagaan niya sang filtering machine? I think hindi ba naguro matabo sila?
8: Do. Kailan
7: nagpilog na budget ang i-budgeta naman na sang gobyerno? Kumaga muna?
8: Do, hindi siya doable.
7: Hindi siya doable.
8: Hindi siya doable. Hindi siya practicable.
7: Practical. Practical.
8: Oh.
7: Hindi siya
8: achievable. Hindi realistic.
7: Hindi realistic.
8: Hindi realistic.
7: Do tamag ka, ano eh, do tamag ka bold ang ining suggestion sa presidente.
8: Tapos kung sa barangay ka naman mga taga-filtration equipment sa barangay, do ka budlay man, ano, mapilila ka mo tanan?
7: Mapilila ka mo na tanan? No, hindi siya bla ano how, hindi siya bla achievable nga classic ka statement. That's one thing na observe man sang pra naton sini ka mga netizen ka joke bla. Kada bla basta may mambala nga presidente. Dumduman mo to sang una nga balya nga nagtanim kami ngayon and then kinabukasan din harvest na namin. Na nag-viral man to.
8: Oh. Amo ning I would like I expect bi ang mga Pilipino ka K5 race ang do long-term
7: nga solusyon.
8: Hindi yan nga balde-balde lang ya. Kapangita tayo sang solusyon nga
7: long-term solutions but ang solusyon nga imo obrahon inabalang masararama ang tanan.
8: Oo.
7: May equal ang opportunity para sa tanan.
8: Oo.
7: Sa aton sini nga mga K5, kay di ko magabalkam lang i-turn over man sa mga kabarangayan. Di ba si una pa na yung sikap gamit?
8: Ah, tila balaban eh. Hindi na nakabulos ng iban. Sikap lang yan, damo tubig ang mga pumuluyo to. Diba? Malhan.
7: Ano na yung problema da? Sa aton sini nga mga K5, lang, kung maglatag ka sa imo plano, ina man masigurado mo masararama mo tanan sa aton sini nga mga kakipay mayo pa ni tani ang masiling ikaw nga ti para sa bisikleto brasong iba naton sini nga mga municipalidad bra inisiatibo sang banwa nga nagabakal sila nagapiok-procure sila clean water drinking water sa mga dalaguan nga mga kumpanya kagamuna ya scheduling nila nga ihatag sa mga barangay for free.
8: Oo.
7: Sa K5 Christian gamit ang pondo sang gobyerno.
8: Oo, nag kansila.
7: Filtration machine mo ni. Basi sa panaglita ni, kundi hindi naman ni pangbaklon ang procurement siya. Basi mahal-mahal katama, tapos pila lang bilong magkagamit. Tapos ang pondo sang gobyerno, magkanto naman sa bulsa sa mga kurap.
8: Nan.
7: K5 Christian.
8: Tiki may punduhan eh, no? Punduhan eh.
7: Natural.
8: Oh, baklo ni wala takbalo kundi ni baklo ano ni i-bidding ni may ano naman na din ang mga diskarte para makwartahan naman mga K5 mo ning ginapanan aw naton sa mga munsing nga sahi sang mga proyekto nga daway klaro bla, no? K5 ray.
7: Amo na da sa aton sini nga mga K5, no? Lantawon tani kung ano ni ang klaseng filtration machine or filtering machine ang ginanamin sang presidente ka K5 Christian.
8: Ako ka K5 rin, baka ko sang kon
7: ano ni sang bukid hindi na yakin ang lansang do advance filtering machine. May aran ni sila natural way on how to filter sang tubig
8: to mga bato man lang agbalas kanina
7: as a drinking water which is kami sang una may ara kami na, no, ang tawag na mo na sa laan eh, no, sa laan sa aton. Ang obrahon mo sina naiara kami na sa una dumduman ko sa ara pa ko kwartero kapis. Ang amon bomba gimbutangan na sang akon magulang sang duging simentuhan blang ado box.
8: Oo.
7: Tapos
8: nang no, jetmatic pump
7: amo na oh. Gintunga sa tunga ang inang ano ang inang square nga na gintunga sa tunga, no. Ang tunga ya, dira na mailig ang klimpyo nga tubig.
8: Oho.
7: Ang ginaugwaan sang tubig sa bomba, may filtering na naka ano na eh. Kung sa Boy Scout kasi kung na natudlo na sa inyo ang proper nga pag-ubras ang natural nga filter.
10: Mm.
7: Una na ibutang mo uling.
10: Uling. No, uling. Gagi sa uling. Bato, lapos. Damo na. Balas-balas pa na eh.
7: May layer na eh.
10: Oh.
7: No?
10: Hasta
7: pero balunasan mo na na eh. Mm. Partner, balunasan mo na na eh ang imo nga balas.
10: Mm.
7: Kapin pa kung ang tubig mo sa bomba mo, tinaon.
10: Oo.
7: No, tinaon. Tina, So balunasan mo na, isigahasagahan mo.
10: Mm.
7: Hasta nga maglimpyo ang tubig.
10: Mm.
7: No? So kung magsigin na tayo yun mo na gamit, kapin pang tubig mo tinaon, mayilo na siya.
10: Mm.
7: So every week dapat ginabalunasan mo na.
10: Mm.
7: Ginalimpyuhan
10: hasta
7: mo
10: na. Hasta magamat-amat na siya.
7: Naman siya limpyo, oh, maglimpyo na ang balas, mm, maglimpyo ang bato. Sa atong sining mga kakibab. Tiyan mo malanas ang unang amon?
10: Oo.
7: Tiyan mo kami kamakasang una sa purified water?
10: Why na niya sa una?
7: Mineral?
10: Why pa niya uso?
7: Chan na to niya sa una. Mabato niya mga kakibab sa mga tubig sa bukid. Basta na filter mo lang mayo.
10: Mm.
7: Oh, di ba?
10: Subong niya. No way chance, ha?
7: Sa atong sining. Di, subong niya. Imbes ka naman, balgariya, para makatipid ang gobyerno, tuturuan namin kayo ng proseso kung paano nyo gawin ito naturally. Ang tamang proseso ng pagfilter ng tubig na maging malinis. Oh,
10: diba?
7: Mga bakal kayo mo sa mga wanda. Tapos barangay lang makapulos. At the end of the day, base amo pa na iya, ang pangitaan naman sa buho sa pila ka mga corrupt officials na no, kakipay ba Christian kagka pang kurakuton o, ang balon nga mo na yung presyo ho, sa filtering machine
10: kagit 2 million
7: sinsilyo lang yung presyo niya
10: pindigin eh matabo eh muna ginakukulbahan sa iban na itong mga kuturan basi nga himuon ini nga kahigayunan no, para makapangwarta yung bisimulig sa kadamaan kakipay Ray ito at least subong balanta na ang ginapaabot naton nga Super El Nino magalawig tubtob middle of next year no pero tingin expect ato sa gobyerno tani mas maalam tani bala nga solusyon gintun-an bala no gintun-an gin research may consultation nagatililipon ang mga brightest minds sa gobyerno o oh, tamangkutan nyo taga DOST da o oh, mangkutan nyo da ang mga scientist da ang iban pagid na kung paano tani mas solusyonan kay as early as now ginahambalan na kita nga matabo giniya ang Super El Nino kag ang worst case scenario maubusan kita tubig dugangan pa nga gusto sang gobyerno ta paksilika gusto sang gobyerno ta mga AI data center nga nag-require sang damo-damo nga volume sang tubig hindi ta ni karon pangkwaon ni kay way na gani tubig no ga ilagawa na gani tubig kun mag Super El Nino mga ka K5 no nagpalala pag isang problema ang solusyon subong kita ya balde-balde lang kita na yung mga ka K5 no tanan-tanan kita kun may balde naman di pa di kita balayway balde aw
7: Hmm.
10: Okay, five Ray.
7: Magluwas lang kung ti kumaligo kaysa CR mo di shower kaway kay gamit balde.
10: Mm.
7: Tapos kung mag CR kaya ang ano, bidet?
10: Mo bidet, tiro-tiro.
7: Gamiton tiro-tiro. Way ka gamit kabo, way ka gamit ka balde.
10: Pero bisan pa mga manggranon nga mga balde. May balde gyapon.
7: May balde
10: gyapon.
7: May balde gyapon.
10: Bisan si may balde ka mo gani.
7: Si oi. Siyempre, balde niya, maghihindi na madula sa mga imol yan. Ang imol lang ta. Kaya si Marcos, siya may balde man ni Guro?
10: Balde-balde nga. Kanatara na sila.
7: Sa tonsini nga mga kakipayb. Tanibla sa tonsini nga gobyerno. Kagkapit pa kay President pala. The President is the leader of the country. No, he stand as the chief
10: Kunchay, anong do CEO gudsay, Chief Executive Officer gudsay sang pungsod eh.
7: O gani, may ano na eh, local chief, tawag ni gani, isang iyang, ang tawag sini siya, Commander in Chief.
10: Oh.
7: Commander in Chief, siyang five-star, siya niyang, ano yan mo, five-star, officer mo, sang pungsod Pilipinas mo, di ba, kay Presidente,
10: Presidente
7: siya, sa tono siya nga mga K-5. So, whatever the outcome, siyang emotion nga ginapanghambal dira, mangin valuable na kag ano na siya significant sa pumuluyo so dapat ang emotion na nga imit lang kung magambal ka kag magtikab ka na sa baba mo hindi ba mapuslan man kag may kwaon man bala may hangpon man ang pumuluyo kag K-5 Christian
10: oy hindi nga imoon nga meme si imo ya bilog nga Pilipinas sikat ka pro meme no kay ti Dok Radlawan ang imo nga mga suggestion
7: sa tonsin nga mga kag K-5 why ni siya political adviser why ni siya script writer. Dali sa iya, danay, ang tisa magtukababaya, mambal na rin nga, sir, ano ang iyang bal mo da? Hindi pa review ako, anabi pa matian ko ba?
10: Bay, si Iban.
7: Umit lang ni, instead of amuning ang bal mo, koron island, talang ni, paniman, why kagini mo na sinaya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.?
10: Ang bayan sa Iban, tapos ito na lahat na ni Auntie Claire Castro, bla, nga, kung nandun lang magwas ba, ba, ah, muna lang na, why gid pugong-pugong, why gid, darudrit, so gid, no? Ula gid sulo sensor.
7: Mm. Mm. Sa itong sininga mga kakipipe, pero ito na nakiga niya man ito si Auntie Claire.
10: Mm. Di, why mas laga himo group chat siguro mo?
7: Kaya baga, that is not for press release, that is my personal opinion.
10: Mm.
7: Hindi mo, okay. Mo na pato i-baranda sa mga media.
10: Mm.
7: No, balyan. Itingin tawag ni, na may comment, na may side comment, tungkol si Marcos, kay Duterte, kaysa butigon, liar, ano to term to sang Bisaya to nga term to. Sa ton sini ka mga kakipay, bambali mambing space J daw joke gani, balya daw joke gani, balya ni mambing space J kakipay Christian.
10: Muning gina istoryahan subong sang tanan pati ang mga memes galalapta subong gina edit sa mga kauturan ta damo na sila baldi subong na pang post
7: kami ya ako ya di kuya BBM di makusara ha why kuya sang ini political affiliation ni sa duhangan ni
10: correct
7: pero nga ton si diri basta gani iya may arang kita sang itugda da base sa ila sini nga mga ginapangambal kada pangobra sa ton sini nga mga kakipay di ambal tagid to so hindi niya to just for example sang bali BBM hindi niya practical do ini niya atong ambal mo kina
10: practicable
7: kay hindi niya long term
10: hindi realistic
7: plan hindi niya realistic

0: alas 8:34. Alas kaki 5 Karen Padilla. Balikan tamis kaki 5 Karen na kaki 5 Christian. Sige.
1: Update.
0: Ano ba na mga listener da?
1: Sige. Ari, o ginatamyaw ta da si Ma'am Lulit Fundal da sa Simon Ledesma Harot. Nagatutokid sa buong sa aton. Ari, pagid si Miko ko dyan pasyente sa tamsak pata nila ga, dra, sa sambag. Mago tamsak-tamsak ni gurong yung linagada. Ma'am Bings, BSD, do joke. Edgar Badbadon, pray lang kita tanan kay may critical thinking. Hindi lang naton pagpangunahan ang gobyerno. Okay. Ma'am Shamira Fee, ganakagumban. Gabok na utok ni BBM lagi. Ambal ni Ma'am Lulit, why problema BBM, mabakal kami drum, may pinilian ka man maghatag mo financial assistance. Ma'am ambal ni Ma'am Nim, tatahala, hindi balde, tudluan ang tao nga magpangayo sa Diyos sang ulan, hindi lang bagyo. Ambal ni Ma'am Beth Edarlilia, why pa si Pres gahambal, dugay na kami gabakal balde nga ginatipunan sang tubig. Correct, amo ni bako, tanan-tanan may balde na ni, why pa na yung kahambal, may balde na tayo tanan. No? Si Sir Fred Pasgala Jocampo, mayang aga sir, para namya si Sir Fred Pasgala Jocampo. Si Ma'am Cres Boyko Almuhen dra sa Zone 5 Takas Haro, sa mga senior citizens tada, mayong aga sa inyo. Muman kay Boss Edsel sa Linagaan sa NIA, no? Ambal ni Sir Darren Parcon Fuerte, good morning watching Duran Dumalag Capiz Parcon Fuerte family. No, mayong aga gida sa inyo. Amuman sa mga tricycle drivers sang Takas Haro kag sang Alta Chera Village Haro, mayong aga man sa inyo. Si Sir Gerland Sumido, no, patamyaw kay May Marisa Sumido, happy birthday. Oh, Ma'am Marisa Sumido, happy birthday halin kay Sir Gerland Sumido. Din pagide. Jaymar Palmares, kape samtang nagapamati. Kag si Ma'am Myrna Hambre, watching with you. Thanks.
0: Alas 8:36, salamat kayo sa ito sa mga listeners sa pagtutok sa Foro de los Pueblos program sa inyo tanan-tanan. Of course, ko po ninyo gapon ka K5 Reyes Peo Malay.
1: Kag ka K5 Christian Haguri.
0: Naka-standby sa linya ka K5 Karen Barilia sa additional nga mga information na natabo dito nga pagkasapo sa lalaki nga na patay mga ka-K5 sa sulod sang lodging house. Ka-K5 Karen Badilla sa report, please come in.
2: K5 Ray, ka-K5 Christian, ginbawian ginsang kabuhi no ang 44 anyos nga bana matapos ininga na stroke sa sulod mismo sang lodging house diri sa may barangay North Baluarte, Molo, kaina inisang kaagahon na tabo Oktobre 13. K5 Christian, kag K5 Ray, sa interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Police Station 4, ginpahayag si ni K5 Ray kag K5 Christian, alauna kaina sang kaagahon nag-check in ini sang Day alias Puti kag iya abyan nga si alias Bert K5 Ray kag K5 Christian sa lodging house sa diin may mga upod sila yang nga babayi pero pagka alas dos ang kaagahon nagwa ini ang duha ka babayi sa tagsa nila ka mga kwarto kag ti nagpabilin mani ang duha ka magabyan K5 Ray kay gusto nila nga tapuson ang 3 hours pero ang nabilin, itulog na lang or ipahuway nila K5 Ray. Pero pagkapasado alas 5 na sang aga, malisin siya na nitani si alias Bert sa kay alias Puting na mauna siya pa uli. Pero sang pag-open niya ni sang pirtahan, naabtan niya ni ining si alias Puting K5 Ray kag K5 Christian nga da nagahimumugto, bala, nabutayan maginhawa.
1: Dugin na lagas maginhawaya?
2: Oo, yes, correct. So ang nabuk niya rin, nagtawag sila sang ICER, giningagaw nila.
0: K5 Karen, kayo ay mo sinang signal da, no? Kaya nag-dula-dula ang imo sining sulod. Ka K5 Karen Badilla. Ito kuno nagapunga-punga.
1: Naabdan ko na sang upod ya sa nanoktok na malisin siya puli nga nagalagid na lagas pag ginawaya. Ano ning pastada ni?
0: Okay. Sige, balikan ta si ka K5 Karen na sa aton sining mga
1: but sining una gali agwa ang duha ka babae ka K5 Ray after 1 hour.
0: Na una guro kiti mapuway why ka
1: tapos na sila serbisyo
0: ya. Kiti babae ni serbisyo niya hindi na magtiner si mo. Pagkatapos sila may next pa kuya na customer ya. May ngagaw pa kuya ikalima.
1: Para makarami.
0: Para makarami. Sa aton sining mga ka K5 usually mo na mo. Ito sa guro, may lang kiti tok-tok sa kiking sideng sa upo.
1: Sa upo dia, nga malisin siya puli.
0: Kaya kumulat sa puwara kito siguro to nga nag nag-untay to dia. Ka K5 Christian.
1: Amuning kuan amuning budlay kun may balatian ka na tapos basi way ka bala ka tumar sa imo maintenance hindi ganin na

0: sobra ka bala sa kuan ang imo heart bala, no? Sobrahan ka aktibidad, no? Ka K5 ka ren, sa imo pagpunang balik. K5 ka ren.
1: Hello.
0: Para na.
2: Good, good. You continue.
1: So amo to ang sanahambal ta pagka alas 5 ni sang kaagahon or sang aga na sang gintuktok siya sang iya nga upod dito nakit-an nga nagahimumugto siya nagapangayo siya sang bulig pero pagdala ni sa iya sa ospital according sa kay Captain Ryan Christ Inot K5 Ray kay K5 Christian gin-declare ini siya nga dead on arrival sa attending physician kag based man diri sa findings no sang doktor nga napatay ini siya bangod sa stroke kay kung basihan suno sa kay Captain Ryan Christ Inot according man sa asawa sang victim ikaduha na ni kabeses nga ginatake sang stroke ang iya nga bana pero gin pa-confirm ta kung bala atong babae, asawa, o kung other woman, K5 Christian, kag K5 Ray, no? So, suno sa kay Captain Ryan Christ Inot, ginbayaran, kumbaga gin-hire nila ang babae nga na para mag-upo dito sa ila sa lodging house. Kag according man sa panaysayon, sang ining, kay ano pa na eh, natigayon pa ni nga ma-istorya sang ni alias Bert ang ining victim kay di ba na mention ta alas dos naghalali na ni ang babayi ang duha ni ka babayi dito sa room nila sa tagsa nila ka room so nagistoryahan ay pa ni ang mag-abyan nga taposo nila ang 3 hours dito sa lodging house pero nakabuya pa ni isang statement ang ining victim nga wala niya natapos-tapos ang ilang na activities ang ining babayi kay bangod nga tama siya kahubog kay 5 Ray kag kay 5 Christian.
0: Okay, so hubog nagli sila ya antes sila mag-check-in ka K5 Karen basi posible nag-contribute pa ni sa iyatong ginbatsag sa amotong kagahon.
1: Yes, yes, K5 Christian. Ipamatian naton si Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sang Iloilo City Police Station 4.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: May aga sa tanan, no? Regarding sa nasapuan patay sa lodging house, nagwa sa mga investigation nga ang reason sa iya kamatayon is ang iya sakit bala sa kasing-kasing kay may history na siya daan nga na stroke tapos ligad naman na akagi naman siya nga gi-atake liwat. So sa subong daw ang ikaduhaya na ning atake naman. Kay balan mo around 1 a.m. kanina nag-check-in sila upod ang iya amigo ang iya kaupod sa trabaho may upod man sila nga mga bayi. Okay. So nag-check-in sila da sa Dragon Lodge kag around 2 nagwa ang ilang mga partner. Then nag-storya pa sila, okay pa siya. Nagambal pa siya nga dira na lang sila matulog, ila na lang tapuso ng 3 hours nga ilagi ko ang room. So kumbaga short time lang ang ilagi kuha. So, amo to after sang pahintabo, mga around 5, nakabugtaw ang iya upot, tapad malang niya room. Nagpaalam tani nga mauna na siya sa obrahan. Sa diha nga wala na iniga sabat, natingala siya. So, gitawag niya ang mga kaupod man nila dati nga mga roomboy diya sa Dragon Lodge. Kay balan mo, ang mga roomboy nga na, may mga grupo-grupo na sila mo, kilala na yung na sila. Pero dati, gaubra man siya sa Sophia. Bali, pag bukas nila sa pultahan, nakita pa nila no nga daw nabudlayan gi siya ginhawa kaga naga mixed statement ini nga ngayo bulig. Okay. So ang first nila nga gitawag is ICER kay tungod ba si bala ma ano pa ngagaw pa so nagabot ang ICER kag nagtawag man dayon sila police. So bali ang duha ta ka investigator isa ka investigator nagkadto sa Western ang isa man dira man sa Sophia sa Dragon Lodge kay para malantaw kung may foul play man gid or wala. So sa nakita naton sa room wala man sang foul play kaga kuan man ang pamilya dito pagabot sa Western kumbinsido man sila nga sa sakit ang reason kung nga nabawian sang kabuhi ang ilahi mata. Ang bisa mo ni investigation daw medyo kuan gid kay bisa asawa wala sila nagudanay kanina alaon na mo di pamangkot sang isa ta kay investigator nga ara dito subong sa Western.
3: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:43, dabatian si Police Captain
0: Ryan Christ Inot.
2: Kakay 5 ba Karen Badilla?
1: Yes, yes.
2: So amo to natabo ging check sa sangya upod nasa nakita nga doga parang lain ang matyag yung tawagan na rescue apang pag-abot sa ospital ti na dulaan kinsa kabuhi kag kay Five Karen?
1: Yes, kag-convince man ang family, especially ang asawa, nga wala
2: sa pauslinin. May CCTV sa Dragon Lodge?
0: Sa sulod, guro ba si Y?
2: Sa fasad or sa entrance?
1: Sa lobby.
2: Kaya para makita na ton kong basi mapangita mo daag special assignment yun ni Elmer Sable, ang babae nga nakaupod. Last
1: wala na kilalaan, wala na kilalaan kay Five Ray kag kay Five Christian. Ang ining babae actually kag ginagin attempt man ni nga.
2: Di may mga ano ra kay Five Karen? Habal ni kay Five Christian, dira na siya makilid-kilid sa may tansa. May ara na dyan mga pwesto-pwesto. Da, isa-isa ho nyo na karoon ni kay Five Elmer Sable. Pamangkot ka mo da. Kay may mga ara na dyan nga balay-balay. Nga dira na nagapunsok sila. Pamangkot, Tonyo, ko may ara sila dito nga mga girls nga naka nga
0: for hire
2: nakaupod for hire na nakaupod yung sining biktima kag dira ba posible nakuha ang kakipay ba Karen kay lapit na mo ang
1: yes, Dragon yes, Lodge yes yes
2: oh ah, according na yan sa ano ha sa kay Kikipay Christian nga Balsakon nga dira na nga mga iriyan bala sir damo na da kis as ang una galibot kami ga patrol ako reporter pa lang ko sang una makita ko na dira tapos may mga muna nga mga balita sa una dira kay Kikipay Christian
0: oh. Posible giman no
2: posible
0: hindi ko familiar abi sa mga muna nga lugar ka K5 ra eh.
2: Abi ko gani ikaw nagabasa kon.
0: Dili ni tigin si Kwan gina si ka K5 Paul. Mm. Paglabay.
2: Ginabal mo sa kon.
0: Mm. Gin share ya lang in share basi makabulig ko no.
2: Gin share mo sa kon abi ko gani isa imo halin eh.
0: Oo.
2: Nga pamati si ka K5 Jasper Jan Linterna sa aton.
0: Oo.
2: Nga kadlaw ko kag na-amaze ko no si Jack kag si Tisoy nga nagasakay siya sa lakyan samtang ka pamati. Sa aton nga duha.
0: Oo, oh, kiti balaan niya huwag kita itugda sa mga muna nga ito gilanon.
2: Kipad ka rin. Kiti ko mapangita niyo, kung baka pa pamangkot ka mo ah. Sa dira ng
1: yes,
2: area.
1: Yes.
2: Oh. Sige, salamat gan. Kipad ka rin.
1: Ang ini nga ba ang ining balita ang ginadunong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Flash Report.
2: Last report kita ka K5 Christian, may bago sulod ng impormasyon na aksidente dito sa barangay Igay nga Pututan. Kung sa diin na bungguan na mga ka K5 ang isa ka tricycle nga ka may karga nga mga estudyante sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati ang mga estudyante ng ibandi nagtabog may ara sa nga may nabalian kag ang tricycle driver do na pingas gid ni kuno ang iya sini nga tawag ni na bitas gig kuno ning baba ya ka K5 wow.
0: Bali tricycle kag motor no ang nagbunggo anay ka K5 Ray
2: nagbunggo anay sa ton sini nga mga ka K5 ang maswerte lang dire nga wala siyang may na pilasan may na tawag ni na
0: napatay
2: sa ton sini nga mga ka K5 baraw sa igang makatrak kita sa ton sini nga video ho sila kabilog mga estudyante nagtalalabog ni ang motorsiklo so
0: tubangit sang gasolina handa sa Igango
2: sa
0: may petrogas
2: sa K5 Road 3 sa Road 3 Barangay Igang ah.
0: Mm-hmm.
2: Sa ton sining mga K5 gin send ini sa ton sa aton sining K5 patroller ka K5 Coffee J sang Coffee Kata Barber Shop pa. Sa ton sining mga K5 dira sa may Barangay Igang Road 3 sa ton sining mga kabiyanan. Salamat gid sa impormasyon ka K5 Coffee J AKA Coffee Cut Barbershop. Sa impormasyon sa karon gin na respondohan ni sa aton sini katapo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRMO Pototan kag ginapangdala na ka K5 Christian sa aton sini provincial hospital dira sa may barangay Rumbang Pototan ang mga nagkalapilasan halong gid sa dalan always gid ka concentrate ka mag-focus siya ka K5 Bakusan.
0: Dapat defensive driving gid kay sabi sa ano mo kahalong may ibang gid yang way man gahalong ikaw yung dalahigo nila. Something defensive hindi magdali no balikid gid pirmi kag guay sang destinasyon nga dapat mo gid risguhan sang imo kabuhi.
2: Alas 8:48 sa aga.
3: K5 News FM Flash Report.
2: Mabuya kita short, very very short commercial break sa pagbalik nato sa Rian taning 126 to.
0: Mm.
2: Ka
0: propiedad
2: sang mga Duterte.
0: Grabe no.
2: Basis sa investigasyon isang National Bureau of Investigation no. O kon na NBI.
0: Gipadalaan gid nila tawo.
2: Sige, sa ato sa mga ka-K5 magabuya kita sa malipot ila mga pahanumdom. Standby.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabakas mga butka. D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsa saro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM.
2: Oras sa mga kakipa na 8.51 sa ito sinigang pagpanglagad sa K5 News FM Iloilo Forum Les Pueblos Program. Kaupo nyo, ka-K5 Rayo Malay.
0: Ka-K5 Christian Agurin.
2: Diretso kita sa aton sinigang mga topiko sa ito sinigang pagpanglagad, 126 ka-K5 Christian.
0: May nagasiling 126, may 125, may 121 ka-K5 Ray. Pero sobrasin, sigurado gid, sobrasin ang ambal sang NBI ka-K5 Ray. Sanggi padulungan sang NBI ang pila ka propiedad dito sa Mindanao. O nagpakuno-kuno ni sila ka K5 Ray nga do mga estranghero bla do mga bisita no mga turista kag napamangkot sa mga tao dito sa lugar. Actually may mga drone photos and videos pagid natipon ang National Bureau of Investigation na ka K5 Ray na guadring 121 ka mga propiedad sa Davao City kag Davao del Norte ang nadiskubrehan nila nga iya sang pamilya Duterte kunsa diin 24 dire ang direkta nga naangot kay Vice President Sara Duterte. So no, kay NBI Director Melvin Matibag, ang field inspections nila kag may mga appraiser sila nga nag-evaluate, no nag
2: appraiser niya muna sila ang naglantaw sang value.
0: Value, no? Value sang propiedad.
2: Duta, propiedad ano naman da balay man na,
0: real estate, lupa,
2: no? O kakipay ko siya.
0: May propiedad dito sa Barangay Katigan nga gin-declare ni VP Sara sa SLN nga nagabalor 890,000 pesos lang. Pero sang ginkantuan nitong lugar, gina-appraise, so nagagwa nga ti may mga swimming pool, gali, may mansion kag nagabalor sang
2: mga plantation.
0: Oo, kalapad do resort between 14 to 61 million ang balor kag indi
2: 800,000 nga balay do ano lana.
0: Ay hindi ka na kapahum.
2: Ang balay to ni Kaki 5 Ami Orleans Birondo.
0: A million to ya.
2: Amula na ni million na iway ka pa to ya swimming pool.
0: Million to.
2: Iway pa to swimming pool.
0: No, yeah, babaw da.
2: Swimming pool 800,000 lang.
0: Sumar Yusip sa tubig. Tubig. Tubig pa lang naguro. Oh. Oh, okay. Dila nag-umpisa ining kaso abi ka kay Five Ray sang nagpagwa sang affidavit yung si dismissed police officer Rodolfo Gracioso nga nag-aligar nga ang mga cash delivery nga ginhimo niya sa pamilya Duterte no gin-convert sa real estate sa mga resort kag mga hotel mga ka-K5 Ray. Ginaimbestigaran naman sang NBI si businessman Jaime Cruz no kagang iya nga mga nga kaangtanan sa Cali 88 Food Corporation nga na-link man kay VP Sara kag saya bana nga si Attorney Mans Carpio.
2: So, kung diri pa lang adaan, may irregularities na sa pag-declare sang amount or sa pag-declare sang tawag ni gani, tama, amount sang propiedad. Butchilingon, questionable na eh. Kung magandang pinutig ka na blan, kakipay, Christian.
0: Tima, kung mo 61 million ang balor, butata 14 million lang. Oh, declare mo yung
2: 890,000. Ang 890,000, mo di pa rin kinikuro ka patay sa second floor sa imo balay, siguro.
0: Kasi kung di ka nga makaduta na eh.
2: Patindog kaya, mga barangay hall lang din naton, ganing ang
0: pagtindog. Million!
2: Mga cover gym.
0: Million, million.
2: Million, why pala ganay yung swimming pool?
0: Daycare center?
2: Kailang gamay ka. Square meter sa lupa?
0: O di, rakita mo, duwa ka swimming pool, oh. May mga plantation pala sa ano na paho.
2: Paho na guro, paho na guro. Sa ato sining mga kakipaib mo.
0: Sa palapad na pila kaitarian. Luwas na mayara, pagigod na sa Samal Island. Nga do resort man, no? Kag iban pagid nga mga propiedad. Di 121 ne, ang iban way pambalaan kung ano nga kasi ka propiedad. Base kon lote pa lang. Base kon undeveloped na land. Base agricultural land. Na, pero for sure, masubray sa gatos ang propiedad kakipaib.
2: Sige ah, 55 minuto sa nakaligad sa taktang alas 8 sa gawat at oras kag tiyempo sa aton sining mga kabiyanan. Bantayan na nakarunduga ang mga update kag balita sini karon sa programang 11 Mbps sa mga balita kag public service o podcast ka K5 Enrico Sorita
0: Master
2: Junior. Kompleto na dapat noy.
0: Oo, oh, junior
2: sa aton sining mga K5 Junior na.
0: May middle name pa na. Oh. Two pass pa na.
2: Yeah, na from two pass ni sini dobot ko parente anay sila ni Congressman two pass ni kay Zina niya yung two pass.
0: Taga-ahoy ning ko, taga-ahoy ning yang mga roots man.
2: Ano kay nag-zi ko ng two pass pero S gid ako noy.
0: Si sama na nag-Japon.
2: Sa Japon no. Two pass kay two pass.
0: Buday lang mo na three pass hindi na naya
2: pwede. Hindi na pwede. Na two pass lagi qualified ka pa na ya. Pag three pass na four pass, five pass na. Oh,
0: layo na yan.
2: Sige! Kita ay naman kita boss God Love! Ohoy! Sa station din lang sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, mga KK5. Ako si KK5 Reyes Peja.
0: Kag ako naman si KK5 Christian Hagurin.
2: The voice of the people is the voice of God. Hi! Hello! Para sa kampyon ng serbisyo publiko, kang kalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM!
11: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
12: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00.
2: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya pang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gano'y carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
4: Masto.
3: Ano tayong itinerman?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytrip Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver sa imong liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
4: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
4: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
7: na,
4: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
7: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score ganin.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
12: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
4: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
7: Agoy.
4: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
4: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
7: Rustan. Palahubog.
4: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
7: Mm-hmm.
4: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: Ha? Kabalos?
4: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Ano yung secret po niya?
4: Milig siya taguay.
7: Huwag siya panago si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: DC, ano, DC?
4: 19, ang 8, nag-19 ako nung kailin, last year 18, plan to mo. Uy, ka 19, ha?
9: Kampiyon ni
7: Magpich. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
9: Maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
14: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
4: Wow.
14: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa
10: mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
13: DTX 500!
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya, mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
7: Dapat lang.
4: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para oh, mabawas na may pares.
7: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh.
7: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Deo Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pektor deodorant nyo, amo niya, ang makapaipekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
4: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
4: Nakapangapi ka na.
7: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sila. That's why gaamat-amat kahubo bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
15: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
9: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
15: may
9: pa.
15: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
7: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gito ag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblack sini, lipids.
7: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Nagpamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, ano?
7: Na may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitoag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
12: may ga-repair man.
7: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
12: Kulang na.
7: Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
12: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Pero may natong patihan sa una, no? Kaon mani.
15: Kaon mani.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani. O diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
12: Layo lang.
7: Layo gidya. 100 times.
16: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Diyari, loan mo lang. So D3 bio kinalang sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
12: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
12: Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
7: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
12: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagod may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilula. Ina, tanan, ginahatag sa D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
7: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung silula, di na na sila mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3-bio nga ara sa kada silula. So amo na, pero minom mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3-bio para maprotektahan, maalagaan ang imo silula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
12: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
12: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3-bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo silula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ituag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo silula, maamligan pa o maprotektahan pa imo silula para hindi magka-cancer. Te, may amok mo ng suplemento, D3-bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3-Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Is agalabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
17: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3-Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3-Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-Bio.
17: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
20: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Pane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa ang D3-Bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3-Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3-Bio.
16: Bisan dinggi, ganing inom ko.
7: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3-Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3-Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3-Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
12: Patay sila.
7: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
12: Bacteria.
7: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3-Bio.
16: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3-Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3-Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3-Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the law.

0: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang K5

0: Agkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hua! Hawi na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin basta makalinyo lang.
2: Ti, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
1: Hua! Gaan ta ka 50.
2: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
1: 50 pesos.
2: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
1: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligil lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
2: Ala, sadya-sadyain, no?

0: Lang isulat ko kay Pilyor.
1: Ay, dali, dali kita. Mr. President, ari ang ballpen nga itom.
0: Ate, sigurado ka nga gaagid eh?
1: Oh, Mr. President. Ay, bidala, di bilang palad mo bala?
0: Kaganoon mo.
1: Ikuris-kurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo nga gaagig eh.
0: Animal, dawin mo ano ba kuya nga sululatan ang palad ko ba?
1: Ay, hugay, Mr. President.
0: O ano?
1: Kaya pirmahan mo man eh nga manginlayi na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
0: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit na panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilik sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok! Utok ang gamiton!
1: Mr. President!
0: Kung wala eleksyon, kundi magamit na sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagserbisyo publiko na wala siyang pagpakuno-kuno.
1: Abaw, buka namin ipamatian ba?
0: Kagsa na siling ko na. Basi kong mainit ko. Himuon ko na nagani nga wala na uno eleksyon nga matabu ah. Para one to takan ng pungkuan na ibla.
1: Ni, pwede lang na ahaw.
0: Oo ah, kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
1: Hala.
0: Kag ako man, basi mainit ko. Kag hindi ko na, hindi na kuya magpanaog bilang presidente ah. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
1: Hala, sadya-sadya, gigali no?

0: ang firm gid mek. Nga na mek, gabukal ng tinigang. Ay, isting baba ni mong burak tayo mek.
1: Alat na ulod mek o. Natulogan di siya gali sa likod mek o.
0: Ano kayo maunta mek?
1: Basyahan ta siya to mek mek ha.
0: Mek, ano?
1: Ho mek, basyahan ta siya to mek para makabugtaw siya.
0: Mek?
1: Oo? Oh?
0: Ang mga sabit mo niyang among imo mek ba?
1: Di ano man gali mek?
0: Pukawon ta siya mek ha. Abot makabalik na ta sa atong klase mek.
1: Te, ikaw lang po kao si Amiga.
0: Eh nga ako ni Kaya Amiga.
1: Hadlo ko, Meg, ba? Siki, ganyan ko.
0: Hadlo ka, Meg?
1: Oo, Meg. Ikaw, yahaw.
0: Ay, hadlo ko man eh.
1: Te, pariyo man doon tagal eh.
0: Ayos to.
1: Hmm?
0: May napinsaran ako, Meg.
1: Kagano naman, Meg.
0: Into, on ta si Boy Bitsin, Meg.
1: Migo?
0: Oo. Intoon ta si Tantan, alias Boy Bitsin Meg, siya ang suguon tanga pukawon si Mambrak Day.
1: Di ko makakig si Ma Meg.
0: Kundi si Titaya, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsin.
1: Sakto ka matuod, Meg.
0: De, ano say mo, Meg? Hulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawgon ko lang si Boy Bitsin Meg, kagpagwaon sa classroom kagsutabo na.
1: Sige, Meg.
0: Di ba?
1: Ikaw mahala, Meg. Ang iyo, boom lang, di, Meg.
0: Magamon na, Meg. Sa dyan sa jagiti, no?

Daw na bad trip ko maritesa. Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Kinaw ka bad trip to kay Marites. Ang mayo pa buksan ko lang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth. May Wi-Fi. Kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi. Labi na gid kung sanag ang bulan. Aring akong radio. Mawala na lang sang sa isa ka estasyon. Abe. I-turn on ko. Hayo! Ba?

0: Magamuling ang music kay DJ Sotab gini. Kay May Paigot.
1: Hello mga pinalangga ko nga mga tagpalabati.
0: Te, siya gini, paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Abang, daw kasab tanay kami.
1: Ako ini, ang idol sang mga laon. Balo kag biniyaan, DJ Sotab.
2: Tab, tab, tab.
0: Tab, tab, tab, tagab, tab. Boga, iku-iku pang animalya, oh.
1: Today, subong atlaw, hindi buwas, ha? Subong gidya as in subong.
0: Oh, subong man kung subong. Wala mo ko na may gabay isda. Sadya-sadya, you know?

0: FM Campeon
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero
13: sa Star Canin

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporebiotics! Dina-maintain ang pH level sa feminine area! Sporebiotics! Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporebiotics!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: San Miguel Oktoberfest na!
0: Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
3: Gadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katul-katul.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakats, mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakats, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Hi! Gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
7: Ay! Madali lang yan! Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
0: Mighty
2: C! Mabaka sa mga butika.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Spore Biotics. Nagin ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
16: Confuse.

0: ng palanawan mo, Boss Roquette?
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga hindi madayon ang eleksyon.
0: Tuod ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At tiyan mo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay, ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw, amo gisina.
0: Makasiling kita sini, Boss, nga bigadugi.
1: Oo, oh, pigadugin kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, dohoy-hoy ni nga ito na baga, Boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, Boss, kay para may hatagay raok.
1: Amo gani, Boy Ramon eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha, kay human na iyang eleksyon. Wala na iyang eleksyon ng matabo. Hmm? Do, hindi mo pa bala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, Boss, ha?
1: Hmm.
0: Kung mapuspon kita man ang eleksyon, ang may sala sini kag balasulon, kabalo ka, Boss, kung sino?
1: O, sino man, abe?
0: Ang mga Duterte, Japon.
1: Yogs, wala klaro ng imuya, Ramon. Ngita to istoryahon mo.
0: Sadya-sadyahin mo.
2: Remix. Rizor, rasya ka na

0: Te ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong, hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na!
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Malunaw.
0: Kag-ano naman ina, amigo ko nga Bartol?
1: Hindi tanay magsagad kalibot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Wala pa siguro kun madayon ang eleksyon o kun hindi.
0: Sa bagay, doon ba'y punto ka man?
1: Hindi tanay mamubod todo. Kay basi kun lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Aho, nag-gets ko na ang gusto mo.
1: Manilag taanay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya, agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos, basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya ta na saya.
0: Oo, kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagid padaog. Wala kagid padaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta, dala pa ang pangmap.
1: Bah, sadya-sadya ino.

0: Naljan na ba? Dawala agad ang duwa taka classmate nga so tabaw.
1: Basi nagdet sila eh.
0: Wow! Ano?
1: Basi may ginhimo naman niya malain eh. Ano pa? Nanghindulaan sila dayon?
0: Hindi taman sila pag-judge ah. Basi nag-CR lang niya.
1: Wow! Aba-aba? Doon nagbuot ka na gulpi ba?
0: Uy! Kay dapat hindi mag-judge sa isa katawo kung hindi ta-judge. Kag hindi ta-judge kung wala takabalo sa kriteriya for judging. Te, gits mo na, Eljan?
1: Gits ko na. Din mo na natunan man.
0: Basta lang ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kagigalan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Iya Vlogs. Kahiga to do na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, dood ha?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit, ha?
1: Nge, dosong good ka kita yun ba?
0: Hoy, eh, daw hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Sadya-sadya eh, no?
0: Woo!

sunda pagidinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: sa sedim ta pagkanto.
1: Himo sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Kalingawan ta!
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakats, mga butika.
3: D3Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakats, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod akon siyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo alas 10 impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:02 na sa aga mga ka-K5.
0: Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6. Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation kada Martes. Alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6.

0: Mayong aga, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga, Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome naman sa pagpangalagad sa alagang PhilHealth sa Rion Sites. Dire kita sa adlaw sa ning Martes, pitsa 13 sa bulan sang Oktubre. Sa gyapon, kami ang inyos ning mangin alagad ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Kag si Sir?
1: Yes, ako si Dex Jason Villasa, Public Relations Officer sang PhilHealth Regional Office 6. No? So may aga sa tanan, no? Kag ang aton nga topiko subong kay tungod nga Oktubre is ang aton nga benepisyong PhilHealth para sa mental health, Sir K5 Brick.
0: Okay. Good morning, is tanan, ha? Basi ko may mga palamukutanon ka mo dira, may mga question, no? Free ka mo magpadala diri. Ang topiko nga aton pag-iistoryahan, ang bultuhan bal ni Sir Dex, angot kita sa mental health. Ano ka importante ang aton sa ning mental health? No, damo kita nga mga kung kaisa may mga ma-reported kita Sir Dex, no, nga may mga miyembro kita sa pamilya nga hindi husto ang paminsaron bla Sir Dex. So maburubudlay kay tikinang lanta subong nga matagan ni sang igtalupangon. That's why nga ang second week sa bulan sa Oktubre ginasaulog naton ang National Mental Health Week.
1: Yes, no, Sir K5 Rick, no, kag inigin nga strengthen ni pagi sa Proclamation 452, no, signed sang August 25, 1994 ni President Fidel V. Ramos, Sir K5 Rick, no.
0: Okay.
1: And ang ining proclamation is aimed, no, nga para hatagan sang awareness, no, ang importansya sang mental health, no, sa aton nga mga especially subong, no, sa mga kabataan, no. Kag ma-reduce ang stigma kag ma-promote naton ang mga accessible nga support services sa ila. Sir K5 Brick, no, kag ini ang shift ni gin shift ni sa second week, no, timely para sa national celebration sang World Health Mental Health Day, no, sa ang October 10.
0: Okay.
1: No, so nag-celebrate kita na Sir K5 Brick, no.
0: Okay. So muna, no, kun nga an nga gitagan importansya ang mental health, kag subong tama gini dapat ka importante, no, nga hatagan ton sa igdalupangod ang atos din nga mental health. May mga pamangkot, ano gig ka-importante ang may ara sang isa ka siling naton na husto kag maayo nga panghuna-huna si ni Sir Dex?
1: Yes, no, Sir K5 Brick, no. So, tamaan gid ni siya ka-importante, no, nga may ara kita sang ginatawag nga himsog na mental health,
0: okay,
1: no?
0: So, or health. Kita nga himsog healthy?
1: Healthy,
0: so,
1: na.
0: Oo, nga atos din nga kwan nga paminsaron, mental health naton, tama ka-importante, magluwas nga ti. Kung kaysa sila naton na doon namin malang iyasan ni nga panglawason, pero subong importante ang dalagan sa paminsaro naton na dapat mangin healthy man, Sir Dex.
1: Yes, no? Sakto, no? Hindi lang yung ang lawas naton ang healthy, yes, but also ang aton nga paminsaro, no? So, doparius man ako nalagaan naton ang aton nga ikayong lawas, no? So, include man naton ang aton nga mental health, no?
0: Okay.
1: Kag, the same na siya, no? Kung, like for example, kung mayo ang aton kahimtayan, kahimtangan sa aton nga panghuna-huna, no, or paminsaro, no, mas maging handa na kita, no, para mag-face sa mga challenges, especially subong, grabbing
0: correct
1: stress, no,
0: correct.
1: Sir K5 Brick, no, sa pag tubang sa mga challenges sa kabuhi, kag maging mas productive kita in our daily lives, no, sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi, no, kag mas mayo nga para may ara kita sang mayo nga quality of life, no?
0: Yes.
1: Kung may ara kita nga healthy nga mindset, no.
0: Kay it follows man na Sir Dex nga kung mayo ang quality sa aton sa nga mental health nga ang aton mas ning kabug-usan, no, nga lawas kag kabuhi naton maayo.
1: Yes,
0: so,
1: tama
0: ka, importante ang kwan eh, ang quality of life ang aton sa nga dalagan sang paminsaron. Sa mga nagap kinahanglan sang mental health assistance, may benepisyo man nga mahatag ayan ang PhilHealth kag kon ano pwede naton magamit sa ni Sir Dex?
1: Yes, no, Sir K5 Brick, no, so may ara kita sang ginatawag nga General Mental Health Services. So bali
0: okay,
1: duwa. Duwa ang pwede ma-avail sang aton nga mga members including ilang dependents, no. So ang first is ang General Mental Health Services. Kagang ikaduwa, amo ang Specialty Mental Health Services.
0: Okay. So, no? Una kita na sa General Mental Health Services. Ano ang mga benepisyo nga mahatag din sa PhilHealth ni Sir Dex?
1: Yes, no, sa General Mental Health Services meron kita 9,000 no every year.
0: Okay.
1: No, per year na sa no. So included na dang assessments ang primary care nga physician no nga may kasanayan sa MH gap no. Mga kita MH gap mo ni siyang yes. Mental Health Gap Action Program ni siya.
0: Okay.
1: No, bali do guidelines sa sang DOH nga wherein dra sila ga base sa mga guidelines kung paano i-treat no or paano i-assess ang isa ka tao nga may mental health problem no.
0: Ano ning 9,000 kada tuig ni Sir Dex ang ma-avail sa ni in kasong magamit ang gamiton ang PhilHealth?
1: Yes no, so included na da ang mga consultation Sir K5Rick no, mga laboratories no.
0: Okay.
1: And mga even the drugs and medicines no nga under sa MH map naman nga which means medicines access program for mental health no. So may mga bulong okay. Man sa nga dala no, from consultation to diagnostics pagkadto sa bulong no. So actually up to 12 sessions no or 12 follow-up nga consultations ang pwede bayran no under the General Mental Health Services.
0: Okay. So may laboratory, may diagnostic test under sa General Mental Health Services nga gina-offer sang PhilHealth no. Magluwas sina madala pagid kamo sa mga bulong no, halini sa Medicine Access Program for Mental Health sini Sir Dex.
1: Yes no, and also included pagid ang aton nga psychoeducation no or tag psychosocial support.
0: I see no? Oh. So kun may mga kwan kita, may mga miyembro nga beneficiaryo aninyo amo gid ma-avail naton una-una sa General Mental Health Services no. Amo to may 9,000 kada tuig, may assessment sa primary care physician nga in connection sa MH gap o kon na mental health ang gap kani sir ang ginang meaning niya.
1: Okay no, ang aton nga mental health gap is medicine access program for okay. Mental health no?
0: Okay, so kag may dosi ka mga follow up nga consultation, laboratory kag diagnostic test, kag buta man aton may bulong halin sa MH map medicine access program for mental health, kag may psychoeducation o psychosocial support. Amo nang mahatag sa General Mental Health Services. Ang isa diri is kinatawag na specialty mental health services ni Sir Dex. Ano naman ang makuha kung ara ka sa beneficio o makuha mong package na special mental health services ni Sir Dex?
1: Yes no, so sa special mental health services naman, so ga require naman siya sang specialty. No, so ang ato niya ginabayaran sa PhilHealth is 16,000 naman niya.
0: Mas
1: or
0: dako,
1: 16,000, mas dako.
0: Ikumpara sa General Mental Health yes, Services. So nagabalik ng specialty kay siguro daw mas kwa na ginaw, lain man ang gina-experience o so, kung ginabat siya ng mental health, si ni Sir Dex.
1: Yes, no, so kung kinanlagi siyang specialist, no, kaya ang kay nato ya general, no, so do general practitioner lang, di ba lang, kung nag-undergo ka sa medical consultation. Diri ako specialized, so require kita sa mas dako nga coverage, which is 16,000. So dala na da, Sir K5Rick, ang atong assessment sang psychiatrist, no, so may doctor kaya nga in charge siya na, or neurologist, or even ang psychologist. No?
0: Okay. Mm.
1: So dalaman na ang aton nga 12 ka consultations nga follow-up, no?
0: Mm-hmm.
1: So dusi man, do, approximately, Sir K5Rick, do, kung 12 in a year, so mga once a month, no?
0: Once a month.
1: Maka-avail ka sang consultation, no? Sa aton nga mental health services. Kag included man ang aton nga laboratory, kag diagnostics, no?
0: Kag may bulong man nalin maka-access ka sa Medicine Access Program for Mental Health,
1: yes,
0: no?
1: Yes, the same man, the same man. And including also ang psychoeducation, kag psychosocial support, including ang psychotherapy.
0: Mm.
1: Or ginatawag na ito nga talk therapy, mga counseling, no? So, dara na masulod, Sir K5Rick.
0: So, tanan ini, kita nga mga pulyong Pilipinon maka-avail, no? Sa sining nasambit, sa nga mga qualifications, kon for psychiatric cases, at least 10 years old ni Sir Dex.
1: Yes, no, so dapat at least 10 years old no ang ano para paka-avail sa mga psychiatric nga cases.
0: Okay.
1: Pero sa ato nga neurological cases naman niya, all ages na ya. All children including ang ato nga elderly, no,
0: paka okay.
1: Sa elderly. Mm. So tanan na ang scope no sa ato nga coverage no sa ano. So hindi lang ni ang aton members pati usong aton nga dependents covered man.
0: Okay.
1: Included man.
0: Ang sunod nga question, sa di ni pwede ma-avail ang amo ning mga benepisyo sa ni Sir Dex?
1: Okay, no, may ala kita ginatawag nga mga contracted facilities naman. Just like sa nga ito, okay. Z benefits blag and discuss before.
0: Oo. May mga kwan kita eh. May anong correct term ba? Ang mga hospital.
1: Oo, na-contract. Oo, na-contract. So, kaya hindi man tanan ng hospital ang pwede maghatag sa kamaning service. So, may ginatawag kita nga contracted hospitals na nga pwede maghatag. Pero first of all, anay, before sila mag-avail, dapat ma-register sila, anay, sa mental health registry. No? So, sa hospital man, kung mag-coordinate sila, sa aton nga mental health coordinator sa facility para mabuligan sila magparehistro.
0: So, no? Dapat maparegistered ka mo in case no, nga may mga miyembro ka mo sang pamilya nga under masisang nga mga beneficiaryo as member sang PhilHealth, magparegistered ka mo sa mental health registry. No? Ari man sa opisina sang PhilHealth, Sir Dex?
1: Yes, no? So, pero in coordination na sa aton nga contracted hospital.
0: Okay.
1: No? So, kadto lang sila, ang ilan ang ubrao, no? Para masimplify is, pangitawan lang nila ang mental health coordinator sa hospital or sa facility, and then i-guidean sila para mag-register, no?
0: Okay.
1: And then mag-avail, no? Actually, may ala kita, Sir K. Fabric, sa listahanan, lista sa aton nga mga contracted hospital sa aton website, no?
0: Okay.
1: So, kung tanong-tanong, may ala kita mga 22. Ka,
0: sa bilog na Pilipinas.
1: Sa bilog lang na nga Region 6.
0: Ah, Region 6.
1: Oh, damo, kita
0: so, diri sa Iloilo, we all know nga damo. Gid, kag isa pati, hindi kita madula ang Western Visayas Medical Center.
1: Yes,
0: kag ang West Visayas State University. No? Ah. Kag ang Corazon Memorial Hospital dito sa may Bacolod. Kati iniya mga pani, mga government hospital usually sini ang contracted hospital naton. Pero to check, gid, no, sa mga miyembro or contracted hospital, just visit no ang www.philhealth.gov.ph ni Sir Dex.
1: Yes no, so ang isa gid nga diri sa Iloilo isang Western Visayas Medical Center. No, pero ang Corazon Oxin Lain naman ang ilay nga Z benefit. Pero ini sa mental health package, we have WVMC kag ang aton nga Don Jose Monfort Medical Center para sa specialty. Specialized ni siya nga care, so duwa lang ya ang ara sa Dresa Region 6.
0: Kung
1: no?
0: Ara ka matupa sa specialty mental health services.
1: Yes, duwa.
0: So, Western Visayas Medical Center, kag Don Jose Sostegar, Monfort. No? Dira, sa may banwa sa Barotac Nuevo.
1: Yes, no? Tama okay. Sa Barotac Nuevo. Kag if you would permit me nga ililawag ko do 22.
0: Oh, sige.
1: 22. So, para doon may idea lang ito nga mga listeners. No? So, we have Western Visayas Medical Center. We have Kabanklan. Kabangkalan District, Kabangkalan City Hospital.
0: Okay.
1: Ang aton nga Dao Primary Care Facility.
0: Mm-hmm.
1: No, ang Barotac Viejo Primary Care Facility. Ang aton nga Pilar RHU, no, sa may Capiz.
0: Pilar Capiz.
1: Yes.
0: Yes.
1: And ang Pavia nga RHU dot center. Ara man ang aton nga Dingle nga Primary Care Facility. Ang aton nga Numancia, no, sa may Aklan isa. Sir K. Fabric, no, kag aton nga Santiki, Sebaste. We also have Carles Primary Care Facility, Isabela sa may Negros Occidental, ang Uton no sa rural health nila, no kag Animal Bite Center, ang aton nga Barbasa no rural health unit, ang aton nga Cadiz City, San Jose de Buenavista na Primary Care Facility, Concepcion no, ang Concepcion Primary Care Facility, ang Pontevedra, Dumalag, Sagay, ang aton nga Municipal Health Office ang San Enrique. Yes, sang Enrique B. Magalona.
0: Oo, Magalona. Sa Negros Occidental.
1: Yes, Negros Occidental. Kagaton niya Maayon, Primary Health Center. Kagaton niya Family Planning Organization, diri rin siya sa may city, sa may Maria Clara. No?
0: Okay.
1: So, ang FPOP, no? Or accredited sa general naman niya. Medical care, yatag sila.
0: Okay, so maning mga facilities, kag mga hospital naton, no, pwede ka muna makaparegistered, no, kung mayara ka mo sa mga miyembro, no, nga for sa mga pasyente sa mental health registry, no, kag amo ni magparehistro da kita ka importante para maka-avail ka mo sang sining nasambit sa ni nga benepisyo sa ni Sir Dex, no. Pagbalik nato istorya pag natundugang, no, ang pinapagin sini ka mga kinang lanon kag topiko in connection subong sa aton topiko nga mental health, no, mga ka-K5. Pagkatapos, sa nga importante gid, no, nga panumdom sa aton.
2: Minsan, nararamdaman nating mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal, nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health, para sa bawat Pilipino.

0: Pabalik mga ka-K5 sa ato sa ligapagpangalagad. Upon sa giyapon kay Sir Dex Villasa, Public Relations Officer, Public Affairs Unit sa PhilHealth Regional Office 6. Sa mga late tuner, ang ato sa topikong ngayon na istoryan, diri amo ang angot sa mental health, no? Mga ka-K5. Ano nga mga benepisyo kag paano kita ka-avail sa PhilHealth sini mga K5? Kay naging panglawag ni Sir Dex ang mga accredited o contracted hospital nga pwede gid makaduan naton to registered sa inyo sining mga pasyente. Kag of course sa pila naton kay mga facilidad nga pwede gid maka-apply for accreditation. No, sa PhilHealth sini Sir Dex, ano madapat ni moon just to contact sang PhilHealth sa ila tagsa si ka malugar?
1: Yes, no. So, gakampanya kami no nga para sa mga iban nga facilities nga gusto magpa-accredit, no, para at least matag nato ng serbisyo sa aton nga mga pumuluyo, no, pagi sa paghatag sang benefit packages, no. So ang abroad lang nila is ma pakigangot lang siya sa amon accreditation, no, ma matag sa sang letter of intent, no,
0: yes,
1: para sa accreditation. And then once nga makapasar sila, ma-assess sila, pwede na sila dayon ka accredit, no.
0: Okay.
1: Pwede na sa maging accredited, no, kag maghatag sang serbisyo.
0: So, kung kinahanglan niya ma-confine abi tungod sa mental health condition, pwede gid gamiton ang PhilHealth sini Sir Dex?
1: Yes, no, na may nga pamangkot Sir K5 Rick, no. Halimbawa na confine naman siya, no, na hospital, no, na hospital sa tungod sa mental health, no. So may separate naman kita ya Sir K5 Rick nga package, no. So outpatient ang kay nato ya, outpatient to yang benefit package.
0: Yes.
1: No, pero kung na-confine sila, ya, sipak naman niya nga package ang pwede nila ma-avail.
0: Oh.
1: Diri naman niya, ginabase naman natin kung anong final diagnosis. So, galain-lain man niya, Sir K5 Brick, no, for example, lain biyang diagnosis. No. So,
0: condition.
1: May corresponding kita na nga benefit package na tag sila.
0: So, why sa dapat niya kulbaan, mapa-confine man tungod sa mental health condition, yara gid ang PhilHealth, may mga nagkaigo sila nga mga benefits package depende sa kondisyon, no, sa nga isa sa ka pasyente kay tigi na assess ina mga ka-K5. Subong tiempo gid damo tambal natong kina sa intro ta Sir Dex daw, subong damo kaso sang mga may concern kita sa mental health, no, kay tungod nga do subong una-una sa pagpangabuhi guro subong Sir Dex, no, do kabudlay gi magpangabuhi. Ang iban sa na tungod man sa stress kag kung kaysa hindi bala madala, no? Ano gidang aton sin nga ipalabot nga mga mensahe sa mapumuluyo ta kag paano tuma pabilin, no, nga maging healthy ang aton sin nga paminsaron o kun ang aton sin nga mental health ni Sir Dex.
1: Yes, Sir K5 Rick, no. So ang dapat gid naton guro brown gid, no, halungan gid ang aton nga mental health, no. So pwede ta na nga maubra pamagi sa aton nga pag ano, take time to rest, no.
0: Okay.
1: So pahuwagin, sa subong, no? Grabing mga trabaho, no, left and right, no, dokulang aning oras.
0: Oh.
1: Sige, five break, no.
0: Kung naman ano nila Sir Dex, na dapat balance silang tanan,
1: balance,
0: no?
1: Yes.
0: May time to work, may time to relax, time to enjoy, no,
1: time to play.
0: Oh, time to play kaga bonding sa pamilya Sir Dex.
1: Yes, tama, no? Gid, no. So kung may tinion kita, may time kita magpahuway, mapahuway gid naton kay kinanlan, just like sa aton nga lawas kinanlan, mapahuway ang aton man nga paminsaron, kisa dapat mapahuway man, ma-relax man kita from time to time, no.
0: So importante tulog pagid Sir Dex,
1: tulog,
0: no? Eh, mo to balsang una na sa bata pa kita, dapat ang tulog taga ni is 8 to 10 hours, no.
1: Yes.
0: So lihi gali dok ta, no, nag-obra na kita, luyag ta magtulog, hindi ka tulog kay trabaho ta. Sa una Sir Dex, experience man gid patulog ka man ni nanay mo, hindi kay magtulog sang bata ka.
1: Yes, especially magugto, di ba? Ginapatulog ta, ginapilit kita nga magtulog, o hindi kita magtulog. Subong, gusto na naton magtulog.
0: Hindi pwede.
1: Pero hindi na pwede.
0: Kay mo sleeping while working, ti makigan ka na Sir Dex, no?
1: Yes, yes, tama.
0: But,
1: no?
0: Pero sa una sang bata ka, ginabakol ka pa ni nanay mo, ginakigan niya pa matulog ka lang.
1: Para magtulog lang.
0: Pero sa uli ma-realizar mo, kung nag-aobra ka na, na kinangang muli magtulog, kag buhay balaklan, buhay isang baligyaan niya pwede makaltulog, Sir Dex.
1: Tama, so, gid. Tama, gid. So, kung may time gid kita, biskang gamay lang, quick nap lang, tinatawagan na inilang nga power nap, no?
0: Yes.
1: Mga 15 minutes, no? Ma-restore. Gid kita. Para maka-recharge.
0: O, recharge kita, labas, no? Kag siyempre, mangin healthy nga aton paminsaron, kung healthy man ang aton ginakaon.
1: Tama, Sir K5 Rick, no? So dapat makaon kita sang healthy nga pagkaon, no, mga
0: correct
1: fruits, no, vegetables, no, mga meat from time to time, pwede lang, mga fish, no, gano, but dapat balanced diet naman, no,
0: correct,
1: ang aton nga aton nga diet, no? And ang ikaapat, makonnect gig kita sa aton nga mga pamilya.
0: Yes.
1: Kay mga friends, no? Hindi kita nga do...
0: Gaysanon ka lang.
1: No, gaysanon ka lang. Tubang ka lang sa mga cellphone.
0: Cellphone.
1: No? So, spend time with friends, no? Kag ang imong family. Especially imong family.
0: Kaya marealisan mo, Sir Dex Kadasig, sa mga inadlaw, kibot ka lang matigulang, nabla ka mo. No? So, dapat nga hatagan ti importansya ang atos nga kabuhi, upod ang atos nga pamilya, upod ang aton sini nga abyan, para nga ti, bisan paano, may mga outlet ka bla, Sir Dex, in case may concern, di ka may problema, ikaw, hindi mo lang pagsuluhon sa imo kagulingon. So, dapat kinanglag di ang support sang tagsa-tagsa sa ato. Naman ganang importante, ang relasyon gid sang pag sang pamilya nga dapat maging open kita sa isa kag isa sini Sir Dex.
1: Yes, no, kag tama na kag kung kinala naton sang bulig, no, may mga problema kita, i-share ta gid, no.
0: Okay,
1: share ta
0: correct.
1: Sa family or sa aton mga friends if needed, no.
0: Amo na bala ton dito pagsuluhon kay budlay kun ang aton blanga mga problema, no, may mga concern kita nga ginasupport lang sa kaugalingon naton nga nagabalik sa aton Sir Dex. Amo na dapat ang mingle bla pagpagsalamuha sa isig kapareho mo kag sa mga miyembro gid sa imo sa pamilya, kay way naman sa iban mabulig si imo sa ulihi mo. No, kung sa abyan mo makabulig, pero hindi tanang abyan makabulig in kaso kung anong problema kundi ang pamilya mo gid sa Dex, hindi ka ginya pagbayaan.
1: Yes, no. Amo na nga Manila, blood is thicker than water, no.
0: Yes.
1: Kung ano aton gid pamilya ang aton nga balikan. Kay gusto ko idugang guro Sir Key favorite, no. Ang pagpangadi gid ya guro, no.
0: Yes.
1: Kung kisa no kinanya man, no, daw spiritual man nga guidance ka ano. So kung may mga problema kita sa kabuhi, no, don't forget to pray gid.
0: No. Kay kung kaisa tanan tanan ginatugyan ta gid sa aton sini nga kaitaasan, eh, no? Sa aton sini nga Ginoo, amo na nga dapat may relasyon kita, kay kung may kahadlok kita kag subuman na kung nagkuan kita simba man na Sir Dex, lain-lain man aton sing pagpati.
1: Yes,
0: no. As long, no, nga nagasimba kag upod ang pamilya naton, amo pagin nga nagabaskog mo ang banding sang pamilya, paano pa na kun na masulod nga lain ang paminsaro naton kun makita naton nga mangin malipayon kita Sir Dex, eh, no, why maguro rason king nga kwan maglain ang dalagang paminsaro to kung kita naton na puno kita sang pagpalangga sa ato sing palibot Sir Dex.
1: Yes, no, so importante gid ang family, no, ang family gid kag do ubra ka mo sa mga activities together.
0: Yes.
1: No, para at least, no, upod nyo man sila gyapon, no, no, pwede ganyan idalon mo lang sa ubra
0: ang relasyon,
1: no, para gina, no, para upod ka mo gid kag maintain gid ang aton nga strong relationship with our family.
0: Okay. So ang PhilHealth aragida, no, sa mga may mga pasyente dira nga may mental health concerned, may mga bipisyo gyapon kamo sa PhilHealth. Kag of course ang PhilHealth, ang programa pag nila ang yakap, no. Sa term pa lang nga yakap kun sa aton pa hakus, no. Hakus kun sa aton termino ang yakap, pero iniya programa ini isang PhilHealth Sir Dex, no. We all know nga may mga kauturan pa kita nga wala pa makaparistro sa yakap, Sir Dex. Anong madapat naton himuon kag ano ang kaimportante ang ining magparistro kita sa yakap?
1: Yes, no, so importante gid nga way labot sa ibang nga mental health packages, no, may ala kita ginatawag nga yakap, no. Ang yakap,
0: yes.
1: Amo ni siyang primary care nga benepisyo sang PhilHealth, no, nga bisan hindi kita mong ospital, paginabatsyag kita nga ano, pwede kita kapalapit sa aton nga yakap provider. So ang brown gid naton is magpa-register or assign, no. So pwede kita pamaagi sa aton nga e-gov, no, or e-gov app, no, or ang aton nga PhilHealth member portal online na sa ara sa aton nga website, no. I-explore nyo lang or magkadto na lang sa pinakalapit nga local health insurance office sa,
0: yes,
1: PhilHealth, no.
0: Ara na sa inyo sang mga kabarangay, yan pwede ka pagabulig ng mga barangay officials, no.
1: Yes.
0: Kung paano ka registered, kay may mga ideyan sa kag din na dalon ka mo sa kabanuhanan sa inyong munisipyo para magpa-registered ka mo kag subuman. Ang importante makapamiyembro ka mo kag subuman ti maka-avail kita sa mga programa sang PhilHealth. Tama na to, hindi ka ka-avail kundi ka gidya miyembro. So ang first step naton dire, pa-registered kita bilang miyembro, no, sang PhilHealth.
1: Sa PhilHealth.
0: Magluwas lagi kung nag-aubra kaya Sir Dex, ito required sa mga kumpanya nga mayroon sa PhilHealth. No? Pero sa gyapon, dapat kabalo kita kay basic kung may mga kuan kita dahi. May mga dependents, no, nga pwede natin malista nga madala. Kag, of course, makibalo kita sa aton sa ni nga benepisyo sa ni Sir Dex.
1: Yes, no, kag idugan ko lang, no, sa iba niya nga naka-register na kag gusto nila mag-transfer Sir Kay Fabric, ay pwede ka ka-transfer, no? Pwede ka ka-signify okay. Starting October.
0: When so, is ka-transfer? Ano ko sina, Sir Dex?
1: For example, why ka binanamihan sa imong facility, no? Or naghalin ka imo balay.
0: Okay.
1: No, naghalin ka balay, no? Malayo sa negros ka na.
0: Okay.
1: So, pwede ka ka-signify sa imo transfer this coming October, no? So, starting October hasta December, pwede ka ka-signify nga ma-transfer ka para pag January 1 next year, na-transfer ka na.
0: Okay.
1: So, kanto ka na lang sa pinakalapit nga Philat office, no, para i-transfer ka nila.
0: Okay. So, muna ka ba, si, ang una niyong pag-register sa YACAP, no, kahit may ginapilian ka muda kung sa diin ang inyo sa nga kwan, nga do hospital pag-facility sini, mga ka-K5. So, once, sa mutuhambal na matransfer ikaw, kagado, hindi mo yung luyag, abi, no, nga, dira ka lang, ya, pwede ka-transfer, no, makadulang sa opisina, sa Philat, agad nga ma-transfer, kung ano ang imo sining facility sa imo sining YACAP program sini Sir Dex.
1: Yes, no, so dapat ikaw mapili, no, so again, no, dapat mapili kita ang pinakalapit sa ato, no, like for example, no, naghalin ka imo ubra, no, naghalin naman imong residence, no, so pwede ka gid ka signify again starting October lang of every year.
0: Okay. So sa aton sa ning mga KK5, pwede ka mo ka-contact sa PhilHealth, no, sa anuman nga concerned sa ma-avail, no, ang inyo sa nga benepisyo. Madamo din sa outlet sa una-una sa Facebook page sang PhilHealth Region 6. Amo nang ilas nga Facebook page sa ang PhilHealth is ang Phil, ang capital ang P, kag ang health among capital nga H, kag ang region ang R ang capital, kag ang 6 amo ni siya ang Roman numeral na big V kag big I. Ang email nila amo ning info.pro6@philhealth.gov.ph. Kag may mobile hotline call and text 24/7 from Balni Sir Dex weekdays na from Monday to Friday. Kag pwede kayo makontak sa Smart sa 0998-857-2957. 0998-857-2957. O kung pwede man sa 0968-865-4670. 0968-865-4670 sa mga Smart user, kag sa mga Globe user naton, abang 0917-127-59 o kung 5987. 0917-127-5987 kag 0917-110-9812. 0917-110-9812. Ka pwede makabisita sa website sa www.philhealth.gov.ph lunsay ini mga small letter. Kag pwede kid makaparegistered ka mo pinagi sa ato sa e-gov PhilHealth member portal sini Sir Dex.
1: Yes, no, so again, no, sa wala pa nakaparegister, no, pa-register na kamo, kamo na mapili sang inyong facility, pwede pagi sa e-gov app, no, kung meron kita e-gov app sa ato nga cellphone, click nyo lang dang PhilHealth, no, kag i-guide ka na da. And then ang second ang PhilHealth nga member portal ara na sa aton website, no, sa yes. Online services i-click nyo lang da. And then ma-create ka mo sang account, no, kag i-register niyo ang inyo lawas, no, through that platform, no. And ang third is ang kadto na lang gid sa aton nga PhilHealth office nga pinakalapit sa inyo.
0: Correct. Ibaloon ang inyo sa ning mga benepisyo bilang miyembro sang PhilHealth. Likawan ang pagmasakit kag ang paglala sang masakit. Himuan nga prioridad o kanimuon nga prioridad ang imo ikayong lawas, amo na nga dapat kita magpayakap sa PhilHealth. Because PhilHealth is your partner in health. Madamo nga salamat, kita namin kita sa sunod sining Martes ng adlaw, alas 10 tob-tob, alas 10 imidya sa aga. Kaga of course, kung may palmong ko tanon ka mo, amo to pinang meet lang na to, pwede na sila malabot. Kaga of course, pwede ka padulong sa opisina, sa ato sa regional office, no? Dira, sa second floor, sa Gaisano, Sir Dex, no? Sa mga luyag nga may mga palamakutanon, may mga inquiry, no? Just visit sa office, no? Sa regional office, no? Sa second floor sa Gaisano City. Salamat kin Sir Dex.
1: Yes, salamat kin sa tanan, no? Kag kung may mga queries ka mo,
0: yes.
1: Alam kami sa Facebook, pwede ka mo daka message sa Messenger. Kaya ginasabatan na naman.
0: Kag of course, kung na pwede kin ma-review, no? Nga tun sining live, Kung why ka mo kay ngagaw sa pag-monitor sa ni, pwede gid na ma-review from start para may balo naton kung anong yung nga benepisyo, kung malayo man sa inyo, nga magpadulong pa sa opisina sang PhilHealth mga ka-K5. Kita na kita sa sunod nga Martes naman ni Adlaw sa masunod sa nga semana alas 10, top alas 10 imidya sa aga. Ako ang inyo ka-K5.

0: status or monthly income, mag-update ng PhilHealth record. Magbayad ng kontribusyon para sa patuloy na pagpapalawak ng PhilHealth benefits at agarang mag-claim ng benepisyo sakaling magkasakit. Magsiguro, mag-4M na!
1: Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik? Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit? Kung dati-rati, isang beses lang babayarin ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: That song was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
1: Kampyon, kampyon, kampyon!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
5: Mga bad cholesterol.
4: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
5: Di mo tambay.
4: Sa, di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
4: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: aton. Amo dapat balin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
4: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: ba
4: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
5: May turbo boost na lapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Extend, kampiyon. Sarurot gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3
9: Bio. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Manianay ang aga, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. O lop na nai makita tuntub ala una subong hapon sa pagdulong sa labing talupandos mga balita nga nagakanabot ni sa may siyudad, kag probinsya, sang Iloilo. Ang ato siya pagatag sang katahuran sa aton sining mga kaka-K5 dili sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya, sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sang aton sininga tingog sa mga nagamonitor sa ilatag sa mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga radio stations. Sa may banwa sa Leganes, sa Dyang Pasi, banwa sa Kalinog. Banwa sa Miyagaw. Kag sumuman sa may banwa sa Sara. Nakatutok sa K5 News FM Sara sa taga-Quinto Distrito da sa probinsya sang Iloilo. Ang ato masin nga pagpanamyaw kapag abi-abi sa mga K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga ma OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton sininga Facebook Live. I-like na kag-share ang aton sininga pagpangalagad para sa di mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka po makamonitor, ma-update mga kaki-5 sang mapikauli nagaknabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita kag public service. Diri kita sa adlaw sininga Martes. Pitsa 13 sa bulan sang Oktobre. Ikaduwa ining Martes sa apatanan kama Martes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2023.
1: 11 Mbps.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong kaka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Martes edisyon sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Stintay 3 dias sa labilin, kamag-abot kita sa adlaw sang Pasko, kag 80 dias sa labilin, kag bugto ng orango sang tuig 2026, sulod na kita sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Sa ato sa pagpangalagad sa Gyapon, kita ang pag-updan sa ato sa K5 News Patrol Reporters. Makaupo na sa patrol ka K5 Karen Badilla. I-check nato ni karon ang pinakuli sining update sa sining optometrist na nga amutong driver sang pribadong salakyan nga nakabunggo da sang stall ka nakabunggo man sa tricycle nga konsa diin wala ini magpundo na sa mag-abot aton kapulisan. That's why nga napilitan ang mapulista nga tiroon ang nasambit niya salakyan kag naigo ining nasambit siya driver nga karon nagapabilin pa sa hospital.
1: 11 Mbps.
0: Napasakaan na sa kaso ang ining nasambit sa nga suspect kahapon nga adlaw.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak na bahin, iga-check ba itong report ni Kaki-5 Bridget de Mayo direkta sa may banwasang Sara. Kung sa diin, may anom dito kamang inuptanan nga ido sa barangay Improgo sa may Sara. Ginapatian, ginhiluan, no? Ining nasambit sining nga mga ido.
1: 11 Mbps.
0: Damo na ning mga kaso nga malakal nabo nga ginapanghiluan ang ido. Kahit ang ido ni amo ning gabantay ka balayta, no? Anong rason nga ginpanghiluan ba kaluluoy maning mga kasapatan naton, no? Once nga madakpan ka kung sino naghimo sina, may mga atubangon ikaw, no? Nga kaso in connection sa Animal Welfare Act, mga kaka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Amin ko kasi hindi mo maintindihan, hindi kung wakay kagasagod sang kasapatan ta. No? Ilabi na gid sang ido, kahit yung ido inakabig ng man's best friend. No? Maklo sa ato ng ido kung ginapet gid naton mga K5. Tihiluan mo lang. Amo na yung kapos yung daan na hiluan ng mga ido, atagal mo sa pagkaon, hindi kiniya magpamaliban.
1: 11 Mbps.
0: Kaya anong ginik ka mga hinuptanan nga ido, that's why nga ang tag-iya nagapanawagan karon na para matumod kung sino ang naghimo sa saring pagpanghilo sa mga ido.
1: 11 Mbps.
0: Kagang Sara Municipal Presentation, para yon ang backtracking sa investigasyon sa pagsulod sa construction supply dira man sa ibanwasang Sara. Amo ni ganing aulo aligmat kita kagari kapalapik kita sa bulan sa Disyembre. Amo ning mabulan sa mga bermans damo sa mga kaso crime against property. Kay kung may chance lang kawatan, may makitaan malang nga oportunidad mga K5, i-take yan na, no? Ipanginpusla niya ang ining nasambis nga oportunidad, either nga mga wat nira, kagkano may muon testa sa mong construction supply, why na ginapasin o sa mga kawatan, no? Importante may makuha, kagawan sa mga kuha, may ibaligya, no? Amo na nga dapat ura aligmat, ura alerto kita sa sining nga panyempo.
1: 11 Mbps.
0: Kag may mga nagkaldakpan man, no? Sa illegal nga pagpangisda dito sa may Quinto distrito mga K5.
1: 11 Mbps.
0: I-check na akong report yung K5 Elmer Sable, may 15 anyos nga lalaki patay matapos makabunggo ang motorsiklong inasakyan sini sa poste sang solar panel sa may banwasang Leganes.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni kanisa nagamulumotor, bawhalong gigita. E kung kaysa may nagamulumotor, blan pa masagang ko daw siyam ang kabuhi. Na, daw ay gahinay. Daw pa masagang ko daw ginadalagas ka disgrasya. Amo pa nga daw hindi ka pa hinay, kung basi maghinay, malabot ka disgrasya. Amo ni nga dapat at panumdumon ka disgrasya, ganing apat kasalakyan. How much more pagid ang duwa kag isa pa 15 anyos minor di dati laban-laban wa ay pa ni helmet eh.
1: 11 Mbps.
0: Kag laban-laban wa ay pa ni lisensya. May lisensya man guro. Ah, basic kung kalisensya sa ginikanan niya o kung gani wa ay gikalisensya. Na no, basic kompleto blas wala. Ni just imagine 15 anyos, no? Nakabunggo kini sakyan nga motorsiklo. Amon kung kaysa dapat may inalungong kag may ihibalo kita kung magdala kita sang ini nga vehicle, mamotor man da, masalakyan man da, dapat kabalo kita sang mga rules and regulation sa aton sining nga dalanon. Ha, kay basi bla sa mga signages gani ang balaton, basi kon lipong black tao. Oh, hindi kita kabalo kon ang buot silingon mga K5. Bala mong iban makauyat gani sa manibela. Daw pamatsagan ko daw sila lang galalabay sa dalan.
1: 11 Mbps.
0: Amo na dapat before magkuha, no, sang lisensya gani, no, may mga proseso nga ginapaagi. Subong gani, burubud, like na magkuha lisensya mo. Kaya may ara na nasang seminar, no, nga kung magkuha ikaw sa lisensya, nga dapat i-comply mo o kung nakompleto before nga matagan ikaw sang lisensya. Pero ambot sa Gyapon, kung may under the table sa Gyapon na. Isang unay ay ban under the table mo. Ibang gani ka bayad siyang pilaka mil. May tag 12,000, may tag 15,000 para makakuha lagi sang lisensya. Hindi ko mag-amun ang pamaaging nakakuha sang lisensya. Laban-laban, ah, mga signages na ako mga pintas na lan. Ah, why na kabalo ko ng buot silingon?
1: 11 Mbps.
0: Kaya ang balato na bakal mong lisensya, pinagis magbayad mo. Why kagis sa insakto sinang proseso mga ka-K5. Tilabi kong 15 anyos, no? Why pa ni isang lisensya, di bumunggo ang isakyan niya motor, no? Sa poste, sang solar panel, sa may banwa sa Leganes, di doon to lang, basi ko nakainom pa ni 15 anyos, mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Ibaluan tayo karon sa dugang pagig nga report na ni ka-K5 Elmer Sable, nagika sa banwa sa Leganes. Kag ano na ang latest investigation sang Bureau of Fire Protection sining sunog kapon no, sa may distrito sang Lapas. Nga based there is information, mga sobra tunga sa milyon ka pesos ang nanginhalit sang nasambit sining sunog.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:18 sa atong sining pagpangalagad. Maya dahil na nangaudo no, sa kay Tita Rina Mapa. Sa may Dikamay Kalanaan, sa may Barangay Rizal, no? Sa may distrito sa Lapos da, sa kay Manang Veronica da, galanog kita, no? Sa speaker da, sa mga nagatimo-timo, nagapanyaga da, na mag-customer kita rin na, mayadaya, ginang pag-timo, kagpag-mual, sa Saburoso, sa ning mga baligyan ni Tita Rina da, good morning na da sa inyo. Kagaliban, basi kong galuto, pa pala niya gahon, Ah, ati kaming balak na mag-service sa inyo sa madalag ko kang mga preskang mga balita kag may informasyon kag kanabot sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Mayong agagid, no? Kay Ma'am Nini Sian Presya, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay si Ma'am Analibaha din. Sumundo lang lang ngalan ni Ma'am Analibaha din, no? Good morning, good. No? Kay Ma'am MG May Bagafuro Bailaran, kay Ma'am Lin Xiaotong, kag kay Sir Danny Labrador, kay Galino Ann Bahade, mayadaging naugto kay Sir Norberto, Julian Montaño, Gabitor, sa may Binavista, Gimara.
1: 11 Mbps.
0: Pagpasipla tanay sa madalag kong mabalita sa palibot sa ngaton sa ning pungsod Pilipinas. Aprobado na sa madubo nga panalgan sa Kongreso ang aton sa ning budget. National budget para sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Kinaprobahan din kapon sa aton sining mga mamalida, mga representatives naton sa Kongreso ang ining nasambit sini ng General Appropriations Bill. Kung sarili ng aton sining nga budget na rin, yara sa 7.2 trillion pesos.
1: 11 Mbps.
0: Usually, ini mga budget, kada tuig nagasaka ini. Kay manti nagamalahal man ang tanan, no? Kaglakip manti, gahatag kita sa madamo paging programa, kagservisyo sa aton sini nga gobyerno. So, ginapasar inang nasambit sa budget, kagdira sa national budget naton, makita naton kung sa diin makadto ang ininasambit sa parte sa aton sini nga budget. Kay 7.2 trilyon niya. Hindi ni letter M, hindi ni letter B, kundi letter T. No? Ang atong ginaistoryahan diri, trillion pesos, mga kakipay. So ipasar ina, una-una, no, sabahin sang aton sini nga lower house, ang House of Representatives. Kidra dibatiyana nila, kaga of course, nakapasana sa third and final reading. Pag binutuhay, 281 ang nag-yes, 13 ang nag-no, kag may isa diri, no, ka-representative nga nag-abstain. Ano niya nga isa lang team? Nag-abstain man? Amo na gani, sa pagbinutuhay, hindi ko ni-believe sa nag-abstain. Ah, kaya nga, pakita lang, ano, playing safety mo. Ikaw daw nang in-representative sa imo sa distrito, pagkatapos pag-abot sa pagbinutuhay, abstain ka malang. Bot sa lingon, why ti mo magpasakop da? Ginapabuto ka yes or no sa orti mo. Ah, amo ni klase sa mga tao, basta gani pag binutuhay, ma-abstain lang ko. Hindi lang ko magpasakop, pwede ka budlay mga desisyon. Ikaw da ang ginbuto sang imo distrito nga mag-represent, no? Sa tingog, kagsang luyag, sa mapumuluyo mo. Pagtapos, pag-abot sa pagbinutuhay, abstain ti mo. Tanoga playing safe ka? Di may nag-no diri, no? Kag 281 ang nag-yes. Usa ka di believe kita ni sa bisan gamay lang kamo. Basta nanindugan kamo nga para sa imo, no? Nga hindi ko yaluyag ipasar inang niya. Nasambit siya budget. Kaya damo pa kita sang dapat ngit suhon mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ito eh, usually din siya ipungsod Pilipinas siya. Amo lang ang bala nun, majority wins. Kung sinuto ang mayuriya, amo to usually ang daog mo. Ah, kay pag-abot niya sa ital-ital, kung pag-abot sa anong pagbinaisay, mambalta at ibutuhan talaga. Di kung sino ang magkadaog, kung sino ang majority, di siyang nagadaog, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Pero ang bala nun, kung kaisa, sa pagbinutuhay, na majority ka mo, hindi tanan niya majority, insakto. Abra mo kay isa, iban na hilo, manda mo. Amo na, mabla ka grupo. No? Iban madala, manda. Iban na rin, eskala ka. Sige, kundiin ang damo, dito ta. Amo na, ambala nun, bla. If you cannot beat them, join them. Kung di mo masarangan, timintra na lang ta. Ah, gani sa mga nagano kong kaisa, gapanindugan, bisan gamay lang. Nabisan ka mahila ka mo kong pendugan nga. Amo lang inyong desisyon, na kung kaysa na mabilib pa kita na.
1: 11 Mbps.
0: Kontra nga may iban nga tao nga pag binutuhay pagkita, itong daw, ay, dudamo, todo mo na ugdaw, dito man kita. Tinayaway niya sa panindugan, mga kipay. Ang panindugan niya sana, napalid-palid. Kaya nga, gamay mo lang ngayluhon, patuo, mapatuo. Kailuhon mo sa wala, mapawala.
1: 11 Mbps.
0: So pasar na ang ninasambit sa ni na nga national budget naton dira sa lower house. Pero hindi pa ni nga sila naton pasado na gidnaw kaya mag-aagi pa ini sa Senado. Pagkatapos may pag-imuon nga bicameral meeting, may representative from the lower house kag sa aton sila nga Senado. Kag dira i-forward na ni na kung may mga bag-uhon dira na sa nasambit sa ni nga ginpasar nga hagna naton angot sa national budget. Kag kung mahitso ng tanan, okay na on the parts ng Senado. Kag sumuman sa House of Congress, at hindi na i-forward na, no? Dito sa opisina sa presidente ta, kagulaton kung saan o ina pagapermahan. Di amambal nga layo pa man, no? Oktubre pa lang kita, napasa ng national budget, ginahingagaw ina mga ka-K5 para prior nga pagbulag sang tuig 2026, pagsulod ta sa tuig 2027, ha? Pasado na nga ito sa national budget, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Kahit ibalaan na ito, samtang nagilapit niya ang Bermans, masako-sako, managabakasyon man ang mamamalidata. Kag isa pa, may impeachment trial. Di subong gani, no? May impeachment trial, alauna karun sa hapon. Pero buwas nga adlaw, kag sa masunod, pagising nga inadlaw, why katas ang impeachment trial, may break anay. Tungod nga aton sa ning miyembro sang Senado pagatutukan ang ining nasambit sining nga national budget.
1: 11 Mbps.
0: Kay dapat mangin meticuloso ang kada miyembro sang aton sing Senado pang idon dira kay ta ginaistoryahan diri budget kung magambal kita nga budget mga ka-K5 at ilaban-laban kwarta naton.
1: 11 Mbps.
0: Di bala diri sa national budget sang una, kadamu-damu sa mga gimpang nga sulod dira, no? Nga pwede makwartahan sa pila naton ka mga opisyal, no? Sa ulihi, ining gitawag nga insertion, no? May ginapasulod nga budget, no? Para sa nga programa, para sa sininga distrito. Tambagi naton, basta lapit ka sa luwag, no? At dako nga parte, dako nga budget nga tag sa imo sini nga distrito.
1: 11 Mbps.
0: Kaya limbawa, nabla ko magbakal ka o cake. No, di bla ko ng cake gina-slice na. Ti, for example, ang national budget na to nag-represent sa cake. Ti, ang cake na, slice on mo na. No, ini makadto sa Department of Education. Ini nga budget makadto sa Department of Public Works and Highways. Ang ini nga budget makadto sa Department of Social Welfare and Development. Pinapahat-pahat ina ang inang parte na sang cake mga K5. Ang parte sang 7.2 at trillion pesos. Di pila ka bilyon makadto sa Department of Education, pila ka bilyon makadto sa Department of National Defense, pila ka porsyento na ang makadto sa nagkalinlain sa departamento mga K5. Tiyos wali na sang una ang may mga pinakadako nga makuha sa nga budget. Amo atos nga DPWH pagpatindog sa nga mga kwanda, mga building kaglakip ng mga taytay, mga dalan, no? Tikita mo dako ang makuha mo nga budget kag dako man ang mabulsa mo nga budget sa DPWH.
1: 11 Mbps.
0: Kag suboman DSWD kay ti social services ang ginaistoryahan diri, mga bulig, mga ayuda na sa aton sining nga mga pumuluyo nga mga ayo sang bulig kag lakip man Department of Education na subong dako ang parte nga nakuha sa sining nasambit sini na nga budget ang Department of Education na mga ka-K5 daw mas mataas nga makuha nila nga serbisyo sa Department of Education daw mga yara sa 976 billion na ang budget para sa Department of Education. Okay, we hope na wala kita kulang sang kwarto eh. Na mga classroom naton. Hindi na kita magklase sa dalom sang kahoy. Hindi na kita mag-mantener sa magamay sa nga kwarto nga paginutok masikunda mo na building pati dugunta. Pero kung lang tawo naton, at the end of the day, pagtapos ang 2A, ang kinatarget niya pati dugon ng eskulaan, why man palabot?
1: 11 Mbps!
0: Na kung sa bagay, may budget. Tidere sa national budget, mga K5, ang iban gitakam-takam na ba? Pila da atunda, ha? Sa saling nasambit sa nga budget, mga ka-K5. Amo ni sa nguna ba, o kapaninguha, gigi may masalot. Ah. Sa nguna, may mga propidaf, may mga pork barrel, sa ulihigin islan ang ala, nangin insertion na. Kisubong ayan, may ara pa rin. Tambal nila ko no, waay. Pasikro duha lang. Nga waay, daw sa nga mga gintang salot, nga para, na, hindi yes proyekto, kagga mga servisyos, pumuliyong Pilipino na. Na, kung pilang madugang naman sa ila sa nga kwarta.
1: 11 Mbps.
0: Sa muna kapon na pasara, ininsambit siya ni, ng national budget, mga ka-K5. Pagbalik ta, i-check na itong report ni Kaki5 Karen Badilla. Now, update ni mga Kaki5 sa sining pag-file sa inyong kaso. Batok sa optometrist, ining driver sa salakyan, nga nakabunggo dra sa baligyaan sa ulutanon. Kaglakip man, nakabunggo man sa tricycle. Kagsang anak nga papunduhon sa pulis, wala magpundo. That's why nga tiniro ang salakyan, nga naigo ining driver, mga Kaki5. Kaga kainas ang aga mayara sa nasapuan sa isas ni Kalajingaw sa Molo. Na, daway man isang foul play. Daw inabot sa nga iya sa nga balatian, mga kakipay. Ini kay Bepeng mabalita sa ato sa nga pagbalik pagkatapos sa plika importante nga paibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mga butika.

0: Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mamasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman,

0: Star Nutri Meats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Bali ka lang alamaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa

0: Nandyan na.
1: Ganito ako.
2: Tigasing.
1: Tigalapa.
2: Tigasay.
1: Tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi, ako ang bossing.
1: Dahil kasangga ko.
2: Ang extend.
1: Supplement for men.
2: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
2: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
1: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagat, mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagat, mga butika.
4: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
9: Pabalik pa K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps. Lagdo sa aton nga oras, alas 11:40 na sa aga. May dayag ging aga ka Sir Danny Labrador, kay Ma'am Anali Bahade, kag sumang kay Sir Norberto Julin Montaño Senior, kag kay Sir Nonito Sumbong, kay Sir Tres Boyko Almohen sa Zone 5 da, sa Takasaro, sa tanan mga senior citizen da, may ayagid nga udto kag sa General Youth sa may sitio Dapdap, no? Kay Sir Dudoy Altoveros, may ayagid nga udto kag kay Ma'am Virginia Francisco, kung pila ko makadto sa bulsa nila. Kay Ma'am Lin Suwaan Duseho, may dayagig nga aga kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Rimia Panes, good morning. Pero dugay-dugay ti udto na good no na eh.

0: Giraway pa man ka alas 12, mama yung aga ta anay. Alas 11:41 na sa atong sa pagpangalagad. I-check out report ni Kakifay Karen Badilla. Kaya na pa sa kaanasang kaso ining optimetrist na nga nakabunggo dira sa may bayin sa baldo sa lapas. Kasi dito nagpundo sa may kaingin ang iyas nga salakyan, mga Kakifay. Para sa kampiyong report, upod kay Kakifay Karen Badilla.
1: Kakifay News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: K5 Enrico, na pasakaan na sang kaso ang 29 anyos nga optometrist nga nang hit and run sang tapangko kag tricycle ditoy kaginlagas no sang kapulisan ta sa barangay Bardoza tubtob sa may barangay Kaingin sa lapas sang October 11 isang kaagahon kumadumduman ang ining suspect ginkilala nga si alias Paul, isa ka doktor sa mata K5 Enrico kagpakaduha ni Mayor Raisa Trenya. Sa interview naton kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla K5 Enrico, ginpayag sining nga kaso nga serious resistance and disobedience to a person in authority
0: kag
2: attempted homicide ang ginfile ni nga kaso kay kung madumduman kahapon sa pahayag ni Colonel Parilla.
0: No direct assault kaso. No direct assault, so ay nang direct assault
2: wala na na include na ni sa attempted homicide suno sa director.
0: Okay. So ano itong isa ganit? Serious?
2: Serious resistance and disobedience to a person in authority.
0: At ito direct assault na gapon kay 5, kuna na? Attempted homicide, natuyo, based sa police na ito, natuyo sa bungguan.
2: Kag amo pa lang ni ang na-file nga kaso kay kahapon ni nga adlaw kay 5 Enrico eh kay ang sabahin naman sang Traffic Enforcement Unit o kon TEU may mga kulang nga mga documents sila nga ginpang-attach kag ti subong nga adlaw ginahingagaw dila nga ma-file naman ang kaso nga reckless imprudence resulting in damage to property naman kay 5 Enrico suno sa kay Colonel Parilla.
0: Bisan pa nga hindi na o kon waay na sang plano pa nga mag-file sang kaso ining tag-iyasang kiosko konstol ka K5 Karen?
2: Sila ang nag-serve nga complainant K5 Enrico according sa director.
0: Ang TEO?
2: Ang ining tag-iya.
0: Okay, pero tinagatag sila sa affidavit? To parang mapag-on pagid ang ilasang reklamo?
2: According sa aton nga kapulisan K5 Enrico, nag-cooperate man ni ang mga tag-iya ni sang tricycle kag sang kapangko sa ila para ni sa case K5 Enrico. Kahit sa subong, away pa ni na ano eh, nabaydan bala ang tanan nga damage since nga ongoing ang filing sang case.
0: So mas mayo gani ma-file kag dito lang sa korte, mag-decide sila nga kani, nga husayo nila ka K5 Karen? Pero kumusta na subong sitwasyon ni isang optometrist ka K5 Karen? Daw establish naman ang iya kondisyon?
2: Yes, according sa kay Colonel Parilla, stable na ni ang kondisyon sang optometrist kung sa diin nakagwa na ni siya sa intensive care unit o kon ICU K5 Enrico no, pero amo pa nang ginadugang man nga hibalo sang aton nga kapulisan especially diri sa Police Station 2 K5 Enrico sa pagpanguna ni Police Major Sunny Boy Garnace kung ano pa gini ang dugang sa medical bulletin sang suspect K5 Rick kay TUI pa ni mahibalo kung ang pilas sinisatyan kag sa tiil at uga bala sang pagkatiro o kung sa wasag no nga windshield sang iya nga salakyan. Pero according sa kay Colonel Parilla, stable gid ni ang suspect.
0: Oo. I mean, fault ganit ga text pa nga biktima naman eh. May mga may mensahe sa iya nagareply man no ang ining biktima ka K5 baka. Pero in terms nga doon ano naka-inom ang driver, so far daw hindi naman niya kwan sa on the part sang pulista.
2: Oh, amo pa na sa subong ang ginahibaluman sang aton nga kapulisan. Kay isang time nga to kay 5 Enrico, gindala siya dayon sa ospital eh. So wala ni na tumod kung bala nakainom din dayon ang driver or ining si alias Paul. Kay according sa TEO, kahapon kay 5 Rick after ni sang pag ano tawag sang iyang operation, amo ni dayon pag determine kung bala nakainom galing kay hindi na bala kumbaga hindi na accurate kay 5 Live Enrico, no? Kay ti pila na kaadlaw ang nakalipas. Amo paya pag test kun bala sa amo tong time nakainom siya o kun wala kay 5 break. Pero
0: ang problema bid sa aton dapat may breath analyzer na alcohol breath analyzer para may baluan naton kung nakainom ang driver kung kaysa at nasimutan ko man tudog si isi man ang lakat niya to hindi inaya ko naman nagamito muskorte at tumbala niya K5 Karen kaya tinaya istorya kuris-kuris na why kaysa pamatuod mo dugay na ni nga plano sang una kaya kung magdala ikaw nga nakainom hubog ikaw may salabtong ka sa ato sa kasuguan tama ka delikado nga makainom ikaw. No, madala ikaw sang salakyan ka K5 Karen no galing kay ti. Sang una pa ni nga isyu nga sa kita. Ang syudad ambot kani ko nakabakal ni sang breath analyzer. Ang mga panaton, ang kapulisan nato kay ambal ni sang una dugin pabalik man ning breath analyzer kay do kinanglan ko nga anong right term gani sina. No? Adaw isibo-sibo mo ibla ka K5 Karen i-calibrate. Kaya yung mga breath analyzer. Tiambot lang kung may arap pa sa breath analyzer ang atos ng ICPO. Kasi una doon, may ari ni sa K5 Karen mo?
2: Oo, oh, iba doon ta na no, sa dugang sa aton nga kapulisan kung may ara K5 break. Kagang dugang pag-idiresang director nga ating sa subong magahimo man sila sang report para isubmit ni sa Land Transportation Office o kung LTO kay kung may baluan. Mag-issue ni sang show cause order ang LTO batok niya sa driver K5 break. Ipamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilla ang aton nga city director sang Iloilo City Police Office.
3: Ano po yung latest natin, sir, sa hit and run and shooting sa La Paz?
4: Good morning. As yesterday, after na na-file na yung sa criminal, serious resistance and disobedience to a person's in authority and attempted homicide. So, kahapon tatlo yung sinabi ko. Mm-hmm. But na-absorb yung ibang kaso, like for example, the direct assault, nasama na yun siya doon sa attempted homicide.
3: Sir, na ano na ba na may coordination na ba yung ICPO at saka sa ano LTO, sir?
4: Suppose sabihin no, magawa tayo ng report ngayon sa LTO, but tinatapos lang ng DEO yung pag-file nila ng kaso doon sa reckless imprudence resulting to damage to property kasi kahapon hindi pa natapos kasi may mga kulang na attachment doon sa final nila ng case. So ngayon tatapusin nila din after that attach na nila yung kaso na ni-file. A report will be filed submitted to LTO attached yung mga case na na-file nila.
3: Yung driver, sir, kumusta siya ngayon?
4: As of now, according to the chief of police ng station 2, is nalipat na siya sa room. So it means may stable na siya. But we will give
2: K5 the actual... Okay. Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director.
0: Okay, so i-follow up ang another case from Traffic Enforcement Unit. Medyo na ulihi lang. Kahit hindi nga gawin, bisan pa no, hindi ka man gapon mag-lapse ang reglamentary period. Kahit may unang na file nga duwa kamakaso ang ICP. Pero kumusta ang driver sang salakyan na kung pamangkoton kag lakip man na nag-cooperate man abis ato sa kapulisan ka K5 ka?
2: Yes, K5 break. Okay. Kahit stable man ang iyang kondisyon, suno sa ato niya nga, o kung suno sa kay Colonel Parilla.
0: Okay, so ma-realize naman guro nga sa lahat maging himo, yung K5 ka. Sa dira mo lang na maulong pawan ka na kag lakip man na daw makuan mo na bla. Ma-ino-ino mo na nga kung itong natabo bla, no? Ka K5 ka rin.
2: Demo ni sa subong, suno sa kay Colonel Parilla, duha pa lang ka case ang na-file. Then hingagawon subong adlaw ang sa case naman ni nga i-file man sang Traffic Enforcement Unit o konti EU batok sa kay alias Paul K5 Ray.
0: Pero ini tanan niya bilabola nga kaso. So kung ma-file ini kay subong hospital arrest pero kung ma-file ini kag naka-bail no ining nasambit sa ni nga driver, ti may ara sa tawag sila nga temporaryo nga kahilwayan sa ni K5 Karen. Sige, salamat, good!
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat kid kay K5 Karen Badilla. So may duha ka kaso gin file ang CPO kag ang Traffic Enforcement Unit Ginaingagaw pa subong ang isa sa nikakaso, buong silingon niya titatlo, gikamakaso, ang atubangon sang siling nasambit sa nga optometrist nga nagadala sa salakyan nga may ginpang bungguan ng stall kag tricycle sa may barangay Baldosa kag na tiruhani. No, sang nga mapulis naton matapos nga wala in magpundo kag ginpa kwan pa maniobra ang iya sa salakyan para nga makapalagyo.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik naton ni check naton report ni Kakipay Bridget Mayo. No, puno-puno kita gawa ba? Kon makaschedule kita kon interview sa Pesang Dumangas Police Station. Kay grabe yo, do tatlo ka sunod-sunod nga kaso nga may nakwaan. No, sang droga kag mga drug paraphernalia dira sa may report sa may Banwasang Dumangas.
1: 11 Mbps.
0: Kaga subong niya daw, hayag-ayaga na mo. Dawa niya nila yung ginatago, nakuha ang ining drug paraphernalia, ining mga dried marijuana leaves. Aral na sulod niya sa bag nila. Amo ni gani, nga balaan na ginaton, ining mga iliga nga droga, no? Ginapasulod nila, pinaagi sa ruro. Pero nga, dawa ginaton na istrikto ining mga port naton, no? Para nga madakpan ining mga ginapasulod nga mga kontrabando, mga kakifib. Ang balaton gani kung sa mga airport niya mabudlay magpasuloda sa mga illegal kahit di maagi sa x-ray na no? Kag kung ano pag pagpangusisa hindi lang isa ka x-ray machine ang agyan mo tob-tob nga makalabot ka to sa pre-boarding damo ka sa agyan kag grabe ka strikto ang airport pero sa ruro taya bisan may mga dala kada nga mga kontrabando kapos ang kahit hindi tama ka id-id kag hindi tama kay strikto mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Tamo na nga daw tatlo ni kamakaso nga nakaldakpan ng mga pasayero, patabok nito sa may Bacolod, patabok nito sa may Iloilo, may dala nga illegal nga droga.
1: 11 Mbps.
0: Ayos walis na may drug paraphernalia, kag ining marijuana, dried marijuana leaves. No, ama na confiscate sa aton mga otoridad sa sinasambit sa ni nga mga pasero. Ama na kinambal na ton na dapat tulog ton tada. No? Sang una doon may K9 pada mo. No? May mga ginagamit pa nga ido kapag pang simhot bla sa aton mga gamit. Pero kung kaisa kagikta tabok dito sa may niya Negros, ruro kita, labot na to sa may Cebu, do hindi pa stricto ang mga ruro port na ton mga K5.
1: 11 Mbps.
0: So ay bakit kita dala nga may mga K9 na nga nagasimhot na? Why isang K9, K5 lang? O, pag biya isang K5, daw ay ikasugata ang K9 na. No? Na, dapat pamugnot sa mga pariente ang K9. Hindi mo manghod mo at aga K5. Hindi mo pwede ang K10 kung nambal ni ka K5 Christian kasi kuring na. Ay, oo. Kahit sa Ridgar Madbadon, may ayan ginya udto. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Pagbalik ta, ari manod way manitigay puso no pinanghiluan ang mga ido. Ano magig ka mga ido ano sala ka mga ido man? No, pangabuhi ng ido may kabuhi man ng ido mo. No, kag isa pa ang kabuhi sa mga ido ni tama lagi ni kalipot. No, kun ni kumpara sa kabuhi isang tawo. Amo gani sa man nagasagod sang ido, gina may pet, no? Grabe ning ilas nga banding. Ang ila sa ning relasyon. Kaya ang bali nila mo lang ido yung unconditional love. Kaya ginahatagid sa matutuod ang iya pagpalangga. Kaya bisan sa anong butang, no? Waay sa iban sa ning tawo. Nga mahulat ng ido kung saan o magapuli ang iya sa ning agalon.
1: 11 Mbps.
0: Istorya ito bila sa Japan na itong ido blood. Just imagine, patay ng iya mo. Sa sulod sang siyam katuig, balik-balik sa train na sa no, Shibuya, Japan. May dako to siya nga kwan mo. Ang ido ng istorya ni Labla. Damo niya ka pinalanggaon ang ido. Wow, hambal niya sa kilala kung panggabaan yung mga nagpanghilo sa ido.
1: 11 Mbps.
0: Balikan tanay sa ato sa nga pagbalik sa report niya K5 Bridget ni Mayo, direkta sa K5 News FM Sara. Pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO100017 Series of 2026.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TTX 500 garantisado epektibo Aramis wow. TTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
8: Pa-edit naman ang picture ko. Ipa-post ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatablan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
10: Dumarami na ang natulungan at nalulasan ng eye care capsule at eye care drops.
11: Hi, ako si Melody, isang housewife. Kapag walang pass, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon
14: K5 in Philippines.
13: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
13: The Network News.
14: MyGC Network News.
15: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Antikenyo nagkamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. ICPO handa ng security measures para sa undas sa 2026. At supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino.
13: MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Antikenyo nagkamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatin sa atin ni K5 Junal Tives.
16: Nakakuha ng Bronze Award si Val Anthony Bagos Kasim, isang grade 11 student na tubong barangay Villaflor Tavias Fernier o Dao Antique sa katatapos na heat round ng Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa halos 8,000 kabataang matematisyan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagparehistro at lumahok sa heat round, kapilang si Val sa mga nagkamit ng parangal. Gaganapin naman sa January 31, 2027 ang final round ng 10th Thailand International Mathematical Olympiad sa Bangkok, Thailand. Nag-aaral si Val sa Ateneo de Iloilo at nakapagdala na rin siya ng iba't ibang karangalan sa Antique sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng matematika. Matatandaan noong 2021 kinilala si Val sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Tavias Fernier kasama ang kanyang kapatid na si Jeric Ed Magos Kasim matapos silang magtagumpay sa Philippine International Math and Science Olympics o PEMSO noong Hunyo 27. Para sa MyGC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Samantala, ICPO handa ng security measures para sa undas 2026. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Handa na ang Iloilo City Police Office o ICPO sa seguridad sa nalalapit na undas sa taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations ng ICPO, nagsagawa na sila ng meeting kasama ang City Administrator noong Oktobre 6 upang italakay ang mga operasyon at paghahanda para sa undas. Ayon pa kay Bello, bahagi ng koordinasyon ng ICPO, Public Order and Safety Management Office o POSMO, traffic enforcers at mga head ng local government units, magde-deploy ang ICPO ng security personnel sa 19 na mga sementeryo sa lungsod na kinabibilangan ng 10 pampubliko at 9 na mga private cemeteries. May deployment rin sa 3 mga wharfs at 7 terminals sa lungsod upang mapasiguro ang seguridad ng publiko sa undas. Magsisimula ang skeletal deployment sa 30 ng Oktubre bago ang full deployment sa 31 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Samantala, supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
18: Naglunsyar na ng mga hakbang at El Nino Preparedness Plan ang Metro Rojas Water District o MRWD upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lungsod ng Rojas at mga karatig bayan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mark Vincent Bernas, tagapagsalita ng MRWD na katutok ngayon ang water district sa mahigpit na pagbabantay sa antas ng tubig sa Salucon Water Treatment Plant sa Panitan at sa Panay River. Layunin ng ahensya na maiwasan ang matinding pagbabawas sa supply ng tubig para sa libo mga concessioner sakaling magpatuloy ang matinding tagtuyot. Iniyak naman ng MRWD sa mga residente ng Rojas City, Panay, Panitan at Ibisan na ginagawa nila ang lahat upang maiwasan ang krisis sa tubig.
19: Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Myla Vasquez sa Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
15: Gayon din mga residente ng Giwa na Eastern Samar, pinag-iingat laban sa masakit at dulot ng 40 degrees Celsius heat index. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
20: Nagpalabas ng babala ang lokal na pamahalaan ng Giwa sa mga residente ukol sa posibleng sakit na maidulot ng matinding init matapos tayain na aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan. Ayon sa payo na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ang patuloy na mataas na antas ng init ay maaaring magdulot ng fatiga, heat cramps at heat exhaustion. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ang mabibigat na gawain sa labas sa mga oras na pinakamatindi ang sikat ng araw, magsuot ng manipis at light-colored na mga kasuotan at manatili sa mga malamig at may limlim na lugar. Ipinapaalala rin ng MDRRMO sa mga mamamayan na maging alerto sa mga sintomas ng health-related illness tulad ng labis na pagkahilo, pagkahimatay, sobrang pagpapawis o matinding paghihina ng katawan. Pinapayuhan ang sinumang makakaranas ng mga nabanggit na sintomas na agad sumangguni sa doktor o makipag-ugnayan sa tanggapan ng MDRRMO para sa agarang tulong medisina. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
15: At PDRRM Ho, inikayat ang mga Palawenyo na magtipid ng tubig at mag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa Super El Nino. Balitang hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
21: Hinikayat ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon ito habang patuloy pang umuulan bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay PDRRMO Head Jerry Alili, dapat magkaroon ang bawat tahanan ng mga lalagyan para sa pag-iimbak ng tubig ulan na magagamit kapag tumagal ang tagtuyot. Pinayuhan din niya ang mga Palawenyo na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran habang may sapat pang ulan upang magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang maagang paghahanda dahil posibleng maapektuhan ang supply at presyo ng mga bilihin kapag lumala ang epekto ng tagtuyot. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Gayun din Negros Occidental Hospital pinaghahanda na sa epekto ng Super El Nino. Samantala, patay sa dengue sa Bacolod, umabot na sa 6. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Sa probinsya ng Negros Occidental, isang lungsod ng Silay na naghahanda na sa pananalasa ng El Nino kung saan inaasahan ang pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod, kung kaya't pinahahanda na rin ng alkalde ang lahat ng departamento sa Silay LGU. Maliban sa supply ng tubig, inaasahan din ang pagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa lungsod ng Silay habang nararanasan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Samantala, umabot na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental dahil naman sa dengue virus. Ang Bacolod ay may layong mahigit 14 na kilometros lamang mula sa Silay City sa probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa mga barangay na may naitalang dengue fatalities ay ang Barangay Handumanan, Mansilingan, Granada, Villamonte at Barangay 16. Sa ngayon umabot na sa 871 ang kaso ng dengue sa buong Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: Marker K5, balita mula naman sa Cagayan de Oro. DTI, pinagmalaki ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Ipinagmalaki ng DTI ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market ng Cagayan de Oro City. Pinal na ang implementation nito sa nasabing merkado. Ang paggamit ng mga vendor sa digital na timbangan ay tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang mga mamimili. Makasisiguro ang mga consumer na wasto, patas at may transparensiya ang bawat transaksyon sa pampublikong merkado. Nangako ang SEBDA na namamahala sa public market ng Cagayan de Oro na mas paigtingin ang monitoring at enforcement para sa kapakanan ng publiko.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
15: Samantala, kawanin ng NIA brutal na pinaslang at ibinaona. Tatlong sospek arestado, tatlo pinaghahanap. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
4: Nahukay ng mga autoridad ang pangkay ng isang 46 anyos na job order employee ng National Irrigation Administration na ibinaon sa lupa sa Sitio Lampong, Barangay Escuting, Jadi, Nueva Vizcaya, umaga nitong Oktubre 12. Ayon sa ulat, huling nakitang buhay noong Oktubre 9 ang biktimang residente ng Barangay Butaw matapos magtungo sa barak sa mga construction workers para makipag-usap ukol sa presyo ng graba at sa isang nahanap na aso. Nag-inuman pa umano ang mga ito hanggang sa magkaroon ng pagtatalo na humantong sa pambubugbog. Nakatakbo pa palayo ang biktima, ngunit nahabol ng mga suspect kung saan paulit-ulit na hinampas ng isa sa kanila ang ulo nito sa sementadong kalsada. Nang mawala ng malay, itinapo ng mga suspect ang katawan ng biktima sa kanal at tinabunan ng lupa gamit ang isang backhoe. Kasalukuyang nasa kusuriin ng pulisya ang tatlo sa anim na sangkot matapos sumuko ang isa sa kanila sa Santiago City dahil sa pag-uusig ng konsensya. Samantala, pinaghahanap pa ng mga autoridad ang tatlo pang suspect kabilang ang backhoe operator at ang asawa nito na kumuha umuno ng video sa paglilibing sa biktima.
23: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
15: At 152 na tauhan ng BJMP at mga bilanggo sa Dumaguete negatibo sa drug test. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
24: May kabuang 152 tauhan ng bilangguan at mga bilanggo na sumailalim sa random drug testing sa Dumaguete City, Negros Oriental ang nagnegatibo sa paggamit sa illegal na droga. Sa bilang na ito, 83 ang mga tauhan ng Bureau of Drug Management and Penology habang 69 naman ang mga bilanggo. Isagawa ang drug testing noong Oktubre 2 at size na mga tauhan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region at sa Seaport Airport Interdiction Unit Negros Oriental. Pinasawaan din ng PREA ang mga operasyon sa paghalughog at pagkumpiska sa Dumaguete City District Jail at Dumaguete City Jail Milk Dormitory sa Barangay Bompandan, Dumaguete City. Wala natagpuang ilegal na droga sa linman sa mga pasilidad sa nasabing mga operasyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: At marker K5 sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katawang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge sa hilagang bahagi ng Israel kamakailan lamang. Ayon sa non-profit Emergency Medical Services sa Israel, na iulat ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Piera Observation Point malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawa ang naitalang nasa kritikal na kalagayan habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing 15 naman ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan na batay sa MDA. Kasalukuyan ang iniimbestigahan at inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente.
25: YTC Network News.
14: YTC Network News.
15: Mga sa K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zavam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zavam Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyona istasyon K5 News Zavam Philippines.
0: You're sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps.
1: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
1: Laing iba ko nakastamak development ka kay dumay proper sakaw. Salamat kin sa luto ni ka K5 Alira Apin. Pwede ka nakapamana day. Alas 12:16 na sa ato sa nga pagpangalagad. Subong tiyempo mainit, maulan. Kung alang-alang, imo sing resistensya, imo immune system, laban-laban, dasig katapikan sang balatian. Proteksyonan na ito na itong kagulingon, mag-inom kita sang combination sang The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant, parisa na ito sang Mighty C, alkaline base na vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlets sa inyong lugar sa may syudad sa Iloilo. Napamtang sa Dalan E. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place Haro. Sa may barangay Baybay Norte sa may Banwa sa Mayagaw. Naadira ang ato sa klinika outlet sa tupad sa MCR Agriventure. Kagsuman sa may syudad sa Pasig, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog. Kag available man sa may Banwa sang Sara, RGM Building, Barangay Apolista. Ara na pamtang ato sa Klinika Outlet, mga kakifay. Ang ining mga klinika products pwede rin mabakal sa nagpangunang mga pharmacy, butika sa inyong lugar. Kag pwede rin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
0: 11 Mbps.
1: Alas 12:18 na sa ato sa inyong pagpangalagad. Naka-standby sa pekalinya si K5 Rigid Mayo kay tungod nga may anom ka mga hinuptanan. Na ako magambakit na hinuptanan, ti ginasagod nga mga ido ang ginapatiyan sang tag-iya nga ginpanghiluan. Daw kabudlay man ang magdulungan tanan na kalamatay, no? Ang ido nga anong kabilog kon wala ginpanghiluan. Anong rason dere? No? Kagano, iling managpanghilo, may tuyo nga mga wataw. Kasi bala naton, ang mga ido ni amon nagabantay, no? Sa atosan nga puluyan. Ibalauntang report o podcast ka K5 Reggie Di Mayo.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
1: K5 Reggie. Yes.
5: K5 Enrico, no? Anong ka hinaptanan diri sa ido no ang nasa plan ka tayo si Fad Enrico nangod ka ginapatihan na pagpanghilo si Fad Enrico sa may sityo ago barangay Improgo para Iloilo sabi mo sa Facebook post ni Kayla Stephanie sa amuman niya barangay nga sang October 12 Lunes ni adlaw nga sa puan ini si Fad Enrico nga wala na sang kabuhi ang iyani nga hinatsanan nga ido sa ilan nga ugtaran. And according sa iya si Fad Enrico nga sa ato man nga pagpasigangot nga nahibaluan nga may mga ido man si Fad Enrico nga mayara sa ila sa ingod nga balay nga napatapuan man nga patay sang Biyernes pa kag sang Domingo. So dito nila natatiban si Fad Enrico nga nadamo na sang hinaptanan ng ido nga nagkadiwan bangod nga mayara diri si Fad Enrico nga nagpanghilo sa ilaman nga sa ingod nga balay nga wala sila na inform sa amo nga tion pag dito, no, sa mga Lunes lang, dito nila na balaan na ang inyong hinagtanan nila ng mga educated in Rico ang wala na isang kabuhi sa banggod na nag-istoryahan na yung inisilagin na prang sa inisipad in Rico ang tag-iya na nasa panghilo gudnan. So, aninado man inisipad in Rico ang nagpanghilo na sa muto nga tiyon, wala niya siya nakamuno sa mga kaingod naman niya balay kag wala niya siya tuyo dito in Rico na amoy niyong madangtan sa mga ido nga naglabot inisipad in Rico sa anong gid sa mga napatay si Padig.
1: Okay, iklaro talang, ang tupad balay nila is nagpanghilo, hilo para sa ano na K5 Ridge?
5: Si Padig Rico, bali nagpanghilo niya according sa iya sa patalamuan.
1: Ah, okay. So ano nga ang mga ano nga klase ang ibansin nga hilo abi na gina-impon nila sa mapagkaon ka K5 Ridge mo? So ang hilo nga para ni tani sa mga ilaga siguro kay ti talam naning ang biotangan. So dito nakalabot ang mga idok at dito nakakaon isang may hilo nga pagkaon ka K5 Ridge.
5: Bali, yes, kay San Enrico, i-clarify ka lang kay base sa ato niya pagpakidangot sa nag-post ni nga ti ang gagin panghiluan ini ang itlog ni isang pato kay San Enrico. And isa ni sa mga ginta on possible sa mga ido kay kung siyempre ang ido kay San Enrico kung may masimutan ini sila yung something, mabsik ini sila, may pangtaon din ini sila kay San Enrico.
1: Bali, ano ang hilo to para sa?
5: Sa itlog sang mga pato kay Padin Rico.
1: Itlog sang mga pato? Anong namin nga ang hilo para sa itlog sang mga pato man? Para malikawan na makaon ang itlog sang pato?
5: Bali kay Padin Rico, bali ang nagpanghilo ni, ang ginpanghiloan niya ni, ang mga itlog bala sang pato nga possible lubok na bali o kalain na kay Padin Rico.
1: Ah, so amo na may mga procedure na. So, diri, ang tupad nila balay, wa ikibalong, hati ang ido na iya, kung lang tawon na kung nung kapagkaon, amo nang, kanya mo, kanon ka K5 Ridge. Ito yung mga itsura sa ido, gidman na gaburukal, bukal, gidman ang ba-ba nila, o kung na direkta nga makaon siya na, tiba na, wa man nagabukal, pero amo nang kalamatay, dulungan, gini siya nang kalamatay sa amo nang adlaw ka K5 Ridge.
5: Kay San Enrico, bali tila lang ka mga hinuptanan din nga ido ang ilaning natuan na abdan kay ako din sa nag-post nga ang ibang gintang lubong na kay San Enrico sa among nga tiyon kay patay na ini kay San Enrico.
1: I see. So, ano subong, ginreklamo sa samatag-iasang ido ang ilaman kaingod balay nga nagpamutang isang hilo nga hindi tanay intended sa ido ka kay Five Ridge?
5: Kay San Enrico, again,
1: sa lingkod na ka nagreklamo ning tag-iya sa mga ido against ni sa nagbutang ni sang hilo kontani nga tikol ng tao nato hindi ta intended ni sa mga ido ya.
5: Actually kay Padre Enrico gin kumpronta man ini no sang iloy sang nagreklamo sa iya ka ingo din nga balay kag ulihin namin na nugid nga nagpanghilo ini siya kag actually gin kumpronta niya pa ini gani una wala siya nagpanugid papang sa ulihi nagsugid ini sa natuod nga siya gali ini kita Enrico nagpanghilo sa anuman sa abutong nga tiyon. That's why lima ni ka mga ido ang napatay plus ang isang sang Biyernes kag sang Domingo kay Padre Enrico nga naglabot sa anum.
1: So ano na napatawag niya sa barangay, anong ilasan ni diri nga pagistoryana sini ka Kay Five Ridge?
5: Actually, kay Padre Enrico, napalabot na ini sa barangay na tablater na ini kag according sa taga-reklamo nga ti, gusto niya hatagan ini sang igtalopangod, bangod nga ti. Ang sapat ni sa manika pamilya manaton mo kay malapit man sa aton nga patagipusoon kag ti, gusto man sini sang tig-reklamo nga mahatagan sang leksyon kay Padre Enrico ang nagpanghilo kay in the first place wala siya nag pabalo sa kaingod naman nga balay nga magpanghilo. Datani kung nagpabalo siya early, kundi naghatag isang tiyempo man ang mga dog owners niya hindi pagpagwaon pag i-safement kumbaga si Padre Enrico ang ilang ay doon mo lang galing kaya hindi niya mabaton kay bangod nga pila na ni Katuig na ilang nga pagsagod amo lang niya madangtan sa mga ido nga nasakuan kay Padre Enrico.
1: Oh, di masakit man sa tag-iya mo, no? Para sa ibang ido man lang to Pero para sa mga nagasagod sang ido, nga daw ginakabin nga pet black ka K5 Ridge, ikaw di ba may inoptanan ka man kag may pet ka man nga ido?
5: Yes, K5 Enrico.
1: Oh, anong ngalan sang ido mo?
5: Si Bob, ano si Dalipat ako ka ido. Si Bubbles, K5 Enrico. Pero ang tawag sa ina, si ano, si Liling.
1: Si?
5: Si Liling.
1: Hiling?
5: Liling.
1: Ah, Liling. Baye, gali, baye?
5: Yes.
1: Oh, di ba, to malapit ang buot mo sa ido, kag may malaing yung matabo sa ido, galain man buot mo K5 Ridge, di ba?
5: Yes, K5 Enrico. Kasi kumbaga, tao man na sila mo kung halimbawa, kung patiton sila sa istigmatan sa pariyo, mas masakit pa yung tatong nga part. Kasi syempre, how much more kung sila ang nasakitan kag wala kayo.
1: Okay. So, basically, plano man mag-file kaso, no? Kundi mahusay ang ining tag-iyasang ido nga nagpanghilo ang tupad malang balay nila. At basically, maburudag ito paray sa balay. Basically, mag-dinom tanay na K5 Ridge.
5: Una, K5 Ridge ang atong nga i-follow up man, no? Sa tag-reklamo kay man sa iyang Facebook post. Ingati, gusto niya man yung mahatagan sang leksyon. Meaning, mapasaka man siya sang complaint. Batok niya sa nagpanghilo sang ilan ng area kag ang iyan ng mga ido ang apektado gid K5 Enrico.
1: Sige, ti kumusta dang imbestigasyon niya sang Sara Municipal Police Station sa saning construction supply nga ginsulod sang kawatan? May man nakaladula gid man na K5 Ridge?
5: K5 Enrico, bali sa investigation no, sang kapulisan naton from Sara MPS, ongoing pa diri ang ilan ng investigation kag backtracking sa may kaangtanan ni Kita Enrico nga pagpangawat diri sa isa ka construction supply.
1: May nakaladula?
5: Kita Enrico, according sa police, wala man na establish nyo no, sa tag-iyasang construction supply na mayara sang ginkawatan sa muto nga siyon. But sa ato niya pag-interview Kita Enrico sa tag-iya nga may ara na nakuha ang mga ginapatiyan suspect apang wala ni makita gid sa CCTV bangod nga utod K5 Enrico kag amo pa na ang ginaverify subong sa aton nga mga kapulisan bangod nga may mga information man sila nga natipon as of now sa mga ginapatiyan suspect pero why subject verification sa K5 Enrico kag matumod K5 Enrico kung pila ni ka mga individual kaya according ni sa tag-iya duwa ni ka mga motorsiklo nga nagdulog sa isa ka construction supply sa abuman to nga tion T5 Enrico.
1: Sige, so why the kwarta ng kaladula? Ah? Gina-check nila kung may mga materialis na kaladula?
5: T5 Enrico, according sa pag-iya, sa ato nga pagpakigangot man, no, may nakuha nga isa ka pala, possible isa ka pala, pero gina-verify ka na T5 Enrico, pero kwarta wala T5 Enrico.
1: Sige, salamat si T5 Ridge!
5: Sige no, ang ininya balita ang ginadalong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C. Mga sa K5, ang Mighty C mabakal sa Clinic sa Alternatibo, Medicina and Wellness Center ni Dr. Raniloy. Kaya ako naman si K5, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa 5th Distrito. K5, News.
6: 11 Mbps!
1: Si Hostesya ni sa tag-iya sa Maido, inoptanan niya na nagkalamatay ng halos 6 kabilog na tungod sa pagpanghilo. Hindi man tanito intended sa ngahiluan ng ido. Ah, may iba nga purpose. So galing kay T.I. Akong kaysa, bisante mo lang ibutang ang hilo na no, kung ginlakot sa pagkaon, ang ido na yama kaon ginayama nga kakipay.
6: 11 Mbps!
1: Ito kay responsable lang. Gid nga, why kaya maka-inform no, sa emotion ng kaingo dira nga mamutang ka sang ido, hindi ko tanong ipanggaid to o kung nagitingwaan nga hindi makagwa, ay balaan nila, no, nga basi makakaon sang hilo, ining mga inuptanan nga ido, mga kakipa. Alas 12:29 sa ato si kapagpangalagad. Pagbalik, tayo check naton ang connection naton sa aton sa ning Port Police. No, dira sa ibayin sang Dumangas Port. Kaya tatlo na ni kamakaso, no, nga manakuaan sang illegal nga droga sa nasambit sa ni nga puerto. Ini tanan sa aton sa ni nga pagbalik pagkatapos magkaimportanteng mapaybalo si Ma'am Bing Special na kapanyaga na munggo nga tinula ba o na meet ba? No, na meet so daan ni Ma'am Bingso kay Ma'am Nini Sean Presya ba pariho man sa amon idol no, manok kung ay tawo amon balay pagpuli namon, nakido namon, nagabukal ng babaya, manok namon, patay, pato, ginungod gito amon giniluan, no? Kay gintayming wa ito amon balay, wala taos balay, amon na bala may tao, nga mahikaw. Amo gani, no? Ara na, kung makonduriritso ta, magbalik na lang, no? Alang-alang. Sige. So, ma-break kita na kay K-5 Paul. Tinguan ta kon malabot na ton ang port the police officer. Pero kung hindi, ga-check na ton report. No, sa ato sila mga K-5 News Patrol reporters. May accident dito sa may Banua Salganes. Tapos ka K-5 game. Angot man isa alcohol breath analyzer. Oh. So, gaya man ang isyo nga dapat may breath analyzer para ma-identify. Tagi ko may mga disgrasya nga nakainom gidman ang driver. Parang pamatudaan bla. Nga pero sa subong tida kulang. Gapon kita sa nga alcohol breath analyzer. Ini sa siya pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo paliwag standby.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas, mga butika!
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compounds!
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
25: DTX 500!
11: Garantisado!
25: Epektibo!
11: Aramis DDX 500!
25: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
11: Magandingin bala ang imo nga ulo?
25: Masami nagkapangihi?
11: Masami ginauhan?
25: Masi may diabetes ka na?
11: DTX 500 na?
25: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
25: Nga nagapanubos
11: ang imo blood sugar?
25: DTX 500!
11: Garantisado!
25: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabakas mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika.
28: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
10: Mighty C,
30: mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
10: Mighty C!
30: Mababaka sa mga butika.
32: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
12: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.

0: ang Superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man.
5: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanuna.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigro bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: DTX 500
3: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
7: Ang D3
3: yung may Physio.
7: Ang Physio
3: yung may D3.
7: D3 Bio.
3: D3 Bio
7: with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio.
7: Ang D3
3: yung may Physio.
7: Ang Physio
3: yung may D3.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps!
5: Pabalik pa K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Martes edition sa programa 11 Mbps! Nagdol sa atong nga oras, alas 12:40 na sa udto. Tanan nakaigma na. Tanan na busog na. Dapat mag-walking-walking kita samtang kwan. Tapos na kaon para matunaw ang mga fats na ton, mga kakifay. Ay, budlay ko na way kaubrabla. Pungko ka lang nga pungko. Silapit kagid sa balatian. Mataas blood pressure nyo, blood sugar level nyo. Dapat detect 500 mga kakifay. I-check na to report ni KK5 Elmer Sable. Kay may isa kami nordi edad dito sa may Banuas ang Leganeso. 15 anyos pa lang ang edad niya. Nadisgrasya sa ginadalasing ang motorsiklo. Iwais ang lisensya kagkasinon ni motorsiklo. Ipanugutan ini sa mga ginikanan sa mga

0: ilabing sa mga kaumhanta. Magalagaw ka dito, makita natun kan budamo sa mga nagadalasang motorsiklo nga wala gani sang helmet.
1: 11 Mbps.
0: Kagiban sa na, mga minor di edad pa. Si kung hindi nato ni matap ng mga kaangay sini, no, ti delikado, tama? Ay labi na gid sa mga ginikanan, pamangkota din ng ginikanan sa minor di edad niyo. Gid panugutan nga makakwane, nga magdalasan nga motorsiklo sa lamaron sini nga edad. Maya dayal ng da nga udto sa kay Ma'am Ronilia Barco kag kay Okik Rodriguez sa may Kate Itere sa may Guzman ni Sena. Kamonitor na sa ato na maya dayal ng nga udto na mama.
1: 11 Mbps.
0: I-check na report ya K5L Malasab de direkta sa may Banwasang Leganes sa saring detalye sang report.
1: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
2: K5 Rick, patay na sang madangat sa ospital ang 15 anyos nga lalaki matapos mabunggo sa ginamaneho niyang motorsiklo sa isa ka poste sang solar panel sa Barangay Guaan, Leganes, Iloilo. Pasado alas 9 ni sang gabi sang Oktubre 11 ka K5 Rick.
0: Dosan kwan Domingo sang gabi. Ang yes. Guaan, Leganes is ara na sa coastal area. No, Guaan, Leganes. Taga diing gining biktima si K5 Elmer.
2: Taga Barangay Guaan, taga ano gid siya ka K5 Rick, Sitio Paho, Barangay Napnod, Leganes, Iloilo.
0: So taga Napnod siya, na disgrasya sa Barangay Guaan. Magano ni oras sa tabo?
2: Alas 9 sang gabi ka K5 Rick, kag dala niya ang Euro nga motorcycle nga may plate number nga 010601 ka K5 Rick.
0: Oo. So why helmet?
2: Wala siya ka K5 Rick helmet kag wala man siya driver's license.
0: Ate, kwan kompleto? Kompleto, so wala, no? Amo yes. Nga budlay. Kaya sino ni kuno motor?
2: K5 Rick, sa iya, panag-iyaman na nilang motor. Kagasuno pagid sa aton kay Police Lieutenant Harold P. Kiambao, ang officer in charge sang Leganes Municipal Police Station. Halin siya tani sa Banwa sang Dumangas, amun na ang sa coastal area sang Barangay Guaan. K5 Rick, kag ang biktima nagapakadto sa syudad sang Iloilo, sang natabo ang amun nga aksidente. Kagadugang pa ni Kiambao, posibleng nga madasig ni ang iya nga pagburhot o kon pagpuga sang motor sa kag nadulaan ni sang control. Yes, K5 Rick. Kag nadulaan ini sang control kag rason nga natupa ini sa malutak nga bahin sang dalan kag amo na madanlog-danlog siguro kag K5 Rick ang dalan kag nakabunggo ini sa poste sang solar panel kag K5 Rick kag
0: ang ining biktima nga 15 anyos sa ano nakainom ni K5 Elmer.
2: Wala man gin pahayag sang aton nga hepe nga nakainom ini siya. Ano lang gid, madasig lang gid ng iya nga pagburhot o kung pagpuga sang motor. Rason nga nakabunggo ini kagado dako gid ba lang impact ka K5 Rick kay makit-an man.
0: Hindi ka man mapatay kun na medyo inanay to ka K5 Elmer.
2: Yes, ka K5 Rick.
0: Kag selingon kun gabing impact, grabe man ang kada sigon sang dalagan. Kaya yes. It follows kung dasig lagan mo, madisgrasya ikaw kag makabunggo, grabing impact eh.
2: Yes, ha? K5 Rick. Kung dasig ang dalagan mo, kag grabe ang impact, dako man ang balik sa imo, especially sa motor, kag sa imo, pagid mismo man nga kung anong makuha, maagom mo ka K5 Rick. Kag dugang pagidira.
0: Iway ka pagid helmet.
2: Yes,
0: anong protection mo to? Base pagkabunggo to, bumunggo ang ulo man sa poste, sang solar panel, ti amotong rason, nga pag-abot sa ospital, dead on arrival ang inyong sambit sa nga 15 anyo sa minor pa lang, no? Ano may ihibalo ng ginikanan niya? Dalagi man sang motor?
2: Sa subong ka K5 Rick, no, ginatunghaan naton nga kuaan tani sang statement ang iyang parents kay tingin as naton ini sa hepe sang Leganes Municipal Police Station apang wala pa ini sing wala pa kita may nakuha ang impormasyon regarding sa kung ano ang statement sang iyang parents ta o kung ginpahulam niya bala ini sa motor, ginsugo ba ini o kung naglisensya ba ini magwa alas 9 ng sang gabi ka K5 Rick.
0: Oo, kagang iban abi bago lang ka uyat ka mani Bella bla ka K5 Elmer, no? Nami mag drive motor or salakyan pero wait ka malo kung ano kadako ang risgo kung ara kita sa dalan kiti damdamo ka na i-consider kung nagadala ka sang salakyan mo kung kaisa kung four wheels drive ang imo nga ginadala ng salakyan na dapat ang mata mo ma-anting man
2: yes,
0: kung isa ang imo mata dapat talantaw ka side mirror mo sa center mirror mo kung may nagasunod o kung may ma-overtake sa imo Kagti, siyempre kung nag-motor ikaw, mas dasig pwede diskrasya, kahit masi kung matumba ka lang na hindi ka ka-balansi si K5 Elmer, ma-disgrasya ikaw.
2: Yes,
0: okay, Fabric. Kalitilas no, ibi na pasados gabi, no, di ni pagkanto, ni sa bitsin nga biktima, nga panugutan pa sa nga pamilya yaman sa gitikanan ni K5 Elmer.
2: Yes, K5 Fabric, no, ang suno sa interview naton nga halin siya tani sa Dumangas, kagpakato siya tani sa bahin sa syudad sa Iloilo. Uh-huh. Ang dirigoro kung may mga kulhuaon siya o kung may kadtuan siya sa iyang kilala, mm-hmm, o kung may ganap sila ka K5 Fabric, kay ti, alas 9 na sa gabi, kag siguro ang bahin sang ginamaneho yabala ka K5 Rick, lapad na siguro dirang a portion o kon highway nga portion, and amo na confident siguro nga magpaburhot o kon magpuga sa iya motor kag wala ya laman matulupang dan nga madulaan siya sang preno kag matupa siya sa malutak nga lugar ka K5 Rick.
0: Tisa mo nga kwan nga may nura sang gabi, laka na nang masalakyan da no sa may coastal area naton, kag dira damo mo da kung isang kwan nga kurukurbada lang nga dalan na ka K5 Elmer, we don't know lang kung ang motor kompleto man sa papilis o kung dokumento, registered ang motor ba si kung expired man ang rehistro blas ni K5 Elmer?
2: Yes, K5 Rick, no, siguro ang rason ginhulam ya lang man ini o kung isa sa mga katapos ang pamilya nilang nagapanag-iya sa motor, ti budlay pagid na kung wala pagid ini sa mga documents kay ti wala na siya na nagsuksok helmet, wala pa siya driver's license ka K5 Rick.
0: Ti sa minor din ni kaman makuan ni matagan sang lisensya sa ni. Ti dapat yung kini importante man tong lakat ya, dapat inupdan sang may mga edad-edad na kag syempre kung maupod lang sa K5 Elmer, ilan tawabla, no? Hindi na ito mapabalik pa. Ang kabuhay mo kung sa magdidikanan ba, o bisa ng mga kabataan nyo, ga-requestin nga mamotor gabi na. Burubudlay ni, no? Galikaw kita sa disgrasya kung naway tamang ginapangayo, pero ti kung kaisang paghalong gid sa dalan, tama gini ka-importante ka K5 Elmer. Salamat, gid!
2: Sa mga ka-K5 na ton nga may diabetes, magtumar sa Detex 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kay nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang Detex 500 may mumabakal sa tanan nga branch sa Clinica del Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Report gikan sa Leganes, Iloilo, ni si ka-K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kin kay K5 Elmer Sable. Kay Mamon de Frida Sarmiento, may rin nga udto, kay Sir RB Chris Caceres sa may banwasang tubungan. Kay Sir Rustom Caliston, nagipatam niya lang sini, ang asawa sang iya amigo nga nagarubing subong sa may syudad sang Pasi. Number 803. No, happy birthday lang da no, sa asawa sa amigo ni Sir Rustom Caliston.
1: 11 Mbps.
0: Gamon ito rin sa ato siya pagpalagay kada sa may K5 News FM Masara. Bas ka namin, may kasudaan ni Ma'am Beth ba? May nabilin pa na Ma'am Beth? Sudaan ni Ma'am Beth dito sa may barangay Maspasan sa may Banua sa Kalinog. Siling ang nila bugan nga uhong. Bawang sampat ni ka K5 Paul, no?
1: 11 Mbps.
0: Ako ya, basta uhong gani, bawang saka na mid-turn. Adubuhon mo pagkatapos sa kwan nga na ni kung sa'yo isampaw mo lang na namit eh ka kwan mo ka uhong damo pa ni uhong sa makaumahan ta
1: 11 Mbps
0: daw alang-ala ko na ma-check ang report ni ka K5 Kim Kaluyo kag report ni ka K5 Jenny Kauyunan may imo karon sa pagpalagad sa El Castigador upod kay ka K5 Christian Hagurin. Makuhain na sambit sa ning mga report, no? Mga ka-K5. No? Kaya ti istoryahan ta ni ining breath analyzer nga dapat may ari ni aton sa ning ICPO, ang aton sa ning city government. No? Kay anytime kung may maksidente, bla, amo na gamito naton nga para ma-determine naton kung nakainom gid man ang driver. Kay kung kisa balaan naton nga hubog, ah, gaduling-duling na napropaman ko ton mo, why pa not kainom? kung kay isa do pa nang awan niya ka dalan, pito na ka biglo. Pero mambalon mo nga, ay hubog ka pre. Hindi ko ya hubog. Iba niya, hindi ko nang hubog pero nakainom. do gayom yo si K5 Paul do makarelate si K5 Paul ba? Ah, kung isa ka nadrogi ka na kalakat-nakat mo, hindi ka pre hubog ka. Ti dapat ma-determine ina kung may mga equipment kita, mga breath analyzer, eh kung kaysa ti pag-abot sa korte ito, why ma-determine, blind, documented, na pwede ka ambal nga hubog ka, hindi nang ebidensya mo nga hubog to. Dumduman ko mga istorya ka, K-5 pool, no? May isa ka hubog, gindakop sang pulis. Nadakop na ka, kaya tama si mo ka hubog, delikado, ginaubra mo. Siling ka hubog, sina hindi kuya chip hubog. Kay kun hubog ko, kilala tak ako kun hindi kuya hubog. Kay nga ah, kilala ko ikaw, o pulis ikaw. Di ako kilala mo, siling ka pulis, hindi. Ate ikaw chip ang hindi, ang hubog. Amo na bala istorya, kinangla na ton, no? Nga mayara, ginsa makapamatuod, mga ebidensya, kati ng driver ng aksidente, no? Ati nakainom gid mo, no? Hindi tolerable nga magdala na sang salakyan. Kay ti pagdala mo sa salakyan kung hubog ka, ati tama delikado. Ka disgrasya gani ang nga driver nga way kainom. How much more pagig nga nakainom?
1: 11 Mbps.
0: Tidugay ni gani kinanglan tani naton ang mga breath analyzer to determine kung may mga aksidentes dala noon. Gilayon na nga ipidalom sa kwani. Gamiton ang breath analyzer para ma-determine ta ang alcohol nga na-intake sa ni Mark K5. Kagdira na itong patundaan nga ti ga-drive siya nga hubog.
1: 11 Mbps.
0: Pero kung magambal na itong panimaho man to ilim nun na ga-isi-isi ang dalagan sa na daw hindi gani na ka teknol kaya sa nga kaugaling tumba-tumba tungod sa kahulugbon. Pero sa makita na natin, nga ti hubogid man, pero dapat nga mayara ginsang proof. Nga nakainom ka ginman, kag mag-intake ikaw, nga alcoholic nga beverages eh. Nga nakainom ikaw, mga kakifive. E kung isa kinang lanon, tanim mo, no? Ining mga resultable, kag madokument natin, nga tina nakainom ginman, kay wal sa madisgrasya ina, kag may mga maulamid, ati makapabug at pagina no sa iya sa ning nga kaso
1: 11 Mbps.
0: Ate ginadumilian gid kag bawal gid nga magdala ikaw nga nakainom. Although ati kadamo damo sina sanya mga drivers naton ilabi nang gid kumay okasyon nga hindi mahimo no nga nakainom. Ako hindi magruto team id kag isalak botelya. Nga daw basarangan mo, kuldong at ibisan isa ka botelya, gani kay ti, kainom ka man mo. Kaya hindi kita tali, dapat pwede. Kira mo na, bell ko kay isang one for the road. Pre, one for the road. Galitin mo kayang guwaya, one case for the road. O, isa lang, pre, isa lang. Galitin mo kayang guwanya, isa kahan, ha. Ang iba sa mabalitang impormasyon, mabatayan ka ron sa pabalagad sa El Castigador. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang pinanid sang gugma upod kay SM Manilin Abaro Pale. Sa ngalan lang sa mga singapwersa sang K5 News FM Iloilo, sa amon si nga President kag CEO Doc Ramiloy, sa amon si ring Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon si Station Manager kag K5 Warren French, ako menyo lagad inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: contest now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto.
13: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
0: News FM
3: 88.7.
0: Kampiyon!
4: K5 Kalingawan Time!
5: Pre, sa una, blang ang granon pa ko, magkaon ko, nagkakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagkakutsara na ko.
6: Ba, waraw-waraw ka man imo, ya. Nga man, how?
5: Balaan mo, pre. Mubunlay ka mo to ng lugar.
4: K5 Kalingawan Time!
7: D3 Bio.
8: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mga sa mga buti ka.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX-500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX-500.
11: Ang DTX-500.
12: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tagtilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX-500.
12: Masalikat.
11: Epektibo.
12: DTX-500.
13: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na. Oras sa K5 News FM Iloilo. Alauna imedya.
14: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we will.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kabuhi naghalin kay Andoy. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

0: Ni, nalipay gigo balabasta mag-di-off ka kay ti. Gapuli kidi sa uma. Kag magpahulom dayon sa akon.
1: Pahulom gidi ha?
0: Oo ni eh. Wala ka may idlaw sa akon ni haw?
1: Siyempre, naidlaw man doy eh.
0: Muna iya. Ay, oo gali ni. Di, kamusta man ang obra mo dito sa city proper?
1: Okay man lang doy ah. Amo na nagaling. Dong, wala pala katulog ang mga tao, haw?
0: Di, siyempre, kay syudad mo. Ay, din mayuni nga, mahalin ka na lang to. Kag magbalik na lang, dribala. Mapakasal ta ni. Kag mapatukod na sang Rosira.
1: Amo man yung kanyang handong ko doy eh. Mapatukod na Rosira, kag mga rindo talamdan.
0: Di, ara, gali ni. Paano ta na malabot ang handom ta kung hindi ta pagsuguran?
1: Ay, malabot ta gid na doy ah. Supot ka di sa aton kay masupot man ko dito sa city proper.

0: ko yung kakita sa iyo nga nagpalapit sa kapilya.
1: Nanay, bala mo. Manginumagad mo naman na si Nini, Nay.
0: Oh. To sige ah. Konsin ang mapangasawa mo, Doy. Okay lang kuya gihapon ah. Nagahambal man lang kuya.
1: Oh, Nay?

0: Meg, ginaulat ka to ni Inday kagabi sa birthday, ah.
1: Oh, ano? Ayun lang, nalipat ko, Meg.
0: Lipat-lipatan mo lang ba? Naton, base ang unod sang utok mo. Sinini na lang gid.
1: Meg, siyempre. Nubyanay kami ni Nini.
0: Meg, aminsaro mo niya si Inday? Wala niya kaagi nubyo. Ikaw lang ginapabot, sina? Guwapa pa. Oh. Nga-hadra ka gidya kinini, haw. Nga-kabalo ka naman. Nga-damo na yan, nubyo.
1: Meg, ako nang nubyo subong ni Nini. Pag-isa pa, wala ko yung labot siya, Meg. Importante lang gaya ko ya. Kagong kaisa bala, Meg? Ma-video call kami nga dua. Ah, nagakuan kami ah. Nagapakitaya. Kabalo ka na na.
0: Bot sa imumig ah. Binastos na yung imumig.

0: Ote, ne. Kamusta ka da?
1: Ari Doy, bago lang ko tapos luto. Ari ko sa kwarto.
0: Ati, mayo man na. Ote, ano, wala ka pa na niyaga?
1: Wala pa, Doy, ah. Ginahulat ko pa si Tuto.
0: Ay nga, aara da sa sumungaw? Wala di sa arusira?
1: Ay, oo, Doy, ari di siya. Basi karon pa da siya makadto sa aton.
0: Ayun, ne. Upod la karon sa iya. Kay matabo ko to sa arusira.
1: Ay, di na siya magpasugot yun, Doy, ha? Pwede na ang taong muda ko balay?
0: Ate, wala ta siyang mahimo, ni.
2: Ne, dali ka dito sa kwarto. Eh, tapos na ako paligo.
1: Doy? Doy, bayan na ito, ha? Kayo may isugo sa kong si Tuto,
0: ay, ne,
1: eh.
0: Ne, ne, ha, ne, daligid lang, ne. Hilo, hilo. Ay. Ginpatay na yun amon nga video call nga duha ba? Ay, ano to man? Eh, nakita ko git si Tuto Pacifico nga nagbukas ang portahan. Kag nagatampi lang siya sa tuwalya. Kag ginaga dya si Nini nga magsulod sa kwarto. Oh, Diyos ko. Daw hindi amuhaw.

0: 99.7.
1: Mahigpa pa lang ang imudugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pa lang kina Energy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sang imo mahigpa nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga Energy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.

0: Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
2: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
5: Dali si Jay, sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akon nga pamin. Salamat.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Hindi ako makatulog. Nanuto kaginaman. Indigid ko maributay sa nakita ko kag nabatian sa tawag ganay na mo ni Nini. Okay. Tub-tub subong. Wala gid siya makatawag. Kag nagkantuto kagina sa Rosira. Wala man to nag-abot si Tuto Pasipiko. Akon bala. Akon bala kun. Ari na. Nagtawag na si Nini. Sabton ko. Hello, ne?
1: Doy, bago ka lang ka-online, Hal. Inap ako nagatawag si mo, pro.
0: Ikukwa, ne. Wala di bimayo signal ang piso wifi, ne.
1: Tingala ko man.
0: Oo, ne. Pero, ne, ano to kagina ni man?
1: Ha? Ang ano, Doy?
0: Nagsulod kay na si Tuto Pasipit ko sa kwarto mo. Kag nagatampi lang sang tuwalya.
1: Ay, amugin na si Tuto, ya. Naanad naman ko ganito, ya.
0: Pero, tani, bala, ne, likawan mo. Kabalo ka naman si Tuto Pasipit ko. Balo na, ya. Basi balaw.
1: Ikaw, bala, Doy. Lain-lain niyang ara sa utok mo. Ay, Doy. Bye na tanay doy ha, kay yung tawag kong Tuto eh.
0: Ay, sige ne,
1: na, tawag na yung tawag ka
0: na ha. Ne, lang. Ay, ne. Doon nagadugang ang duda ko. Doon may nagkakatabugid ng hindi amo.

0: Hai, doy.
1: Tay.
0: Ikaw lang to pagaling sang duwa kasako nga humay be?
1: Ati, sige, ako na lang taya. Eh nga tay, din ka makadto tay ako.
0: Eh, maihaw takon sang kanding ni tiaon mo.
1: Ay, birthday gali subong tay?
0: Oo. Tapos mo mapagaling. Apas ka mo to ni nanay mo ha?
1: Ati, sige taya.

0: Duha ka sa ako ang ipagaling mo, Doy.
1: Ay, oo, Tso.
0: Ate, sige, ako na lang ning mabakal sang upa mo.
1: Ay, hindi ko lang guro pag ibaligya, Tso, ya.
0: Uy.
1: May baboy man kami nga daan, eh.
0: Ah, ate, sige. Uy, labay man galing ako, Doy. Dibuy nas gid si Nini, no?
1: Nini? Ay, sino nga Nini, Tso, man? Kido damo man din Nini sa aton nga hayo, bla?
0: Ah, si Christina bala ang bata ni Parilito.
1: Ah, eh, oo, Choy. Nubya ko na, Choy.
0: Nubya?
1: Oo, Choy.
0: Paano muna siya manubya kay siya na niyang managiyas ang arusira nga ini?
1: Ano, Choy?
0: Oo. Nagligad nga adlaw, ari di sila ni Boss Pacifico. Kaga ginhambalan kami ni Boss nga si Nini nang mapadalagan sang arosira.
1: Ano, Choy?

0: May grabe nga sakit ginimo sa ako ni Nene, Meg.
1: Tisiling ko gid eh. Daw dapat tiyagan ko gid, Meg. Abi mo, isugid ko patanay sa imo. Itis na nagligan niya daw, Meg. Nagpagaling ko to sa Rosira. Ara si Nene.
0: Ano, Meg? Upod
1: kay Tuto Pasipiko. Nagulagid ko magsala, Meg. Ginasawa, ginang nubya mo.
0: Meg, anong buhaton ko man?
1: Meg.
0: Ano, Meg?
1: Mano ka pa, Be? Alang-alang man ang agawon mo kay Tuto Pasipiko si Nene. Manggarano na, ha? Ikaw, ha? Perte, no? Perte, gano'n si Nene, Meg, no? Gingamit, ginang utok, ha? Amon lang ni Meg, oh. Total, hindi mo man siya makontak, tub-tub subong. Buloban tayo ng bala sa Rosira. Basi makadto siya. Kaya iti, amon ang hambal mo. Nga siya ko nung mapadalagan sa Rosira, Meg.

0: Doy.
1: Doy?
0: Daw pila ka na kadlaw din nga balik-balik sa Arosira, how? Wala ka man may ginapagaling. Ano? Maubra ka de? Sinigakay ang balon ko si Ma'am Nene.
1: Kwanchoy, ginahulat ko ba si Nene?
0: Uy! Si Madam Nene? Uy, Doy, maakig na ya si Toto Pasipiko kung mabatian niya na.
1: Ate, madam na kong madam, Choy. Pero Choy, labay man akong makadod siya subong?
0: Aara siya ho. Iya ina sa lakyan ang pick-up ngay na.
1: Choy, daligid lang ha. Sugataon ko lang si Nene. Ne, salamat ne. Nag-abtanagin man kita katuwa.
2: Uy, Doy. Nagpagaling ka?
1: Ne? Amo na ng reaksyon mo sa nakita mo ko?
2: Siyempre, kay ari kang madi sa Rosira. Nagpagaling ka? Hambalon ko na lang si Nung Lito nga libreng imo pagaling. Ako nang bahala.
1: Ne?
2: Ha?
1: Hindi amo sinangulat ko sa imo. Paano ta? Paano mga handom ta? Ne?
2: Doy, ang handom niya doy dugay pa na. Ari na oh, ang handom ko ginauyatan ko na. Masakit man tuod doy no, pero hindi kita doy para sa isa kag isaya doy.
1: Doy.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Yun.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara mga kuan mo,
4: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
3: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sa D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower. Sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So, pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So, hindi lang dira nagatapos ang mahatag nga benepisyo sa D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo, mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo, mahimo himo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
3: mga matamis,
4: tinapay,
3: pasta.
4: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
3: Isli na D3 Bio.
4: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
3: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
4: Hindi ka mag-hypoglycemia.
6: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
3: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
4: Wow! Right?
1: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health!
0: News, D3 Bio.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mga katas, mga buti ka.
15: Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasa kabutika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama ng proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabang!
8: Kadaragsa nga punggot!
9: DTX Beauty Soap!
8: Magaspang mapanit!
9: DTX Beauty Soap!
8: Galaong magputi!
9: DTX Beauty Soap!
8: Puro katong katol!
9: DTX Beauty Soap!
10: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing
14: performance.
15: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
2: D3 Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

0: Akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabasaga butika!
1: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo KPI News FM.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
2: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX

0: Beauty Soap.
1: Purok at pulkatol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
3: X10 Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo,
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3
7: yung may Physio.
6: Ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My puso!
15: May balita na! May drama pa! Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan ng ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan
1: ambisyoso

0: Pa, may nagapanawag sa akong messenger. Sino ni man? Si Inday Chloe man eh. Sabton ko. Hello? Day?
1: Nong! Manong! Manong!
0: Day? Ano ka? Nga nagayribiyon ka gidayaw? May malain bala nga natabot dira sa balay? Ano man?
1: Ano si tatay, Nong? Si tatay!
0: Si tatay? Na ano si tatay na yaw? Ha, day? Sugiri ako, day!
1: Nong, si tatay nung haris, haris sa buong hospital, Nong, at insungay sa sangkar pa, Nong!
0: Diyos ko! Sa din niya hospital? Ha, day, Chloe?
1: Nong, sa may, ari din nung sa city hospital, Nong, sa may provincial hospital.
0: Sige, day, makanto ako dira.
1: Hindi
0: man. Hambalas si tatay nga hula to niya ako, day. Hambalas siya, day.

0: dad? Sino tong gina-istorya mo sa cellphone?
1: Ang asawa ni Dante, nga driver sang isa taka-truck sa asyenda. Ginsungay kuno sang Carabao ang banan niya samtang ara sila sa kampo.
0: Oh God, o ti kamusta siya?
1: Ato na siya sa ospital subong. Ginambalan ko lang makadto ako dito kag bahatag sang kwarta nga galastuhon sa ospital.
0: Oho, makaluluoy man. Opdan ko ikaw, dad.
1: Hindi na.
0: Pero...
1: Ako na lang. Bago kagid lang nag-abot halin sa event niyo kaina.
0: Okay man lang ako, dad. Gusto ko man nga magpakita sang akon pagkabalaka sa trabahador naton sa asyenda.
1: Hati, sige. Kung ina ang gusto mo, imos kay malakat kita. Makuha lang ako sang kwarta sa vault.
0: Ate, sige. Pilang ihatag mo sa ila, dad?
1: 10,000. Pero dugangan ko lang ina kung kulang. Depende sa sitwasyon ni Dante.

0: Ay, Tiday, nataugan mo na si Manong mo, Jules?
1: Oo, Nay. Makadto siya ko na subong diri, Nay.
0: Oh, Diyos ko, Diyos ko. Wala tiyagon sa kubos parihuta. Maano na lang kita siniman? Kadako katamas ang halit sang karbang ato kay tatay ninyo.
1: Nay, pangayuan taamot sa galistuhan. Lisospita lang tag-iyas ang karbaw, Nay. Di pala? Sala na nila yung wala nila ginigot mayong ila karbaw.
0: Day, pigado man na si Choy mo, Buknoy. Ano man ang iamot nila sa aton man?
1: Ay, di baligyan nilang pwisit nilang karbaw eh. Ano ay ang kikatay?
2: Ba? Chloe?
0: Ay, Toto Jules.
2: Diyos ko. Si tatay.
1: Manong Jules.
2: Ay.
1: Nung tanaw mo pala si tatay ko.
2: Ano kulungan ba sang doktor, Nay?
0: Ni hambal sang doktor. Di buenas lang kuno nga, wala na labot ang yabaga. Kagangatay ni tatay mo sa pagsungay sang karbaw. Pero ang isa niya kakidney na labot, kid. Araw! Wala pa siya makabugta, wali kaina. E gininjikan mo na siya sang nasa iyong papatulog.
2: Ano ang balak nung tanga bulong kay tatay, Nay?
0: Ato na. Ginsend na ni Chloe kay Nonoy Paul ang resita. Isya na lang kung numabakal sang tusantanan. Makato siya diri upo ding iaksawa sa ospital.
2: Makadto sila diri sa ospital, Nay. Kuno mo makita na gali naton ang mga amo ni tatay, Nay. Makita na gali naton sila.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakat sa mga butika.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit. Red

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahangin. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
4: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Maayo lang kay kabuot man sa nga mo ni tatay na iba. Wala gid siya nagpabaya kay tatay.
1: Oo man gani. Dimuinas lang gid kita nga nakaamo si tatay ninyo sang may balatsyagon sa mga kubos pareho ta.
0: Kakuanay. Kakaon na ka mo nay. Kay baklan ko mo sang pagkaon sa guha.
1: Ay, hindi pwede kadala sang pagkaon sa sulod to.
2: Ma'am, isa lang pwede, hindi rin magtinayas na pasyente, ma'am. Tatlo na kabuti, ho.
0: Kakuan guard, magwa man kami guard, ha.
2: Sige, sir, ha. Thank you, kid. Sunod lang ta sa patakaran, ha.
1: Ay, oo, sir guard. Salamat. Sige, nagtanaw mo lang sila, guard, sa sitwasyon sa ila, tatay, ah. Ay, tito, gwa na lang kamutuanay ni Inday Chloe. Ay, kaon kamutuuna. Kay pagkatapos ninyo, ako naman ang makaon.
0: Kaya mo pa na yaw? Basi bala ko rin malipungan ka sa sobra kagutom, ha?
1: Ay, uti, ikaw yaw?
0: Okay lang ko yan, Nay.
3: Nay, kita na lang adwadungan ka, o Nay. Haling ka pa bala kayo nasa aga, wala pa mahaw. Uy, kapag isang kinanaan, Nay.
1: Ay, to, sige to, ha? Mauna na lang kami kaon, to. Bantayigid di maayos tatay mo, ha? Bantayigid si tatay mo sang maayo.

0: Sir, ma'am. Amo na din ang ward niya namtangan sa pasyente nga si Dante Banyas. Ato sa corner nga room mo.
1: Thank you.
2: Sige, thank you, kid.
1: Mapalapit kita.
2: Yes, Dad. Panay ka. Do ginapangilala kong hopin nga lalaking nagpantay sa iya.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon.
3: Good afternoon, ma'am, sir. Kamo ang amo ni tatay?
1: Kami. Bata ka ni Dante?
3: Oo, sir. Salamat gid sa bulig ninyo kay tatay, sir. Ha? Si Lord na lang bahala nga magbalo sa inyo kaalwan, sir.
1: Wala sang kaso. Obligasyon namon ina sa tatay mo bilang amo. Sinanay mo sa diin?
3: Kwan, sir. Ginpakaon ko anay sila sa gwa, sir.
1: Amo wala. Aryo. Bato na ang envelope ngayon ni, ha? Kwarta ina. Kay balo na si nanay mo party dira. Hindi na kami magdugay.
3: Sir, salamat kid sir. Ma'am, madamo kid ka salamat.

0: Dad. Ginapamensar ko ang sitwasyon ni Dante. Sigurado mapilahan pa kabulan ang i-recovery. Kagbasi mag-untat sa pag-eskwela ang anak niya. What if ataga natin siya sang obra?
1: Ano abi nga obra?
0: Kuhaon ko siya nga PA o kon personal assistant sa akong charity works.
1: Well, kung sabanta mo, inang makapayo, then do it. Wala sang problema sa akon. Daw kabuot man sang bata nga to Kaga very refined and respectful.
0: Okay. Istoryahon ko siya about sa job offer ko sa iya.
1: Go ahead. Gali. Next week, may business trip ako sa Singapore.
0: Okay.
1: 3 to 4 days ako dito with my business partners.
0: Okay, Dad. No problem. Himuson ko nga daan karon sa gabi ang mga OOTDs mo for 4 days.

0: Really?
1: Yes, amiga.
0: Oh, gosh.
1: I really can't believe my luck.
0: Oh, sounds like he's your destiny.
1: Gusto ko. Ina pa lang daw, dugi na pangitaan gisang ideya sa kahigayunan nga magkitaay kami.
0: Yes.
1: And you know what?
0: Yes.
1: Nagpasugot na si Paul na kuhaon ko si Jules nga akong personal assistant.
0: Ay, wow! Bongga! Pero, sa banta mo ay Han, masugot si Jules? Ha, Arlene?

0: S4 Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika S4 Biotics.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait. Magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kilikili.

0: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Roman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

Ano pang inayahan na mata mo sa kay gayonan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayogid makuhan sang pagtunaan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalikan.
11: Epic tipo.
12: DTX 500.
11: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
12: E3 Bio.
11: With Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo ba na ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalikan DTX 500.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:15.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
21: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
1: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
22: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
26: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Kadaragsa nga punggod,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Galaong magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro kakulkatol,
28: DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
32: Mami, itigil ang drama.
33: Angeline,
32: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: templadong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500,
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may PCO,
3: ang PCO
2: yung may D3. Mabagats,
3: mga butika,
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may PCO,
3: ang PCO
2: yung may D3.
3: Mabagats, mga butika, D3 Bio with PCO.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may PCO,
3: ang PCO
2: yung may D3.
3: Mabagats, mga butika,
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama, Red Horse Beer, namit, sulit.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio!
10: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
2: Yung may D3!
3: Mabagats, mga butika!
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DDX 500,
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis
3: mo. DDX 500,
2: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi,
3: masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na,
3: DDX 500 na.
2: Ang DDX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DDX 500,
3: garantisado,
2: DDX 500.
3: DDX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
23: Mas tatino ang atay.
26: Happy kanunay.
23: DTX 500.
26: Masalikat.
23: Epektibo.
26: DTX 500.
23: Mahigro bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina allergy.
26: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
26: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
26: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
23: Masalika.
26: DTX 500.
23: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio. Ang D3
26: nga may Physio.
23: Ang Physio
26: nga may
23: D3.
26: D3 Bio.
23: D3 Bio
26: with Physio.
28: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
23: D3 Bio.
26: Ang D3.
23: Yung may Visio.
26: Ang Visio.
23: Yung may D3.
26: D3 Bio.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
31: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
32: Iloilo
31: 88.7.
33: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 4:12 sa hapon.
34: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: El Castigador! El Castigador!
34: Ang tinig ng bawat mamamayan.
35: El Castigador!
34: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
35: El Castigador!
34: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
35: El Castigador!
33: Mayong hapon, Banua, mayong hapon, siyudad, kagprobinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas, pati na sa Kaiping, kaprobinsyanan sa isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan, kagkapis, pati na sa taga isla, kagprobinsya sang Guimaras. Mga kauturan na nag-monitor, pagi sa aton official Facebook pages, ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM 88.7 mga Ilonggo sa bisan dinga bahin sang pungsod Pilipinas kag mga palangga tanga mga OFW sa bisan dinga bahin sang kalibutan. Welcome na mga ka K5 sa programa.
35: El Castigador. El Castigador.
33: Petsa 13 sa bulan sang Oktubre 2026, Martes kita karon nga adlaw mga ka K5. Maulanon ang aton nga hapon, nagbubo kaina sang hapon ang mamunog nga ulan. Daugin ula alin sa kalangitan, ti timing gid ni. No, nakasalod na kamuda. Hasang inyo nga mga balde. Ha sa mga container nyo da, oh pang saludan nyo na. Or na pang salod nyo na kabay pa. Ah, para nga pang pian-pian kung kinanglanon aton sang tubig. Abi sa may inog limpyo lang kamuda sang inyo ugsaran. Ah, inog daganas lang kamuda. May pang limpyo sang inyo mga motor sa lakyan. Abisan pang flash nyo lang da, pang limpyo nyo da sa sulod balay. Kamusta ka mo mga ka-K5? Paypayara kamo sa mayo nga kaimtangan subong hapon ila kabahin sang syudad na nagabaha nagadanaw-danaw tungod sang mamunog nga ulan na naglawig sang oras man siguro no. Pero mayo subong kay naguruuntat na nagapuro panalithin na lang pero tinagaguom-guom gyapon ang panahon. Kamusta da mga kauturan ta sa probinsya sang Iloilo? Nagaulan-ulan man da. Abi pa ba tsag gamo day sang sitwasyon dra sa inyo nga lugar kun di makamo nagamonitor subong. Ang mga drivers naton, kamusta biyahe subong? Mga punuan ayan subong mga salakyan, mga traditional jeep, mga modernized jeep, pati na mga taxi naton kag TNVS. Ah, welcome na tanan. Inaabi-abi tagi kamo diri sa aton programa El Castigador of the Night kita. Tub-tub na 5:30 sining hapon sa pagtalakay sang pinakamainit pinakadalagko nga mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag syempre, kastiguhon taman ang mga kalastiguhon no, sa aton nga mga issues, mga lokal kag mga national issues mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Upon nyo sa gyapon sa kinandan. Ako si ka-K5 Christian Haguri. Ari mga balantayan ng mga balita sa aton nga pagpangalagad subong ha? Martes ang hapon. Paunta dugay-dugay si ka-K5 EJ Cordova. No, kay may drug paraphernalia. Kag posible illegal nga droga nakuha sa pasahero nga makatabok punta ni sa syudad sang Bacolod dira sa Dumangas Port mga ka-K5. Do nagasalalig na daw mga dungolaw. Ha kay daw hindi strikto. Iko magsakay ka sa kun magkuan ka, kun mag walk in, kun way ka sa lakyan bala, magsakay ka lang sa passenger. Di malabay ka malang sa kuan, malabay ka da sa scanner nila. So okay man no? Pero kung may motor, ikaw or sa lakyan, hindi mo ginmabatsyagan mga ka-K5 ah. No, nga ginapatuman ang pag-checkyar sang bagahe, sang mga dalani mo, hindi mo ginmapalusot illegal nga mga butang, mga kontrabando. No, dira sa Dumangas Port, kay tama katawhay, sang security measures dira, if may ara, gidman. Ang detalye siya na, bantayan itong dugay-dugay, kung na ready na si ka-K5 EJ Cordova. Samtang, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nagrekomendal ngay paidalom sa state of calamity ang Iloilo Province bangod sang halit sang pesting RSSI. Ano ba lang parameters nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya? Ibaloon ko ron sa balita ni K5 Jenica Uyunan. Samtang, ang ekonomiya sang Iloilo Province may growth rate nga 5.9 or halos 6% mga ka-K5 sang 2025 suno sa Philippine Statistics Authority Iloilo. Ano ba lang ang bot silingon sine? Ibaloon ko ron sa balita ni K5 Kim Kaluyo. Ari anay, kung ano tayo balita, direct dagikan sa Dumangas Port.
35: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
33: K5 EJ, mayong hapon. Come in.
0: Kati, Kaki-5 Christian, apat na ka-adlaw nga asod na sod, no? Kung sa din naka-recover, ang Port Police, tag-dumanggas sa police sang illegal nga droga o kon marijuana o kon mga drug paraphernalia. Dire mismo, Kaki-5 Christian sa Port sang Dumangas. So, sa subong hapon, Kaki-5 Christian, isa na naman ka-persona, no? Ang na-recoveran sang drug paraphernalia o kon ginatawag na bala nila nga tuter, kag-lighter, nga wala sang ulo, Kaki-5 Christian.
33: But, silingon, Kaki-5 EJ, siyabog na yung ginagamit kay may tuter mo, no?
0: Yes, posibilidad ina, Kaki-5 Christian.
33: Kahit kung marijuana lang, di mo man nakilanglan sang, ano may foil dala na da, or tuter lang na yun,
0: tube ang daw, tube lang na sa malakas, Kaki-5 Christian, na improvised na tuter.
33: Okay, so pwede man siguro sa marijuana, ne, no? Lain pa ganyan, Kaki-5 EJ, sa marijuana nga nakuha man sa pasahero pagid sa nagligad?
0: Kung sa din, Kaki-5 Christian, sa pinalikdan nga Sabado, mayara man diri sa nakuha ang drug paraphernalia man, no? Ang mga toter man, kag-lighter, kag sa Sabado naman sa kagahon, o kung Domingo na Kaki-5 Christian, may nakuha pagid nga, dito ya, panado Kaki-5 Christian, ang cost o kung high-grade nga marijuana,
33: kalaya
0: sang dahon, no?
33: Okay. Bala mo Kaki-5 EJ ang tabok-tabok bala sa mga tao subong halin Iloilo Bacolod and vice versa. Medyo masako kay ti maskara season mo sa Bacolod Kaki-5 EJ.
0: Yes, yes. Kung sa din ganit, Kaki-5 Christian, kita makita na tondiri sa subong, madamo sang pasahero na nagpakadto sa siyudad sang Bacolod. Di, kung namumandiri ka grabe man, ka-exido ang pag-checking sa mga baggage o kung mga bags ng mga pero ti amo ni sila nagka-recoveran Kaki-5 Christian. Isuno gani isang isa dito ka subject ka na-recoveran nga call center agent ang 24 anyos no atong pandas ang Domingo sang kagahon nga dala niya halin sa siyudad sang Bacolod ang high grade marijuana patabok diri sa siyudad sang Iloilo. Pero dito gani kuno sa Bacolod wala siya nadakpan. Apang diri pagbalik na nga mabalik na kontan ni sila o kuno nga sining living partner sa siyudad sang Bacolod na intercept ini Kaki-5 Christian.
33: Okay. So isa lang ang nadakpan ni this time niya kay K5 AJ, diin pa kadto?
0: Patabok man sa siyudad sang Bacolod kay K5.
33: So from Iloilo to Bacolod, ang sang Domingo sang kaagahon iya.
0: Puro ni sila Iloilo to Bacolod kay K5.
33: Iloilo to Bacolod tanan. Okay.
0: Oo.
33: Pero ang nakuha sa ila no na for personal use lang ni K5 AJ kon posible baligya pag ano kadamo nakuha sa ila?
0: Ay sa pag-inausisa natin sila Kaki-5 Christian, ang duwa nag-deny nga kuno, ilas ang mga friend nila bala Kaki-5 Christian, nga wala sila nakabalo kung ginawalam ang bag. Ang bag nila, kag wala sila nakabalo, nga ang may friend nila gali, naggamit sa illegal nga droga, ang paraphernalia, dira ginabutang.
33: Ay grabe! Why siya bag nga iyahaw nga ang iyang abya niya, butang sa iyang bag ang kwan, ang illegal nga droga?
0: Amugan niya na Kaki-5 Christian ang ila sining mga testamento nga daw tama kadalom pero atong tinalikdan lang gid Kaki-5 Christian nga kagahon anto ya nagagamit siya sang marijuana kag nagaburbaligya sa Kaki-5 Christian masakit-sakit dito Kaki-5 Christian kay permigan isa kuno ginakigan sang iya ginikanan nagsang niya sining living partner pero wala nagapati kag ang masakit pagit na Kaki-5 Christian kay nagpositive siya sa paggamit sang illegal na droga.
33: Kaki-5 EJ, paano ni na sila nadakpan sa frisking ginariki sa sila or sa scanner sa terminal mismo sa port mismo?
0: Sa scanner gid mismo Kaki-5 Christian kag kundi mostly sabi sa mga pasahero pasami abi ang ginascan lang mga balita, dalaga bag na dalagko. Pero dere ka Kaki-5 Christian, magluwas sa scanning kung may sling bag ka o kung bulsa ka, dinahurikap na di subong sa mga security personnel kag sang Port Police Kaki-5 Christian.
33: Okay, may kita ba na nga kwan nga K9 unit, may mga ido na nagalibot-libot K5 EJ?
0: Yes, yes, may ara Kaki-5
33: okay,
0: Christian.
33: Okay, bayo man. Pero ang pamangkot ko di kay Tibal Anta medyo stricto sa kun pasahero ka lang ya nga nagalakat ka lang way ka salakyan way ka motor way ka bladalang service bala kag ikarga sa Roro ka K5 EJ. What if ya kun may motor ikaw may salakyan ikaw naka four wheels ka naka SUV ka ginapaano yung security measures ang Dumangas Port, ang PPA, ang Port Police, sa mga pasahero kaangaisin eh.
0: Amo pa na kakipay Christian, ang laputon ginaton karon no, ang PPA dire o kon Port Police sa nga na-assign dire kakipay Christian kay nag-okay naman to siya kagina na aton siya nga ma-live interview. Mm-mm. Pero ginulat-ulat aton dire gani kun ano nga kay strict o kon ano nga pag rekisa dire o kon pag-check sa mga truck, motor nga nagasaka sa Roro Diesel kakipay Christian.
33: Okay, ang iban sila nga detalye dugay-dugay na lang kung may makapadang iban nga impormasyon kakay 5EJ.
0: Christian na.
33: Sige.
0: Sige, ang ining balita, inadulong inyo sa kalwan sa D3 Bayo para sa umusik po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Live diri sa Dumangas Port, ako si K5EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
35: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. El Castigador.
33: Madam, salamat ka K5EJ Cordoba. Live gikan sa Dumangas Port. O kaapat na kuno nga sunod-sunod nga pagkadakop sang pasahero dira sa puerto sang Dumangas, whether pakadtos Bacolod or from Bacolod or Negros to Iloilo, no, way makalusot dira sa aton. Imayot na ni kun adlaw-adlaw no, amos ni ka istrikto mga ka K5, hindi lang tungod nga may mascara festival, hindi lang tungod nga sinakuay ani everyday pareho sini no, para nga makladakpan ining mga tuyo magpalusot sa mga illegal nga droga to and from Iloilo City, mga ka-K5. Para ako niya experience, ah. Saka dugayon ta na nagatabok-tabok man. Huwag niya kaagi nga may nagpalapit yung kwana, nga ido, or official, or police, or PDEA, or port police, or anuman da nga uniform personnel, coast guard. No, kag nang pamangkot, or nagpalapit sa imo, nakamotor, kamano kasalakyan, ang dala mo puro limpyo kung may dala ka nga hindi amo o napalapitan ka sang ido ha, mga kakipa muna tani ang kinanglan nato ni improve dalaan ta ang Iloilo damo sang kwan sa mga alagyan bla no, sa mga puerto nga nahimo na kita gateway para sa paglaptas ng illegal nga droga diri sa Western Visayas mga ka-K5. Storyahan taman karon ining makakilibot mga ka-K5 ang paghulog na no, sang prosecution sang tatlo ka impeachment articles versus Vice President Sara Duterte. Ang tutukan na lang nila subong ang ginaaligar unexplained wealth ni VP Sara. Pero kay Prosecutor Representative Jervil Luistro, na daw bastante naman ko, no? Ha? Ang ilang ebidensya, mga dokumento nila para nga ma-convict si VP Sara for culpable violation of the Constitution, bisan isa lang ka article of impeachment ang ilang tutukan. Pasiguro ni para nga matapos gilayon ang impeachment trial para makakwana, makakonvene na nga itong mga senator judges kag makadihon, makahimo na sang desisyon mga kakipay. Ang mga detalye tanan sa itong nga pagpanumbalik, makaligan ng importante nga mga pahanumdum. Oras, las 4:27.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamahal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Today, magid ako sa akong body odor.
13: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong na dugo.
16: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidant.
9: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Mas tagtinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
9: DTX 500.
16: Masaligan.
9: Epektibo.
16: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
9: Yan
16: ang
9: gapanupo
16: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
9: masaligan
16: epektibo.
9: DTX 500
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
9: Ang D3
16: yung may BCO.
9: Ang BCO
16: yung may D3.
9: D3 Bio with BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
16: Ang D3.
9: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
9: Yung may D3.
16: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
9: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
16: Ang D3.
9: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
9: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL
4: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
11: Para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
11: DTX 500.
20: Masaligan.
11: Epektibo.
20: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
20: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
20: DTX 500.
11: Masaligan.
20: DTX 500.
21: K5.
22: K5?
21: News FM.
22: K5.
21: News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: Las 4.36 na mga ka-K5, balik na rin sa programa, El Castigador!
25: El Castigador!
24: May nga po ang Imam Anali Bahade! Dira sa Kuwait. Imam Aisha Amadra sa Singapore. Las 4.36 na this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
26: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
24: Imam Beth Idar Lilia kag Sir Arturo Lilia dira sa Kalinog. Maayong hapon sa inyo da. Maulano ng hapon, madulom ang palibot, ulan talithi dira sa Kalinog. Mailar naman mga turo talithi lang, di lang magamuno gid no. Gado guys, si Karon ta palibot sang syudad with the K5 Kim Kaluyo. Situation na rata na sa palibot. Di ko din mga lugar nga likawan sa mga kauturan. Kaya for sure may mga lugar naman nga taas ang tubig. Ang iban mga nubo-nubo kuway na slakyan. Hindi kayo mga motor bla. Paalangan gig ka mo. Mapatian ka mo makina. Magubaan ka mo. Dugang pang gasto nyo. Ha, mga K5. Mayroon makalikaw kita kundi ang medyo taas tubig. Sir Arman Bacoguay, mayong hapon. Ma'am Anilia Hardilesa Nagalio, it's rainy afternoon here in Santa Barbara. Uy, namin mong istoryahan ng Santa Barbara, no? Ito ginadoso, subong. Ang Santa Barbara nga mangin, provincial capital, asang Iloilo province. O, mga taga Santa Barbara, da? For sure, sugot ka mo sini. Pero ang pamangkot, sugot ay hanang iban. Ang mga kabanuhanan nga sa Santa Barbara, ang sentro sang probinsya, and hindi na Iloilo City, mga ka-K5, ang kapital sang Iloilo Province. O, si Ma'am Beth nagatutok sa bongo. Ah. Ma'am Lulit Fundal, dar sa Simone Desmaharo, mayong hapon. Ma'am Cheryl Lapating Brania, mayong hapon man sa imo.

0: natin na large. Western Elite Team ta. Kita ay tada soon mga ka-Eagle Eye. Salamat kayo diba kay Sir Engineer William Pilyora sang Uniwheel Construction Services. Ang siyudad sa Iloilo gani basta gani bumubuang ulan nga sige-sige. Yung tawag tabla nga torrential rain. Laban-laban gid sa baha. Kung nga daan nagasalamu-samo ang mga rason kung nga nagabaha diri sa aton. Di una dira nubo na kita kadaan mga kakipay. So, daw 5 meters above sea level lang niya ang elevation sang siyudad sang Iloilo. Dugangan pagi kung kaisa taob abe or high tide bla. Kinpagin mga high tide, 1.92 meters. Sa mga low-lying barangay sa syudad, laban-laban gid sa baha, dugangan pa sa mga drainage na nga napuno sang basura, napabayaan man, kung hindi pa magbinaha, hindi pa manglimpyo, o sa liga to sa Kubay, ito may kinpadarading aton nga netizen, no? Grabing basura! Ah, nagatalalampok lang, hindi nakahulag ang kwan, ang waterway mga ka-K5. Tungod kaga dinamak ang mga pumuluyo. Kaliban may mga business bla, panghaboy lang sa suba. Kaya hindi kitaon mo. Hindi kitaon sa dalan. May kung sa mga tabok suba, brain sabi kayo makita, kaya kung gaboy ka basura. Kung sa mga tago-tago ng mga creek, mga sapa-sapa, may mga tay-tay, may mga waterways, may mga floodway, hindi kitaon mga ka-K5 mo na yung iban bao. Lahat nila nga magdurum-dulum kag panghaboy mga basura nila. Tapos mareklamo sila akong ginasuloob sila sa tubig baha. Kita mo? Kita mo ka balingag. Kamusta ang syudad sang Iloilo subong nga maulanon nga hapon? News FM Kampyon, Kampyon. K5 game mayong hapon.
1: Nagapulo pa naliti na lang ka-K5 Sushan dari sa aton pinalangga nga sa vlog sa syudad sa nga
0: Ilo. Oh, doon naga K-5. Pano? Doon naga igpat-igpat ng imo signal ka-K5 game, doon naga 2x2 ka, do picture. Mm. Beli what abe? K5 News FM. Kampyon, kampyon. Yung magsaling arak yapon sa may taytay sa saraga. Hoy, mayong happy birthday ah. Sa akong classmate sa high school, si Nalin Ledesma Marquez. Nagkukontak si Liwata. Para maka-move on na kita. Napasakaan na sa kaso ang optometrist na napakilala second case si Nimeray sa Trenyas na naka-hit and run mga ka-K5 sa balaligyaan sa utanon pati na sa tricycle sa Baldosa Lapas no, sa Lunes na to sa kagahon o Domingo sa kagahon. O, aras ako na sa messenger. Ang pamangkot, kamusta na to yung tatlo kapulis ko, no? Aras lang sa Gapon, sa idalam sang admin relief. Tapos silingon, ginkwaan sila anay armas. Kaya sila ginpa-duty sa ilang usual nga duty. Aras lang sa opisina, nag-isip sang papel. Balikan ta si ka-K5, Kim Kaluyo, abe. News FM, Kampyon,
1: Kampyon, report. K5, Kim. Nagsalod ka sa... Sa K5 Christian, nagsalod ka sa balde mo.
0: Ang akon nga balde, may lost boat. Ang white and bakal bago.
1: Era sa CR to.
0: Ang ari di sa CR, di pero niya puno di sa ato niya.
1: Oo, o galing kaya mo na Christian, kaya ti... Medyo so, pasensya, kaya medyo mahina. Si... Nag-ulan mo.
0: Sabi ko kanig, paluap. Naman... Sabi ko kanig, paluap ka na sa nasapuan patay sa dito sa Dragon Lodge. Kito, hina signal ko no dambal ni Kuan Kaina, ni K5 Karen. Oh.
1: Dari naman kami sa may haro.
0: Okay. Kamusta ang mga lugar na ginlibot mo sa syudad din ang may gabaha-baha, gid K5 Kim?
1: Actually, ka K5 Christian, no? Sa... Dari sa Iloilo City, sa buong hapon, ang ginbaha mo ang area sang lapas. Lakip na

0: nga sa dadalan, Warbana.
1: Ay, amog.
0: Pasulod na rin sa may National High School.
1: Oo, sa may pakadto na sa Sinikway, pirimigin na di ka bahaya ka K5. Kim, do ay ginadiya ka solusyonan niya ang baha. Di, klaw ay pa na, di ba, amok nga, ah, may patiyo pa na da sa sulod.
0: Amo gani, kay gamano nito saran mo bala nga ang tubig, higko.
1: Oo, lain.
0: Delikado, kung for example.
1: Kaya tubig baha, K5, Kim, nga do, hindi mo na kadulom. Arya, ambot ko na nung ingredients ng tubig, gani nga, pirtig, gani ka ito mo?
0: Kung kaysa gani, may isda pa naga. Ba,
1: ang,
0: mo?
1: Ang bata sa video mo, nag-lokso-lokso pa sa tubig, baha mo, oh, Diyos. Kaya ginagina pang saway sa ilagin ni kanan sa mga kwanda nga kadelikado, maglusong sa tubig, baha. Labi naging kumay pilas ka, leptospirosis. No, kung hindi leptos, ang mabubo na makuha, guro, infeksyon, guro, sa kung ano-anong sulod sa tubig na daka K5, Kim?
0: Amo gani K5, natong gani kayo naman yung mga estudyante na nagakwatanay. Ang nobyo, ginakwat.
1: Oh, di ba pong ako yeah. Na yung acts of, ano nang tawag ng
0: acts of service.
1: Love language, acts of service.
0: Samo ba nang gusto ko mo?
1: Mayo naman ako, may slack yan, na kayo di na pag alsa-alsa. Pero namin, hindi ako ginakwat-akwat, no? Doon may kwan, bala may touch of, may labor of love.
0: May effort ka K5 Christian.
1: May effort, good. Abi kong effort kini sa kabatuan lang kaya rin. Ay, may mandigali sa lapas.
0: Patawag lang ko liwan. Kaya do ma-monitor na ton nga may utod-utod ang report. Kaya do medyo may na-signal sa aton sa ring technician ka K5 Christian.
2: Kampiyon, return!
1: Hindi kin ma-isra. Sabi ko ganito yan, dalay handset. Nagauntat-untat. O, parang dugang proteksyon sa ato. Sa sining mga chimpong nagaulan-ulan, may impactan, gaulan, gainit. No, kung kaysa may kalo kita, may jacket, may raincoat, may payo, pero galusot nga po ng ulan, binubo aton body temperature, susceptible kita sa mga kwanbla, sa mga balatian. Tomorrow ka mo sang power trio. Inom ka mo Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Adlaw-adlaw niya. Duga nga yung isang D3 bio o may extra virgin coconut oil kag may vitamin D3 kag butangan pag isang DTX 500 na superior antioxidant. Once may amo na ning tatlo nga eh, medyo kuro kang pante ka nagawa. O nga bisan magbago chimpo, bisan ang mga tupad mo da sa Olobrahan, nagasiburo, mabisan sa balay niyo may gapangatsi, hindi kagawa matapikan mga kakipay, mabasko ang inyong immune system, ang lawas ni mo armado, sabisan ano nga sa isang balatian, mabakal inita na sa Klinika de Alternativo and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. O, dira sa Sara, sa Apollo Istam na malapit sa Sara Terminal, may ara man dira sa Baybay Norte, o sa Miagaw, sa Orbe Street, sa Kalinog, dira sa Tubang, sang Sea Oil, o kag sa Pasig, tiara sa Pasig City, meron man din siyempre sa Iloilo City, sa Kilidang, sa St. Roberts International College, malapit sa Robinson's Harrow. Balikan ta si ka K5, Kim Kaluyo.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Aber.
0: Signal check.
1: Ara na.
0: Perfect. Okay, Don.
1: 6x6.
0: Oo, abago, ano problema, permis sa aton yung mga telco, man gamay lang apulo panaliti, minada yung signal.
1: Otro man yung mga telco, nagapinagusto lang sila kay Tiwai kompetensya mo, tatlo mo lang pilihan mo.
0: Amo, gigipipipre siya, no? Pero, naglibot-libot kita dali sa Iloilo City, actually doon nagtupa, o kung nagbulubunda kay ng ulan, no, mga round pa sa Dolauna, kaina, sa hapon, kagti asa siya mga around probably last 3 kaina mo. Kaya actually naglibot kita dira sa may area no sa Burgos La Paz eh, medyo nagaduro danaw probably ang ibanto naka-declogging naman bala kay usually sa mga nagliligat nga mga sinemana amo na to nga ulan medyo ta expect nga level sang tubig maha bala ka kay Presyan pero kaina to ya do nagaduro danaw lang ah matakang-takang pa.
1: Tikman.
0: Kasi pa ba siya? Matakang-takang pa man, sa mga estudyante.
1: Makarololiliktin-liktin ka pa, nga do hindi ka gid mabasa. Pero ang amo sinisubong, oh, tsura sang pasulod dito sa Sinikway, oh?
0: Oo, amo ng tsura, pasulod, dara sa may La Paz National High School. Pag dara sa may subdivision, Aba ko gani kung di rin iniguro ang negosyo, kaki Five Christian, kag, no, perdigid.
1: Baldagid, baldabid, tigida. Why ka na sang ning makuha? Aunda nga customer sa mo ni nga chimpo? ang mayo lang din ang negosyo. Kung kuan ka, may tricycle ka kay pirmi ni puno, kuan mo, masakay tanan mo.
0: Oo, kasi wala sang choice mo. Mabasay mo sapatos. O kay Sara, medyo malawig-lawig pa na nga daan. Antes balaya malaka K5 Christian.
1: Oo, why hindi yung nag-subside ang tubig? Di ka K5 Kim, no?
0: Yes, K5 Christian. Maging turnover. Dari sa ito nga, ID. Thank you so much. Good kay Ma'am Traffic Enforcer. Dari sa may haro. Thank you, Ma'am. Oo. So, amo na, nadira sa may kaina, sa may area, sa palibot sa Lapas Plaza, sa Dalan Huerva na, pagrabe ang paghinay sa traffic. Ito yung especially sa mga nagamotor na bala. Namusang na aberya. O ka K5 Christian, no? Kagiban man yung mga private, yung mga salakyan. Kagiban daan, no? Ti maliko pamanto sa may eskwelahan. Ti dress
1: hindi ka man na pwede ka padasig. Hindi kiti konsiderasyon man sa iban nga naga-motor, no? Kung mag-dasig ka na, laban-laban, kwani, San Juan, gining guaya, magabunit ka kay Paul Kim.
0: Aram, budlay na kung puti uniform mo, talisikan kagin mo. O, drama may area, pag-resyan, sa Huerva na, so far, medyo manubo-nubo lang man, ah. Kay nakita natin kay ina, makapulo pa na og paman sa drainage ay nga tubig dito kay ano sa may area dira sa dalan sa nga Huerva na pero may porsyon sa Pia sana wala ka kay Five Christian no nga side sa nga dalan to medyo tawag na no naga tawag na gasta kumbaga ang banto yang nga tubig pero hindi man namo nakalapad no ang porsyon. Dira sa may area sa molo, may pala man no, ka mga reported kay sa city proper nga medyo nagdulo-danaw-danaw no ang tubig sa mga dala no. Narefuan nga ginabisuhan na ito, natun sa rin mga motorista nga maghalong yun, no, maghinahinay lang kumbaga. Ah. Kay nagligat daan, may report man din na nakalabot sa ito, may mga nakadalinas, mga natumba, whatsoever, hindi po ma-anticipate.
1: Ang delikado, nga, pag hindi ka K5K, malam ko na no, ang kung malikop na malas ang tubig, baha ang mga manhole, ang mga drainage, ang mga may buho-buho, no? Ang iba natin nga katurang hindi familiar sa lagyan, mahulog bala, no? Di ka ni, madisgrasya, ilang motor makasulod sa buho, sa kanal, or ang tao, naging mismo ka K5, K5% tabo sa Manila, ito nga, or sa din nga lugar nga nahulog siya sa drainage, napatay, gito yung pobre nga biktima, kay Wysek Balo nga may buho, gali, hindi kitaon, kay ginlikop sang tubig, baha mo ng halungan natin, kung may baha, no? Dapat, i-kwangin, surbulon, tagin, tikang ta,
0: amo gid no kay kung kaisa bla way ka sigurado nga dalom gali kun wala bala sang mga taklob ka K5 Christian no? So halong-halong lagi no sa aton sa nga mga motorista makaabot gid na kamo sa inyong mga destinasyon and of course sa mga nagamotor dala lang gid sa ringko dinay magpakumpiyansa kay kung kaisa pagalin mo sa balay mo
1: init
0: so kun natin mayong tiempo
1: pagpapuli mo na bundak ulan o kundi kuan ka naman stranded. Di ba? O itip gid.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon.
1: Balikan ko lang karon si ka K5 Kim liwat sa balita. Yeah, sa parte sa growth rate no sang Iloilo province ang ligan nga 2025 kaganong but silingon sini kuni bonggo mo naman niya sa growth rate subong sa 2026 in the first siguro 9 or 8 months ang tuig mga ka K5
2: El Castigato.
1: Kaugtas siya. Sige lang, sige lang. Ambal ni Sir Dodoy Altoveros, good PM, Sir Chris, hindi magwa sa station kaya nagaulan. Di paano, tani ka puli, karon Sir Be? Makuan lang na iya, mahuraw ginakaroon. Oh, samtang nagainom-inom ang muda sang DTX Coffee Mix. May update kami karon ha, sa presyo sang balde. Basing iba na nagka-canvas, bla. Ay, ting iba nga dahan, ting why man yung the last budget mo kung sino maguna-una nga ginapabakal kita yung kabalde, man. Yung may mga balde naman tanga dahan, kung takinang nata sang duga nga storage, sang tubig ulan, ay ting ma-provide ko ng gobyerno sang sang mga filtration equipment, mga water filter, dapat nakanda nga ton balde. Ari mo balde nga, Diinipin ang canvas ni K5 Game. Aray mo balde nga, oh, may ano, may pula, may blue, may green, may tanan nga kolor si politikari day. May yellow green, may pink. May ara man nga mga earth tones, yung mga aesthetic, may ito man. Balanta na karon kay mapagyan tani karon presyo sa mga balde di oh, sa mga nagapangita sa balde para mapaigo-igo niyo sa budget niyo. Boy, ini danay no bakal sudan, di bakal na balde. Alin sa lapas asta sa haropin ot ang signal. O gining kanami turn gid sa aton di. Iti gin na monopolya sang pila ka mga telcos ang signal. Pero why gid tupa? Pag ulan gani maglain simpo. Hi. Strong bayad mo man gyapon. Pag sinuktanay na gani abtik sila pag magkayuhanay isang signal nila, oh Diyos ko. O mauna ka papatay sang sa signal. Oh, gapangapin na si Ma'am Beto kang DTX Coffee Mix ya. Kamusta da si Tita Rina mapa sa lapas? May DTX Coffee Mix ka ba na? Ako na lang kung madala si mo na ay. Yung kakalipat, perming ang manog dala, damo sang kwan, damo sang obligasyon. Malabay lang ko na Tita Rina. Ngayong hapon na sa inyo da. Na ni Tita Rina da, kita ng tagpalamati da! Sa paborito namun nga karindirya nga daw restaurant ang luto. Pagbalik na dugang ang mga balita, pati na ang ginadoso nga pagdeklarar sa Iloilo Province kay dalom sa State of Calamity tungod sa halit sang RSSI mga kakig. Inakagiban pa, makaligan ang importante nga mga panumdum oras, las 4:56.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ay, malablang nga permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko na? Dapat niya wala pa?
3: Oo. May latubo kay mawilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom DTX 500 gag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga atay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabu, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhay mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali, si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito mga ito niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino ang atay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar,
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes,
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar,
9: DTX 500.
10: Masalika,
9: epektibo,
10: DTX 500,
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagat,
9: magabot ka.
12: D3.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
0: K5.
9: K5
0: News FM.
9: K5
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Last 5 Jess na mga ka K5, balik na rin sa El Castigador. Upon sa pa ninyo ka K5 Christian Hagurin.
12: El Castigador.

0: Ayong hapon kay Rica John. Congrats ko no kay Paimo. Kaya lang na pagpulap mga pills ang DTX Coffee Mix. Samtang nagatutok sa aton nga programa sa buong hapon. Nagpamahog naman magbuulan. Ingagaw na ka mo! Ingagaw na sakay! Baka pa uli na! Pero basi kong bumaskog pag ilang ulan, kagma stranded! Kita tanan mga ka-K5. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nagrekomendar nga ipaidalom sa State of Calamity ang Iloilo Province tungod sa halit sang RSSI, ining Red Striped Soft Shell Insect. Tinga tatlo ni ka-ESA, Red Striped Soft Shell Insect. Dapat RSSSI eh. Okay, 5 eh. Nga abala, nga ipaidalom sa State of Calamity ang probinsya. Anong parameters ang naging basihan sang PDRRMC? Nga ang kinahanglan ipaidalom sa State of Calamity ang Bugos nga probinsya. News FM Kampyon. Ang detalyo pod kay ka K5 Jenny Kaoyunan. K5 Jenny, mayong hapon.
1: Yes, sa K5 Christian, kaina nag-sapol ang katapos sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Regarding ni K5 Christian, no, sa una, duhang ilang agenda ang update sa gyapon sa preparasyon sa Super El Nino as well as ang declaration o kung ang recommendation nga i-declare sa State of Calamity ang probinsya sa Iloilo bangod sa RSSI. Kaina, gin-present ni Mr. Jeron Magbano ang acting provincial head sang Provincial Agriculture's Office ang mga parameters kag ang updates kung ano ang latest na balaka K5 Christian sa epekto sang RSSI. And as of October 5 K5 Christian, nagdangat na sa malapit 9,500 o kung 9,491 ka mga mangunguma kagyara sa 10,347.2 hectares ang infested na sa RSSI kag 27 local government units na ang may record nga may kaso sang RSSI kag K5 Christian kag tatlo na ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang nag-declare sang state of calamity. Ang una ang Pasig City, ikaduha ang San Rafael kag ang Duenas. So since mayara na kita sang tatlo ka mga local government units sa K5 Christian, pwede na maka-declare ang province. Kaina gin-recommend sang PDRRMC ang declaration sang state of calamity for two main reasons. Una ka K5 Christian, ang mga apektado nga mga nguma naton kung mag-declare ang Bugos nga probinsya ining 27 ka mga mga banwa nga nag-abi may report nga infected sang RSSI, makabaton sila sang cash assistant nga 10,000 pesos halin sa DSWD o kung Department of Social Welfare and Development. Kung dumdaman nimo ang sapasi, ito bala kaging pangunahan ni Secretary Rex Gatchalian, nakabaton to sila. So since kabugos ng province ang 27 municipality na more or less makabaton man. Okay. Amo ang isa sa mga agenda nga gin padulong na Secretary Gatchalian sa tindalikdan sa may probinsya sang Iloilo. Second main reason na K5 Christian is to utilize ang quick response funds sang probinsya sang Iloilo, which is na-mentioned before nga mayara sang 80 million pesos. Pero ka K5 Christian, though tuod nga pwede na ma-utilize ang quick response fund according to Mr. Magbanua nga hindi pa Manila needed sa karon because may sufficient pa nga pondo ang probinsya, which is ang gina-utilize sa karon may bilin pa nga 15 million. So ubuson anay ni ang 15 million pesos before nga magkuha sang budget sa quick response fund because nga hindi lang man RSSI ang ginapanghandaan sini or ginaalatan sang quick response fund. There is the Super El Nino gina-anticipate ang bagyo pa.
0: Ang quick response fund nga 80 million ka K5 Jenny or portion sina di ni makadto, hindi niya portion, hindi niya ayuda para sa mga apektado nga mga planters.
1: Hindi ni K5 Christian, ang quick response funds ni General na ni. When we say quick response fund, amo ni ang gina-utilize bala nga budget kung mag-declare state of calamity. Kung may mga kinahanglan, aside sa declaration of state calamity, kung may mga kinahanglan bala nga mga ayuda ka K5 Christian, nga kinahanglan bala nga, ako, sa name itself, quick response fund. For example, may disaster, may bagyo, di na ginakuha ang assistance nga ihatag ka K5 Christian kung mag-declare sang state of calamity. So ang 80 million na, not necessarily intended intended for RSSI alone. Mm. Amo na gani nga hindi pa pagamiton sang provincial agricultures kaya may ginapahandaan pa nga Super El Nino. May ginapahandaan pa nga dot ito og expecta sa Super El Nino mayara pa sang bagyo nga nagasulod kay Five Christian nga pwede pagamitan sang 80 million pesos.
0: Okay.
1: So amo na ang alatad sang RSSI pero in terms of assistance sa kay Five Christian nga financial assistance wala iya sang may ginapanghatag nga financial assistance ang probinsya sang Iloilo but ang DSWD nga 10,000 pesos nga na-mention naton. Ang ilan naman niya nga gina-focusan sa karon na K5 Christian sa budget nga allotted sa ang provincial agricultures is amo ni ang mga biocontrol measures ni Balaka K5 Christian, mga biocontrol nga mga sapat-sapat ni Balaka gina-culture ni nga
0: pangontra sa RSSI.
1: Nga gina-culture nila pag-create sa laboratory, pag-ubra sa mga laboratories temporarily, pagpadamos ni mga biocontrol measures, agud matap na. Kumbaga, ang ilay ang focus ng provincial agriculture sa karon sa budget nila is a long-term solution to combat RSSI. And once the K5 Christian, no, mayara na kita sa ma-declare na bisan state of calamity, mapasa na sa sangguniang panlalawigan, it is a time na nga ma-establish na ang protocol nga ginatawag ni nga gina-present sa ato ni Gov Defensor kung paano ni i-combat ang RSSI just like ASF.
0: Okay.
1: Muna ang kumbaga ang kaundan sa declaration sa state of calamity due to RSSI.
0: So san oni na tunabalaan ko naprobahan ini isang probinsya K5 Jenny?
1: Actually kay K5 Christian ang timeline hindi pa man gid makatawag sini maka-determine si Mr. Mag Banwa kung saan ni ka K5 Christian, eti probably next week kay sinsang session subong sang sangguni ang panalawigan i-agenda pa ni. Pero if ever i-call urgent ni Gov Toto kag mapatawag sa sang special session, probably this week or next week kay K5 Christian.
0: Okay.
1: So amo na ang update sa karon no, sa RSSI naton kag since nga may recommendation na hulaton na lang naton nga i-accept na sang sangguni ang panlalawigan ining resolution sang PDRRMC.
0: Alright, salamat sa update gikan sa provincial government K5 Jenny Cayuna.
1: Ini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Cafemex nakakapekanana ka detox ka pa report nga gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Cayuna na para sa kampanya balita serbisyo publiko. Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Pampyon Report. El Castigador.
0: Pero kulang na lang mga K5 sang formalidad. So laban-laban siguro i-approve man ang recommendation sang PDRRMC. Nga ipaidalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Para nga magamit ang portion sang pondo, quick response fund, para mabuligan ang aton nga mga farmers, mga planters nga apektado sang halit sang red striped softshell insect. Das 4:18 ay katapusan pakita nga report gikan kay K5 Kim Kaluyo, mabawi siya. Dugin na hatok-hatok sang labo ang iyang nga signal kay ina mga ka-K5. Ang ekonomiya sang Iloilo Province may growth rate nga almost 6% sang 2025. Ano bala ang buot silingon sini?
2: K5 News FM. Pampyon Report.
0: K5 Kim, maming hapon sa liwat.
3: Naka-record sang 5.9% nga growth rate, no, kung kumbaga ang improvement no sa ekonomiya sang Iloilo Province sang tuig 2025. Ini siya ang mas mataas kun ipaanggid no sa growth rate sang Iloilo Province sang year 2024 nga yara gid lamang sa 1.6%. So ang data nga ini kabahin sa Provincial Product Accounts o kon PPA nga ginhiwat no subong adlaw October 13 tuig 2025 sa East and base pa sa data sang PSA Iloilo no kadungan sang PPA o kan Provincial Product Accounts naglabot sa around 232.13 billion ang nangin gross domestic product no sang Iloilo sang 2025 halin sa 219.23 billion sang 2024 kag 215.78 billion pesos sang 2023. So magsiling kita nga gross domestic product product, no, ini ginalakipan sa tanan nga mga kumbaga income na revenues na, no, sang bilog nga probinsya sa tanan-tanan, no, nga mga services. And we have three sectors ginalakipan ini siya, sang industry, sang services, kag agriculture, forestry and fisheries, kag K5 Wakrishan. And base man rin, no, sa Iloilo Provincial Government alongside man sa Philippine Statistics Authority, nga tiang inino nga mga datos, it reflects lang kung baga mayara sang improvement sa ekonomiya, no, sa Iloilo province. Kaya it means, no, kung baga may better opportunities sa mga Ilonggo, nadugangan, no, ang mayara sang trabaho, kung baga nangin mapulupagsik, no, ang mga negosyo kakifive version. And ang isa din, no, sa nakitaan sang dako, no, nga improvement sa Iloilo province, amo ang agriculture, forestry, fishery, no, nga yara sa around 11.4% ang growth rate. Kaya naibaluan nga sa year 2024 during the provincial products account kaki 5 Grishan, kumbaga do nag-negative pa niya siya gani mo. So kumbaga do nag-uluwalsa siya, nakabulubawi-bawi isang 2025 tungod man, no, sa pila ka mga interventions nga ginhimo sa aton siri nga Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr.
0: Tagi ba din ay ka K5 Kim nga ti ang Iloilo province ya is still an agricultural kag fisheries centered nga probinsya kay ti ang aton nga kaumhan ang aton nga kadagatan ya bastante gid, no, sa natural resources sa K5 Kim. Pero there was a time I believe nga daw nag medyo surusaylo kita sa service industry.
3: Yes.
0: No, pero may subong kinakabawi-bawi, no, ang agriculture and fisheries sector.
3: Yes, no, kaki 5 Gershon, from negative nga growth rate, kumbaga doon nagsaka-saka na siya, yara na siya sumuno sa 11.4% nga growth rate, no, kumbaga it's a positive man sa bahin sa aton sa rin nga gobyerno. It means nga effective ang mga nangin programa nila. And according padrigani, no, sa pilaman ka mga representatives ng provincial government sa ginpatigayon nga provincial products account, it is because nga they have these programs. Just like for example ang inani nga ASAP na yon or mangung umasap na yon program. Sa diin ini siya, no, ang centered sa mga farmers naton, sa mga livestock raisers, kag even sa mga fisher folks na sa diin may mga technical assistance, kag dira, no, mayara sang pwede bala ka loan kung pangkapital mo or kung affected ka dira sang kung ano madraga mga kung sa pananom, ti mga insekto, mga kalamidad, kag ti kung sa mga kasapatan naman yati, mga masakit, kaki 5 Christian, no. And actually base man din, no, sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Iloilo nga, kumbaga ang ining pag-improve, no, sang growth rate, it means lang nga nag tawag na, no, kumbaga nag puro pagsik man, kumbaga ang pag-circulate sang kwarta dari sa aton sa ring probinsya. Kag naibaluan nga ang province of Iloilo amo, no, ang may pinakadako nga ekonomiya, no, or GDP sa mga probinsya kag highly urbanized city diriya sa Western Visayas. And actually sa bilog nga riyon sa East, ang GDP for the year 2025 yara sa around 683.44 billion pesos, no? And out of this, 34% ang nangin kontribusyon.
0: Sobra one-third, no?
3: Yes.
0: Sa lima ka probinsya sa Western Visayas, sobra one-third na ginakuha sa Iloilo province, which is expected man, no, kay tidako man kita ya sa kumpara sa ibang nga probinsya, kay kita gyud man sa sentro abi sang Western Visayas, but still, no, 34% is a huge chunk, no, sang gross domestic product sang bugos ng Western Visayas. Ang 2026 ka K5 Kim, why pa datos ang PSA
3: sa 2027 pa na ipa-i-present.
0: Okay. So usually, oh.
3: So amo na ka K5 Kersha, no, actually ti bala naton before dako nga bahin niya sa isang Western Visayas ang una nga ari pa ang Negros. Dako man kira nga kuno kompetensya man sa Iloilo.
0: Oo, dako bilang amot sang Negros sa Western Visayas ang una.
3: Pero ti subong nga ti Iloilo City, Iloilo province, Capiz, Guimaras, no, kaga nga antike lamang ang nabilin kumbaga sa may area, no, pati ang Aklan sa may Western Visayas, ti ang Iloilo subong kumbaga ang nagadala sang ekonomiya sa kabilugan ng Western Visayas.
0: Pero amo man ang NIR ka K5K man basla to nga dako man tanay ang amot sang Iloilo sa Western Visayas, kun wise lang nagsipway ta nagsiparar, no, mo amo man nagyapon. Pero The future looks bright, definitely, para sa Iloilo Province pag-abot sa ekonomiya ka K5 game, no? Kung nabasihan natin ang datos sang Philippine Statistics Authority.
3: Mm. Yes, ka K5, Christian. Dugang na nato, no? Naglibot kita sa buong hapon
0: Nan.
3: Sa pila ka mga balaligyaan sang plastic wares.
0: Agoy.
3: Yan yung mga balde na wala. Mm. Although, kahit yung siyempre, no?
0: Actually, diba, si Kon nagulpi sa ka, presyo sa balde. Kaya tingin na... Basta nga daan may maghambal nga taga-gobyerno nga, oh, bakal na ka mo balde, basi mag-hoarding sa balde.
3: Do parias ang face mask.
0: Oo, damo reseller, bla.
3: Actually, subong, ginadamo, magandang namatay home man kita, even sa social media, no? Sa una, mga balde, ginatago lang sa sulod ng store. Subong, nabalandra, nasagwa. Oh, daraan na ginabutang, butangan pa nila sang pangalan nga El Nino Balde. Butangan pa nila sang pangalan nga El Nino Balde. Nahibaluan nga mayara sang latest pagkita nga statement. No, si Undersecretary Attorney Claire Castro nga gindepensahan niya si PBBM.
0: Ano ko na misunderstand naman na take out of context? Ano
3: wala man na take out of context, kundi valid man ko nung nangin suggestion. Kag it is of great help man kumbaga ang nangin suwesyon. Kaya ang balyati, kinanglanggit man sang balde. Sa muna nga mga panyempo. Garing ang logic, bala ka K5 Christian, nga ti balaan na isang tao. Usually, ulubraho
0: hindi
3: naman na isang
0: tao. Hindi mo na ipagambalan tao. Ah, pag ulan na yung matik, salod na yun.
3: Oo. Kag for example, ang ilabing nga ginasuggest is that, nga mabakal ka sang balde or mag-itipon mo darang tubig, ulan. Tapos gamiton mo. Kung for example,
0: yung model mo sang balde.
3: Oo, ako na damo.
0: Ay, isa pa, isa pagid.
3: May isa, si Kakipay Makoy. Pero ako gani mo, pwede na ako dumanog baligya, manda sa uniform to mo. At actually, nag-arrange ang pinakamanubo nga presyo sang balde dira sa may novelty, New Image Novelty Shop sa Lapas. Dira lang sa kilid sa Lapas Market, 45 pesos. Mm. Ang next siya.
0: Kasi kung sunod lang ni Ka-Kwan, ka...
3: Do mga tatlo kakabo lang sa tubig ang pwede mo masulod na.
0: Gusto lang i-flash sa inuduro na gamo na.
3: Oo, tapos ang nagasunod sa iyang price, yara sa range nga 65 pesos.
0: Okay.
3: Mayara man sang 75 pesos, 120 pesos, kag 215 pesos.
0: Ano mo, isa ka para liguan, bala mo ng buo,
3: pwede na. Oo, na, namunado parius na 215.
0: 200 na, baka mahal na glino.
3: Mahal na gani.
0: Mahal ng mga baldi.
3: Ako ko naman negosyo.
0: Tapos mag inaway, bala ka mo sang asawa mo or sang nubyo mo, buka mo lang.
3: Aw, wasak na mo. Mabayadin ka na galin! Bago walang puli, hubog ka na naman!
0: Tapos, good.
3: Okay, tapos naman na kaki-five, Christian. No? Depende sa quality, kumbaga, the more gandamol, the more siya nga mahal. Kag depende man sa brand, dara, no, sa mga balde, kag naisuriyan natin, dara, ang bagani nila, do, plano nila nga ibang bagay, botang dras, tubang,
0: sa ilang aston. Oo, bantayin nyo lang, kasi ko ni-block ito ng mga mapisan.
3: Okay, tiwala natin nga, ang mga Pinoy, hilig magsakay sa viral.
0: Ah, correct eh.
3: Oh, hilig magsakay sa trend. Kung sinutugin ang back-up yan, paidamo, gabash subong sa presidente, K5 Christian, with the suggestion. Kagang logic, bala no, bagani sa mga pumuloy. For example, matipon ka sa tubig para sa during the season na nga wala-wala na gid, pila pa to ka bulan, antes mo na magamiton.
0: Oo.
3: O, tinirahan na sang lamok.
0: Lamok.
3: Ano pa na nga mga sapat-sapat.
0: Bakal, pagin sila sang inugtabon sa balde, may bligya, madaguro. O mga gamay na blang labador.
3: Pero ito kalain man sang tubig, gabi kong lawi-lawig na blang.
0: O, kalaway na, dugodan log siya.
3: O, dugodan log siya. Actually, bisan gani, tag-tatlo lang kadlaw, butang mo sa dramo ka kay Bob Christian, hindi siya ma-change, bro, hindi siya magamit.
0: Kalaway na.
3: Do medyo gadugodan
0: log. Gapanos.
3: O, do gapanos. Magkagalain ang quality.
0: O, ito sa mga kauturan, tanda, bakal na ka mo balde. O, may basi may komisyon ka na, why man?
3: Ha?
0: Basi may komisyon ka na, sa
3: actually, ma-live ako sa TikTok karon na ma-dra ako ma-live selling sang balde.
0: Ayaw ko rin mga promo tapang pang panagtag ta balde guru ay no.
3: Ah, dami na ang suggestion. Buwas bala o.
0: Promo ta.
3: Oh, kung kapamati ka sa K5, mayara ka sang balde. Dami na mo. Sadya na, buwas bala.
0: Sige. Salamat ka K5 Kim Kaluyo.
3: Opo sa patrol si K5 Makoy SPH Malay pero yung nagpamati Mami Immaculate dira sa distrito sa Lapas dira sa may Mandurriao no sa airport pamilya Manaay Ma'am Antonina and Sir Ricky dira man no sa may Rizal Lapus Ma'am Maymay Ma'am Kaykay titara na mapa kag Ma'am Veronica dira sa may Dagkamay sa Rizal Lapus Iloilo City. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Maraming salamat K5 Kim Kaloyo. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites and beats na.
4: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
0: Why na kita oras mga ka-K5 sa Martes edisyon sang El Castigador. Salamat sa inyong pagpagigupod sa ato. Ito sa isang oras kagtunga. Sagya po ng inyong alagad ka K5 Christian Hagurin para sa kampyon nga estasyon K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga, mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masami ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. One capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
15: Mabakang abutika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
15: Mabakang
10: abutika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.38. Oras ginadulong sa Kalawan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the

0: Bayo Afternoon Newscast. Kakaroon, yari ang inyong mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa Dietri Bayo Afternoon Newscast, Martes nga adlaw, Oktobre 13, 2026.
2: Mga K5 sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawansang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumarsang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural ang antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, ekonomiya sang Iloilo Province, may growth rate nga 5.9% sang 2025, suno sa PSA.
2: Iloilo City Police Office preparado na sa security measures para sa Undas 2026.
1: Sa pihak na bahin, bana patay matapos na stroke sa sulod sang lodging house sa distrito sang Mulo.
2: City Health Office liwat nga magapatigayon sang school-based immunization program.
1: Balita National, proposed 2027 national budget pasado na sa Kamara.
2: Balitang international, 139 ka individual lakip ng mga migrants patay matapos naglugdang ang isa ka bangka sa Djibouti.
1: Balita sa Inampang, Alexander Zverev nagapangaduha karon sa ATP ranking.
2: Balitang entertainment, Breaking Bad star nga si RJ nagtaliwan sa edad nga 34 anyos.
1: Amay ito ba naman ang mga headlines sa ato nagapanguna kaligabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.42. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
3: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Ang masunod nga mga balita lokal ngayon mabatian ni Gadulong sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds, and sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkablaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Naka-record sang 5.9% nga growth rate sa ekonomiya sang probinsya sang Iloilo sang 2025 nga mas mataas kun ipaangged sa 1.6% nga growth rate sang 2024. Ang data gikan sa Provincial Product Accounts o kon PPA sang Iloilo Oktobre 13. Base sa datos sang PSA Iloilo, kadungan sang Provincial Products Accounts naglabot sa 232.13 billion pesos ang gross domestic product o kon GDP sang Iloilo sang 2025 halin sa 219.23 billion sang 2024 kag 215.78 billion naman sang 2023. Sa naglain-lain nga industriya, ang human health and social work activities ang may pinakadako nga growth rate nga naglabot sa 13.5%. Ginsundan ini sa agriculture, forestry kag fishery nga may 11.4% nga growth rate, naglabot man sa 11.2% ang growth rate kag compulsory social security. Dugang pa sa PSA, ang Iloilo ang may pinakadako nga ekonomiya sa mga probinsya kag highly urbanized city sa Western Visayas sang 2025. Ang utdiri yara sa 34% ang nangin kontribusyon sa probinsya sa kabugusan nga 683.44 billion nga ekonomiya sang rehiyon.
2: Samtang preparado na ang Iloilo City Police Office o kung ICPO sa seguridad para sa palabuton nga Undas 2026. Sino kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Deputy City Director for Operations ng ICPO, nagpatigayo na sila sang meeting upod sa City Administrator sang Oktubre 6, agud talakayon ang mga operasyon kag preparasyon para sa Undas. Sino kay Bello, kabahin sa ila koordinasyon sang ICPO, Public Order and Safety Management Office o kung POSMO, traffic enforcers kag mga heads ng local government units. Suno pas opisyal, pareho sang nagligan nga tuig, maga-deploy ang ICPO sang security personnel sa 19 ka-sementeryo sa Iloilo City nga nagalakip sang pulo ka-public kag siyam ka-private cemeteries. Maga-deploy man sila sa mga personnel sa

0: Tatlo ka wharves kag pito ka terminal sa syudad agud masiguro ang seguridad sa publiko sa tion sang undasa samtang magasugod ng skeletal deployment sa Oktubre 30 antes ang full deployment sa Oktubre 31 tub-tub Nobyembre 2.
1: Sa piyakabahin ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Mighty Sea. Kung gusto nyo mangin healthy, mag Mighty Sea. Ginbawian sang kabuhi ang 44 anyos nga bana matapos ini ang na-stroke sa sulod sang lodging house sa Barangay Kutsiro, Mulo, kay ina sang kagahon. Ginpahayag ni pulis sa Captain Ryan Christ Inot ang hipis sang Iloilo City Police Station 4 nga mga alauna kay ina sang kagahon nag-check-in sanday alias Puting kag iabyan sa lodge kun sa din may mga upod sila nga babaye. Alas 2 sang kagahon sa magwa na ang mga babaye kag nagpabili naman ang mag-abyan sa tag sa nila ka hulot para magtulog. Apang pasado alas 5 sang aga naglisensya ang upod ni alias Puting nga mauna na ini pauli apang naabtan sini ang biktima nga nagapangayo sang bulig kag nagahimumugto. Ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang ginbawian ini sang kabuhi. Samtang kompensido naman ang pamilya kag asawa sang biktima nga wala sang foul play sa kamatayon sang iyabana bagod ikaduha na ini ka bisis nga na stroke.
0: Sa dugang nga balita lokal, liwat nga magapatigayon sa school-based immunization program ang Iloilo City Health Office umpisa Oktubre 19 tub-tub Disyembre 13 tuig 2026. Suno kay Mayet Gabanto, SBI coordinator, ang school-based immunization isa ka inisyatibo sa Department of Health ukon DOH sa pagpakigangot sa Department of Education nga nagatuyo nga mabakunahan ang mga estudyante sa pampubliko nga mga eskwelahan. Target sa CHO nga mabakunahan ang mga estudyante sa grade 1 ka grade 7 kontra measles rubella kag tetanus diphtheria. Samtang ang mga babaeng estudyante sa grade 4 to grade 5 ang target nga makabaton sa bakuna kontra human papilloma virus o kun HPV. Ginpasalig man sang natungdan nga ang bakuna nga ilagamiton ang safe, effective kag aprobado sang World Health Organization. Ginklaro man sini nga mga estudyante nga dapat bakunahan ang mayara lamang sang parents consent. Ibaluan nga ginpatigayo ng SBI kada tuig.
1: Alas 5:47 ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX 500 ang Palaya Leaves with Sugared Sugarcane Extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ni para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Nadakpan sa makapulisan ang 24 anyos nga lalaki matapos nakit-an sa iyang dalang bag ang ginaaligar mga drug paraphernalia sa Ruro Port Terminal sa Barangay Sapao, Dumangas, Iloilo pasado alauna kaina sang kagahon. Gikilala ang suspect nga si Nistofer Aluhipan Hertos, isa ka liburer kag residente sa Barangay Mablad, Barbasa Antique. Base sa initial nga report, ginusisa sang duty screener nga si Port Police Officer 1 Ixtor Miguel Induma Tolico, 38 anyos ang duffel bag sang suspect kag na-recover ang isa ka box sang Chesterfield nga sigarilyo nga may unod nga mga ginaligar drug paraphernalia. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang duty screener sa Dumangas Municipal Police Station kag in turnover sang duty police office ang suspect sa nagresponder nga mga personnel sa Dumangas Police Station. Lakip sa mga na-recover ang isa ka improvised tutor nga may residue sang gidapatihan nga shabu, isa ka itom nga duffel bag, isa ka wala sang unod nga box sang Chesterfield nga sigarilyo kag tatlo ka disposable lighter. Gindala ang suspect kag ang mga na-recover nga item sa Dumangas Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag duga nga investigasyon.
0: Samtang naka-record sang 11.4% ang sektor sang agriculture, forestry kag fishing sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2025. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority o kon PSA, ini ang ikaduha nga pinakadako nga growth rate sa mga industriya sa probinsya kasunod sang sektor sang human health kag social work nga may growth rate nga 13.5%. Nagapakita ini sang importante nga papel sa agrikultura sa ekonomiya sang Iloilo ilabi na sa paghatag sa pagkaon kag palangabuyan sa mga mangunguma amuman sa mga mangingisda. Sa kabugasan may growth rate nga 5.9% ang ekonomiya sang Iloilo sang 2025 halin sa 1.6% sang 2024.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Sa ilo kita banwa sa Balita Nasional, ginadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyang magputi ka maghamis ng kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang punggod, buni, katikati kag iban pa. Clinical DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. Ginaprobahan sang House of Representatives sa ikatatlo kagkatapusan nga pagbasa ang 7.2 trillion pesos nga budget para sa tuig 2027. Ang nasabit nga pag-aprobar na tabo eksakto 62 kadlaw matapos ang nabaton sang House of Representatives ang Executive Spending Plan halin sa Department of Budget and Management. Nakakuha ang House Bill number 10858 sang 281 ka mga boto nga pabor, 13 ka boto ang kontra kag isa ka mamalidha ang nag-abstain o kun wala nagpili o kun pabor o kun kontra. Suno kay House Speaker Faustino Buji D. III, halin sa ginaprobahan nila ang proposed budget sa House of Representatives sa Agosto, ginpasiguro nila nga ang ila panindugan nga ang mga tag sa kasintimo sang ila ginabayad nga buhis ang magamit sa husto nga mga kinahanglanon. Bangod sini, ipadala na sa nila sa Senado ang nasamit nga proposed budget agud tun-an. Maghiwat ang mga mamalidha sang Joint Congressional Panel agud nga patigayunon ang reconciliation antes ini formal nga ipasa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr.
0: Sa dugang balita national, gindugangan sa Sandigan Bayan 5th Division sang 90 kaadlaw ang preventive suspension ni Senator Jinggoy Estrada samtang nagapangatubang ini sa kaso nga plunder may kaangtanan sa ginapahayag nga irregularidad sa mga proyekto para sa flood control. Ang nasambit nga mando ginpirmahan ni Associate Justice Zaldi Trespeses kasunod sa pagtapos ang unang suspension nga ginpatuman sa Sandigan Bayan 2nd Division sang Hunyo. Ginmanduan man nga dapat hatagan sang kopya ang Office of the Senate President angot sini. Dugang pa ginpahayag sang korte nga nasulbar na nila ang tanan nga mga motion nga nagkukwestiyon sa legalidad sang case information nga nagaunod sang formal nga mga kaso batok kay Estrada.
2: Balita International.
1: Balita International, ginadulong naman sa kaluan sa Extend the Food Supplement for Men. With Maka and Club Huasca, para sa mga pirimilang ginakapoy, madal si kapuyon, mahina ang tuhod. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa atong dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Hindi magnubo sa 139 ka mga tawo, lakip na ang 15 ka mga kabataan ang napatay matapos nga nagkulob ang isa kasakyan nga may sakay nga masubra 300 ka mga pasahero sa baybayon sang Djibouti. Natabo insidente sang Huwebes sang kagahon sang Biyernes sa Gulf of Aden samtang nagabiyahe ang sakyan pagadto sa Yemen halin sa Djibouti. Kapin sa 380 naman ka mga tawo ang pumuluyo sang Ethiopia ang nakaluwas sa nasamit nga insidente samtang padayon pa ang search and rescue sa mga otoridad sa Djibouti sa 84 ka mga tawo missing. Padayon ang paghatag sang bulig sa mga rescue team sa mga nakaluwas, lakip na ang pagpalig-on sa mga tikang agud nga malikawan ang kasubong insidente sa among ruta.
0: Sa dugang balita international, hindi maglubo sa 20 katawang napilasan sa isa kapaglukup paglupok sa Ramim Ridge sa naaminhan nga bahin sang Israel sang Lunes, Oktubre 12. Suno sa Megan David Adam o kun MDA, nagluntad ang paglupok malapit sa border sang Lebanon. Ang mga biktima, mga estudyante kag mga manunudlo nga yara sa isa ka field trip sa Pier Observation Point. Duha ka tawo ang yara sa critical nga kondisyon samtang tatlong nakaangkon sang moderate injuries kag ang nabilin nga 15 naman ka tawo ang yara na sa maayo nga kondisyon suno sa MDA.
2: Balitang Sports.
1: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa hinampang, ginadulong sa kaluan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinica Spore Biotics para sa pagbulig sa aton nga makapamuhin sang maayo, nagalikawos kita sa mga blatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagapangadwa karon si Alexander Shirev sa rankings ng Association of Tennis Professionals o ATP. Samtang si Jannik Sinner ang nagapanguna sa ranggo apang gitungod sa injury, may chance nga magbago ang ranggo. Ang 29 anyos nga si Shirev ang ginakabig nga pinakatigulang nga player sang tennis nga nakakuha sang una nga pwesto sa ranggo sa una niya nga tion. Nagdaog si Shirev sang kampiyonato sa US Open kag French Open sa mga tuig kag nakalabot man sa semifinals sang Australian Open.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Nagtaliwan sa edad nga 34 anyos ang aktor nga si RJ Mite, nakilala sa iya role bilang Walter Walt Jr. sa award-winning nga crime drama series nga Breaking Bad. Natawos ang 1992 kag na-diagnose si Mite nga may cerebral palsy sang tatlo pa lang katuig ang iya edad apang wala ininangin upang sa iya handom nga mangin aktor. Bangod sa iya kontribusyon sa Breaking Bad, nangin nominado si Mite sa tatlo kaasud-asud nga Screen Actors Guild Awards para sa outstanding performance bayan ensemble in drama series kag nagdaog ang cast sang 2014. Ginpasidunggan man siya sang SAG-AFTRA Harold Russell Awards sang 2013. Pagkatapos ang Breaking Bad, nagpadayon si Mite sa iya career kag nangin guest star sa nagkalain-lain nga programa Lakip na ang Vegas, Switched at Birth, Disclosed kag Now Apocalypse. Luwas sa acting, nagsugod man si Mite sa pagpasundayag bilang disc jockey sang 2015.
1: Ang balita nga inyo nabatian gindulong sa Kalawan sang Tender Juicy Hotdog. Batang TG tayo.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
1: Alas 5:55 nga aton oras Philippine Standard Time. Standby na mga kakifive sa agenda. Magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kaag ako naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. Hindi.

0: ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: mo! DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
1: Masami inauhaw!
2: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
9: Good news!
8: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
13: Hali ka mga langaw! Ari, nakapaborito na ito niya, ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
16: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
18: Sabing patas na proseso. Magandang gabi, ako po si Pinky Well.
19: Ako naman si Willard Cheng.
18: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Naisahan ang depensa, tatlong articles of impeachment, binawi ng prosekusyon. Kampo ni VP Sara, nagbabala ng mistrial. Exclusive professional reputation ni Man Scarpio, apektado na ng mga alegasyon. Exclusive din, makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program pinuna ng COA. Delay sa programa, umabot daw ng higit 300 araw. Isa pang exclusive SSS na lugi ng halos 40 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Kapalit ni Aguda, SSS President at CEO Robert De Claro ay tinalagang DICT Secretary. FTRRD dumalo muli sa status conference sa ICC. At wedding is coming, online landian nina Stephanie Zubiri at Scott Woodward trending.

0: Inakusahan pero hindi binigyan ng pagkakataong kumontra. Yan ang hirit ngayon ng depensa ni VP Sara matapos ilaglag ng prosecution ang tatlong articles of impeachment halos 40 araw sa pagdinig ng kaso. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang reaksyon ng depensa sa kahahantungan ngayon ng kaso?
1: Corina, unacceptable at unfair para sa defense team ni VP Sara ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na i-drop o bitawan itong tatlong reklamo o articles of impeachment laban sa bise. Sabi ni Lead Defense Counsel Sheila Sison, posible raw itong mahantong sa mistrial. Sa agarang ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang umano'y misuse of confidential funds, bribery at grave threats ng bise. Hindi na rin kailangang magpresenta ng ebidensya ang kampo ni VP Sara para sagutin ang mga ito. Pero sa strong objection ni Sison, hindi raw ito simpleng pagpapaikli ng paglilitis. Halos 40 araw nang dininig ang kaso kung saan higit 10 testigo ang naipresenta sa confidential funds at threats allegations. Nagamit na raw ang oras at resources ng gobyerno habang narinig na ng publiko ang mga akusasyon laban sa bise.
2: It goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ho namin papayagan yan.
1: Sabi ni Lead House Prosecutor Jervie Luistro, may iba pang platforms na pwedeng i-consider kung ang intensyon umano ng depensa ay ibahagi ang mga ebidensya sa publiko. Pero ayon sa depensa,
2: platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso.
1: Sa desisyon ng korte, with prejudice ang pag-withdraw sa confidential funds at threat articles. Ibig sabihin, hindi na pwedeng isampaulit ang parehong impeachment allegations sa kasalukuyang termino ng bise at sa 20th Congress. Without prejudice naman ang bribery article na wala pang naipresentang testigo. Sa gitna ng binasang detalyadong ruling ni Escudero, sinabi niyang matagal nang naghahanda ang korte sa mga posibleng usaping lilitaw sa paglilitis pero hindi niya tiyakang sinabi kung kailan inihanda ang desisyon sa pag-withdraw. Unexplained wealth na lang ang matitirang article na pagdedesisyonan ng korte.
2: What is it that we all want from these proceedings? Fairness, impartiality. Every day we come here, we pray. Nananalangin tayo sa poong may kapal at sa lumikha sa ating lahat, bigyan niyo kami ng lahat ng lakas ng loob at tibay ng dibdib, talas ng isip, tatag ng loob para tuktin ang aming tungkulin bilang mga public servants.
1: Persecution pa para kay Sison ang umano'y ginagawa sa bise, lalo na't nilift na rin ng impeachment court ang ruling nito pagdating sa sub judice sa withdrawn articles o yung pagbabawal na i-discuss ang merito ng kaso sa mga na-withdraw na reklamo.
2: We now have what seems to be a, what is this called in ordinary parlance, an FFA, a free-for-all. Free-for-all type of accusing the respondent anywhere and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18.
1: Corina, hinihintay na ang formal offer of evidence ng prosecution para doon nga sa natitirang Article 2 o unexplained wealth na dapat isumite nila hanggang October 23. Merong 10 araw itong depensa mula sa pagkatanggap nito para mag-file ng comments at objections bago magdesisyon yung korte kung alin yung mga ebidensyang tatanggapin nila. At doon naman sa November 9, pagdating ng 10 a.m., defense naman ni VP Sara yung magsisimula ng magpresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya para sagutin na itong unexplained wealth allegation. Balik sa'yo, Corina.
0: So, Hannah, parang sobrang bilis naman yata ng ruling ni Presiding Officer Chief Escudero. Hindi na ba ito kailangan dumaan sa botohan na nakikita ng taong bayan, botohan ng mga senator judges?
1: Corina, tama, no? Medyo mabilis itong naging ruling ni Presiding Officer Chief Escudero kanina dahil in fact pagkapresenta ng manifestation ng House Prosecution pagdating nga doon sa pag-drop nila ng 3 articles of impeachment eh nasa humigit kumulang 30 minutes lang ay nagkaroon na ng mahabang pagbasa ng ruling itong si Presiding Officer Chief Escudero. Pagdating naman doon sa mga kapwa niya, Senator Judges, nagkaroon kasi ng maiksing consultation itong si Escudero sa mga kapwa niya hukom sa gitna ng recess. At may paliwanag dyan si Impeachment Court Spokesperson Reggie Tugol dahil hindi naman daw nila inasahan itong mismong move ng prosecution pero naghahanda raw ang team ni Escudero pati daw yung clerk of court para sa iba't ibang possible scenario sa impeachment trial. Meron na raw nakahanda ng mga outline ng posibleng ruling na dinadraft at finafinalize naman kapag meron ng official na manifestation itong mga partido sa impeachment court. At meron na rin kasing nauna na prosecution manifestation noong October 6 na i-drop nga nila itong bribery article. At sabi ni Tunggol kanina, meron daw paghahanda doon sa mga possible scenario setting na ginagawa ng kampo ni Escudero pero hindi raw ibig sabihin na inaasahan na nila agad itong nangyari kanina na pag-drop nga formally ng 3 articles of impeachment. Corina.
0: So ano ang dahilan na, Hana? Malinaw na ba ito? Kasi sa marami siguro hindi nila alam bakit dinra pagkatapos na maglaan ng napakahabang panahon, maraming araw, nga naman, nayurakan na nga naman ang reputasyon ng vicepresidente. Pagkatapos hindi bibigyan ng pagkakataon na idepensa or can they still go ahead and come up with the defense even if the prosecution is dropping the 3 articles.
1: Wala pang formal explanation ang Senate Impeachment Court as to why they formally decided to drop the 3 impeachment articles. Pero pagdating doon sa pagkakataon ng depensa na magpresenta, yan yung hihintayin natin in the next 24 to 48 hours dahil hihintayin natin yung kanilang final comment doon nga sa pag-file or pag-lift ng sub judice ruling. Ito yung pagbabawal sa pag-discuss ng merits of the case, Corina. At titignan din natin kung kasama doon sa komento ng defense team ni VP Sara kung ano ba ang magiging daloy ng kanilang pag-present ng evidence by November. Yan ba ay kung mag-express sila ng intent to actually present the evidence doon sa mga nakaraan ng pinresenta ng House Prosecution or kung iiwanan na rin ba nila ito at formally ay mag-move na doon sa unexplained wealth allegations na natira nga ng Senate Impeachment Court. Corina.
0: Ayun, narinig natin kanina, parang ayaw nilang pumayag, ano? Pero okay, huling tanong, ano nang mangyayari doon sa mga confidential o sensitibong yung mga records, information na lumabas sa Senate Impeachment Court ngayong binitiwan na yung 3 impeachment articles?
1: Corina, mananatili sa Senate Impeachment Court records itong mga lumabas na information doon sa impeachment trial kahit na-drop na itong 3 impeachment articles dahil kasama yan doon sa ruling ni Escudero kanina na hindi raw buburahin or aalisin dahil lang na-drop nga yung mga yon pero hindi raw automatic na pwede nang isapubliko itong confidential information dahil i-review muna ng clerk of court kung aling records yung pwedeng ilabas, kung alin yung mga dapat nilang takpan na sensitive details at kung alin yung mananatiling sealed or limited yung access at itong mga kopya ng sensitive documents na ibibigay para doon sa official use ay lalagyan din daw ng watermark na tutukoy doon sa recipient para raw matrace kung saan galing yung mga kopya. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Talaga lang daw malakas ang ebidensya ng prosecution sa alegasyon ng unexplained wealth. Kaya binitawan na ang tatlo pang reklamo. Yan ang buwelta nila sa depensa na nagsabing unfair ito sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Dexter Ganide live mula sa Senado. Dexter.
3: Pinky, kumbinsido ang prosekusyon na sapat ang lahat ng mga ebidensyang kanilang nailatag para patunayan yung 817.87 million pesos na unexplained wealth ng Vice President. Kaya naman kanilang idinirinap na o tinanggal na nila yung tatlong iba pang impeachment charges. Pinaliwanag ni Lead Prosecutor Gervie Luis daw na hindi intensyon ng prosekusyon na baliwalain ang mga naggamit ng resources ng gobyerno sa desisyon nilang i-withdraw na ang tatlong articles of impeachment. Dalawa kasi rito ang una na nilang tinalakay sa impeachment court sa nakalipas na 39 na araw at nakapagpresenta na sila ng mga testigo at mga ebidensya. Hindi rin anya intensyon ng prosekusyon gaya ng pinalutang ng depensa na unfair sa Vice President ang pag-withdraw sa naturang articles of impeachment dahil hindi na mabibigyan ng pagkakataon para ilatag ang mga counter-evidence at witnesses para pasinungalingan ang mga paratang ng prosekusyon. Paliwanag ni Luis Taro, katunayan ang kanilang desisyon ay nabuo lang matapos ang mabusising pag-aaral kung ano ang makabubuti para sa impeachment court, para sa publiko at maging sa respondent na si BP Sara. Nagkaroon din naman niya ng pagkakataon ng depensa para magsagawa ng cross-examinations sa mga iniharap nilang testigo sa mga binawing articles of impeachment.
4: Our beloved countrymen has all the right to know, witness, and be informed of the conclusion of all these impeachment processes, which started as early as 2024. Second, Your Honor, we express our concern for the Honorable Impeachment Court, considering the equally important legislative functions that they need to face as well. That includes the regular bills pending before the Senate, and most importantly, the much anticipated budget hearing for General Appropriations Act of 2027, Your Honor.
3: Pinky, sa panig naman ng depensa, sinabi ni Attorney Michael Wesley Powa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara, nakaklaruhin pa niya sa impeachment court yung naunang sinabi kanina na maari nilang talakayin kung dumating man yung pagkakataon na sila na ang magpresenta ng mga ebidensya at testigo yung mga issue kaugnay ng Article 4 at saka yung Article 1. Samantala, sinabi rin kanina na umaasa ang defense team na hindi pa final yung naging pasya kanina ng presiding officer Chief Escudero kaugnay dun sa sub judice rule dahil sa ngayon parang naiipit daw kasi sila, Pinky, dahil hindi nila maaring talakayin sa publiko yung Article 4 dahil nakabinbin pa sa Quezon City RTC yung reklamo laban kay Vice President kaugnay dito at may gag order ang Quezon City RTC na hindi dapat pag-usapan ng OVP o ng defense team ni Vice President ang may kaugnayan dun sa issue ng grave threats. Pinky.
0: Napanood ko din yung portion na yun, ano, Dexter, at sabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero, nagpasalamat nga siya kay Attorney Powa dahil nga meron silang gag order. In other words, kahit natanggalin mo yung sub judice rule dito sa grave threats, ay hindi pa rin nila pwedeng pag-usapan dahil nga merong pending case at gayon din may gag order. Dexter, nasabi ba, nagkaroon ba ng press conference matapos yung trial ngayong araw mula sa defense? Nagsabi ba sila ng timetable kung kailan sila magpapasya hinggil doon sa pending na motion sa impeachment trial nga regarding this sub judice?
3: Ang binanggit ng depensa dyan, kailangan nilang ma-informahan kaagad ang korte dahil gusto nga nila na panigan ni Presiding Officer Chis Escudero yung motion for reconsideration ni Senator Kiko Pangilinan dahil nalalagay sila sa alanganin doon sa naging ruling, doon sa sub-judice rule, dahil ang prosecution, maaari nilang talakayin na ngayon sa publiko yung issue ng grave threats. Pero dahil sa gag order ng Quezon City RTC, tali ang kamay ng depensa sa nasabing issue. Kaugnay naman doon sa pagbawi, Pinky, ng Articles of Impeachment, bagamat tanggap nila, kung kahapon, parang naririnig natin yung mga awiting My Way dahil the end is near at saka we've only just begun para dun sa panig ng depensa. Ngayon, parang naririnig natin yung awiting Nanghihinayang. Pinky.
0: Kaya mo bang ikanta, Dexter?
3: Kailangan muna natin mag-practice dun sa awitin na yan. Pero parang ganun nga ang binabanggit nila. Sana sabi nila maklarify na ng impeachment court kung pwede ba nilang talakayin, hindi lang Article 2, pagdating ng November 9, ang kanilang ibibista, kundi maaari din nilang talakayin yung issue ng unexplained wealth. Dahil gusto nilang i-explain daw, sabi ni Attorney Michael Poa, yung issue kung bakit may merigis piatos, kung bakit may ganung mga halaga doon sa unexplained wealth. Piggy.
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Pwede din ang di na natuto.
0: Pwede rin.
5: Pwede rin. At hindi ko siya kakantahin. Okay. Kaugnay niyan, makakausap po natin Attorney Tranquil Salvador na nagsilbing defense lawyer noong corona impeachment trial. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Salvador.
6: Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Corina. At sa lahat ng nandiyan at sa lahat ng nanonood sa inyo ngayong gabi.
0: Nagulat ho ba kayo sa desisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlong articles of impeachment?
6: Well, hindi ako ganun nagulat, pero yung sobrang nagulat, pero nang ramdam ko na I think they're looking at how to speed up the process.
0: Is that all yun it is, you think?
6: No, ano kasi ako, allow me to explain this. No? Kasi sa tingin ko, naniniwala ang prosecution to this extent that they have sufficiently presented their side, especially dun sa unexplained wealth. Sa tingin ko sila, kumbinsido sila, na ilatag na nila yan. And because of this, gusto nilang i-isolate na lamang ang discussion pagdating sa Senado doon sa article na yon. That's why I think intentionally, dinecide nila, i-drop na namin itong misuse of confidential funds, i-drop na namin itong grave threats. Tapos initially, di ba, nauna na, din-drop na nila yung bribery matter. So ngayon, anong epekto nitong pag-drop na ito nung mga tatlo na yon? Ibig sabihin, mas shortening period. Pangalawa, ma-isolate yung discussion sa unexplained wealth. So kung ganun, kung babalik ito na Nobyembre on matter of the process, kung gaano kabilis ito, baka nga talagang hindi mo naman kakailanganin hanggang Disyembre or early December ka lamang, tapos na yung presentasyon na ebidensya. Kasi isang artikulo na lamang haharapin mo. So that's how I see it. Gusto nilang i-isolate yon. At maaring sa tingin nila, maliwanag na to sa publiko. At baka naintindihan na rin ng boboto. Yun ang tingin kong pananaw nila ron.
0: Mm-hmm. Pero ang ibig din pong sabihin nito, ayon naman sa depensa, ay naipresenta nila at nayurakan na nila ang reputasyon. Naipresenta na po nila ang kanilang panig at nayurakan na ang reputasyon at ang mga rights ni VP Sara to defend herself against those particular accusations sa pagkakataong ito na kanila pong tinatanggal na yung tatlo na artikulo. Isn't it unfair?
6: Okay. Politically, talagang ganun na observation nila. Kasi tandaan mo, part of this is messaging, part of this is communication. Kasi political exercise to. Sa kanilang pananaw, medyo nasaktan na kami dito eh. Ano, parang ex parte, napaliwanag yung side ninyo, tapos bigla niyong sinabi, hindi na ito kasali. Di ba? Parang ganun.
0: Yes.
6: So that is the general feeling. Now, the challenge now for the defense now is paano nila naman itatahi ito. How can they intertwine and connect the evidence in those dropped articles dun sa unexplained wealth? Paano ko sinabi yun? Paano nila mapapakonect yun na yung in a way that they could establish the relevancy of their evidence kahit na ebidensya doon sa mga artikulo na yun, nakakabit doon sa unexplained wealth. Mm. Parang nakatulad ng sinabi nila, yung mga pangalang ibinigay na sinasabi ng mga hindi totoong pangalan, ay mapaliwanag nila at iba pang mga bagay. And that is where the skill of the lawyer, and I'm talking of the legal side of things, na maipasok niya ang ebidensya na yan.
5: Okay, so but this is all within the rules of the Senate. Hindi po illegal itong ginawa po ng prosecution.
6: Well, ganito, maganda yung tanong mo. We will have to discuss that legally, okay? Kasi diniscuss natin kanina, political, tingnan natin legally. Tingnan natin sa standpoint ng ruling ng presiding officer. Mm. In a civil case, pwede ba yung gawin? Okay, in a civil case, can the complainant himself or herself dismiss his own case? That's provided for in Rule 17, kung civil case yan. Rule 17 ang rules of court. Pwede patapos siya mag-file, ma-realize niya, i-withdraw. Ngayon ay may response na discretion ng hukuman. E nag-exercise ng discretion. In a criminal case naman, pwede bang gawin yan na may criminal information na? Pwede rin yan. For instance, okay, ang prosecution, ang nangyari doon ay sabi nila, i-file ang kaso sa court. Tapos later on, umapil yung akusado, umakit sa Department of Justice. Sinabi ng Department of Justice, hindi dapat final yan. So you are hereby directed to withdraw that criminal information. So pwede sila mag-file ng motion. But at the end of the day, as mentioned by the presiding officer, the ruling is Crespo versus Mogul. Nasa jurisdiction na yan ang hukuman. So prerogative na nila yon. And in this instance, the Senate exercises discretion to allow them to drop it. Hmm. So both civil and criminal may proseso para mangyari yung katulad niya.
5: Hmm. Wow. Kung ako rin kasi, magre-reklamo din ako. Well, you know, it's all... can this be a mis... Can it be considered a mistrial?
6: Well, ay, hindi ko nakikita eh. Alam mo, mangyayari lang yan kung depende. Ang inaabangan natin, nakita na pag-usapan natin yung legal, nasabi natin yung political impact sa depensa. Ang palagay ko, dapat nating abangan kung ano yung political moves nila. Kasi, okay, siyempre, kailangan nilang... Kung at this point in time, ano sila eh, ginamitan sila ng procedural move. So meron siyang legal, which is within the parameters ng hukuman, no, na ginrant ngayon. At sa political, titingnan natin how they will use their political skill to be able to weave around their present predicament.
5: Maraming salamat po, Attorney Tranquil Salvador.
6: Ay, maraming salamat po.
7: Hindi na raw inaasahan ni VP Sara na magiging patas pa ang gobyerno. Sinagot ng BC ang mga bagong alegasyon ng NBI, kaugnay sa mga ari-ari ang pag-aari umano niya at kanyang pamilya. Una nang sinabi ng ahensya na hindi tugma ang mga halaga nito sa declared sal-em ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
8: Meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya ng mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin. At ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya. Pinag-uusapan namin ng mga abogado, napakarami naman ng mga legal recourses sa ginagawa ni Madriaga, ni Gracioso, ni Matibag, ni Trillanes. Kaso we do not expect fairness from the government in general.
9: Mariing pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon tungkol sa mga kinikwestiyong ari-arian na kanya umanong mga pagmamay-ari. Nagsilbing keynote speaker ang Vice Presidente sa ginanap na 52nd Philippine Business Conference and Expo sa Maynila ngayong araw.
10: So what is my purpose in all this political chaos? To set the bar high for empowerment. A dream for our country cannot belong to one person alone. Certainly not one politician alone. It belongs to all of us Filipinos. And so whether or not I become president, one thing is certain. The bar has been set high.
9: Bago ito, kinondena ni VP Sara ang NBI dahil sa mga panlilinlang na ito umano ang dahilan kung bakit tinanggal ang NBI bilang testigo ng prosekusyon sa kanyang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, pera ng taong bayan ang ginagamit sa pagpapatakbo ng ahensya. Kaya dapat tiyakin nito na ang bawat hakbang ay legal, may katotohanan at para sa kapakanan ng bayan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
5: Pumalag ang kampo ni Attorney Man Scarpio sa mga alegasyong tumanggap ng pera mula sa China ang kumpanyang iniuugnay sa kanya. Ang asawa ni VP Sara may matapang ding hamon sa administrasyon. Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
11: Dumadaing na ang kampo ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Nadadamay na raw kasi pati ang kanyang professional reputation, business at legal career sa mga alegasyong lumulutang sa impeachment trial ng BC. Bumalag din ang kapo ni Carpio sa sinabi ni PBBM na posibleng ituring na national threat at the highest level kung mapapatunayang tumanggap nga ito ng milyong piso mula sa Chinese government o companies.
12: Kung magne-negosyo ka, possible naman may clients ka from different countries than if you are into the exporting business. So yung problem na kasi ngayon, masyadong madaming insinuations. Porket ganito yung isang client, automatic may national security risk. Basta yung sa amin lang talaga, legitimate business naman yung KL88.
11: Hamon ni Carpio sa Marcos administration, patunayan ng mga alegasyon. Ayon sa AMLAC, nasa 300 million pesos ang natanggap na remittances ng Cali 88 Foods Corporation mula sa mainland China at Hong Kong. Dating major shareholder sa kumpanya si Carpio at nasasaliin din ito ni VP Sara nitong nakaraang taon. May paliwanag din si Carpio sa sinabi ng prosecution witness si Attorney Alexander Cabrera na mula sa Isla Lipana & Co. tungkol sa higit kalahating milyon na gastos ng credit card ni Carpio sa next door sa Davao City at Malaysia.
12: Galing yun sa personal funds niya. So, yung transactions din doon were done via the group. Pero siya lang yung spearhead. Problem na talaga is masyadong madaming insinuations to, na parang porket ganito yung bill, consequently criminal agad.
11: Sakali raw mag-issue ng sabi ng Senate Impeachment Court para hingin ng mga dokumento magpapatunay sa paliwanag ni Carpio, handa naman daw itong magsumite para mapatunayang walang naging paglabag sa mga transaksyon ng asawa ng bise. Tinanong din ng Billionaire News Channel kung nag-uusap ba ang mag-asawa tungkol sa mga isyong kinakaharap nila.
13: Kasi parehong nalalabas yung transactions nila eh.
12: Hindi namin dinidiscuss na rin yung ganyang side kasi it's a complicated situation kasi considering may impeachment trial, tapos meron ding private side si Attorney Man. So hindi lang namin dinidiscuss na yun out in public for legal reasons and defense strategy reasons.
11: Sa ngayon, nakamonitor lang daw muna si Carpio kung may paglabag ba sa konstitusyon o malicious acts sa mga pagdinig at tumatalakay sa kanyang mga transaksyon. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Nagsumite na ng affidavit si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte sa NBI kaugnay ng mga alegasyon ni self-confessed bad man Rodolfo Gracioso Jr. Inakusahan ni Gracioso si Duterte na nakatanggap ng mali-maletang pera na kinamada niya mismo sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang pahinang general denial ang isinumite ng abogado ni Duterte.
14: May pinasa na affidavit si Congressman Pulong, kine-question nga lang ang jurisdiction ng NBI to do the investigation. Just an answer from his lawyer. Sabi lang, this is a general denial.
7: Sa kabila ng impeachment trial, tiwala pa rin ang mayorya ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Batay sa SWS survey, nakuha ni VP Sara ang 56% trust rating nitong Setyembre. Pero mas mababa ito kumpara sa 57% na naitala noong June. Bagamat mas mababa kaysa sa trust rating ng bise, tumaas naman ang numero ni PBBM. 36% ng mga Pilipino ang tiwala sa Pangulo nitong Setyembre, kumpara sa 34% noong Hunyo. Ginawa ang survey mula September 21 to 27 sa 1,500 respondents.
5: Twice in a row, matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya para sa ika-apat na status conference ngayong araw. Pinag-usapan naman ang listahan ng mga testigo at ebidensya na ipepresenta ng prosekusyon. Ang detalye sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands. Kevin?
15: Sa ICC, Okay, si dating Pangulong natin. Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo.
5: Balikan natin si Kevin Manalo kapag na-establish na po natin ang ating mas malinaw na linya mula sa The Netherlands.

0: Dalawa pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang tumestigo sa day 2 ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-deliver daw sila ng pera sa apat na tirahan ng kongresista. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Absent si dating House Speaker Martin Romualdez sa ikalawang araw ng kanyang bail hearing sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback sa flood control projects. Sa day 2 ng pagdinig, iniharap ng prosekusyon ang dalawa pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na si Nahil Navidad Jr. at Christopher Esquivel. Unang sumalang sa witness stand si Navidad. Ayon sa kanya, sa tatlong taon niyang pagtatrabaho kay Zaldico, nasaksihan niya ang higit 10 beses na pagbibilang ng bundle ng mga pera ng aide ni Ko na sina John Paul Estrada at Mark Texay sa Horizon Homes, unit ni Ko sa Taguig City. Sangkot o may partisipasyon din umano siya sa deliveries ng pera sa apat umanong tirahan ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park, Makati City, Aguado Street, Maynila, Tamarind Street, South Forbes Park, Makati City, at Nara Street, Forbes Park, Makati City. Sabi ng Maleta Boy, hindi niya personal na nakitang pera ang laman ng mga maleta nang i-deliver ang mga ito sa mga nabanggit na address. Pero nalaman niyang pera ito dahil nababanggit sa kanilang group chat ang deliveries ng mga basura na ibig sabihin umano ay pera. Mabigat din anya ang ilan sa mga maletang kanilang binubuhat kaya hinala niya ay pera ito. Aminado si Navidad na hindi niya personal na nakita si Romualdez sa anumang deliveries. Sinuri rin sa korte ang cellphone ng testigo para silipin ang conversation sa kanilang group chat kasama ng kanilang team leaders. Makikita umano rito ang panghihikayat ni Colonel William Dominguez sa kanila, isa sa mga team leader ng Maleta Boys. Gayunman, hindi nabanggit kung ano ang layunin ng panghihikayat. Hindi rin flash sa screen ang mismong screenshot. Tumestigo rin ang isa pang Maleta Boy na si Christopher Esquivel, nakabilang din umano sa pagde-deliver ng mga maleta noong November 21, 2023 sa McKinley Road. Anya, pinayuhan siya ni Estrada na ingatan ang maleta dahil pera ang laman nito. Nalaman din daw niya na pera ang laman ng mga maleta dahil may mga post-it umano na nakalagay sa mga ito sa Horizon Homes kung saan nakasaad ang mga halaga ng laman ng mga ito depende sa laki mula 10 million pesos hanggang 70 million pesos at tinanggal ang post-it bago i-deliver sa McKinley Road. Gayunman, hindi rin anya niya nakita si Romualdez sa isinagawang delivery. Ipagpapatuloy ang susunod na pagdinig sa Webes kung saan inaasahang ihaharap ang isa pang Maleta Boy na si Rodante Orbilio para patutuhanan ang testimonya ng mga naunang Maleta Boys na sumalang sa witness stand. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya sa ikalawang beses para sa ikaapat na status conference ngayong araw. Balikan natin ang agenda report ni Kevin Manalo live mula sa The Netherlands. Kevin?
2: Corina, gaya ng inaasahan ng korte, muling humarap sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo na nakasuot ng earphones habang nakaupo sa likuran ng kanyang mga abogado. Tinalakay sa status conference ang mga paghahanda para sa nalalapit na trial na nakatakdang magsimula sa November 30. Una na rito ang request ng depensa para sa family visits ng mga kaanak ni Duterte pagsapit ng trial. Mahalaga raw ito para sa mental welfare ng dating Pangulo. Kabilang din sa agenda ang magiging daily hearing schedule. Sa unang linggo, iminungkahi ng korte ang apat na one-hour sessions bawat hearing day na may 30-minute hanggang one-hour breaks sa pagitan ng mga ito. Maari pang baguhin ang mga susunod na schedule, partikular ang breaks, depende sa rekomendasyon ng medical officer ni Duterte. Tinalakay rin ang bilang ng mga testigo at ebidensyang ihaharap sa trial. Ayon sa prosekusyon, 5 hanggang 6 na testigo ang posibleng humarap sa korte, habang ni-restructure naman ito ang mahigit 5,000 key evidence items na nabawasan na ng halos 1,300 items. Kabilang sa mga ebidensyang tinukoy ang mga news clippings ukol sa bilang ng mga pagpatay noong alkalde pa si Duterte. At maging ang mga opisyal na dokumento mula sa Philippine National Police na siyang naglalaman ng mga quote-unquote accomplishments o bilang ng mga napatay sa Administrasyong Duterte na abot sa 3,967 na katao na napas lang sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2017. Nais din ng prosekusyon na gamitin ang mga naunang naitalang testimonya ng tatlong testigo sa ilalim ng Rule 68 sa halip na pagharapin sila ng live sa korte. Pero hindi pa pinal ang mga panukalang ito. Pag-aaralan pa ng hukom kung aling mga ebidensya at testimonya ang papayagang gamitin sa trial. Hinimok din ng korte ang prosekusyon kung kailangang isailalim sa review ng kanilang mga abogado at hindi lamang sa mga analyst ang lahat ng dokumento na siyang makapag-validate dito. Ayon kasi sa depensa, may mga detalye dito na hindi umano konektado sa war on drugs, kundi maaring personal na issue. Natapos na ang unang session pero magre-resume ito para sa pagpapatuloy ng diskusyon mamayang 12:45 PM Central European Time at inaasahan ng korte na present pa rin si Duterte. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa Netherlands. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Kevin Manalo. Nag-uulat live mula sa The Netherlands. Exclusive, makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program. Pinuna ng COA. At Laguna Governor Sol Aragones nireklamo na naman sa Ombudsman. Susunod yan sa agenda.

Check muna tayo ngayong Martes sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabigat naman ang northbound lane. Sinita ng Commission on Audit ang delayed implementation ng school feeding program ng Department of Education. Sa eksklusibong dokumento na nakuha ng politiko, higit 300 days umanong atrasado ang pagpapatupad sa 681 million pesos na programa na maghahatid sana ng pagkain sa mga mag-aaral sa siyam na rehiyon. Naitala sa Calabarzon ang pinakamalaking halaga ng delayed program, sinundan ng Ilocos, Bicol at Central Luzon. Batay sa report ng Commission on Audit, dala umano ito ng procurement problems, delayed funding

0: mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
1: Nahaharap ngayon sa ika-apat na reklamo sa Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones. Sa bagong complaint ngayong araw, isang umano'y unlicensed chemotherapy center naman ang kinwestiyon ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna. Ang depensa ng gobernadora sa agenda report ni Joash Malimban.
2: Nagsampa ng reklamong graft at grave abuse of authority sa Office of the Ombudsman ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna laban kay Governor Sol Aragones at apat na iba pa. Pinaiimbestigahan ni Nakalamba City Councilor Christian Nino Lahara, former Laguna Medical Center Officer Jonel Osho at Board Members Carla Adhar Lahara at Lorenzo Zuniga Jr., ang isang chemotherapy center na nag-ooperate sa bayan ng Santa Cruz kahit na wala umanong lisensya. Ang operasyon ng clinic isinasagawa para mismo sa loob ng public hospital na Laguna Medical Center. Kabilang sa mga katunayang isinama nila sa kanilang complaint affidavit, ang notice of violation at cease and desist order na inihain ng Department of Health sa chemo center noong Setyembre.
3: Ang chemotherapy center, gaya po ng sulat ng DOH, ay meron pong mga panuntunan. Meron pong regulasyon. Ito ay dadaan sa masusing pag-aaral ng DOH, ng Department of Health. At hindi pa po sila nakaka-comply doon.
2: Dagdag pa ni Board Member Adhar Lahara, bagaman ipinapakita sa social media na libre ang chemo sessions, questionably umano na kinukuha ang PhilHealth numbers ng mga pasyenteng pumupunta sa center.
4: Mali na sabihin na ito ay libre dahil hindi ito libre. Ito ay pondo ng pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth na binabayaran ng PhilHealth sa mga pribadong health provider.
2: Bukod kay Governor Aragones, respondents din sa reklamo sina Provincial Health Officer Dr. Jose Enoncillo, Laguna Medical Center Chief Dr. Leticia Alcala, Chemo Center Manager Salve Capacete at ang chairman ng We Hope Medical Group na si Dr. John Paul Aklan. Ang kumpanya ni Aklan ang nabigyan umano ng lease agreement na mag-operate sa ospital, nationwide ang operations ng We Hope Medical Group at nakafocus sa zero billing chemotherapy programs. Sa isang pahayag, iginiit ng kumpanya na walang government funds na ginagamit sa kanilang chemotherapy sessions. Nanindigan din sila na hangad lang nilang matulungan ang cancer patients at hindi masangkot sa anumang kontrobersya. Kaugnay ng question sa legalidad ng operations, handa raw silang sagutin ito oras na matanggap ang kopya ng reklamo. Sa isang Facebook post naman, iginiit ni Governor Aragones na political harassment lang ang pagsasampa ng reklamo, gayong ika-apat na complaint na ito laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, sasagutin nila ang mga alegasyon sa tamang panahon, oras na matanggap ang complaint. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: Balde-balding utak daw ang kailangan ng mga obstructionist ng administrasyon para maintindihan kung ano ang plano ni PBBM sa paparating na Super El Nino. Ayon yan mismo sa palasyo. Ang buong detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
6: Sa umano'y mga obstructionist ng gobyerno, itinuro ng Malacanang ang pagpuna ng publiko sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kaagapay ng government interventions ay ang parte rin ng publiko na mag-ipon ng tubig laban sa paparating na Super El Nino.
7: And part of that public service and those public service messages will be, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to.
6: Mabilis na nag-viral ang sagot na ito ni PBBM na sinigundahan pa ni Vice President Sara Duterte at sinabing wala talagang maaasahan sa presidente. Sagot ng palasyo.
8: Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
6: Hindi raw biruan ang Super El Nino, kaya hindi raw katawa-tawa ang mga pahayag ng Pangulo, lalo't matagal naman na raw kasama sa water conservation measures ang pangongolekta ng tubig ulan. Hindi rin daw ito mensahe ng pagkakanya-kanya dahil hindi lang naman daw sa rainwater collection nakatutok ang interventions ng gobyerno at ng El Nino Task Force na kinabibilangan ng mga pangunahing ahensya ng mga apektadong sektor gaya ng agrikultura. Sa press briefing ng El Nino Task Force noong October 5, inabisuhan ng DOST Pag-asa ang publiko na by end of March 2027, lahat ng probinsya ay makararanas na ng tagtuyo o drought at magtatagal din ng Super El Nino hanggang sa buwang ito. Tanong ng Malacanang, Sa lahat ng tugon ng gobyerno sa El Nino, bakit balde lang ang napansin ng mga kritiko ng Pangulo? Panghuling mensahe ng palasyo, ang bagong Pilipino raw hinahasa ang utak para ang mensahe ng presidente naiintindihan at tumatatak. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaire News Channel.
0: Kumpas umano ng Malacanang ang dahilan ng pag-over the backod ni Senador Mark Villar sa mayorya ayon sa isang political analyst. Kumbinsido rin siyang taktika na may Villar sa magkabilang paksyon ng Senado para sa survival ng kanilang apelyido. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
9: Naniniwala si political analyst Julio Tihangki na may kinalaman ang Malacanang sa paglipat ni Senator Mark Villar sa mayorya sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Tihangki na halos lahat ng miyembro ng minorya ay may kinakaharap na kaso na pwedeng gamitin laban sa kanila.
10: It's not beyond the palace and the administration. In fact, they would be faulted for not doing it to put pressure on the vulnerable senators to go their way, especially with this existential political issue that is the impeachment conviction of the vice president. No, Cayetano led the bloc in the Senate are all ironically politically vulnerable because they have issues and potential scandals hanging over their heads.
9: Paghilinaw naman ng profesor, malabong sumunod si Senator Camille Villar sa kanyang kapatid sa paglipat sa mayorya.
10: The fact that the Villar split, no? One with the minority, continued to stay on with the minority, Senator Camille, and the other one, Senator Mark with the majority, is a compromise because, of course, the Villar does not want to cut their political ties with the Dutertes whom they have propped up and supported all these years.
9: Dismayado naman si Tihangki sa pagtalaga kay Senator Mark Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works. Nadawit kasi ang senador sa flood control scandal.
10: Kaya nga inaasunto itong mga Villar dahil nga unang-una sa conflict of interest nung naging DPWH Secretary si Senator Mark Villar, tapos ngayon may kaso sa kanya. Tapos for the longest time, no, ang hawak ng mga Villar sa Senado mula pa kay former Senate President Manny Villar, kay Senator Cynthia Villar, ay mga komite na may kinalaman yung negosyo nila.
9: Paniwala ni Tihangki, ang pagkakaroon ng Villar sa parehong grupo sa Senado ay para matiyak ang political survival ng pamilya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
0: Tila namimili raw si VP Sara ng pupunahin matapos mapansin ang foil drug smuggling sa Laos at Thailand na balak ibiyahe sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, bakit itinuturo sa ibang tao ang usapin ng droga? Gayong kasasabi lang ng PDEA na biyaheng Mindanao ang mga ilegal na kargamento. Huwag daw sanang maliitin ng bise ang trabaho ng law enforcement agencies dahil hindi nagtatago ng impormasyon ang mga otoridad.
8: Ang nakakaya po siguro ay ito na ganap noong 2018 na huli ang Shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says Shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PDEA at the time ay nagsabing mayroong Shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing Shabu na ito?
5: Nakapag-umpisa na sa kani-kanilang tungkulin ang mga bagong kalihim ng PCO at DICT. Pero bakit nga ba madalas ang rigodon ng Marcos Jr. Administration? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
6: Hindi alintana para kay newly elected Communications Secretary Lino Cayetano na nasa kabilang kampo ng politika ang kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Ngayong araw na numpa kay Pangulong Bongbong Marcos si Cayetano, kasabay ng panunumpa ng panibagong DICT Secretary, ang presidente ng Social Security System na si Robert Joseph Declaro.
11: It doesn't change anything. I think tulad nyo, tulad natin lahat dito, I think the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
6: Sabado, October 10 daw, nalaman ni Cayetano na uupo na siyang kalihim mula sa pagiging general manager ng People's Television Network, ang state-run media sa Pilipinas. Ang direktiba lang daw ng Pangulo ay maiparating ni Cayetano sa publiko ang mensahe ng administrasyon ng maayos. Bilang ika-anim na kalihim ng PCO in 4 years, tinitingnan ng Cayetano leadership ang bumaba sa level ng mga komunidad dala ng fast-paced changes ng komunikasyon sa panahon ngayon. And speaking of changes, ang pagbabago raw ng panahon ang dahilan ni PBBM kung bakit papalit-palit ng kalihim ang communications arm ng gobyerno.
12: And the reason that we have this high turnover is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. In the beginning, we were talking about policy, and then we started talking about what we had to do in terms of implementation, and then we started having to talk. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job.
6: On his first day, tinalakay agad ni DICT Secretary Declaro ang usapin ng ghost electricity at ang hamon ng online exploitation ng kabataan. Kung may pagkukulang ba ang dating kalihim na si Henry Aguda?
13: One thing I can say is that my predecessor, Congress Secretary Aguda, they did his best to try to find ways and means of how to help provide better technology to the Filipino.
6: Nang tanongin ng kalihim sa panukalang patawan ng social media ban ang mga kabataan under 18 years old, hindi raw pabor sa isang blanket ban ang kalihim. At sa mga usaping ito, prevention daw talaga ang pinakamalakas na panlaban. Magkakaroon daw ng masinsinang review ang DICT budget para siguraduhin masasagot ng kanyang liderato ang mga hamong kinakaharap ng ahensya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: ulit ang lifestyle advocate na si Stephanie Zubiri. Yan ang tanong ng netizens after her flirty exchange with her partner, Scott Woodward, on Instagram. It started with this video posted by Scott kung saan sinagot niya ang tanong na, "Do you have any good photos of your girlfriend?" He later flexed ang mga aesthetic photos ni Stephanie. Pero sa comment section, pabirong napatanong si Stephanie kung girlfriend nga lang ba siya, to which Scott replied, and I quote, "One day I'll make you my wife and we can do this all over again." Stephanie was previously married to Jonathan Crespi. Single si Atasha Mulak. Sa isang TV interview, the Bongga Kaday musical star said priority niya ang kanyang work. Dagdag pa ni Atasha, no boyfriend daw siya since birth. To recall, naintriga ang aktres sa anak ni ultra-billionaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Ilang beses kasi silang spotted na cozy together even on family dinners.
1: Dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa online gaming platforms lumutang. At singil ng Meralco, tataas ngayong buwan. Susunod yan sa agenda.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
3: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, hini-enroll natin sa araw.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Lumutang ang dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa dalawang magkaibang online gaming platforms. Milyones daw dapat ang kanilang premyo pero di raw nila nahawakan ang kanilang panalo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Lian Bustillo.
10: Singkapal ng libro ang mga papeles na personal na inaabot ng dalawang online gaming bettors sa Billionaire News Channel. Nakaimprenta sa mga papel ang umano'y samot-saring ebidensya ng milyon-milyong pisong panalo mula sa dalawang online gaming platforms na hindi umano ibinigay sa kanila. Sa ibabaw ng mga dokumento, ang ilang pahina ng hindi notarisadong waiver na ayon sa mga bettor ay sapilitang pinapirma sa kanila.
11: Sabi ko natatakot po ako sa niya. Hindi, pirmahan mo lang, okay na tayo siya.
9: Well, alam niyo yung kakabulin sa kami. Tulong lang namin ito sa inyo.
10: Tinatayang 517 million pesos ang napanalunan ni Alias JR sa Arena Plus noong March 2025. At matapos ang ilang buwang back and forth sa customer service ng kumpanya, Hunyo pa ng parehong taon na iyon nang maimbitahan siya sa opisina nito. Dito, iginiitumano ng online gaming platform na maaaring glitch lamang ang pagkapanalo niya dahil wala raw ito sa kanilang records. Ipinakita naman sa atin ni Alias JR ang screenshots ng umano'y pagkapanalo nito na ayon sa kanya ay sinubukang ipabura ng kumpanya. Ganito rin ang karanasan ni Alias Alan sa online gaming platform na Bingo Plus kung saan nanalo siya ng tinatayang 3.4 million pesos noong May 2025. Kwento niya, nakapag-withdraw pa siya ng 80,000 pesos mula sa kanyang winning balance bago ito i-zero out ng kumpanya. Tulad ni Alias JR, pinapunta umano si Alias Alan sa opisina ng Bingo Plus at sinabing glitch lang ang kanyang pagkapanalo. Wala na rin umano siyang nagawa kundi pumirma sa isang hindi notarisadong waiver matapos pilitin ng isang representative ng online gaming platform.
9: Hindi ka nanalo, walang nanalo dyan. Yan, bibigay namin sa inyo yan. Sabi niya gano'n, papuya lang sa inyo sa pagid niyo. Sabi niya gano'n, walang nanalo dyan. Tulong lang namin sa inyo yan.
10: Matapos mapirmahan ng mga waiver, kapwa umanong nakatanggap ang dalawang bettors ng cash pabalik sa kanya-kanyang online gaming accounts. Si Alias JR, 300,000 pesos. Si Alias Alan naman, 1.3 million pesos. Nagpadala na kami ng mensahe sa DigiPlus, ang parent company ng Arena Plus at Bingo Plus, kaugnay ng hinaing ng dalawa, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Sinabi naman ng PagCor na iniimbestigahan na nila ang mga reklamo ni na Alias JR at Alias Alan at tiniyak na maglalabas ang pahayag, kaugnay nito sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi ng dalawa na nagkalakas loob lamang sila na lumutang matapos mapanood ang mga naunang ulat ng Billionaire News Channel kaugnay ng usapin. Kaya naman tulad ni na Alias Lando, Alias Bingo at Alias Ed, nalalawagan sila sa posible at umano'y marami pang biktima na umano'y unclaimed winnings sa online gaming platform sa makiisa sa kanilang laban. Para sa Agenda, Leon Bustillos, Billionaire News Channel.
1: Lusot na sa kamera ang panukalang social media ban sa kabataan below 13 years old. Pero may pangamba rito ang ilang mambabatas. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Serye na ng mga karahasan sa paaralan ang naitala sa bansa. At para mismo sa mga otoridad, malaki ang papel dito ng social media.
12: House Bill number 11566 is hereby approved on third and final reading.
11: Sa botong 287 yes, 3 no at 0 abstain, lusot na sa House of Representatives ang House Bill number 11566 o ang panukalang magbibigay ng age restriction sa paggamit ng social media. Sakaling maipasa, bawal nang gumawa, magrehistro o gumamit ng kahit anong social media accounts ang kabataang edad below 13 years old. Habang ang mga edad 13 to 18 years old naman, bibigyan ng mahigpit na restriksyon sa paggamit ng internet. Sa kabila ng malaking paksyon na pabor dito, marin itong tinututulan ng ilang mga mambabatas. Labag daw kasi ito sa privacy ng users dahil kailangan ng magsumite ng patunay na totoong edad na narirehistro sa social media accounts.
13: Ang bawat mamamayan ay mapipilitang magbigay ng kanilang government-issued IDs o biometrics na tahasang lumalabag sa kanilang privacy na siyang maaaring magamit bilang sandata ng pagmamanman sa ngalan ng child safety.
14: Sa halip na matiyak ang kanilang kaligtasan, maaaring humanap pang mga bata ng iba't ibang pamamaraan upang makagamit ng social media na posibleng maglantad pa sa kanila sa mas matitinding panganib.
11: Hindi rin daw dapat kabataan ang higpitan, kundi ang mismong social media platforms.
15: Yung mga online classes dinadaan sa Messenger. Yung communications for online classes dinadaan sa Messenger. So, yun ang concern natin. Regulation ng mga social media platforms. Mas dapat doon ang burden sa mga social media platforms. Rather than ipagbawal yung access ng mga bata.
11: Pero ayon sa co-sponsor ng panukala na si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson and Pasig Representative Roman Romulo, hindi dapat pagtuunan ng pansin kung may lugar ba ang mga kabataan sa digital world, kundi kung ligtas ba ang espasyong ito para sa kanila. Sa gitna ng mga banta sa social media laban sa mga kabataan, Ang pinakamahalagang tanong sa ngayon ay kung ang pagbabawal ba sa kanila ang pinakamabisang panangga. Dahil pinakamahalaga ring matiyak na ang bawat mga hakbang na gagawin ay hindi lang basta maghihigpit sa kanila, kundi dapat magbibigay solusyon rin sa ugat ng problema. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Mabubutas na naman ang bulsa ng mga consumer ngayong buwan. Inanunsyo na kasi ng Meralco na tataas ng halos 32 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong October. Katumbas ito ng 64 pesos na taas singil sa mga customer na kumakonsumo ng 200 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang mas mataas na singil sa kuryente ay dulot ng mahal na generation charges.
16: Ibinasura ng Korte Suprema ang indirect contempt petition laban kay Senator Tito Soto na naugat sa umano'y pagpuna at pag-question nito sa desisyon ng Korte na ipawalang visa ang impeachment case ni VP Sara. Ayon sa SC, protektado ng saligang batas ang political speeches sa ilalim ng freedom of speech and expression. At gaya raw ng ibang sangay ng gobyerno, dapat bukas din ang judiciary sa anumang puna at kritisismo ng publiko. July 25, 2025, nang ilabas ng SC ang kontrobersyal nitong desisyon sa Articles of Impeachment laban sa bise, puna ni Soto na nooy Senate President, tila naging impossible dream na raw ang impeachment dahil sa pasya ng SC. Tinawag pa niyang unfamiliar with congressional rules ang mga nagpasyang mahistrado.
1: Arestado ang 76 na dayuhan sa joint operation ng Bureau of Immigration at AFP sa pinaghihinalaang POGO scam hub sa Cubao, Quezon City. Huli sa akto ang 74 Chinese at 2 Myanmar nationals na sangkot umano sa online scamming. Sasailalim na sa inquest proceeding sa mga nahuling foreigner at mahaharap sa deportation.
16: Isa ang patay habang ilang individual pa ang sugatan sa insidente sa isang roller coaster sa Georgia. Kita sa video ang pag-evacuate ng mga na-stranded sa Goliath roller coaster ng Six Flags Over Georgia. Wala pang karagdagang detalye kung paano nasawi at nasaktan ang mga sakay nito. Pansamantalang suspendido ang kaparehong rides sa theme park. Iniimbestigahan pa ang pangyayari.
0: Kompleto na ang 8 entries sa 2026 Metro Manila Film Festival. Pinawi rin ng MMDA ang posibleng epekto ng pinamurang ticket prices sa box office sales. Ang detalye sa Agenda Report ni Tin Matro.
17: Apat pang pelikula ang opisyal na inanunsyo bilang second batch ng entries na siyang bubuo sa 8 films na maglalaban-laban sa takilya ngayong Pasko. Kabilang dito ang romantic comedy drama na Little Hope, ang Seeds of Peace, ang Los Salvajes Bravos at ang Perfect Marriage starring Kim Chu and Paolo Avellino. Makakasama nilang naunang inanunsyong entries na Second Miracle in Cell No. 7 ni Aga Mulak, The Greatest Showdown ni Vic Soto at Vice Ganda, Amir at Haunted Carnival. Pero pagkano naman kaya ang presyo ng ticket?
18: Magandang offering po ang ibibigay namin sa Kapaskuhan sa Metro Manila Film Festival. Aside pa po yung good news na not more than 299 pesos po ang magiging ticket price po natin sa lahat po ng sinihan all over the Philippines.
17: May magiging epekto naman kaya ito sa box office sales?
18: Hindi naman po, kasi po nag-usap po kami ng SEAP, ganon din po yung mga producers, na instead po na kunin natin sa mahal na presyo, baka po makompensate natin at mas maraming makapanood.
17: Gaganapin ang Parade of Stars sa Bacolod City sa December 12, habang December 19 naman ang parada sa Metro Manila na pangangasiwaan ng San Juan at Mandaluyong City.
19: Nakatakdang magbukas ang 52nd Metro Manila Film Festival sa December 25 na kung saan bibida, busay at talento ng pelikulang Pilipino. Para sa Agenda, Team Matro, Millionario News Channel.
0: 20 years na ang Koji San, and to mark the milestone, may bagong products ang iconic skincare brand. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
20: Our story has grown. Our world has grown. What better way to celebrate a homegrown brand's 20th anniversary than with a glamorous entrance? Yan ang ibinida ni Beauty Element Ventures Incorporated, or Bevy, President and CEO Jazz Borilla. For two decades, Bevy's well-loved Kojisan has built its brand around its flagship kojic acid soap. At sa paglago nito, patuloy lang ding pinalalawak ng kumpanya ang kanilang product line.
21: Actually, more than the celebration of the past 20 years and its credible milestone of the company and the brand, it's really more on tonight to be expecting what comes next after 20 years.
20: Aside from the skin product, binigyan din ng spotlight ang mga produkto para sa hair at scalp care, botanical skincare at perfume sa 20th anniversary celebration nito. Ipinakilala rin ng Bevy ang Cloud, isang online marketplace para sa beauty, fashion, wellness at iba pang consumer products. Proud si Bevy Executive Director Jean Thor Renzo Borilla to share that the brand's biggest milestone has always been earning the trust of millions.
22: Trust is something that's very important to us. That's why we continue to innovate, to invest in manufacturing, to make sure that our products are of quality and the people as well.
20: Para naman kay Bevy Marketing Director Nikki Filio, Kojisan has established itself as an iconic brand, not just for Filipinos, but even for international customers.
23: We want to keep on moving and we want to keep on evolving. We want to keep on being relevant to the consumers, to the changing consumers.
20: For Bevy's next chapter, 20 years is only the beginning. As the company envisions a future where its brands reach more people, open new possibilities, and leave a lasting legacy for generations to come. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
16: SSS Exclusive, nalugi ng halos 40 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. At dating Health Secretary Janet Garin, abswelto sa kasong graft at technical malversation. Susunod yan sa Agenda.

0: it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Different nations, cultures, and voices come together with a shared vision. Working across borders can build a more peaceful and connected world. United Nations Day. Bilyonaryo News Channel.
3: Isa pang traffic check ngayong Tuesday sa Marcos Highway SM Marikina, green and go ang mga sasakyan papuntang Cubao. Heavy naman ang papuntang Antipolo. Pinuna ng Commission on Audit ang Social Security System sa unrealized losses na umaabot sa halos 40 billion pesos sa loob ng 4 na taon. Sa dokumentong eksklusibong nakuha ng bilyonaryo, kinwestiyon ng COA ang kabiguan ng SSS na magtakda ng limitasyon sa paper law sa stock market para maprotektahan ang investment reserve fund nito. Ito'y matapos umabot sa halos 39.99 billion pesos ang paper loss ng ahensya na mas mataas kumpara sa 11.60 billion pesos noong 2021. Sa kabila nito, hindi pa aktwal na pagkalugi ang paper loss ng SSS dahil hindi pa nila ibinebenta ang shares na bumaba ang halaga sa stock market.
4: Naiyak ang isang leader ng indigenous people sa bansa dahil sa nananatili pa rin kaawa-awang kalagayan ng halos 2 milyong katutubo.
5: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Dato Allen Capuyan, kabilang sa mga suliraning kanilang kinakaharap ang matinding kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon at serbisyong pangkalusugan.
6: You have to see it for yourself. Punta ka sa mga interlands. May mga lugar nga, hindi nila kilalang gobyerno. Iba pa yung pag-aabuso. May tumutulong, ginagamit sa mga vlog, pero silang yumayaman, ang tibo walang natatanggap. Hindi yung pinag-usapan ng problema sa opisina. Hindi yan nakukuha sa usap-usapan. Nakukuha yan sa pagpunta sa mga lokalidad.
4: Ang sinasabi
6: pagpunta
4: po
6: sa hinterlands. So, imagine you have 50 plus provincial offices. You have 16 regional offices. You have 109 community service center. So, sa laki ng pangangailangan, kulang.
5: Ayon din kay Dato Capuyan, hindi sila pinagbigyan ng Kongreso na makapagsalita sa harap ng mga mambabatas para mas malaman sana nila ang kanilang kalagayan sa kabundukan.
6: Ang aking mensahe po ay yung tinatawag natin na pakinggan. Pakinggan lang ano ang tunay na problema. In fact, my last chance was to brief Congress. In my last day of office as chairperson, I requested Congress if I can brief them of the true situation of the IP, the situation of NCIP. It is a 30 minutes briefing, very comprehensive. Hindi nila ako pinapabriefing, hindi ako pinapakinggan. Andyan yung briefing. Kung kukunin na yan, maintindihan nila. So una-una ang gobyerno dapat ay makikinig. Pakinggan, not for anything. Kasi kung yung the list of our brothers ay hindi natin pinakinggan, paano natin masabi na tayo ay isang bansang nag-move forward?
4: At sa buwang ito na ating sineselebra ang National Indigenous Peoples Month, ay patuloy ang panawagan sa pamahalaan na dinggin o nawain at tulungan ang mga hinaing ng mga kapwa Pilipino, mga kapatid nating katutubo na may 20 milyon ang bilang.
7: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong graft laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pa sa kaugnay sa kontrobersyal na Dengvaxia. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
8: Absolto na ng Sandigan Bayan Special Second Division si dating Health Secretary Janet Garin at iba pang kapwa akusado sa kasong graft at technical malversation kaugnay ng kontrobersyal na procurement ng Dengvaxia noong 2015. Kabilang sa mga hinatulang not guilty sa kasong graft, sina dating DOH Undersecretary Gerardo Bayugo, Undersecretary Kenneth Hartigan-Go, OIC Director Joyce Ducusin, at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Not guilty rin ang hatol ng korte sa mga akusado sa technical malversation, bukod kay Bayugo, na hindi kabilang sa nasabing kaso. Dahil dito, binawi na rin ang hold departure order laban sa mga akusado.
9: Sana po hindi na maulit na napupolitika ang kalusugan dahil nagiging sakripisyo ito, no? Marami ang outbreaks na nangyari marami ang namatay sa mga ilang sakit dahil natakot ang taong bayan sa bakuna. But this is a vindication, not for me, but or for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan serbisyuhan ang bawat Maria at Juan de la Cruz.
8: Isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kaso noong 2023 laban kina Garin at iba pang DOH officials dahil sa illegal umanong paglilipat ng 3.5 billion peso miscellaneous personal benefits fund sa procurement ng dengue shots. Depensa ng dating DOH officials, nakasaad sa Special Allotment Release Order o SARO na inilabas ng Department of Budget and Management na ang nasabing halaga ay nakalaan para sa pagbili ng mga bakuna. Para sa Agenda, John Rizcalata, Bilyonaryo News Channel.
7: Ilang car wash shop apektado na ng El Nino. Susunod yan sa Agenda.

0: Are you ready for a transformation?
1: May pag-asa pa naman.
2: Oo naman, kayang-kaya natin.
0: Meet 12 hopefuls, ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
3: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.
4: Traffic check ulit tayo ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Ortigas flyover. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Umaaray na ang ilang car wash owners sa bansa sa banta ng El Nino. Sa ating Mojo of the Day, silipin natin ang mga ginagawa nilang paghahanda. Yan ang agenda report ni Franz Gratil.
5: Tinatayang may higit 1,700 car wash business sa Metro Manila. Halos 10,600 sa buong bansa. Base ang mga datos sa business listing as of August 2026. Pero sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa, posibleng matigil ang negosyo ng ilan sa mga ito. Kagaya ng car wash parking sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa may-ari na si Nanay Hermalina, kung patuloy raw natataas ang presyo ng singil sa tubig, kasabay ng pagsirit ng presyo ng iba pang bilihin, posibleng itigil niya na lang ang negosyo.
6: Piling ako tumigil, kung malulugi naman ako, alam mo kasi diyan sa pagtigil din ng ano ko, iniisip ko rin yung mga tao ko eh. Kung willing sila na kung ano yung magiging suggestion ko, kung ano yung bala ko, susunod sila sa akin, di diretso ko. Pero kung lugi naman ako, titigil ako.
5: Kung dati raw ay kumikita sila ng lagpas 2,000 sa isang araw, ngayon ay inaabot na lang ng 1,000. Mas madalang na rin daw kasi ang pagpunta ng kanilang mga customer. Para naman makasurvive, kwento ng supervisor ng Wash and Go Car Wash Shop na si Christopher Torres, nagtataas na sila ng presyo sa serbisyo para kahit papaano ay mabawi din ang konsumo ng tubig.
7: Nagtaas na rin kami ng mga 10 ganun. Kasi yung motor noon 100, ngayon 110 na eh.
5: Panawagan naman ni Nanay Hermalina sa pamahalaan. Sana mas maging handa sa mga ganitong uri ng krisis.
6: Alam mo, ang yung ano ng El Nino na yan, makapag-prepare din sana sila eh sa ate ng kung ano pa ang kung anong magagawa nila para sa ating mga mamamayan para maano natin yung El Nino. Siguro unahin nila yung mga nasa probinsya, yung mga magsasaka natin. Kawawa eh.
5: Inaasahang magtatagal ang El Nino sa first half ng 2027. Sa parte naman ng gobyerno, tuturuan daw nito ang mga Pilipino na mag-imbak at mag-reuse ng tubig. Para sa agenda, Franz Gratil, Billionario News Channel.
8: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Willard, patuloy ang pag-ihip ng northeasterly wind flow o malamihan na hangin mula sa may silangang Asia. Habang patuloy din ang mga pag-ulan sa Katimugan, Luzon at Visayas, dulot naman ng easterlies o yung hanging silanganin. Samantala, bagamat wala pa tayong bagyo na asahan sa bansa for this week, isang bagyo po ang posibleng mabuo sa may dagat Pasipiko bukas o sa Huwebes. Ayon sa pag-asa, posible itong pumasok ng ating area of responsibility at tawirin ang Philippine Sea sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, patuloy na mag-antabay sa updates ng ahensya. Bukas, October 14, araw ng Martes, sa Luzon, may aasahan muling light to moderate rain sa maghapon dahil sa easterlies sa may Aurora, Quezon, Rizal and Laguna, pababa ng Bicol Region at halos buong Mimaroa. araw pa. Sa mga ka-weather naman natin dito sa May Norte, asahan ang maaraw na panahon at saglit na ambon bukas dahil sa northeast wind flow. Habang fair weather naman na may kasamang saglit na ulan sa hapon sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon bukas. Sa mga ka-weather natin sa Visayas at sa Dinagat Islands, magbaon pa rin po ng payong bukas dahil posible rin ang light to moderate na ulan sa umaga at sasamahan pa iyan ng thunderstorms pagsapit ng hapon. Sa bandang Mindanao, mananatili pa rin pong maaraw bukas at may kainitan mula umaga hanggang tanghali. Ngunit sa bandang hapon at gabi, dadalas muli ang pagkulimlim at posible rin ang saglit na thunderstorms sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Northern Mindanao at Agusan del Sur. Finally, sa mga ka-weather natin sa Kamaynilaan, sisilip pa rin ang saglit ang araw sa umaga, bandang tanghali at hapon naman may minsang pagkulimlim at pagulan, habang sa hapon at sa gabi, magiging maaliwalas muli ang kalangitan. At yan muna napapanahong balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estarayan na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Actress Selma Blair pleads not guilty to assault charges. Inaresto siya earlier on Monday following a disturbance aboard a Delta Airlines flight from LA to New York. She allegedly punched one flight attendant and bit another. Sinubukan pa raw niyang buksan ang aircraft door mid-flight. Blair's representative says nagkaroon kasi siya ng isang medical emergency. Blair is known for her roles in Cruel Intentions, Legally Blonde, and Hellboy. Noong 2018, nang na-diagnose siya with multiple sclerosis na nakakaapekto sa central nervous system. Another shocking news sa entertainment world, pumanaw na ang Breaking Bad actor na si RJ Mitty. He was 34. RJ, who lived with cerebral palsy, drew on his own experience for his role as Walter Flynn White Jr. sa Breaking Bad. Noong 2014, he earned a Screen Actors Guild Award para sa kanyang performance sa Emmy-winning series. Sa pagbanaw ng aktor, in deep despair daw ang kanyang co-star na si Bryan Cranston. They were texting each other pa raw just a few weeks ago. Heartbroken naman si fellow Breaking Bad star na si Dean Norris. Anya, he always looked out for RJ as a young kid on set.
2: Ikaw, na-shock ka ba?
10: Alin?
2: Doon sa withdrawal ng tatlong articles.
10: Oo.
2: Ako rin. Nagulat ako doon.
10: Ako na-shock ako sa pagkamatay ni RJ Mitty.
2: Oo, isa pa yun.
10: Kasi I'm such a big Breaking Bad fan.
2: Oo. Ang galing umarte niyan.
10: Very.
2: Very good. Mm-mm. And suicide, right?
10: Yes.
2: Yeah. Parang ganun. So anyway, ayan. Paano na ang gagawin natin ngayon? Na nailantad na nga naman lahat ng mga
11: ebidensya
2: pagkatapos walang pagkakataon ng bise na
10: sagutin
2: at saka pabulaanan, parang there's something basically unfair.
10: Kung hindi nila makuha doon. Sorry, go ahead.
11: Yeah, kung hindi nila makuha yung fairness sa court, sa press con na lang nila i-present yung evidence, 'di ba? Total, publiko din naman ang huhusga sa magiging pasyon ng mga senator judges.
2: Oo,
11: para lang maging patas.
2: Para maging patas.
10: Pero hindi pa rin yung patas.
2: Hindi pa rin patas, oo.
10: Hindi pa rin yung
2: iba pa rin yung korte.
11: Oo.
2: Sa impeachment court mismo. Sabi nga ni Attorney Salvador kanina, pwede nga dalhin sa korte yan eh. Kaya lang, this is the platform.
10: Yeah.
2: So doon din dapat.
10: But in regular, alam naman natin this is a court on its own, right? Mm. But in regular courts kaya, pwede ba yon yung bigla ka na lang mag-withdraw? I think there was an interview that said pwede ata yun.
2: Yes.
11: Civil cases,
2: Attorney Salvador said that both in criminal and civil, there is a remedy like that.
10: Okay.
2: You can do that if you go through certain steps.
10: Yeah.
2: So sabi nga niya, this being a political exercise, they have control over the rules, diba?
10: Yeah. Mm-mm. The thing is, pwede kaya nilang questionin yan sa Supreme Court. Kasi, diba, pending all legal remedies that they can avail of. Mm-hmm. That's one thing that they can possibly do.
2: Correct.
10: So, may break muna. Ang balik nila is November 9.
2: Mm-hmm. November 9 na pala.
10: November 9.
2: Oo. Saan mo binili ang jacket mo? Parang pareho ng pinagbila natin.
12: Ikaw, Miss Kay, saan mo ba binili ang inyong jacket?
2: Oh, kung saan ka rin bumili?
10: So, sabihin na natin lahat.
2: Gibbs.
12: Okay, 3, 2, 1.
10: Sasabihin ko nga sana. Kasi pare-pareho tayong
12: pinagbilan. Ikaw din, for sure.
10: Oo.
12: Burakan!
2: Bigyan nyo kami ng libre.
12: Oo nga.
2: Babanggitin namin kung saan.
10: Ayan ko babanggitin ko na.
12: Okay.
10: Mango.
2: Halatang ito, oh. Halatang nakakalibre, oh. Tayo magbayad na ko, ha. Kailangan, ha. Susunod, ha.
12: Ireto mo naman kami.
10: Yung mga mayayaman, kailangan magbayad.
12: Ay, hindi yan.
10: All right, it's 73 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda. Ngayong gabi, ako po si Pinky Webb.
8: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
12: Ako naman si Erica Christensen.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
3: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibo ang inyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.38. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas sa inyo tanan mga ka-K5, 73 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch, Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5

0: 180 ka mga barangay Siningaton, Siyudad, Chapito, Taran, ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sa Anglapos, La Paz, Haro, Mandaruyo, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siningaton, Pinalanggang, probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpakalagad sa paratuntunan K5 Night Watch.
1: K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pira ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan manginkaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga KK5 patrol reporters na ikantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upon naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo, upon man kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo, and of course, mga balita magkaroon kay information na tipo ni ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Elmer Sabli. Upon man sa kaya ka-K5 AJ Cordova and sa aton nga northern part of Iloilo, sa Quinto Distrito, upon naton si ka-K5 Bridgie Dimayo. Samtang mga pilamangkaroon ka mga balita ng mga dalagko sa mga balita nasyonal ka mga balita international. Ingin ka po nato na itong news center. Po nato si ka-K5 Sani Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandan po nato dire sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 John Alojado Kapulo. Nag-welcome gid sa inyo tarantanan dire sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Tuesday, October 13, 2026. Kapit sa 13 na kita subong irisyon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan. Standby na kamo kay magatalakay na kita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues kag mga information. Kamusta na nga aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati tanan-tanan na aton nga makauturan nga nagarantaw na sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Kag sa YouTube channel naton sang K5 News FM Iloilo. And of course, sa June Kapulo News Live, mga ka-K5, may gabi sa inyo tarantaran. Sa aton nga mga followers, sa ibang nga mga kapungsuran, sa ato sini nga mga OFW, sa mga seafarers, kag sa mga, kwan, no? Sa mga tourist. Mga turista naton nga may kauturan nga nagabulo-bakasyon sa ibang nga lugar. Halin diri sa aton sa Pilipinas, mga ka-K5, may gabi sa inyo tarantaran. Kag welcome diri sa aton nga pagpangalaga. But of course, sa mga kauturan naton nga nagamonitor man, diri sa aton nga kwan, no? Nga inang frequency. Sa ila sini nga tagsa ka mga radyo nga nagapamati sa mga ila sini nga tagsa ka mga FM radio dial sa 88.7. Mayong gabi sa inyo tarantaran. Tanan nga mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, mga bus driver, kag tarantanan nga mga public utility vehicles. But of course, sa mga private vehicles man nga nagapamati man ka naga-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Mayang gabi sa inyo tarantaran, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan diri sa K5 Night Watch.
1: K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, nano karon mga dalagko nga mabarita nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Perte ka damo subong sa mga kaladawan nga mga balita K5 Andre. Hindi man gi kaladawan na makahalamutan lakon kay isa makayamho kalamla ka makayuhom mga ka K5. Ah, di kundi nag-viral ang balita kag nag-viral ang post ni President Bongbong Marcos ni PBBM Black K5 Andre nga hambal niya no panugyan niya sa aton nga mga pumuluyo para sa palaabuton nga inang pagpanghanda sa pag-igo sa aton sang El Nino phenomenon. Ilabi na ginatawag naton nga Super El Nino mga ka-K5. ang panugyan ni President

0: Bongbong Marcos nga magbakal kamo sang balde para nga magkolekta sang tubig halin sa ulan kag isulod sa balde para nga hindi na kita maikwan kita may pundo kita nga tubig mga ka K5 kon pananglitan nga mag il ninyo so kinanglan mapundo na kita sang tubig. Subong parangadaan siguro ng bot sa silingone, no? Subong parangadaan kay kung mag-abot ng il ninyo, kagamo pang pagbakal ni mo sang balde, ka magsalod sang ulan, ano sa ludon mo kay il ninyo na gani? O hindi, Black K5, Andre? Anong sa ludon mo kay il ninyo na gani? Paano ka makasalod sang tubig ulan, kay why na gani ulan kay il ninyo na gani? Hindi, Black? So, may mga kwan, mga media nag-interview sa kay Vice President Sara Duterte kung ano reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa bat ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi na ko na magkomentaryo. Kaya kabalo ka mo, niyaway na ka mo sinasili niya sang asahan pa sa kay PBBM kung parte siya sa karaydan sang aton nga gobyerno. Niyaway na ka mo na sili niya sang asahan pa. Bochilingon, way na kita nga mga pumuluyo nga mga Pilipino, matumato na lang ta kay way na ta sang kwaon pa, kag wala na kita sang asahan o kon sang ano sa iligay, yung ganing asa man, wala na kita sang saligan. Way na kita sang saligan, paano na kamo magsalig sila niya sa kay PBBM, kay tanan-tanan niya subong nga mga ulobrahon, hindi na masaligan, way natakwaon siling niya sa iya. Ambal ni Vice President Sara Duterte. Sumabat si Auntie Claire. Siling ni Auntie Claire. Siling niya kinanglan, gima naton, siling niya ang balde. Niya balde, siling niya utok. Niya kinanglan, ta siling niya balde. Niya balding utak sila niya para mabalaan sang mga mango ng mga Pilipino sila niya to, no? Ang ara sa kung ano ang mga plano sang presidente. Di ano abi ang plano sang presidente? Kaya ang iya gani nga plano mabakal gani balde kagbutangan sang tubig. O hindi, Blackie 500? Ano paginabi ang plano yahaw? Para nga kinanglano na mo siyang baldi-baldi nga utok sa malipot nga sugilanon. Baldi-baldi nga utok ang amon nga baklon para mabalaan na mo ng binangag nga utok sang presidente mo. Mga kakifay. Sila niya, kailangan po talaga natin ng balde. Balding utok sila. Utak sila niya. Niya para po maintindihan ninyo kung ano ang plano ng Pangulo. Di ang plano gani sang Pangulo, matipon gani sila niya sang tubig halin sa balde. Mabakal sang balde ka magtipon sang tubig. Anong tipunon mga tubig nga ibutang sa balde kay il ninyo ngani? Wala na gani gaulan ngani. O hindi, Blackie 500? Wala na gani, wala na ulan ngani. Auntie Claire, wala na ulan ngani. Ano ang isulod namon sa balde? Kay il ninyo na ngani. Wala na ulan ngani. O hindi, Blackie 500? Tiya mo na kunong kinanglanon ta. Mabakal kita sang balde-balde nga utok para mabalaan ta kunong kang maintindihan kung ano ang mga plano sang presidente. Ang buot silingon gali kinanglan haom-haomo namon kunong utok sa kung anong sulod sang utok ka presidente. Amo na. Kinanglan mabakal kami damo-damo nga utok para, no? Sang damo-damo nga utok para nga isay kuhon namon kung ano ang susulod sang utok sang presidente. Amo na ang buot mo silingon? Mga kakifay, amo na ang ambal ni Auntie Claire. Pareyo, patiin nyo lang si Auntie Claire, mga kakifay. Amo na ang ambal niyo pamatian ta si Auntie Claire, mga kakifay.
1: Hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po kunila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak, para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
0: Anhon tabi ni. Para galit ko no sa mga obstructionist, no? Kung sa mga detractor siguro, no? Mga obstructionist. Mga KK5, bot chillingon sa mga kung magkomentaryo kagali para kontra sa presidente, obstructionist ka na? Di ako siguro ba si obstructionist na ko siguro eh? Kaya nagkomentaryo ko kung kaisa kontra sa presidente mo. Mga KK5. Ano abi kay... kanamodamo sa inyong suggest mga KK5 nga balde lang yun abi. Tani ko naghambal masabi nga drum abi, no? Kaya yung drum dako, hindi bla? Oh, ang balde ay isa like bilog balde na nga masarangan namon magbakal sang balde nga damo-damo ka mahal daan. Daan nga ang presyo sa mga balaklon subong pirti ka mahal. Tapos wa nyo man ginapasaka sweldo namon nga mga bilik sang ilik nyo. Mayo kamo gani inyo ya kay sweldo nyo tag 350,000 tag 450,000 ang bulan nyo nga mga yuda puga kamo. Oh, tinami siguro. Kamu na lang siguro bakal balde. Ngao kagihatag sa amon. May pabor pa sa amon na. Ang balde nga dalan tawag blaw tag 120 pesos ang isa ka balde o. Ina sa nga klase sang balde kwan pa na nang hindi pa na siya siling abi nga inang ano panawag sinigani kay 5 Andreo nang tibay blang nga balde. Oh, hindi pa na siya tibay nga balde 120 o. Di ko magbakal kami karon mga pulok bilog nga balde kay manti puro man balde pat ipabakal nyo. Alang-alang isa lang ka balde baklo namon. Matipon man bala tubig. Kuri siyempre bakal kami pulok balde mga sobra sa klibo. Mga kakifab yawan kami amon sinaya mga 1200 nga daan o. No? Ang pulok bilog balde. Oh, nantawan nyo bla? Oh, si kakifab Kim Kaluyo subong nagnegosyo na balde. Mabaligyan na sa balde karon. Mga KK5. Oh, karon do. Mabaligya karon si KK5 Kim sang balde ha. Oh, standby kamo kay amo ni subong ang uso mong ang balde. Ti ang ambal na Auntie Claire siling niya kinanglanon naton, siling kinanglanon nyo niya kamo nga mga obstructionist siling ito. Siling dapat siling kinanglan nyo gid man siling sang balde, balding utak. Ya para maintindihan nyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Titani, pinabalo na lang ka presidente kung ano ang plano, ya eh. O hindi, Blackie 500? Nga nga tagu-taguon pa na. Tungod kaysang nagligad to, gintawag ka na ganit ni Presidente Marcos nga buwaon. Oh, ang bot silingon sina sang buwaon, kay 500 sa ila sa Ilocano. Abi mo kanong bot silingon sina? Botigon! Oh, kaiman, nagaistoryahan ay sila nga duwa. Sila lang nga duwa gaistoryahan ay parte sa no election sa 2028 pala. Ligwaton ang konstitusyon kaghimoon nga no election. Mga KK5 sa 2028, amo ng plano. ni President Bongbong Marcos sila nga duwa ga istoryahanay. Ah, linawag yan ni Auntie Claire. Di ko ni nabisto. Inakigan niya si Auntie Claire. Niya, Auntie Claire talaga. Niya, buwaon ka. Oh, mga kakifad, nabisto. Di may mga ginatago-tago kamugali sa amon. Ah, amo na guro kung nga ang naghilibi ang mga congressman nga Iban Blacky 500, naghilibi sang napasar nila sa GAA o konsa ining General Appropriation Act mga KK5 ang 2027 budget nga nagalabot sa 7.2 trillion. Naghilibi ang iban nga mga congressman. Ba, pasar lagi ka mo sang budget mga KK5 o konsa General Appropriation Act nga budget. Mahilibigig ka mo? Oh? Kay ano? Kay successful ka mo nga na pasar ang 7.3 trillion nga kwan? O 7.2 trillion nga budget? Gahilibi ka mo? Kay amo na nang galamito nyo? Para ligwato ng konstitusyon for no election? Or base kung may posibilidad mga KK5 nga kwan? Oh? Nga amo na? Base kung tungod na lipay kamo kay makatilaw na magkamo sang pila ka bilyon-bilyon nga mga kickback halin sa mga project nga ihatag sa inyo sang Malacanang tungod kay ginpasar ninyo kag ginaprubahan ang 7.3 trillion mga o 7.2 trillion nga General Appropriation Act budget mga KK5 sa 2027. Pareho gitawag ka lang imong nga buhaon ni ni President Bongbong Marcos kay oh magambo but sino sang buwaon butigon. Kaya ang plano nyo nga no election sa 2028 mga KK5 kaya hindi masarangan si kwan siguro pari op matiin nyo bala mga KK5 o tutuon na yabi nyo sa lahob nakiga niya si Auntie Claire. Yeah, ikaw Auntie Claire talaga. Oh, aray mga KK5 ang bal ni President Bongbong Marcos. Oh,
2: talaga anti-clear talaga.
3: You called the VP a liar. The word buwaon in particular was used.
2: Yeah, but mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two of us. My reaction was to changing the constitution to the elections. The kasama yun eh, sa quotation na yun eh. Yun ang reaction ko. Buwaon
3: man. But sir, this is the first time you've been quoted directly calling her a liar. May me know what prompted you to finally comment on her claims and allegations.
2: I don't know why Claire said it.
1: The statement, not VP Zara.
2: No, because she told me, I just got this report and I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release na. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
0: Be, kita nyo. Tawagin si Auntie Claire, ya buwaon. Yung buwan sila yung sang buwaon, mga kakipay, butigon. Butigon. Mga kakipay, may parte sa, muna ganing ginaistoryahan nila, parte sa konstitusyon to no election, mga kakipay. Oh, de, ginpagwa yan ni Auntie Claire. Tapos subong hambal niya niya. Kailangan natin ng baldi-baldi. Oh, bot silingon si Auntie Claire. Hindi na masaligan magamon eh. Man nga ah, tawag niya sa gani. Kaya nga, kwan, kaya nga amo nga butigon. Bot silingon nga butigon ka. Mga KK5, tiyan no parabi pagsalig sa namon nga mga pumuloyo sang ginahambal mo na. Nag-resign ka na guro para ilisan ka na sang bago. Kay ang presidente way nasalig si mo tawag ya kabuaon. Ah, kami pa. Mga kakitay. Ko hindi bla? So amo ni ang mga sarswila nga mga balita subong sa nasyonal. Ari pa ni pinakagrabe nga balita mga kakitay. Balita sa impeachment trial. Oh. Sa impeachment trial mga kakitay, day 38. Bot chilingon ika-38 na kaadlaw. Maghambal kita nga 38 kaadlaw. Ti kada isa ka bulan mga KK5, 30 man ako kung 31 mo. So bot chilingon, 31 plus 7 is 38. So bot chilingon, isa ka bulan kag isa ka semana na ang impeachment trial kay 500, hindi ba na? So isa na ka bulan kag isa ka semana on day 38. ang mga miyembro sang prosecutors o kon mga prosekusyon sang impeachment court, mga ka-K5, sa Senate Impeachment Court, gin proponer nila kagin hambal sa korte sa impeachment court nga ang kundi ang ilang article of impeachment dere nga gin pang file sa kay Vice President Sara Duterte kay 500 mga apat di mo ngidibla ano ganito kay 500 may ara kada sang article of impeachment kay gin file sa ito apat ka klase ito mong liyog tadabi pangita bido may ara kada nagligad mong mga ka K5 no sa apat ka mga article of impeachment o apat o kung anom basta do apat mga ka K5 ang atong betrayal of public trust may atop ano pagiganito death threat may inang confidential fund ha misuse of confidential fund kagang isa diri amo ang unexplained wealth o hindi bla so daw apat ini sa apat nga ini mga ka K5 ang una nga gin trial ang parte sa death threat to hindi bla amo tong una nga gin trial nila ato ang death threat nga ginbutang nila to pagba na to ang mga pamuyayaw ni Vice President Sara Duterte nga ginambalan niya nga PI kamo sila nga Bongbong Marcos Imelda Marcos nang Lisa Marcos kag Martin Romualdez sila mga PI kamo hambal ni Vice President Sara Duterte sila nga pag namatay ako may kinuha na ako sila nga papatay sinyo mga kakifive araglo dumudamo galiyo article of impeachment against Vice President Sara Duterte mga ka K5, number 1, article 1, amo nang betrayal of public trust. Mga ka K5, culpable violation of the Constitution and high crimes when she admitted contacting an assassin or assassin to kill President Marcos, First Lady Lisa, and Speaker Romualdez. Amo nang number 1. Mga ka K5, ang article 2, amo na yung betrayal of public trust, mga ka-K5. And graft and corruption, when she allegedly misused public funds of OPV, o kon OVP, Officer Vice President, Head and Deep Ed Secretary. Ang Article 3, mga ka-K5, amo ini ang betrayal of public trust sa giyapon, bribery, and other acts of graft and corruption when she supposedly distributed money or monetary gifts to DepEd officials holding procurement release functions. Amo ng Article 3, mga kakipay. Article 4, amo ini ang culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust in relation to her supposed unexplained wealth. Mga ka-K5, ang Article 5, amo ini ang high crimes in reflection to her alleged role in the extrajudicial killings in Davao City. Tapos, Article 6, betrayal of public trust, a culpable violation of the Constitution and high crimes when she committed acts of political destabilization. And Article 7, mga ka-K5, ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption through the totality of Duterte's conduct. So, amo ni gali, pito gali ni ka mga article of impeachment ang ginfile sa iya kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ang ginhimo karon mga ka-K5 sang prosecutors kundi natapos na tong Article 1 nila nga kwan gin amo na tong ginhearing una-una gin ang Article 1 ang Article 2 ang Article 3 mga ka-K5 natapos ni sang tarantanan hasta sa Article 4 ari na sila sa Article 4 amo na ni siyang ginatawag na ito nga culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust in relation to her supposed unexplained wealth. Amo ni mga ka-K5 ang ginahiring na subong ang Article 4 ngayon eh. Paglabot nila diri, mga ka-K5, hinali lang nga nagpagwa karon sang motion ang prosecutors sa inang Senate Impeachment Court kag naghambal nga gina-withdraw nila or botsyon gina-atras na nila, ginabawi na nila ang tanan-tanan nga mga ginpasaka nila nga Article of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte magluwas gidlawa, gidlamang nga ibilin amo ang Article 4. Nga sa diin, ang Article 4 amo ini mga kakay 5 ang unexplained wealth. Amo lang ni ginpabilin nila ang tanan-tanan nga na nga anom tanan ka mga articles of impeachment inuubos nila ni pangdula na ginpang withdraw nila ni hindi na nila ni gusto mga kakay-five nga istoryahan pa kag i-file pa nila nga kaso dayunon pa lang kaso nga ini or ang impeach ang articles of impeachment nga ini mga kakay-five. Ano ang rason sang prosecution nga naging pang withdraw nila, naging pang atras nila ni? Tungod mga kakay-five kay ang rason sang prosecution pinaagi sa pagpamuno ni Jerbel Luistro. Siling niya, pang withdraw na namon ini kay gusto namon nga mapadasig. Siling niya, gusto namon nga mapadasig ang proseso sang impeachment trial. Amo na ilang nga rason kay 500? That's why nga ginbili nila isa na lang. Ang isa lang nga ginbili nila, amo lang ni ang unexplained wealth. Mga kakay 5, unexplained wealth. Amo na ginbili ng Article 4. Amo lang ni ginbili nila para nga matapos nung iba ni pinang withdraw na ni. Sa malipot nga sugilanon, hindi na pwede makapagwa mga ka-K5 sang ilang nga mga witnesses si Vice President Sara Duterte K5 Andre hindi na pwede makatalakay ang defense mga ka-K5 ang depensa hindi na pwede makatalakay sang sining Article 1 Article 2 Article 3, tungod mga ka-K5, kay gin-award withdraw na gin-atras nila ni, gin-pa-delete na nila ni. Sa malipot nga sugilanon, kumo kay gin-withdraw nila ang ilang pag-file sa kaso nga ini, ti, buot silingon, dismiss eh. Di, Black K5, Andre? Dismiss ini. Ang Article 5 i-dismiss. Ang Article 6 i-dismiss. Ang Article 7 i-dismiss. Okay lang na yan, kaya wala pa ni matalakay sa impeachment trial. Pero ang natalakay na sa impeachment trial, nga Article 1, Article 2, kag Article 3, ginapa-dismiss naman ini sang prosecutors. So, kumo kay na-dismiss na, hindi na pwede matalakay sa impeachment court, mga ka-K5. Sa malipot nga sugilanon, hindi na makapagwa pa sang ila nga mga dipinsa, sang ila nga mga witnesses ang kampo ni Vice President Sara Duterte, which is ang lead counsel sang defense, pinaagi sa pagpamuno ni Attorney Sheila Sison, naghambal mga ka-K5 nga hindi sila magpasugot. Nagpagwa sila sang ila nga oposisyon nga hindi sila magpasugot nga ipa-dismiss ini, i-withdraw ini ang ining tatlo ka mga artikulo nga ini nga amo ini mga ka-K5 ang gintalakay na sa impeachment trial. Ano ang rason ni Attorney Sheila Sison? Siling na Attorney Sheila Sison, mga ka-K5, siling niya. Siling niya matapos niyo siling niya pakahuian ang vice presidente. Halos nakalantaw ang bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan? Nga ginapasibang danyo siya? Oh? Nga nagapamahog siya, nagapamuyayaw siya? Ginapasibang danyo siya? Nga hindi yung gingamit yung mga confidential fund niya? Oh? Gingamit siya nga muni mo to? Tanan-tanan? Halos ginpakahuyan niyo siya yung vice-presidente? Pagkatapos, gulpi lang dulaon nyo na, kag hindi nyo paghatagan sansa, nga magsabat kami amon, kag mag-explicar, mapapungko namon ang amon nga mga witnesses, para nga maklaro ang ngalan sang vice-presidente, sang respondent na siya panawag mga ka-K5, no? Respondent. No? Sa korte, ang akusado, respondent, ang nag-aakusar, complainant, plaintiff, kung sa mga kwan pa, kung sa mga nga kaso nining civil, mga kakifab, respondent kag complainant. Di ang complainant, mga kakifab, nakahawas, nagwaswas, nagraw. Latawa nyo bala, 38 kadlaw nga bombardiyo sa kay Vice President Sara Duterte, gingastuhan ta sang 38 kay 500 ka 25 million si Public 500. Ah, daw may calculator kumanda. Isipabi ang 38 ka 25 million bi kay 500. 38 ka 25 million mga ka K5. Ah? 38 ka 25 million ang gingasto nyo nga kwarta halin sa bulsa sang mga pumuluyo para sa pagtalakay sining mga artikulo nga ining impeachment nga ini. Pagkatapos, ipadismiss nyo malanggali nga mga buisit kamo. Kay tungod, ginalantaw ini mga ka-K5 nga isa ini kaginatawag nga public persecution. Oh, mga ka-K5, humakon nyo lapit isa ka bilyon. 950 million na ang nagasto nyo dira sa wala pulos nga klase ka impeachment nga ini. 950 million ang nagasto nyo. Tapos, ipadismiss nyo malanggali nga mga buisit ka muna. Mga UD patulagi nga klase ka mga tao ni sa prosecution. Kaya ang rason lang kuno nila ya, no? Para nga mapadali kuno ang kwan ang impeachment hearing, para mapadali kuno ang impeachment trial. Sang si timpano pa lang daan ginahambalan kamo nga hindi na kamo magsagi kapag file sang impeachment kani. Kay wala pulos ni kay ang mga tao hindi interesado. Kamo lang ang mga sa prosecutor ang interesado. Anay karon kay nakita nyo nga wala manggali pulos ning tatlo ka mga artikulo nga ini or ang anom ka mga artikulo sang impeachment kay ini wala manggali mga pulos ni ipa-dismiss nyo tapos ibili nyo ang nakita nyo nga daw may tsansa kay naguba ang vice presidente bangod kay may mga kwarta to nga nakita kuno nga ginafinance sila sang China mga ano pag itong mga kwarta to may mga propiedad mga ka-K5 nga wala nabutang sa SALN, no? Dra kay gambal kamo nga ara da ang grabe gid nga mga ebidensya nga napamatud-an nga presidente nagbinutig sa SALN niya. Oh, ang iba daya wala na, pero ti ang gingasto nga 950 million nga mga yudi patula kamo sa 38 ka adlaw nga ginhimo ninyo nga impeachment trial mga ka-K5. Wala na to pulos. Di sinong kaluluoy sa to? Sino ang napirde sa to? Kami nga mga pumuluyo, nga mga buisit kamo. Kay kamuya arada, tapos tunutuduhan nyo pakaon. Tapos ang sabat ni Attorney Sheila Sison mga ka-K5. Kamu na o. Sino niya matapos nyong sirain sila yung vice-presidente? Sa harap ng publiko, sa tingin ko hindi natin kailangan ang higit pa ng tunay na something really, really wrong is going on here. Mga ka-K5, Ariyo pabatiin yung mga kaki-five ang pahayag na Attorney Sheila Sison sa reaksyon niya, parte sinidre?
4: I'm not sure if I heard that right. And to be frank, it sounds, it is ridiculous to even suggest to the respondent that, hey, after 38 days, pinresent namin ang lahat ng mga tao na sa tingin namin ay kaya magbigay ng damage sa iyong reputasyon. At kaya mag-identify ng mga dokumento na gusto naming marinig ng taong bayan. Pero ang gagawin namin sa bandang huli ay i-withdraw namin lahat ito. At sasabihin na lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na puta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going.
5: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
0: Ang sampol gani ni kuano ni Senator Alan Peter Cayetano sa amo sini nga bagay nga ginhimo sang prosecution. Mga ka-K5, kay ang nag-ruling dayon ni si Kwan. Naghatag sang ruling si impeachment trial or impeachment trial judge sa inang presiding officer, si impeachment trial judge presiding officer Chief Escudero, naghatag dayon sang ruling, naghatag sa sang ruling sa korte mga ka-K5 nga ang hambalya ang tanan-tanan nga mga ginpang withdraw sang prosecution, automatic sila niya dismiss. Tapos sila niya hindi na pwede nga talakayon sa impeachment court. No? Hindi na pwede talakayon sa impeachment court. Pwede nga ipathag nila ang ila nga mga bahin sa platform. Amo tong ginambal ni Sheila, Attorney Sheila Sison, nga platform ti siyempre Facebook eh. Di Blackie 500? Di ba? Ano? Sa Facebook kay mo mabato, mabalos, nga sa impeachment court kay mo ginpakahuyan. Ang hambal, kaya mo ning ruling subong, amo ning ginrule, ning pagwa nga ruling dayon ni Senator Chief Escudero, ni impeachment presiding officer, mga ka-K5, Chief Escudero nga, hindi na pwede talaga yun sa malipot nga sugilanon, hindi na magpresentar ang defense panel, hindi na magpresentar sang ilang mga ebidensya kag sang ilang mga witnesses, may kangtanan sa talakayan sang Article of Impeachment, Article 1, Article 2, Article 3, mga kaki-5, kay gin-dismiss na ini. And beside that, Article 5, Article 6, and Article 7 is already dismissed part. Dismissed man. Ang nabilin isa lang, amo ning Article 5 or Article 4, mga kaki-5, ang ining unexplained wealth na lang ang nabilin. Amo na lang iginbili nila para kuno nga mapadasig buligan kuno ang taong bayan para mapabilis. Di sabat na ito ni Sheila ulit. Attorney Sheila Sison. Attorney Sheila, may gabilan da. Friend kami ni Attorney Sheila ulit. Hindi ko sa malipatan. Siling na Attorney Sheila Sison. Tapos sinyo, sinya, gub-on nyo sila niya. Gub-on nyo ang vice-presidente. Amo na rin ihabal-hambal nyo. amo na nga nagpagwadayon sa statement ka naghatag sang halimbawa si Senator Alan Peter Cayetano. Anong iyaki 500 nga kwan nga halimbawa? Siyang kahalimbawa dyan, sili niya, kung sa boxing pa, no? Kung sa boxing pa, sili niya, ginsumbag Trutudo, nga ginsumbag si Vice President Sara Duterte kung sa boxing, ginsumbag sa Trutudo, huwag sa kabalos. Anay ka rin siya yung chimpo nga mabalos na sa ginpauntat sang ripire. Niya tama na niya kay, niya why na time, chimway hindi na lang alang na, kinalang panubuan tayo. Why na time? So hindi Blackie 500, amo na siyang kalimbawa niya, sumbagon mo Trutudo ang tao pagkatapos, gapanagang na sa gapanagang, anay kay mabalos na sa, gahana sa mga tapungol, pauntaton mo kay why na chimpo? Ayun na po, gabili sa ngilik, masakit man sa part sang mga dipinsa kag ni Vice President Sara Duterte, hindi ba? Nga, anay karon kay ila na chimpo nga magpresentar sa ila nga mga witnesses kag magpresentar sa ila nga mga dipinsa. Hindi yun na yapagpahambalon, kay ipadismiss yun naman lang sa malipot nga sugilanon. Ginlamutak nyo ang alan sa isa katao sa publiko, sa bilog na Pilipinas, sa bilog na kalibutan. Pagkatapos lamutak, hindi nyo pagpahambalon kag paexplikaron kung nga ang ginlamutak nyo na kung tuod ang paglamutak siya. Mga kaki-five, hindi bla? Grabe, no? Makita mo, gin, so that's why nga ang ginatawag nila sini is public persecution. Mga kaki-five, last tracker on risato sini nga pagpangalagad. Mudamo tabi hidla kudamo tabi commercial mong budlay ko number 1 station. Damo commercial. Yo da po gabili sang ilik. O mahatag tani sa mga commercial mga kaki 5 balik ko dugay dugay standby kamo kay istoryahan tara keron. Pabati ko sa inyong statement ni Senator Alan Peter Cayetano, ang statement ni Vice President Sara Duterte. Damo ni sa damo ko sa mga ipabati ko sa inyo keron. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kaki 5. Kag ang presyosang balde keron may chimpo makamo. Mga kakifag, kag-iban pa nga mga balita lokal karon istoryanta diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ang mga balita ang inabatan ng builog ng iradulong sa inyo sa Kalawan sang Klinika, DTX 500 na Superior Antioxidant, kagsang Mighty C, the Alkaline nga Vitamin C. Ang Klinika DTX 500 mga kakifag, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties, agun nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton, through apoptosis, sa ato sining lawas naton mga kaki 5 agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol nga nagahimo ini sang cancer. Mga kaki 5 gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati. Ang Klinika DTX 500 puno ini sang ining polyphenol sing iban pa nga mga chemicals or mga inang puno ini sang mga minerals, no? Minerals. Chemicals, minerals, mga kaki-five nga nagabulig para sa pagpanami sang ato sining lawas, da pagtinlo sa aton nga lawas kontra mga free radicals, kaga iban pa nga mga toxin sa ato sining lawas, mga kaki-five, nga nagatuga sang mga komplikasyon kagbaratian sa aton nga lawas. Kag wala labot sinakinalan partnera nato ni sang Mighty C. Kay ang Mighty C mga kaki-five isa ini ka alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities, agud nga patyon man nakaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ano pang inahulata sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamatin nyo na pahulata pag magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, sarang ninyo mga kaki-5 ma-avail sa tanan nga mga butika nationwide, kag iban pa nga mga drugstore, kag mga parmasya, kag sa tanan nga mga klinika, di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras, alas 8:25.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
1: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
2: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag-sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay or City Proper, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5.
7: K5
6: News FM.
8: K5.
9: K5
8: News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
13: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabot kita sa 33 minutos na ang nakarigad sa alas sa 8. Sa ato sini nga pagpangalagad sa ilo kita anay sa mga balita lokal mga ka-K5. No headline sa ato sini nga mga balita lokal kay pagbalik tag pagkatapos karon may gin-send ko digi na nga kwan mong inang music Blackie 5 ba Andre lagu bi pangita be ang gakanta bla si sinugani ni sa mga kanta man kwanto mong kumpuso kumpuso to kay 5 ba Andre lagu da do may gin kumpuso may gin-send ko digi na sa aton group chat kumpuso gin kumpos nga party sa balde kanta na sa nga sa baldi baldi bla di na tuman di uy kumasento ari gali o ay hindi la niya ang hambal pag ni presidente Marcos niya nga ang kwan ang hinugasan ba sang pinggan Blackie 5 Andre ang hambal ni presidente Marcos nga hinugasan sang pinggan hindi nyo na pagulaon kay ihugas na pag inaliwat ko, no? Sulit-sulito. hindi pag ihaboy o hindi pag iula ang hinugasan sang pinggan. Hinugasan ko no sang plato, hindi anay pag iula. Kay pwede pa nagamiton nga ibunyag sa tanom, which is correct man, di Blackie 5 Andre. Oh, ang imong mga hinugasan sang plato, hindi nyo na ipag-iula na kay gamiton ta pa na nga ibunyag sa mga tanom ta ina ko hindi magkaralaya tanom ta kung wala na ganito ah, so mga ka-K5 so buot silingon magtipid kita sa tubig amo na siyang ang kwan ang hambal sang presidente o diri kita mga ka-K5 sa ato sining mga headlines mga dalagko nga mabarita sa subong adlaw diri sa balita lokal. Mga ka-K5, bana nga may upod nga iban nga babae, patay matapos na stroke sa sulod sang lodging house sa Mulo. Nagpangirida ka na pagkatapos, kahuluya ni K5 Andre. Makon mo mapatay kay mo sulod sa lodging house tapos ang upod mga uyab lain, hindi imo asawa upod mo to. Timbis nga way ka madakpan ka asawa mo, dakpan ka pro itip ka pa. Matyak kong asawa mo to, gahambal ah. Ngayate, ano na, yun ang mirisi. May asawa na gin, mangita pa mo. Na-stroke mga ka-K5. Ati, itip gin. Sunod diri sa report yung informasyon mga ka-K5. So, kwao na ito nagkaroon ng report yung informasyon na gikan sa ato sining mga reporters. Samtang sa ibang paraton yung mga headlines sa mga barita lokal, tatlo sa apat na ka mga persona na nagkaradakpan nga may dalasang illegal nga druga kag drug paraphernalia kag marijuana sa Dumanga Sport nagpositibo sa drug test. Abot sila yung gahiri, gope. Bangag man eh. Mga ka-K5. O ato man nagkaroon yung aplastad sa ato sining pagpangalagad. Samtang sa ibang paraton yung mga barita lokal, mga ka-K5, Liga ng mga barangay sa Iloilo City, nagsulat kay Gobernador Defensor, may kang tanan sa Facebook post kuno ni Pikaw Head ni Rio Luhan. Post ni Luhan, ginatawag nga bitter ni Ong. grabe, no? Why, nagkanto na to si Nini Dilaliana, ha? Sa kay gobernador, pagkatapos kamo nga mga barangay kapitan, nga mga barangay kapitan sa sudad sa Iloilo, mapadala pag ito sulat sa kay gob. Grabe nga gamit nyo sa mga poder nyo ba? Para lang nyo mag-inkwintro sa isa katawo. Iyan na iya, kwan, may, why man na ginagamit ni Niriuluhan ang iya nga, kwan? Ang iya nga poder bilang pikaw head sa paghimo sang iya nga mga post dira. May kang tanan sa City Hall or sa syudad mga kaki-five, hindi ba na? Inga nga dito kung nyo makadto kag magsagi ka sulat kay Gobernador Dipinsor. Ano labot ni Gobernador Dipinsor da? Kay may personal man na siya nga Facebook ya. Si Niriuluhan, kag hindi na yan, wala man ginagamit siya. May kong gambal na sa nga. Nga ako, si Niriuluhan, ginabakapan ako ni Gobernador Dipinsor. Agud waswasan ang nagapamuno sa syudad. Kung ang bagros ni Niriuluhan amuna, di pwede nga ireklamo nyo na sa sakay Gobernador Dipinsor. Ano man niya labot na yan ni Gobernador Dipinsor sa kay Niriuluhan? Kay si Niriuluhan niya gatrabaho man na yakon chimpo sa iya nga inog trabaho. Gatrabaho na saya sa iya. Ito yung trabaho sa may kwan sa may provincial capital. Tapos mahimo sa sang iya nga mga post sa Facebook niya, kag iya man niya personal Facebook, way man na nakabutang na da nga inang Iloilo provincial capital Niriuluhan ang iya nga Facebook. Ang iya nga Facebook ya nga ala niya Niriuluhan man lang, way magani nakabutang da nga pikaw head. O hindi ba? Oh, ano man kamo nga mga ari diri sa barangay, mga barangay opisyal diri sa syudad, no? Ginagamit nyo ang poder nyo, kamo ang gagamit sa poder nyo para nga kontrahon si Niriuluhan. Kag pwersahon nyo o kon daw ikwan nyo, ihustid nyo to ya, si Gobernador Dipinsor para nga si Gobernador Dipinsor, mga ka-K5, mapilitan nga isanksyon si Niriuluhan, which is hindi correct, mga ka-K5. Kay personal na yan ni Niriuluhan ang iya ginapost siya na. Ano man labot na yan ni Gobernador Dipinsor man na ditok mo nyo masabat, masulat sa kay Gobernador Dipinsor? Ginagamit yung poder nyo? Oh? Para sa amo sina nga bagay? Oh? Hindi malipod na nga sang una nga chimpo sang pag-inkwintro ta sa inyo diri sa syudad. Pag-inkwintro ko sa boss nyo kag sa tatay tahari-hari nyo, sa king nyo. Oh, tanan-tanan kamo, grabe ang pamwirsa nyo ng mga barangay opisyal, ng mga barangay kapitan. Grabe ang paggamit nyo sa mga poder nyo, tanan-tanan ginahimo nyo. Oh, mga ka-K5, Niriuluhan pala ganing kwintro nyo, galalain na kamo. Damo-damo kamo kwarta, damo-damo kamo sang mga inugasto para nga magbayad sang inyo ng mga balay randa nga mga ano gani pa no sino yo mga ano pa nawag ani silang mga nagakuan bla nagagamit sang mga fake account bla ha amo damo-damo ginapanggamit yo hasta ibang ini mga job hires ginapanggamit yo no, para nga bakulo na trutudos ni Niriuluhan di pakasarang ay salat-sulat-sulat pagkamuto kay Gobernador Dipinsor. No, labot ni Gobernador Dipinsor na yaman, kagatrabaho mo na yung personal si, gatrabaho mo na yung si Niriuluhan sa iyang trabaho na sa Kapitol. Tapos, iya na yung personal ang iyang mga ginapost na sa iyang Facebook. Personal yaman na yung Facebook, kung yung may ginagamit ang Provincial Kapitol. Ah, gago ka mo iyo. Di, Blackie 500? Gago ka mo inyo, klase. Kamu yung nagagamit sang poder nyo. Oh, Niriuluhan niya, iyalan na iya personalo. Kamu inyo yung gagamit poder nyo, makon mo gabito nyo ngalan ka barangay,

0: damo nagbakal sang suwestyon ni Bangag. Kay damo nagbakal balde. Oh, balde ka muna, balde, balde, balde, balde! Oh, oh, i-plasta na ito na kayo mga K5 din sa ito sinisiringa mapagpangalagad mga K5. Unahon tabi K5 Kim Kaluyo, K5 Andre, ara na sa subong, ara na. Oy, check na ito! Oh, manog baligya, balde! Mga K5! Si K5 Kim Kaluyo sa detalye sang mga balita, parte sa baklanay sang balde, pila presyo sang balde, subong. Damo gyud man nagbakal balde. Yari, K5 ba Kim sa report, standby!
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: 1, 2, 3, go! Pag

0: grabe.
1: Tuwing umuulan.
0: Gusto ko man tanong
1: mag... At nagsasalod ka.
0: Balde. Gusto ko man tanong magsabay. Galing daw, hindi ko kasabay sa imo subong nga bago nga ging kumpuso.
1: Balan mo kung sino nag-request?
0: Oh, sino na?
1: Yung message, gina ko ni Sir Ralph Dasalon tao mo.
0: Abaw! Iyan na request?
1: Oo, promo ko siya iya. Request na tapos iyaan mo man kung mabalod mo.
0: Wipe pa sa. Basi kung...
1: Wipe ko
0: ka...
1: Basi ka, loading pa na internet niya.
0: Oo, basi. Wipe ko kita sang iya pa nga comment niyo. Kay kung mga ara na saga online, malaban nakakomment na nasubog. Oh, te kamusta daw mati daw kita ko gina daw naglibot ka balde nagpamaligya ka balde gina.
1: T5K. Ano masinggit na lang ganito nga.
0: Oh.
1: Balde. Oh. Kita ba nang magsinggit na sa mga ni Manny ka kipa
0: John. Oh. Balde. Naglibot kay gimat sa mga baldihan gali kaga ina kay 5K.
1: Yes, of course. Mo naglibot kita sa tala ka mga nagabaligya sa plasticware. Diri sa may lapas and area sa inya haro.
0: Oh.
1: And so far indeed sa kay 5 do na got tungot lang sa pagka viral.
0: Oh.
1: Kundi trending uso dan mga Pinoy mo na mag kumbaga magsakay ko na dong uso.
0: Oh,
1: eh. Viral kaga himuon man ni real Facebook.
0: Oo oh, eh. Laban-laban, okay. Gid.
1: Tamo na, amat-amat na, nga nagabakal sa mga balde kakipad yun.
0: Oo. Adamo, ginati, ang kwan, ang tag-iya, ano, damo, magkuno sa may nagbakal sa balde?
1: According sa manugbaligya kakipad yun.
0: Pila ka, pila tagpilang kalabanan sa balde. Subong, for example, mga unod, gabi mga tag, pila kagalon ng balde na subong man?
1: Bayara kakipad yun.
0: May gamay nga balde, may dako nga balde.
1: Amot yung mapakita, dani ka K500, doon nakasend kita na kaina mo.
0: Ara, ginapakita, gani subong, may ara nga pila na, 2.5 gallon niya, biliya, 48 pesos.
1: Yes.
0: May ara nga pila ka gallon, 21 gallon, ang biliya, 120, ang kwan, 120 pesos. Oh. May nakita ka na nga balde nga inang may unod nga utok.
1: Ang ginabalik. Wala pa, dumahal na guro yan.
0: Ang ginapapangita, blani, Auntie Claire.
1: Ang baya, balde, kung ano nga suludlan sang utok.
0: Balde-balde nga utok ka ng balya.
1: Ano na balde nga utok? Yawan ka na kapangita, ya?
0: Miyara, why, baligya
1: ka muna. Utok sang tanga, pwede pa?
0: Oo. Oh, ang pati, kuya, pagkaunon mo tunutudo, sang batsoy, nga damo-damo utok.
1: Man, pwede pa nga.
0: Gina na kaong gina batsoy, galing may utok. Pigado mo itong batsuyan, yung kanaan ko tumahin.
1: Ang importante nga kaon na may utok.
0: Amo na importante. Pero mas dami ko yung may utok. At least madugang-dugangan pag inutok ta.
1: O, oh, madibra, no? Parehos na kasi pa, John. Parehos na siyang party sa baboy. Kung tanoon mo, mga tatlong dila mo.
0: Oo.

0: no?
1: Amo lo que tenemos por parte.
0: Con pitlaka.
1: ¿Cómo pitlaka? ¿De qué ambos ambalmo?
0: Con pitlaka ang liter armo ga liter al.
1: Ang letter L.
0: Kaya kung nakilala mo na, niya pare. Niya pare. Yan na ano mo siya yung bata ko bala pre. Lingko nga ano aw. Yung mga kumura nga ang kuling. Ginsulod niya sa may galunan. Suspirting kakikake ko. Nagpunga-punga ang kuling mo.
1: Kasi akyan nun to siya.
0: Ha?
1: Kasi akyan nun to siya.
0: Kuling.
1: O oh, wala mo na talaga. Ano mo nga ba letter L?
0: Kuling.
1: Ginagawa ko lang, akyan.
0: Siling ko, tipa, ano ka nakasakay sa karabaw? Oh, niya gabi, sakay ko pa sa karabaw mo. Wala, sige. Ti, ano ang kan? Nagbakal ang baldi subong, pero yes. Masyado, gimanabi nga buot siling ko, doon ginaagawan ginang baldi, hindi man.
1: Wala pa man.
0: Damo lang sa mga nagabakal sa baldi.
1: Damo lang sa mga nagabakal, kag may pila ka mga stalls sa Tifal Jones, at ang unang kita pang tago, ang langin ang mga baldi, subong nalatag na nila.
0: Yan, latag na nila, kay ti nag-viral ang baldi mo, no?
1: Oh,
0: damatiko si
1: baling nga mabakal.
0: Damatiko si BBM malibot sa bilog nga Pilipinas kay mamaligya balde.
1: Oh, kay
0: sila ni Auntie Claire.
1: Pamatyagan mo ano ayan ang paglibot din sina.
0: Balde, balde, balde, balde. Balde.
1: Kaya mo imo eh, bes ano, sang binalaybay ang balde.
0: Sang binalaybay nga balde.
1: Binalaybay ang balde ah. Imo isang binalaybay.
0: Bisan binalaybay na puro malaybel ka na, abi mo lang ah.
1: Namo na gani ka gin pa imo ko hindi lang ko.
0: Hindi na. Sipisip ko akon nga label sa mga 53 kabilog dugangan at karong bisan mga duwa lang 55 gid.
1: Hindi ka man niya mag-mention sa pangalan, balde lang imo ya.
0: BBM. BBM, balde, balde, mamaligya. BBM, balde, balde, mamaligya. O yun ibla, BBM, balde, balde, magmaligya. Anyway. Oo, sige, sige, sige.
1: So, actually, dari sa may area sang haro, may pilaman no, or pipilaman ka mga baligyaan na talaga amat-amat. Or may mga nabaligya na manyadaan. Pero as I mentioned, na sa una, natago-tago, prosubong, do ara na blanapit na sa may entrance nila kasi sa John, na plaster ang ining mga balde.
0: Why man nagpan?
1: Sa balde.
0: Why man nagmahal ang presyo sang balde? Why man?
1: So far, so good pa kasi sa John.
0: Amo mang Japon.
1: Sudden
0: increase. Sa sunod nga mga inadlaw, katuan mo ang taga Department of Trade and Industry, lang mga taga DTI, pamagkuton mo na tonti, ang tawabi, pag kwan, so good sa mag-announce si President Bongbong Marcos nga mabakal sang balde, huay nagsaka ang presyo sang balde, na monitor nyo ay han, nga huay nagsaka ang presyo sang balde. Basi pala sumaka, presyo ka balde, dugay-dugayaw, kibot lang ta,
1: I-check na natin sa Department of Trade and Industry, pero so far as of this moment, wala pa man ah. Aside actually kasi pa doon sa balde, actually, ang balsang iban, gabay na yung balde ah.
0: Mugid.
1: So kami yan sa tab.
0: Oh, tab. Oh, ang tab, lagko na.
1: Na bala.
0: Oh, lagko ng tab.
1: Okay, sa mga uma-uma, pisat ka din mandiri sa syudad, sa mga CR. So usually, amo man na nagamit kay pa doon mo?
0: Oh, tab man.
1: Oo, sa
0: ati
1: mga...
0: Ati huwag ginaistakan nina sa tubig sa gripo. Kay dugangan pangangaton ng mga gripo, gamay. Siling ni Fred Pasgala, Diyo Campo, baliyaw. Niya, Bong, nagsalol ko kay Ina. Siling niya sa kay nag-ulan. Subong, may pitik-pitik na. Siling niya, tis safe ni.
1: Ang muna dapat ang balde na baklo nila, may taklog. May balde ba niya may taklog?
0: Tiyan mo na gani, kung subong pala nga nag-aulan-ulan, gaulan-ulan pag iman subong, hindi pala? Di ka gaulan-ulan subong, ti dapat subong kita masalod. Kay hindi man tapo, hindi ka salod sang ulan, kung mag-kwana, kung mag-il ninyo na, il ninyo nga ni, o paano ka makasalod, abi isang balde mo, kay il ninyo na, ti subong kay gaulan-ulan pa, subong kagid masalod eh. Kay pag-abot sa tiempo sa El Nino, hindi na kinanglano ng balde. Kay wala kagani sang saludon, kay hindi na na mag-ulan, kay El Nino na ngani. O hindi ba?
1: Pero ang isa ka balde, kakipad yun, kulang pre pang hugas ng pinggan.
0: Tiya mo na gani, ti subong ka magkwan, kung subong ka magsulod o magsalod sang balde, ti binulan pa na matabo. Kay sige pa ulan, pag-abot sa mga bulan sang November, December. Oo, hasta sa mga January ni. Ti mo nga balde to, dugay-dugay ni mo agin salod to. Kaya mo na tong chimpo sa tigululan pag salod mo. Anhon mo to, laban-laban, itom na to, Gloria. O hindi, bla? Oo, oh, te.
1: Oo, madang sa... magipad yan kung kayo sa bala ng mga tubig. Kung magdugay, hindi mo siya magamit, kakipad yan. Gaano man sa agalayan, man braga, itom.
0: Dadulo danlog. May ulang lakit sa Diyon. Kwan eh, kalain niya yung tubig eh. Labi na kayo kung ulan. Labi na git ko ng imo nga pagsalod. Halin sa kwan? Halin sa atop? Kay oh. Kung halin sa atop, ang imo ginasalod nga tubig halin sa babaw atop, may mga kwan pa na sang kuring? Mga pispis da, mga manok da, nga naghalapon da, kuring ilaga, draga kwan, ga pang... itsar. Di saludon mo pag-abot sa balde mo. Ay, kalainin. Base may leptospirosis pa na. Yun, napuga. Bilis ang ilik na klase. Kautok na ni Bongbong ni.
1: Pabukalan mo lang si Padyon.
0: Ha?
1: Pabukalan mo lang.
0: Ah, pabukalan. Bisaan mo na pabukal na kay nga ang mga kwan, yung mga ikulay ni nga madala sa bukal sa tubig kay hindi.
1: Bukal ang ulo ang gagamit.
0: Maria ihunis eh. Ipaturos to kay Bongbong mo. Oh, may guro mas mansig salod ta tubig pagkatapos pagabot sang chimpo nga ara na, nga way na, dito tay paturos si Bongbong paturoson ta. Oh, ikaw turos to sang ginsalod nga tubig o, oh, sang balde. Inan, tapos mahambal, kuno niya pa. Idampigan pa sa ni Anticler, hambalo pa ni Anticler nga sila niya sa mga detractors o kung sa mga ano panawag ito gani man ng obstructionist niya sa mga obstructionist da sila niya kailangan nyo talaga bumili ng balding utak niya para malaman niyo kung anong nasa kung anong mga plano ni ng presidente. Eh, adampigan mo pa. Adong isalod namon nga tubig kag saludon nga tubig sa chimpo sa El Nino kay El Nino nga ni. Oh. Kung subong kita magsalod, kagamiton pa nato ng tubig sa palaaboton nga Enero, Pebrero, Marso, yun na po nga bilis sa ilik, ipaturos na kay Bongbong mo. Wala yung naginapaminsar nga muna. Ay, Maria ihunising utok bangag nga ni. Oh. K5M? Ang singer mo, may singer ko na K5M. Kita mo? Kita mong singer ko na?
1: May kanta ka na
0: gaya. Uy, may singer ko na. K5M, ano may ara, kita mo ng singer ko nga ginsend sa aton nga kwan? Sa aton nga group chat? Nakita mo? Si sinugan itong singer ko itong ginsend ko sa group chat naman? Na lipat ko basta babae ni siya. Naamin ni siya magkanta mo amo ka mga duwa ni tingog mo. Ara ara. Na raso raso. Op matiibla matiibla matiibla matiibla baldi. Kuani sa. Ano gani ini nang kuani nang kumpos ni. Kumpos ni kanta sang balde. Hindi bla kay Pabandre. O aring bag-o nga kumposo sang ambahanon sang balde. Mati ka na kay 5K ha.
1: No problema.
0: Ah, ari ari ari. Matian ta matian.

0: ikwaon mo na K5 game ang lyrics niya, sulaton mo, tapos ikaw naman makanta ha, kay ako magitara. Okay, si mo? Approve?
1: Approve ba? No problem.
0: Ikwanon mo na, ilista mo ang lyrics niya, kay ako magitara, ikaw man makanta, kita naman makumpuso.
1: Sure,
0: oh, bula. Yeah!
1: Si Ralph nasa luntaw ko na mag-drums
0: mo. Si Ralph nasa luntaw pag-intrahon ta?
1: Mag-drum siya, kaya ikaw doon sa gitara.
0: Ay, siya mag-drum. Mabaho si K5 Andre. Ako mag-gitara.
1: Poros, poros ka siya doon. Ang mga instruments na doon, poros.
0: Okay. Si Bianca, galito si Bianca. Namin siya magkanta, no? First, kwento, iyag ito yung kwan ng ano pa no siya gani ng komposo. Iya ito yung kompos. Siya gani na kompos tapos siya man nag gitara. Daw may dala nga kwan nga pong chuyla but chikik. Sige, anyway kay 5K ano pang iban yung mga balita mo da? Proceed.
1: Actually, sa K5, John, no? Ang inflation rate na ton, by the way, dari sa Western Visayas, grabe pag sa kaya, no? Subong September 2026, so kung saan nagsigat niya September 2026, punipanggit mo sa parehong bulan sa pinalikdan niya tuig. Wherein, based rin, no? Sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Western Visayas, sa September 2025, yan as 0.2% ang inflation rate. Pero sa September 2026, yan na 9.2%. Kaya kita doon,
0: ay, pwerte.
1: Makon mo.
0: Grabe nga pagsaka sa inflation rate, ba? Daku-daku, galing, no? 11.4?
1: Actually, ang one of the contributing factors din, kung yan nag-saka ni siya kasi 9.2% kasi pa yun, no? Bali, ang contributing factor din sa pagsaka ay yes, ni amono ang pagmahal bala, kumbaga, sa mga balaklon na ton sa pagkaon ng mga non-alcoholic beverages kasi pa yun.
0: Grabe, no? Puwerte, te.
1: So, for example, sa realidad, sa kabuhi, sa mga taga-Western Visayas, kasi paiba doon, kung pata ang inflation rate, meron mahal na ang mga balaklon, no? From, for example, 0.2%, 9.2%, kasi paiba doon. Kasi kapag nagtako ang patong sa mga ginabakal na doon, ng mga pagkaon, may iba, evident pa na for sa mga adawatlaw nga nagabakal, ba nagpatong sa 10 kapiso, sa 20 kapiso, sa ilang ginabaligyan, no, sa mga merkado, whether sa mga bahin, no, sa mga utanon or fruits, or whether sa mga ginabakal nato yung mga frozen, no, kag iban pagitira, kasi pa doon ang contributing factor diri, amo ang ining pagdatibuok, no, sa presyo sa gatong considering, no, kasi syempre gina-transport, o kung gina-deliver, no, gina-travel, ang ining mga goods, 25 doon, riya sa Western in the Sayas. And actually, based on information na ang may pinakamataas or pinakamadasig na inflation kasi 5 doon rin sa Western Visayas, amo, no, ang probinsya sa Aklan kasi 5 doon. Wherein, from ang Aklan, no, sa September 2025, negative 0.4% lang ang ila inflation rate. Pero sa September 2026, nahimo na nga 11.6.
0: Sos! Puwerte.
1: Sa bahay naman sa province of Antique, no, from negative 2.2% nga inflation rate, yara na inisa sa September 2026 sa 11.1%. Sa Capiz, from 0.3% ka inflation rate sa September 2025, yara na, no, sa around 5.1% ang inflation rate sa September 2026. Kag sa Guimaras, no, from negative 0.2%, yara na sa 4.9% ang inflation rate. Sa bahay na sa probinsya sa Iloilo, halin sa 0.5% ka inflation rate sa September 2025, yara na sa 10.4%, no, sa inay niya September 2026, kung saan pinalikdan niya bulan, kagadri, no, sa bahay niya sa Iloilo City, from 2.1% ka inflation rate sa niya September 2025, yara na, no, sa 7.8% nga inflation, kasi 5 John, ng September 2026. Ako man ni lakip no sa mga ginabasihan o kon rason kon nga ang mga grupo no sa labor sector diri na to no kon grupo sa mga mamumugon diri sa bahin Western Visayas sa Kifa John ang nagahinyo no nga pasakaan na gidya or kinanglanon na nga pasakaon or pasakaan ang sweldo sa mga minimum wage earners diri sa Western Visayas considering nga so this time for those no nga nagatrabaho sa mga pribado nga mga establishment no, or sa non-agriculture no nga mayara siyang masobra na pulo ka empleyado yara sa around 550 pesos no ang minimum wage kun for example sa subo nga panyempo kakita John ang 550 mo kun for example pamahaw mo panyaga mo panyapon mo until makakommute pa kadto sa ulubrahan mo kun sa eskulahan mo sobra na gid ya kakulang kumbaga kakita John kapin pa kun may mga pamilya ka pa may kabataan ka pa no nga gina sagod kag update lang diri nato no actually may last pa nga public hearing no nga patigayunon dito sa may Aklan specifically sa may Boracay kakipay ba John angot diri no sa minimum wage adjustment diri sa Western Visayas i feedback na nato balikan nato no natabo sa nagligad nga semana no sa nangin a public hearing diri sa siyudad sang Iloilo namo kakipay John sa mga negosyante nga balay hindi namon masarangan anya
0: kagamay gamay sila
1: grabe kuno pagsaka sa expenses nila
0: oh pila gani tong inog saka supposedly nga daily nga recommendation
1: pila ang petition kakipay John sang United Labor Panay is 250 pesos
0: 260
1: 250 Yes.
0: Oo, so te hindi na masarangan.
1: Hindi masarangan. No may aras ang iban nga mga negosyante kasi pa John nga nagambal, nga hindi lang anay gid kuno ya magsaka subo nga tuig kag next year. Kay hambagan ni diri no nga ti grabe subo nga pagtaas or pagtimbok, pag spike sa nga tubag na no bayad nila sa kuryente, sa renta, sa ilang mga establishments, sa kila, sa mga operational cost kumbaga. Pero may araman sa K5 John nga nagasili nga kaya pa siguro kung around 40 pesos to 60 pesos lang no ang isa ka sa sweldo sa mga minimum wage earners naton ka K5 June. At kung for example, ma-approve niya siya from 550, kung for example, 40 or a maximum 60, so mahimo na no nga mga around 600 pesos ang minimum wage rin sa Western Visayas. Kay for the benefit katong sa ninyo mga mamumugon nga by tawag na kakipag yun, no? Before sa ininya December kakipag yun, magkapagwa na no? Sa final kumbaga result, no? Ang ininya Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga which is amon na sila ang mag-deliberate sa K5 John kung pilagid ang kumbaga ibalansihon na nga nga hindi man matamaan ang sa management side kasi hindi man niya matamaan ang sa bahin sa ining labor sa K5 John kung sa mga empleyado adri sa Western Visayas. Kung nga pangabuhi kagin man subong ka K5 John ma-realize mo nga do kalayo nag-i-compare sa mga nagliligad ng mga tinuig sa diin no ang kwarta mo bla ang dasig na lang gid maubos kag do matyagan mo subong bisang for example ang sweldo mo kada 15 kag 30 pag abot pa lang gani sa nga Pizza City do wala kada kay K5 John amo nang plastada subong so iba nga mga mamumugo na magani nila kung sa una ginatawag nga Pizza di Peligro pero subong wala na siyang ginapili nga pizza.
0: Oh, why na?
1: Ano nga daw, Peligro mo?
0: Anyway, salamat kid, K5 Kim.
1: By the way, no, kay na, nag-pay-pay to sa akong tricycle driver, abi ko, panghay, ano galing, abi ko rin, masakay ko to. Hello, ladrano sa mga drivers din natin sa mga areas ng Mandurriao. Dari kami subong mo, nag-atoro tambay
0: ay, Mandurriao
1: sa
0: Plaza,
1: mga areas ng Diversion Road.
0: Ah, sa Diversion Road.
1: Ah, yes. Kaya manadari, matulot awhay. Kasi, sadami man after isang report, mag-jogging ko doon.
0: Oo, nag-jogging ka raw.
1: Okay, dapat mag-move ang lawas.
0: Oo, oh, may galabay-labay ng mga nag-jogging. Usos, Maria Ihunis, mga klase, mga pamahipay. Man.
1: Alay, pagkita mo ha.
0: Anyway, so, sige.
1: Nakita si Kakipay nakita.
0: Sige, may na kay at least kundi eh, hindi lang kay si Kakipay Makoy makakita na pati kami ni Kipay Andre kakita man.
1: And by the way, na nagpamati, dira si Mami Immaculate sa may area sa La Paz, dira, no, kay kita, para na mapa, mamay, may, ma'am, kay, ma'am Veronica, dira sa, de kamay, dira sa La Paz, dira sa Rio, no, sa Iloy ko, dira, dira, mamuntanyo, Kaduyo, and of course, dira, man, sa, ano ko, dira, ano, na, yan ko, si Auntie Indin, kag si Tanabel Candirama, dira, no, daga, pamati ko, always, sa atong sili niya, pag, gulong sang balita, kag mga karingawan, no, especially kung, a K5 Night Watch ka K5 doon. Inom na mga sa K5 na to, no? Sa DTX Coffee Mix, simala na to, no? Although nga init kung adlaw, pero kung subong nga gabi, maburbong na, kay kay na, no? Nagbuo ang ulan, medyo, kumbaga, maburbong na, pa as of this time, ideal man, no? Mag-inom sang kape, inom ka mo, no? Sa DTX Coffee Mix, sa Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicina, and walang center ni Dr. Amil Itang Uy. Upon sa patrol, si ka K5 Koy SPH Umalay, ako naman si K5, Kim Montanyo Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan. Sa Ilumino, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch.
0: Salamat kid, nabatian mga K5 live report nagikan kay K5 Kim Kaluyo direkta sa patrol naton mga K5 ang mga balita ni K5 Kim Kaluyo ang buylog man gyud dulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix ga kafe kanaga detox ka pa. Kag subuman gyud dulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist. Ang klinika D3 Bio mga K5 isa ka food supplement nga ginhimbogikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilan may gid kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga li sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio nga ginhimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5 nga li sa D3 Bio amo ang gina-consider nga pinaka mabaskog ka pinaka epektibo nga klase sang microbial sa aton sininga palibot. Ginapanami man sang klinika D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas nga sa din isa inisya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o paglugo kon na dengue kana. Kag wala labot sina ginapanami man sang klinika D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod mga ka K5 nga inang pauntaton ang pag-bleeding o kung pagdugo kon na dengue kana. Ganin upang pang ginahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Inom na kita sa Klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga balatian labi na gid sa mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag iban pa nga mga viruses pareho sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 9.11.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masal. Li kalusugan. Epektibo! DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
11: Klinika DioFresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras aton karon nakalabor kita sa 17 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita ang iyong mabatian subong agabi. Buhilog yung nadulong sa inyo sa kalwan sang extend for supplement for men. May maka kaklabo waska. Nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawas naton. Kag ulalabot sina. Nagapanami isang blood circulation. That's why layo kita sa stroke mga ka-K5. Ano pa yung hulat naton sa aton nga mga kauturan, nga mga kalalakin handra, nga daw medyo maluya na pirmi, binapirmi ginakapoy. Pirmi BC, bangot sa KBC, kapoy pirmi, wena chimpo sa tion sa kagabihon. Magpulo pang kuhit-kuhit sa kay Mrs. daw pigado na. Mga ka-K5, para hindi mahuyan kay Mrs. Inom sang extend food supplement for men. Para sa aton nga mga kalalakinhan, kay kung kita makainom sang extend, sigurado naga-extend man ang kalipayan ni Mrs. Extend for Supreme Performance, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, mga ka-K5. Check na ito mga report kay informasyon nagikan sa iban pa nato ng mga ka-K5 reporters. Una na ito ng mga balita kay informasyon nagikan na kay ka-K5 Karen Badilla na may kang tanan sa report ngang bana nga may upod nga iban nga babae patay matapos na stroke sa sulod sang lodging house sa distrito sang Mulo. Grabe ba? Iban pa yang nga uyab ang dala niya. Ti sala mo gid kay ka nag-inom sang extend kay ko nakainom kay extend base kon nabuhi ka pa. Oh, kay wala niya ga pa stroke. Mga ka-K5 kay nga bastante sa ginatawag nga pagpanami sang blood circulation. Check na to na report kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampyon nga report. Standby.
25: K5 News FM. Kampyon report.
1: K5 June ginbawian sang kabuhi ang 44 anyos nga bana matapos ini nga na stroke sa sulod sang lodging house. Uy. Sa Barangay Cochero sa distrito sang Molo kaina ini sang kaagahon Oktubre 13 K5 June no. Mm. Sa interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sang Iloilo City Police Station 4 ginpahayag sini nga alauna kaina sang kaagahon nag-check in ini Sanday alias Puting kag iya abyan sa lodge sa din may mga upod sila yang nga babayi kay 5 June pero pagka alas dos na sang kaagahon nagwa ni ang duha ka mga babayi kag nagpabili naman ang mag-abyan sa tagsa nila ka kwarto para yang magtulog pero nagistoryahan ay panisi alias Puting kagang iyang amigo nga si alias Bert kay 5 June kung sa di nakabuya pa sang pahayag ang ining victim nga wala niya natapos-tapos kung ano man dira ang ginhimo nila sang babayi nga gindala niya sa kwarto kay bangod sa iyang nga kahulugbon kag nagpahayag man sila nga dira na lang sila danay matulog sa may lodging house kay ubuson na lang nila ang 3 hours kay 5 June pero ang ining duha ka babayi naglakat niya kay tigin hire lang man ini nila kay 5 June no? Pero pagka alas 5 na sang aga nagtuktok ni sa kwarto si alias Bert sa kwarto ni alias Puting no sa kwarto ni alias Puting nagtuktok si alias Bert kay mauna na siya puli pero sang daw natingala ni siya nga dubala bala sa may nagasabat asta nga gintawag niya na ang iba nila nga mga amigo nga mga rumboy man kay according sa kay Captain Inot do may grupo-grupo ni sila nga mga rumboy especially nga ti ngis nagaululupod man sila ka kung kaisa sa iban nga mga lodging house sa pag-ubra. So sang ginbuksan na ang pirtahan dito nila naabtan kay 5 June ang ining si alias Puting nga nagahimumugto buhi pa ni siya pero nagahimumugto siya kay 5 June kung sa diin nagapangayo siya sang bulig then naghingagaw tawag sang ICER ang ining mga abyan ni alias Puting kagindala siya sa ospital pero gindeclare siya nga dead on arrival sang attending physician kag according man sa asawa mismo sang biktima wala din sila yang nga duha nakaupdanay alauna sang kaagahon kagway man hindi siya ang babayi nga upod sang iyang bana kay 5 June kagti suno man sa asawa nga kumbinsido naman siya nga wala sang foul play sa kamatayon sang iyang bana kay 5 June no kay amo na ni ang ikaduha ka beses nga ginatake sang stroke ang nasambit nga biktima kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
25: K5 News FM. Kampyon report.
0: Ang kwan sina ang leksyon sina dira. Mga ka K5, di na magpang-hire pa sang iban kung may asawa ka na. So, Maria Ihunis, tigara po ni Santisima. O hindi, Black K5, Andre. Kung mga atot sa sila nga bala, ito kundi siyempre na kwan sa sang iyang asawa. Nakita sang asawa yung again stroke siya. Hindi, nadala sa ospital dahil yun. Basta nangagaw pa. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka K5. This time, check naman ito ang detalye sa mga balita. Nagika naman kay ka K5 Reggie Dimayo. Ni may kang tanan sa report nga mag-iloy nga nabungguan sang tricycle sa Barangay Padillo sa Sara, Iloilo, stable nang ila sini nga kondisyon. Ay, salamat. Yari mga detalye sa mabarita upon kita kay ka K5 Reggie Dimayo nagikan sa Quinto Distrito.
25: K5 News FM. Kampyon report.
3: Kaki 5 June, establi na ang kondisyon sa Mag-Iloy nga nabunggoan sa tricycle sa barangay Padillos Sara Iloilo sa tinalikdan nga Sabado, Oktobre 10. Iniangin na pahayag Kaki 5 June ni Police Major John Salvador A. Bello, ang hepe sa Sara Municipal Police Station. Suno kay Bello Kaki 5 June nga padayon nga ginabulong sa ospital sa syudad sa Iloilo ang 37 anyos nga driver sa motorcycle siklo nga ginkilala kay alias Iralin matapos makaangkon sa mga pilas sa iyang lawas. Samtang Kaki 5 June, yara naman niya sa maayo nga kondisyon ang iyani nga 4 katuig nga bata nga ginhingadlan sa kay alias Ezekiel. Sa pihak nga bahin Kaki 5 June, no, nag-istoryahanay na ang mga pamilya sang duwa ka partido kag nag-ariglohanay na nga hindi na magpasaka sang kaso. Sa baylo Kaki 5 June, maghahatag na lamang sang bulig ang pamilya sang tricycle sa mga biktima. Kung madumduman Kaki 5 June, no, nga nagabiyahe ang Mag-Iloy sakay sa ilang motorsiklo halin sa Banwa sang Sara kag pakadto kontani sa barangay Padillos sang nabunggoan Kaki 5 June, no, sang tricycle nga halin sa piyak nga direksyon. Base sa imbisigasyon sang Sara Municipal Police Station Kaki 5 June nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang driver sang tricycle sa tion sang insidente Kaki 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mex. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si Kaki 5, Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito. Kaki 5 News FM.
25: Kaki 5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Kuhaon aton ang katapusan nga balita kay impormasyon nagi ka naman kay Kaki 5 Elmer Sable. Inimay kang tanan sa report niya ng wilga sang mga driver kag mga commuters sa distrito sa Mandurriao. Temporaryo nga ginuntat. Ano rasonaw? Basin ulanan. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay Kaki 5 Elmer Sable.
25: Kaki 5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
7: Kaki 5 June, temporaryo nga ginuntat ang ginapatigayon nga welga sa tubang sang Diversion 21 sa Diversion Road. Pasado alas 10 kaginas ang aga Oktobre 13, samtang nagsulod sa venue ang mga transport leaders kag iban nga commuter agod isumiter ang ila petisyon nga nagakontra sa ginaduso nga pulisiya sa transportasyon. Kag suno kay Matt Gonzaga kag Kaki 5 June, anak bayan Vice President for Visayas, ginakabalak-an sa mga nagaprotesta ang plano nga pag-phase out sa traditional jeepneys Iloilo City suno sa iya ginaduso sang national kag local government upod sa pondo sang World Bank. Kag suno pagid kay Gonzaga, posibleng ipatuman ang pagdula sang traditional jeepney sa katapusan sang sininga tuig o kon sa una nga tunga sang 2027 kag pagailisan ini sang mga jeepney nga pagadumalahan sang isa ka kompanya. Kag ginpahayag man ni Gonzaga nga mahimo madulaan sang pangabuhian ang madamo nga driver bangod sa sininga pulisiya. Iyagin paathag nga sa ila ginakabalak-an nga sistema ang mga driver mahimo lang nga mag-rent sa mga salakyan halin sa kompanya kag magbayad halin sa ila kinitaan. Kaupod sa protesta ka Kaki 5 June, ang No to POV Phase Out Coalition Panay, ang Bayan Panay, Anak Bayan, Panay Consumer Alliance kag mga commuter kag ang padayon nga pagprotesta sa bilog nga adlaw magadepende sa resulta sang ila petisyon kag sa mga matabo sa sulod sang venue. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sang aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mabakal sa tanan nga branch sang Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si Kaki 5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Kaki 5 News FM.
25: Kaki 5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. Kaki 5 Nightwatch. June Alojado Capulo. Kaki 5 Nightwatch.
0: Ayos, wow, Teo. Dabudamo kita sa mga followers tani nga mga ara pa nag kuno mapa-shout out to galing tiempo ta daw lang alang gidaw sa Buas Galing ah, no? Bi pasip tatan kung ang malaputan ko lang ah. Mga ka-K5 shout out sa kay Liit or Lilit Caballero. Nga nasubrahan ka namit siyang lalaki. Sa kay Lilit Caballero, shout out sa kay Bungbong Pinya Sales, shout out man. WCJ Dakiana Nilo Bisonia. Nakasaot man ko, idol ba? Sa kay Daniel Istorque. Shout out niya kahit dito sa Espanya pinagtatawanan si ano si Bangag. Sa kay Florinda Cadavero, shout out Mike Cordova, shout out sa kay Rodilia sa M Marvin. Shout out man sa kay Ariel Catalan Guadalupe. Shout out kuya kay Fox Disneybell. Shout out man, natamyaw ko ng iloy niya, kang happy feel niya si Nenfa Alba sang barangay Kasing-Kasing. Kay Rex Kala sila si Larbo. BBM Baldi Baldi Mang Ang Haha. Kaya Sakuragi Shuko Shuhoko, attorney si Son lang katapat nila, lahat ng buaya nagmukhang tanga. Wala tupa si Nes Marcos. Niya utok ni Claire, bangag daw utok Baldi ay. shout out sa iban pa nato niya mga followers, sa kaya Geoffrey Nonato Pagsugiron, shout out. Natamyaw ko rong bata niya nga nagamonitor subong, si Princess Laika Pagsugiron sang barangay Sapa Miagaw Iloilo. Geoffrey Nonato Pagsugiron, sa kay Leonor Castor, shout out. Sa kay Alpha Sakuragi Shuhoko, Bibing Villanueva, kay Rex Siralbo, kay Bibi Girl, kay Striker Nia Candido, kay GM Damp, Marinette Manikan, kay Peter Standarte, Nilo Ilpusan, shout out sa kay Shikar, kay Inang Ren Laviste, kay Rose Simpas, shout out man, Ima Castro Kabilan, Belen Villares, or Balieras, Balieras, shout out. Ayan Matio Gargalicano Nicolas, shout out man watching from Gimbal. Norberto Aguilar Jr., Nilo Lorido Gamusa, Grace Co, shout out. Kainong Arta, shout out man Ria Capanas, Rosimpas, Verna Salvilla, LE Ocon Legend, shout out. Sa kaya Renato Bindita, Ralph Da Saluntaw, Arisagali. Nya Balding Bangag Miron. Na BBM Dapuga. Sa kaya Jomel Sinsoria, shout out Idmar Catedrella, Jose Marie Tuarez, Lorly Gardose, Ray Tacleon, Alex Upholstery, Soset Quijano, Aris Wadyong Alog, shout out kag sa tanan-tanan. Kaya Jumar Pinicilia Rodriguez, Raymond Montero kag Legend. Shout out sa inyo tanan-tanan. Iba na ito nga mga followers sa Boss Man, Jenny Halyorinada, niya shout out. Sili niya, tungod lang sili niya sa pagpangluib, may ara naman isa nga gin karma. Niya biluyal. Sa kaya Tristan Wyatt Bigulay, Maria Lorna Alvarez, Alo Jerm Zaid, Arman Bakugo, ay Billy Tayon, Richie Magos, kay Fred Pascala, Jocampo, Chris Boyko Almohin, Wilbert Libuna, Romar Lampago Britanico, Maria Lorna Alvarez, kag sa tanan-tanan, no? Bengs PSG, Silin Pachijo, shout out sa kay Hey Gamay, shout out Manuel Gonzaga Palalimpa, shout out man Unito Sombong, Rene Espinosa, kay Helen Esmeralda, si Ralph Da Saluntaw, ara na si RV Chris Casires Delta Sierra, kag Ninita Del Prado, shout out man kag sa kay Jerome Gabrido. Shout out sa inyo tanan-tanan. Ayos. Okay kita chimpo makakifadri sa ato sila nga pagpangalagad si Mercy Cordova pagaling sa kay Milita Paklibar Navarro. Wain kita chimpo makakifadri sa ato sila nga pagpangalagad. Kita kita buwas sa ato sila nga pagpangalagad. Buwas naman ha. Sa ngalan sa bilong nga puwersa si Raymond Montero pagali, no? Shout out man. Sa ngalan sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM
8: 88.7
5: Champion. The best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
2: phone sir. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
7: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
3: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gidman sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Wala naman ibang ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy,
6: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
5: Baong nang budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TTX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
3: Magalingin pala ang imo nga uno!
2: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Kasi may diabetes ka na,
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
3: kaga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: sa rikan
3: epektibo.
2: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
6: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amon nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
8: Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isag labot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
2: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Yan agapanubo
9: sa imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, taas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
9: mabaka mga butika
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo
2: gid Mighty C mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man.
23: K5.
24: K5?
23: News FM.
25: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
26: K5 News FM.
27: DJ Macho Cool.

Vibes lang

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano may iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingan mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
8: ay,
5: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug agad!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan

Christmas! Merry Christmas, advance, happy new year, mga ka-K5, Bawsi 76.3 na lang, Bawsi 76.3, 73 days na lang, mga ka-K5, Pasko na!

0: ho, Merry Christmas!
1: Mario Gay Vibe at 23 days na lang, Pasko na. Ano pa ginahulat-hulat nyo? Supot-supot na!
0: Pagdagulan!
1: Wow, sa mga gabi, Mario Gay Vibe! Alin sa aga, ugto gabi, itutok inyong radyo sa pinaka number one. Amoni ang tuod-tuod ng numero uno ng radio stations dali sa syudad sang Iloilo. Iba number zero, Bunaklin na po number one. 88.7 KFAD News FM. Well, sa mga gabi, mga ka-K5! Kung gusto nyo magtulot-tamyaw sa mga gabi, ari naman kita nga maghatag kang kasadyahan sa inyo. Kalipay! Kag! Dula unta ang inyo kasubo. Sa mga ginikanan naton, yung nagamati subong sa aton, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayad-ayad niya gabi sa inyo, tanan-tanan. Thank you so much, Ged, sa pag upod sa akon.

0: Kinatamyaw ko man ang mga friends naton diri sa may hamburgeran sa may Lapus. Hindi ko lang pag-mention ang inyong hamburgeran na karon wala makamuli padala sa amon sa hamburger. Tapos tulutamyawon kayo muna damon. Mayong gabi kay Nanay Nenva, DJ Macho Kulit. Ito na ang mga ka-K5. Mayong gabi man, kag-happy birthday kay Carl Pumarin, kag-Chichay. O yan, birthday mo galisan? Ay, grabe ha. Happy birthday sa imo. Why ko kabalong ang birthday mo gali? Saan ka lang na birthday, son? Basta pa ka isa ko to gali, oh. Si Carl Pumarin, abe taugan ko sa bala. Birthday niya ka no, subong? Abi ng tahon ko, be. Kung birthday niya, subong? Bounce at Johnny KT. Birthday sa pakaisa ko. Galiwag isa yung hambal-hambal sa akin. Na birthday niya. Pinatamyaw to man, gali, si Luzelon. Nga nagyapamati, subong zaton. Thank you so much man kay Luzelon. Kay Van. Kay Shulin. Nga nagyapamati sa aton. Good evening. And especially pagid sa mga friends nato, Andrea, sa may Pontevedra, Capiz. Nga nagyabamati man sa mong zaton. Thank you so much sa inyo tanan-tanana. Oh well, enjoy lang ang mga friends nato na tutuki ang inyong pagpangabuhi. May gabi sa inyo tanan-tanana. And also gili kay Ira. May nang taon tabi sa Ira. Arbino. Eh, check tabi kung nuptanay sila ni Carl Pumarin. Mayang abigit sa inyo. Yan nagyapamati sa bong saton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Yan nagatutok sa 88.7. Happy birthday sa kay Jolene Marcelina. Nagyapamati man sa bong saton. Thank you so much, kid. But more blessings to come sa inyo. Mugi na iyaya. Enjoy lang mga kaka-K5 natin na para sulusadya lang nga kita, ya. Well, mga kaka-K5, diretso kita sa aton nga pautwas to the max. Ang topic ko naman natin subong, bongga naman. Mga kaka-K5, ang aton topic ko subong, maaari na ang pinakanami nga topic ko natin subong, mga kaka-K5, oh, ginaguba kabala nila. Pero wala ka nagapasugot nga gubon? Or ginaguba ka nila kay gusto nila ikaw gubon? O ba? Mga kay-fans, subong ng mga tao, kadamo, nag-insang ginatawag naton nga mahilig mang guba. May mga tao nga hindi mo gidya maintindihan, hala ka gubon. Tagaan talang kamutis, mga kay-K5, no? Ang question number one. Kung may tao nga permi ka ginaistoryahan sa likod, ano ang dapat mo bala nga himuon? Sa mga K5 na natin nga nakarelate subong, nga permi ka nila ginaguba, biska sa sulod sa kunobrahan nyo, sa piyak balay nyo. Ha? Kung may mga tao nga permi ginaistoryahan ka, ginaistoryahan ka nila sa likod, kag sa atubang, ano ang dapat mo nga himuon, mga kakaika? Then number one, ha? Grabe ganyan, no? Hindi tanan nga istorya, mga kakaika-5. Dapat sabtun. Hindi man tanan nga mga istorya nga ginimo si mo. Tuod. Kung wala man lang si kamatuuran, padayon lang sa imo nga obra. Pero kung ginaguba na ang imo reputasyon, may kinakmatarong ka nga magdepensa sang imo kaugalingon. Siyempre ginaguba ng imo yung reputasyon. Hindi ka pa magbato. Ano may ipos-ipos ka lang? Ano pa ginang question natin, mga K5? Oh, nga ba lang may mga tao nga hindi malipay kung makita nila nga nag-aasenso? Kaya naga! Ari pagin mga kakifans na may nami, gidya. May mga tao bala ka mo nga nakilala. Nga, kung makita kanila nag-aasenso, bao nag-pinangaki? Kung nakita kanila nag-manggaranong hamba sa aga baligyan, asya guru siya bo. Kung nagmanggaranong, gapangawat na guru sa flood control project. Bao! Oh, nga abala, may mga tao nga hindi malipay kung makita nila ang pag-asenso mo. Grabe, no? May mga kilala, mambala ka mo sina mga kaka-K-5. I'm sure nga may kilala ka muna. Sigurado ko yung may kilala, lagi ka muna mga kaka-K-5. Posible, para sa ako yung pag-insindi mga K-5, ha? Posible nga may mga kahisa ina siya, insecurities, o kung hindi lang nila sila, o hindi na sila gusto nga, or kontinto sa ila kaugalingon. O, tsakto na. Pero hindi naton dapat paghukman dayon. Ang ila motibo. Ang importante, hindi mo pag itugot, no? Kumbaga, hindi mo pagpasugtan nga papunggan nilang imo nga pag-uswag. Buot silingon. Buot silingon kung ginaguba ka sang tao, insecurities lang na sila. Gusto nila maging pareho sa imo. Tingnan ikaw naman yan, nagpa-apikto. Ay, hindi na lang kung ganun magkasenso. Ginaguba mo ya imo, yung handom sa imo nga kabuhi. Dapat mas ano ang hambal nila pakanubo sa imo pakataas sila ginaguba ginasinggitan kanila. Bato lang. Madamo na actually makarelate. Nagpatindog ka negosyo. Pagkatapos napatindog ka sa negosyo, tapos hiskayan ka sang tupad balay mo. Piyak balay mo ay mas namit amon melty. Para reyos lang na. Gano'ng ginatimpla mo sa milk tea mo yaw? Luha kapawikan? Amunas mo mga tao, kung nagpatindog ka ganit isang tiyanggi, mapatindog man sila. Nagpatindog ikaw sa inasalan, sugbahan ba? Pagkabuas may inasalan kag sugbahan man. Grabe na. Wari o, mas mayo ba lang ang mag-ipos ka lang? Bisan ginaguba ka na nila? Ang imo pangalan o imo ngalan ginaguba, may post ka lang para sa inyo, be. Pero may mga sabat nira mga K-5, may tion nga ang paghipos tanda sang pagka matinlo. Sang panguna-una. Pero kung may mga seryoso na nga akusasyon sa imo, dapat mo klaruhon ang kamatuoran sa kalmado nga professional nga pamaagi. O di bala? May mga tao to binagambal si imo. Ako damo-damo nagaguba sa ako. May isa ganit ka nanay nga nagaguba sa ako. Gingamit yang bata niya. Gub-on si Machokolet. Gub-a si Machokolet. Ang ending galing. Nagbaaway sila sang bana niya nga foreigner. Members sa nga foreigner. Perdi sa galing sa kaso. Gub-on niya ibang tao para kasuhan niya. Para kwartahan niya. Then, amin na bala? Tingnan mo na ambal ni Labla ang karma subong mga kaka-K5 digital na. Pareos na bala kung kis ang mga friends mo bala. Ala, birabirahan ka nila PM, pangayuan ka nila bully. Pero kung pagkatapos ka ginbuligan mo na sila, well, hindi, ratanda ka dumdum ka ninyo. Watching here in Bacolod City, may gabi sa inyo. Grabe, no? Oh, para sa kamadamo, mas masakit ang pagtraidor sang ginsaligan mo. Kay ang tao nga ginapabalo mo sang imo sekreto, amo pagali na ang nagagamit sini kontra sa imo na. Kung may mga sekreto kamo da mga kaka-K5, hindi kamo magpanugid-nugid sa inyo kilala. Kaya nga, sa pilakad lang, mailinaway mana ka mo. Gub-on niya ikaw. Gamiton niya ang istorya. Gamiton niya ang ginobra mo nga istorya sa iya. Para magguba ka man. Oh. Kung ang imo upod sa trabaho, amo na ang nagaguba sang imo reputasyon, ano bala ang himo-himoon? Wari pag yun, grabe na. Kaya para sa akon siguro, kung ginaguba ko sang upoy kuya sa obra, suriahon ko siya sa mga private nga lugar. Kagkalmado lang pamangkotunta, kagpadayo ng iya nga paghimo. tanan tipunon mo tanan nga evidence mo. Idangop sa management or sa HR. Hindi lang kinanglan nga mag-inaway ka para nga mapatundaan nga insakto ikaw o husto ikaw. The best way kung ginaguba ka sa upod mo, kadto sa HR, tipunang tanang ngayon din sa HR. Kinabalan niya kubla tsura, kubla duliso. Ang balimat chocolate, itoon mo na! Yeah, balon niya kabla kung tigrabi nga pangguba. Kung pamilya na nagani, kung may pamilya na, hindi yung napag-intrahan. Actually, nag-ginamo mo na ng sulod sang ubra. Kung ang upod mo, alam mo yung pamantay. Nga, perfecto ka. Agin bata ka agin sa Garden of Eden. Para yung sabla kong kisabla, kita mo ganag istoryana, sila close, butangan mo yung malisya. Ay, si ano to? Si Lana. Dapat hindi ka mang maglilisyuso. Malisyuso. Hindi mo pa butangan malisya. Kaya nga, aray kita yung sa Pilipinas. Mga tao mahilig magbutang malisya. Bow! Uy, ari kita sa Pilipinas! Okay, tamo sa bongo, ginatira nila si K-5 Sara, si President, Vice President Sara Duterte. Sabong ginhunos na Manila? Ay, nano naman! Grabe na ganyan subong yan. Di subong mabakal ko baldi pagkatapos ko di wakal, mabakal ko baldi 49 kabilog. Kay hulaton ko ganyang El Nino. Kaya mo lang, basang leader nato mo tuloan kita ka nung managob. Aba, pertan! Tani, isang una na nagob na lang ko! Ay, grabe, mga kaki-five, oh. Amo pag inikongkis ang mga kaki-five, mga office mate mo, may mga pinagdaanan man na sila. May mga problema man na sila. Para sa mga kongkis, abala. Pero sa akon lang nga mga kilala, sama mga office mate ka nga maayugid. Pagkatapos, awayon kanila, may mga inagyan sila guro sa kabuhi na nila. O kamo mga kaki-five, kung may mga office mate ka mo nga dumasabad, ang obrahon yung mga kaki-five, palapiti, kaga, istorya ha. Pamati na bla, Jason! Jason! Hindi ko lang magambalang imong pliyedo. Jason, pamati na. Mayong gabi sa imo, Jason. Sa mga kaki-five naton, tamyaw ko man si Limuel. Insakto, ginamatsokulik ka kadamo sa mga tao subong. Nga gapangguba. Miss Abla, kung tao ka malang isa doon, namin lang po santang tripod mo. Pareho siya one time sa amon, mga kaki-five. Ang amon reporter ba, doon ginalabugay nila. O, ito yung sabong good news, ang naglabugay sa aton. Ang aton na, nagabaligya tubo. One half ang yanga size. Grabe, grabe, good. Si Jason, kapangita ni ko nung uyab, subong mo ba? Anong napangita mo nga uyab, Noy? Makata, kalipay sa imo, Noy. Hello, gila kay Jason, da. Sa uton, mayang gabi sa imo, tipulo pamati, kailang danay. Kamusta imo nga pag-eskwila? Suwabi, suwabi, Japan. And especially pagin sa mga friends naton si Berting. Gamamati subong si Berting sa aton. Salamat kid Berting. Grabe kid kay Nick. Mayong gabi kay Sir Nick. Hindi nga Nick maestro ha. Sir Nick kakilala ko ha. Ang nag-a-add na blas ako ng mga incheck-incheck na wala tapos sila mga profile ginapang-lock nila ba ano naman? Hala sila pang ayan boss. No, hindi takon kay Chindi pa eh. Si Rich Moore, ginagamati man sumong sa aton. Si Sam, mayong gabi man. Si Jomel. Si Tukol, ginagamati sumong sa aton. Ano yung mga ngalan? Ano mga tukol-tukol niyo man? Doon sapat man yung tukol-tukol? Ano pabo ng tukol-tukol mo sa una sa Amon Balay? Sa balay-balay bla namon sa buray sa una. Bata pa ko to. May tukol-tukol da. Boga dalagan. kun lagson ko katukol-tukol gadalagan ko. Isip mong wala naman kami tuga puli kaging pahalin man kami dito. Ayos ah. Si Chona sa Pante Barco na nagpamati. Oh, grabe, pangalan mo ba? Chona sa Pante Barco. Bago, ano klase barco ni? International? Hello, galing kay Jason. Jason T. Wow. Kamusta si tatay mo da? Kamusta si nanay mo? Si tatay, gusto ko tinapay. Ate, gusto ko kape. Wow. Amo niya, ka ba lumatabag tulotago sa imo nun? Ikaw man ang wala katago sa akin. Wala mo man kong yagin na protektahan? Oo, oh, idamo na Jason. Pero na ara Jason ang ipon. Ala Jason ang ilang balay. Ala Jason ilang buhok. Iya Jason. Eka, busy mo. Tamiyaw ko man si Thorny na nagamati. Sa mga tatay nato, hindi na nga wala nagatindog ang inyong aturuto at mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Oh, tis tingin yung lainom. Oh. Oh, grabe ni. Pagkapot mo, tindog tayo ni. Ibot ka lang nga. Uy, may nagahulag nga squirrel. Well, mga K-Fan, magabalik si Macho Kalit. More music, more fun. On your favorite radio stations. Magabalik na sukpunan ng aton nga topiko sa mong gabi para sa pautwas. To the max. 1032 and K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX
8: Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
8: Ang D3.
12: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
12: Yung may D3.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5 News FM.
20: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
21: K5 News FM.

88.7 K-Fun News of Film, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K-5, may ayad nga gabi sa inyo tanan-tanana nga nagatutok subong sa aton si Renji kag si Fide. May gabi sa inyo tanan-tanan. May gabi man sa kay Wilmer. Mayong gabi sa imo, Wilmer. How are you? Sa kay Wilmer.

Tami ako kaman si Regine. Oh, grabe bang? Ngalan pa lang alo istoryaho na. Namigyaman ko mga names, no? Mga ngalan sa artista. Grabe na again. Pwede man kami mag-guess sa imo mga chocolate. Pwede. Kung mag-guess ka muli sa akon, why good problema? Importante lang, kabalo lang magambala. Nag-enjoy ang tanan sa ating program. May mga friends kami dali nga nagatambay subong sa amon. Thank you again kay Leonardo Ronol. Grabe ba, Ronaldo Ronol. Mayang gabi sa imo na. Kay Colin, gatambay.

Hello, Mangali kay Jobert! Raul! Grabe nga lang dyan. Hey, Jobert, Raul, magiging gabi sa inyo, dira? Kaya sa mga friends,

Kaga kay Baloy. Well, sa mga K5 na ito, ang nagamatisubong sa ito, na muna kong gisabala nga, istoryahan ta naman ang aton nga topic usubong nga gabi. Oh, mga K5 ha, kung ginapakanubo ka sang atubang sa tubangan mo, kung ginapakanubo ka sang iban nga tawo, kag sa damo nga tawo, oh, ano bala ang dapat mo ngay mo, mawaras ka? Ginapakawian niya ka?

Naghahatag, ikaw sa kalipayan sa ibang? No? Ang kalipayan, gin? So, sa mga K-5 naton, nga gina-inform ta ka muda, nga gina-dapat, pamati ka mo per me sa K-5 D7, kaya para mag-enjoy ka mo. Ginatamiya ko man si Lunis, Yunis Ribalo, Ronis Ribalo, nga nagpamati subong sa aton. Good evening sa mga friends man naton nga nagainom sang Extend Food Supplement for Men. Bo nami, giniya ko nag-ulan-ulan ng Extend Food Supplement for Men. Ah, inom ka mo Mighty C mga kakifad, kag GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Grabe, grabe ka. Well, sa mga friends naton, yung nagpamati sa mong sa aton, thank you kid. Especially pagit sa mga ngalan sa mga friends na di sa may Arevalo nga nagpamati sa aton na thank you git sa mga tanod. Mayang gabi sa mga tanod naton dira nga nagpulupahuway, pulupungko. O sa mga tanod naton, may kulukwarta lang si Macho Kulit pang tagaan, taka mo kapi mo. Muna akong kuna siguro nung tagalabay, kuro mga tag, kuro kapi sa DTX Coffee Mix. Sige lang mula mga kaka-K5. Ang aton nga singing competition, lapit-lapit na lang. I-work out na ito, aton nga singing competition this coming November. Kay para Baskog. Oh. Oh, di ba lang?

0: Hello man gali kay Rochelle Soriano. May gabi kay Rochelle Soriano nga nagpamati kay Koy Koy. Oh, hello gali kay Daniela Alimuna. Oh, grabe nga lang palaga Alimuna na. Dulaan na ni Muli ko. Tamyaw ko dagali mga GP drivers. May gabi gali sa mga taxi drivers. Dato nga nag
1: drive.
0: Mga tawag na sa ila, mga hero naton sa dalan. Mga drivers naton, good evening sa inyo mga drivers. Especially pagyan sa mga taxi drivers, sikat drivers, tricycle drivers, kag screw divers. Wow. Mga gabi sa inyo tanan-tanan. Macho kalit, insakto na ginambal mo kagina, kalabanan sang ginaguba amo pa namin mga achievements sa ila kabuhi. Gubon sila sa ibang nga tao para nga laway ang panulok sang iban sa ilaw. Watching from San Jose and Oriental Mindoro. Mo kalabot pa ta sa Mindoro gala. Mayang gabi sa mga taga Mindoro na subong nga. Si Stanley, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Hello to Hector Ramil Sunuka. Oh, mayang gabi ha. Sa inyo na tanan-tanan nga nagpamati subong sa aton. And macho ulit, tamyaw ko lang be. Ang mga friends ko, Teresa May Arevalo, nga always nga nagpamati sa program. Program mo macho ulit. Oh, hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang ano. Ano ang basta-basta? Paano ko himuon nga magrespeto, machokolate sa iban nga tao kay ginaunahan ko nila, ginaguba pa ko nila. Amo na mabudlay. Huwag sabi sa ano ka?

habla ka professional. Kung ikaw mismo ginaguba ka sang tao, sundo hindi ka nakadumdum nga may tinapusan ka. Siyempre malupok ka ginoy bala tiyagon ka man. Amo na kung isa nga do katalaka bala nga. Gapahuway ka, tapos may tao nga nagapangguba sa imo. Pero mga ka-K5 ka balo bala ka mo. Nga ang mga pariyosina nga mga buluhaton. Amo na kung isa ang nagahatag sang encouragement sa aton life nga maging strong. Kung ginaguba ka mo sang ibang nga tao, hala pahambala lang na sila. Gupagubalan na sila. Amo na ang problema. Kasi itong makadlaw ka nalang kaplamuti nila buhok. Dumalupok sila. Eh because nga ti, damo ang ginatawag bila natin nga kahisa. Hisa here and hisa there. Hisa Eye Festival. Pero sa mga K-5 na ito kung isa, dumahambal kagit sa self nyo nga. Ano bala dapat nato ni Moon? Kasi may mga tao kung isa ang hindi, kumbaga hindi sila kontento. Hindi sila kontento sa imo. Makita nila nga do wala ka man, do wala-wala ka man. Oh, di ba? Pero mas maayo gyud mga K5 nga i-learn ninyo nga mag-forgive. Aba, forgive, hindi man 5 give. Ah. Ambal nila gani mga K5, mahal pa gani mag-utang sa Bombay. Oh, mahal pa yan mag-utang sa Bombay. Iladaan sa mga mag-utang-utang man. Bombayers. Rochelle, good evening sa inyo, tanan. Kag especially pagyan sa kay Vicar. Yan nagpamati sa mong Saturn, Vicar. Good evening. Tamyaw ko man si Manong Luzel Armalun. O, nagpamati sa mong Saturn, Armalun. Mayang gabi si Mumar Arluna. And sa mga friends man naton, kag nagatutok man sa K5 News FM 88.7. Ay, bunga. Ano ba lang imuon ko, ma-chocolate? Kaya may mga friends ako, nga permi lang ako ginasuyaan nila. Hindi ka magpasuya eh. Oh, hindi ka magpasuya. Kung ginaaway kanina, sige ba lang batuwi sila. Tatika na. Kaya doon ka ulugot, kibang kong isa mga kakaipan. Ilang-ulango kanila mo.

0: hindi man mabut, hindi man ano man, hindi man mahambal nga hindi ka magbato, eh may oras gid ma chocolate nga do nami magbato. Oh, pwede magidong ka ilinit batuan magidya, ah, di ba? Iba niya do katalaka, pero sige lang batuan magyapa. Bato here and bato there. Kaya Ramon magsaysay, mayang gabi si mo Ramon, how are you? Nami gidya himuon naton nga ihimplo ang mga tao nga may pagpalangga. Oo. Kung kaysa abi mga tao da bala, nagapangita man sang way nga maging maayo man sila. Tanong mo na abi kay Dola Engir. Do hindi gidya maayo. Well, si Rai Rai, yan nagpamati man subong sa aton, si Jover, sang kolehiyo. Nagpamati sila subong sa aton, Jover. Thank you so much, kid, sa imo. Especially pagid sa mga friends naton diri sa may Barot at Nuevo. Yan nagpamati subong sa aton. Thank you. Machokolit, ano bala ang dapat ngayon muon kung may mga, kung ang tao ginapasipalahan ikaw? Amo to gani, ginanakaistorya na kita. Dali lagi datang yung wanta na yung bala mga friends na di sa La Paso, ah. Mga Soquenio family nga nagpamati subong saton. Mga Tagalapas Market nga nagpamati kay Machokolit. Good evening. Kag sa aton yung mga viewers, kag Machokolit Defenders. Subong agabi. Dali lang matindog ko. Kaya doon ka-alay siya nga. Kung nga, T-Ealers. Doon ma-exercise ko. Ano yung mga ka-K5? Kaya doon nag-alay-alay ang akon nga, T-Ealers. Alam mo ang bangko namon, 6-footer. Ito swabe lang. Matadlo ka na sa likod ko lang. Taka mo sa live ko muna-muna. Kamu na sunda si Machokolit para mag-exercise. Kitang sa radyo ko mamatit, hindi maka-exercise. My toss, my nest. Kaya Nanay Nenfa, mayong gabi sa inyo. Kaya Shunil. Mayong gabi sa inyo, Shunil. Mayo-mayo. Good. Well, sa mga ka-K5 natin, buwas na. Wednesday, the sun na naman sa ito yung program. Doon ka dasig doon. October 13 sabong, no? Tapos bus 14 ka K5 Anday. Doon ka dasig lang, no? Oh, dugay-dugay, ah. November naman. Ba-birthday naman naman chocolate ka. Doon ka to ka K5 Anday sa mga kamayimos ko. November 22 na, pero himuson ko na siguro K5 Anday mga November 21 garo. Ah, hindi November 22. Kaya sa Domingo, kaya yan. Mga ayoko to kay Ma'am Jem, kay Sir, kay Dok Ramiloy nga, Dok. Ma, hindi ikuya ka duty sabong, Dok. Kay ti... birthday ko, Dok, nagpatumba kami isang baboy talo, no? Pero okay, 500, mga November 22, ah. Nyapon ka to sa among, kati mapakater ko. Mapakater ko, kati manog, kati gulbam na to. Wala pa tayaga party-party. Pero nagkaplano ko gani nga hiwato nila sa mga Jalebi, bla, no? Doon namin, eh, kung... may edad-edad ka na, mga 20-41 ka na sa Jalebi lang, hap, sarap. Oh, di ba? Ang ma-host ba si Sir Ray, kati Raman Challenge, uno. Ray, ikaw ma-host ako na. Kaya kung ako gani mag, kung ikaw gani may events, kinapangabayan mo kung ma-host. Ikaw naman ma-host ako sa Jollibee. Padamo-damo, kaon french fries. Oh, padamo-damo, cholesterol na yun. Ah. Grabe, ha. Ah. Well, mga K5, hindi kayo pagkalipati ko, no? Basta itong presidente, bakal ka mo sang Labrador o Baldi. Ah, bakal ka mo Baldi kasi saludo niyo yung mga ulan yung mga abot sa inyo panimalay. Dapat antaran niyo yung mga tarog na sa mga patindog balay na tsamba yung nakilapit na ang El Nino. Patindog na balay para sa dya. Ang ginatawag naton nga enjoyment hindi mabayran. So mga K5, i-learn nyo gid permi kung may time nga mag-enjoy ka mo sa inyo kabuhi. I-enjoy gid. Hindi pwede nga hindi ka mo mag-enjoy, ha? Ang imo kaugalingon una, ha? Kay nami gidyaya kun ang kaugalingon nyo, ginauna nyo. Kag makahatag man kalipay. Ha, nga mag-enjoy ka mo. O, di pala? ang na-meet lang akong kisa mga kakifan. Kung ikaw mismo, inauna mo yung mukha o galingon, pinatagaan mo sa ginatawag na ton nga value, amo na ang pinaka-importante sa imo kaboy. Well, mag-5 like ito oras, it's 10:56 on the clock. Magabulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy. Tuesday at the Sun sa nga program, Buwas Wednesday na. Magabulos naman si Madam Uzang. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
3: Gapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
8: May mga barikada pa na.
7: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
7: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
7: No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
8: Daw import gali ni Dok.
7: O import siya.
8: Mami-import kaya.
7: Your second immune system.
10: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
7: mga
10: train,
7: gipang train.
10: Nga nakumpos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
7: siya lang import mo pasulog mga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligin na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
10: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
7: paborito gid sa kagaw.
10: Oh, paborito dapat.
7: Labi na kung plakaw ang katamis.
10: Oh. So dapat kondisyon perme ang imong immune system, no? Labi na, expose ka perme sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
7: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
11: K5. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso! Bedtime secret.
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
13: Wow!
12: Kal maka-istorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're lucky into your favorite radio station, CD.7 K5 News FM. Tuesday edition sa ating program. Upod naman si Madam Usang sa Bedtime Secrets. Mike K5 Naton, how are you? Good evening, good evening, good evening. Fresh na fresh for bon, a monarchy. Ni Madam Usang. Iska anhon yun ni jamot jamot kiniya sang jackfruit. Wow! Sa mga K5 Naton, yung nagpamati subong sa aton, sa mga boys, sa mga taxi drivers, tira nga nagkakapot-kapot sa ilang na hot dogs. Ako naman subong monarchy, hikap-hikapal. Ay, bongga po ang gagad. Well, sa mga K5 Naton, ang number one nga DJ, si Madam Usang from 11 to 12 after ni Machokolit. Bambo talaga. Machokolit, kinbayaan mo ko habang masakarok, dan mo ko di. Tapos nag-una ka galiya puli. Well, subong mga K5 naton. Isa naman ka, girls talk and boys talk. Ang atong usuriyahan. Kati siyempre, sa mga friends naton na wala pang kabalo, hindi magkalipat mag-inom sa Extend Food Supplement for Men, ha? Para nga magtindog ang turutot sa inyong abana, apply imne sa DTX Extend Food Supplement for Men. Kagparisi sa DTX 500. Sa mga K5 naton, thank you so much. Well, sa mga gabi, may nag-message ako, hindi habay sa akong ni Madam Usang, ang akon ba lang nga bana, do hindi na magtilaw sa akon, papasyel. Feeling mo ay han ano, Madam Usang? Kaysang una, sang bago pa kami, siguro after kati siyempre, subong 8 years na namon. Sang second year and third year, kaya paya papa ng bana kung mapuli. Kaya gusto niya paya mag-score-score sa akon kung gabi. Pero subong, do wala na siya plano, Madam Usang daw. Do hindi niya na ako feel. Feeling mo, Madam Usang, may arap siya nga asawa or kirida-kirida? Or basit na takan naging siya sa akon? Feeling ko, feeling mo. Anong feeling ko? Feeling mo man. Pero sige, oh, para sa inyo, be my listener naton, kay Gabamangkot si Marilla. Ang iya kanong abana sa una, nag-yapa-yapa pa kanong nga magtilaw sa monarchy. Di subong, daw, every time na magpuli yung abana, doon na nagana. Siya ka nung na, gano'n siya nung nagabatak siya sa iya ka nung mga karagalandra sa tubang, doon wala siya ginasapak sa iyang abana. Ano ay han, ang buod siningon, may iban ay han, ang pana ko, or natak-anagid man siya. Okay, mga K5, nag-a-advise yung Marilla. Para sa akin, Marilla, siyempre, kung first at second year pala na yan, nag-iyapayapa, pakay bag-upa mo. Pero magdugay nga magdugay na kamuna sa bana, muduwala na lang na. Sa isa kabulan, katatlo, kaduwa, doa mo lang na yan. Like sa una, yung first year pala kamuya. Gaya-payapa, gijaya, no? First year pala niya. Ang guwa niya, nag-ano pa na, nag-asala-sala pa na. O, di ba labs? Ano mo nakabasa? Ako sa number ho, from 325, siguro Madam Usa, iya nga ba na nadulaan gana kay baho? Ano ni yung baho, man? Natural, Madam Usang, gandugay nga nagandugay relasyon mo sa imong nga bana, nagalain na. Dapat maging matured ka mo, hindi man na iya permilang bumbum pao. O, di bala? Ako, Madam Usang, dugay na kami sa bana ko 15 years na. Talagsa, dala kami ganit nagatutot nam-nam. Eh, ti, do wala na gana sa isa kanisa. Hindi ba buot siringon, nga wala amo nagatutot nam-nam. Buot siringon, hindi mo siya love. Oy, garabi ni. From 349, from 7733, Madam Usang, grabe ang story. Dumapatay ako hadla. Umana akong bana. Pero nadakpan ko bigyang bana, kuya ya, na may kirida na ibad. Pero, hindi man nagurubod si Ringon, nga po hindi ka magtutuknam nam sa imo nga bana. Wala ka mo nagaplanggaan ay. Ay, grabe. Hari pag ito from 299. Madam Usang, hindi po si Ringon kundi ka mukha upagam nam style sa imo nga bana. Ma, hiwalay na kayo. Oh, hindi man ibig sabihin niyan. Ang obrahon niyo na lang, maestriana, nalaka mo ka magkupo-kupo, okay nina. Dapat maging matured sa relasyon. Hindi man buot silingon, Madam Usang, kung wala nagahampak-hampak ang bana mo, may iba na siya, no? Hindi na buot silingon, Madam Usang, buot silingon, siguro nakapulo ang bana or naubos na ang iya tago. Ay, baso siya, lang pagid ni ubos ang iya tago. Adi pagin from 3774, Madam Usang, akon ba na ganun sa una? Permi-permi kami naga-Olympic every night pero sumong wala na. Oo. Kaya kapuy man abi, Madam Usang, mag-iodize salt. Ay, grabe din. Magabalik si Madam Usang, all here to your favorite radio station. Istuyahan tapagin ha? Josephine, relax ka da. Gandamot, diga-comment. 88.7 K5 News FM.

0: On K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matilo na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Mas tatilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
7: K5
13: News FM.
7: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame.
1: It's 8.7 K5 News FM. Sampining Delia sa the Filipino. Manaka K5. Second part sa ating program. Dari lang ginda. Bombo talaga na. Nagasakit naman ang ako na sigtot. Well, sa mga K5 naton nga gusto ako makita, naghahamba si na Madam Usang ano bala tsura mo describe. Actually, medyo chubby ako nga laba buhok. And then, kissable lips ako. Tapos, nami ako magkaon sang kanon.

Kung makita niyo ko siguro, ma'am, bagay ka mo siguro sa apon niya. Do, siguro do. Dukupahan niyo gid ako. Ay, grabe, do ba no? Well, mga kakaypahim naton, kay Josephine na naman from 299. Paimnabala, Josephine, hindi mo ba nasang X10 food supplement for men na tahon tapos hindi magtayog-tayog ang teen dog. Diba? Pwede man na 11 dog, 12 dog, not teen dog, gid yun, no? Grabe. Wow! From 2933, madambusang paliyag kuhambal kay Josephine. Nga ang boom boom pow, hindi man na always, mabatsaga, numan na pong palangga, asang bana, mubis kan wala boom boom pow, basta nagapalangga anay, kamus waks na swak na sa budget mo. Hindi diabod silingon, madambusang permila, kamu matinuslokanay festival. Miara, mangganiga tinuslokanay permi, wala man pagpalangga, chika-chika lang. O, oh, diba, jakto man. From 732, good evening, Madam Usang. Dumaham o kidako kay Josephine. Ang mapangunta ni Josephine, pamagkoto niyang bana niya kung nga anataan kina sa akon magtandog o maghikap sa akon nga Mountain Dew. Wow! Sa dibdib, mayroon dalawang bukid. Sa bukid, mayroon dalawang pasas. Grabe nga kadaba sa pasas. Mayroon lumalabas. Ano yan? Edi gatas. Grabe ka dyan yung kanta ni Mugin Sen sa akong 2233. Ari pagin Madam Usang, bow. Kung ako na siguro ang iabana at load lawag ko siya ng taon tapong hindi siya malumos, ay grabe ka. Kung malumos siya baka siya sa ano eh, sang salbabida eh, pero hindi siya malumos. From 299, Madam Usang, pakihambal kay Josephine. Nga tani, Josephine, i-ask mo ang imo bana kung nga anatakan siya sa imo magtutot nam-nam basi nadula lagi ng iya nga mood sa muna. Pero may mga lalaki gamang kumis Madam Usang nga una lang sa hara-hara sa sunod na wala na na. Pero kung tagaan mo iba nga po tayo, matilaw naman na siya. Ay garabi gadya. Perfect gadya ang imo yung message. Ade pagi from 1237. Namis ang number mo, sir. Madam Usang, ako lalaki man ko, pero may nagkapangaray kay si Mrs. Safon. Kapoy man kami, adik kong gisamo. Amo ng rason nga do, hindi na namon mahatag ang amon obligasyon para sa amon niya, Mrs. Hindi mo siningon kung wala kami gaamo sina na dula na amon luyag. Kapoy langit kami. O, hambalya from Jobert. Ay, karabi si Jobert. Bongga si Toto Jobert. From 2397, Madam Usang, dumahambot ginako sa problema ni Josephine. Gusto ni Josephine, pero adlaw-adlawon gisa sa iya nga bana, hasta magkalatas-tas ang iya nga bigong-bigong. Ay, karabi, gindi niya. Gusto niya gurulukit-lukituan siya para nga makita ang perpilian niya. Grabe, maniyamad. Di pwede nga nag-explain na siya sa side niya. Kamu mga bashers, kamu ha. Madam Usang, kanami kay Josephine at isprangkas ha. Kanami nga babae, kinanglan mo na namon kung gisa nga may makuti-kuti sa amon. Kay ti ang amon biring nagagabuk man. Of the ring, gidya. Gatay ba biring. Hello, mads, sa mga friends ko kami sa Panlaon, Gabamati. Well, mga ka-K5, pagbabalik pa si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secret with Madame Usang.
1: It's 8.7 K-Fat News of Fam, Champion in the Lives of the Filipino. Last part sa ating program, upo niyo si Madame Usang sa programang Bedtime Secrets. Well, mga K-5 naton, salamat gid kay Josephine yung nagpadala sa imong letter nga hindi makurikot ang imo potasyom. Grabe, gijaya. Pakurikot lang sa iban is matigulang da. Wabong da. Hindi makilipa mag-inam sa GTX 500 Mighty C and GTX 500 mga K-5 mitnamit gid. Hindi lang namitnamit, ha? Namitnamit gid siya. GTX Coffee Mix pa gid. Nagpa-sexy pa rin kay Madam Usang. Well, wait, kita tiyempo sa Tuesday edition buwas naman. The same time, the same stations, Wednesday edition ta buwas. Ako naman si Madam Usang, Usang ako bala, kay Usangon taman ka. Only here is the number one radio station sa Pilipinas, 88.7 K-5 News FM. Nami.
2: K-5.
3: K-5
2: News FM.
3: K-5.
2: K-5 News FM. Championing the live of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

PTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una, problema gid ako sa akon body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers, pero subong
8: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
12: Mas tatindo ang atay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX-500.
5: Masaligan.
6: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Pamasa ang butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa lisis, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
5: Mabakal mga butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta.
13: Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino na dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatoy.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligat,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanubo
21: kagkakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalika.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
28: Yung may Visio.
29: Ang Visio.
30: Yung may D3.
31: Mabakat sa mga butika.
32: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
36: Yung may Visio.
37: Ang Visio.
38: Yung may D3.
39: Mabakat sa mga butika.
40: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
41: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
40: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
42: Wow, my puso.
43: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mag-abuti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DDX 500. My powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag-DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang my powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kay blue lights. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik ang mga langaw! Aking nakapaborito nato niya ilaw!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
1: may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pa na
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Mga butika
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yamay Vizio. Ang Vizio. Yamay D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yamay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
4: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
0: TDX 500
4: garantisado,
0: epektibo,
4: aramis.
0: TDX 500
4: nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
0: Masami inauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Loadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambang. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Sport Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
12: K5 Kalingawan sa Barangay.
7: Maya Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo upon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galao magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ko gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Tatanan ng Tagpalmati, isang Q5 News FM Philippines. Mga Q5, kagtanan ng masuk kita sa atong mga tontonan, mga kapamilya. Sa tinig ng informasyon, kamusta ka mo? Kabay pang pamuyara man sa maayong mga kahimtang, sino mga lawas kag sa pagtuol, labastanan. Kay sa pirmi natin ginaliwat dari sa atong mga tontonan, ang gini ang pinaka-importante labastanan. Para sa amon, para sa matutuod ng mga tumuloo sa matutuod ng Kristiyano. Kaya simpre, damo man nag-angkon ng Kristiyano. Pero ang pinaka-importante sa atong mga kalibutan ng ginang atong relasyon sa Diyos. Sa mga kamusta kamatanan? Kay importante nga ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa Diyos, ara permis atong pag-ibisoon sa atong nauna, hindi lamang sa atong bakbak. Kaya importante sa permi natong ginaliwat na rin nga ang nakita sa Ginoong atong sincerity, hindi kung ano kadamo ang inhambal ta, hindi kung ano kita sa aton na kahimtangan, kung magaranon man kita o dungganon man kita kay kilala kita sa kalibutan, wala na ang sa Dios, hindi na ang mong ginbasihan, kundi ang permi niya ang ginbasihan is our honesty, our sincerity sa iya. Muna nga, aton gina dumdumon ng kuturan ng kabiyanan. Kay malipay ang Dios labi na kung madunuman naton nga halin sa iya ang tanan ng mga pagpakamayo, and then halin man sa iya ang aton na baton. Ikayong lawas, physical, mental, spiritual, financial, addiction, halin gina siya tanan. Muna nga, nalayaw ng Dios sa sining at iyon, sige hapon sa aton na palatuntunan. Kagkabay pa nga kanunay ka mong mga pamati sa tanan programa, The Risky 5 News FM. Kag sa aton na palatuntunan, pirmin yung mga ninyong pamatian, kay ang pulong sang Diyos halin sa balaan na kasulatan, amuni ang pinaka-importante sa aton na kabuhi diri sa kalibutan, bilang aton guide. So, hindi pa kita magatuon sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo, mga muyo, anay kita, mga kautoran. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandalit ito, kami po'y tumulog sa inyong banal at natulukan at pinasasalamatan po namin ang pinagkaibig, pagpapay-tubay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob na kami po'y magpapatuloy sa pag-aaral sa banal at salita. Pagpalain mo ginagamit na impilan, T5 News FM Philippines, at pagpalain mo ang mga nagkinig. Nawa-nawa ang inyong banal at salita, aming ulit-ulit na pinag-aaralan. Upang sa ganun, ito'y makatulong sa paglago ng aming unayan sa inyo, at ito man ay makatulong sa aming pamumuhay habang kami po'y naghana sa aming sarili sa pagbabalik na yung mga anak. At pagpalain mo ang siguro kami noon at pamilya, patuloy na ang pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din lahat ng mga kawani, at patawarin mo naman kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aton nga pagtuon karon, mga kalibutan, mga kauturan, diri sa kalibutan, termi naton ginaliwat sa aton nga pagtuon nga ang kasuguan, importante katama ng aton maintindihan. Kasuguan sang Dios aton nga tungan nga ang kinalain sang kasuguan ni Moses, kag ang kasuguan sang Dios nga wala gid ebidensya sa Biblia nga natapos sang napatay sa Kristo sa cross. Kay kung natapos pa, naa nga ang aton naman subong nga himuon nga pila ka mga bersikulo sa aton nga pagtuon is ang kapitulo 8 sa Roma, mga bersikulo 7 hasta sa 9. Bisan hasta sa 10 sa aton ito. Maldir ni Apostol Pablo, gani ang isa ka tao nangin kaaway sang Dios kon ang iya panghunahuna ginagamahan sang tawahanon nga kinaugali kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Dios, kag matuod gid nga indi siya makatuman sini. San ugali man di makatuman ang tao sa kasuguan sang Dios samtang padayon pa siya sa tawahanon nga kinaugali? Matambalon inabalang wala Kristo makabuhi, kay si Kristo mismo ang nagahambal. Kung masahod pa natin ang 2 Corinto 5:17, hambal ito, if a man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. Kanami, no? So, kung ang tao yara kay Kristo,
ang daan daw ng mga butang, ano siya? Madula. Dayon, makita ta nga, mabag-o ang tanan. Adi, kung nabag-o na ang tanan, wala na ang tao makapadayon si Anga. Kaugalingon nga kinaugali, tawhanon nga kinaugali, kundi ara na si Ginoo. Hindi gid siya makatuman sa subo sa Diyos. Sambol, hambal sa Biblia mo. Kung liwat pong pagbasa ha, kung may ara kong Biblia, nantawa ninyo, dayon updan niyo ako. Gani ang isa ka tao, mangin kaaway sa Diyos, o kaaway kita sa Diyos, nga man, hindi kita magtuman. Kung ang iya pangunahuna, ginagamahan sang tawhanon nga kinaugali, kay wala siya nagatuman sang kasuluan sang Diyos. Kag matuod gid nga indi siya makatuman sini. Utso, ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali, indi makapahamot sa Diyos. Nga nga di makapahamot, kay indi gani nagtuman sa sugo sa Diyos. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali, kundi nagakabuhi kamo suno sa gintulo sa Espiritu kung matuod nga ang Espiritu sang Diyos nagakabuhi sa inyo. Ang tao nga wala sa Espiritu, wala sa iyang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Ay delikado ni. Amo tambalon, kung wala ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ni Kristo, si Kristo patod gid makog kag sinsirong nagatuman sa subo siyang amay. Sa Juan 15 versikulo 10. Amuna, si Kristo ang halimbawa. Di karon, bangod kay siya ang aton na ehemplo, ang aton na halimbawa, kung ang Espiritu ni Kristo ara sa aton, ay iya kita ni Kristo. Kung iya kita ni Kristo, makatuman gini kita sa sugo ni Kristo. Amulang ang argumento dira. Now, pero, tandaan ta, ang tao nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Hubat ni siya nga konklusyon sa Biblia. Ang mga katuran, balik kita dito kay Adan kay Eva. Nakita sa Ginoo siya sanday Adan kag Eva samtang nagkuha sila sa ginumilian nga kahoy. Nataw niya ha? Nang importante ni siya nga aton na kalapanggol. Kagamay-gamay gilang tani nga daw paglapas sang ginhambal sa Ginoo nga hindi. Kaya ang paghambal sa Ginoo nga hindi, basta hindi, bisan gamay man na siya katama para sa Ginoo, bilidhon na siya. Kaya kung hindi ka magsugod sa hindi ka magsugod, ang tao hindi magsugod sa gamay lang na paghambal sa Ginoo nga hindi, lapason ta ng pulong hindi, ang Ginoo hindi malipay. Amo na nga, ang resulta hasta subom kita nag-antos sa gamay nga, paglapas ng aton unang ginikanan sa pulong ng hindi. Amo na nga, si Adan kag Eva, samtang nagakuha sila sa ginubilian ng kahoy, sa ila pagkasala, nagplagyo sila gikan sa iya presensya, presensya sa Diyos. Kag nagpanago sa ilang mga kagalingon, apang nakita sila sa Diyos. Hindi nila matabunan ang ila kahoyanan sa iya o sa mga mata sa Diyos. Sang ginpatay ni Cain ang iya utod, nagunawa siya si Cain, nga taguon ang iya krimen paagi sa pagpanghiwala sang iya buhat apang ang Ginoo nagsiling ang tingog sang dugo sang imong utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Diba na automatic expression, hindi man maghambal ng dugo. Diba ang mga sala sang mga pumuluyo sang kalibutan sa wala pa ang anaw natulopang dan kag narehistro sa langit kag sanglit, wala sila maghinulsol sa pagwali ni Noe. Ginduaw sila sang kalaglagan nga baha. Kita niyo na? Nakita sang Dios ang mga pagkaguba sang malaway nga Sodoma kag pagkatapos nga dinparasig ni Lot kag ang iya pamilya gikan sa mga dulunan sini. Ginpaulanan sa Dios sing kalayo ang syudad nga Sodoma kag Gomora kag nangin abu ini. Nga nagahimo sini nga isa ka halimbawa sa mga magakabuhi sang di Diyos nun sa ulahi ng mga inadlaw. Ang aton manunubos sang kalibutan, naglakat sa tunga sa mga tao, sa nagpakatao, nga nagdala sang insulto, pagpasipala, kagpagyaguta, nakita sang amay ang tagsa kapagkawalay dignidad. Ang tagsa katinaga, sang pagyaguta, tagsa kapagpasipala,
dagdag sa kabuhat sang pagyaguta kag dunot ginabrakahan sa mga libro sang handumanan. Ang pungsod sang mga Hudiyo nag-antos sang makahladlok ng mga paghukom tungod kay ginsikway nila ang ginuogikan sa langit apang ang ila mga binuhatan wala ginbalusa sing lubos. Yadtong mga nagyaguta kag naglansang sa kros sang anak sang Dios magagwa gikan sa ilang mga lulugnan kag ang mga binuhatan nga ginhimo sa sekreto kag kadudulman subong man yadtong ginhimo sa kapawa sang adlaw iga presentar sa ila sa tubang samtang nagapakita sila sa tubang sang walay katapusan nga amay. Ang tagsa kapaglapas mga baton sang iya makatarunganon nga balos sa adlaw sang katapusan nga pagtimulos. Ang mga dito hulaton nga amo pa na ang tiyong nga kita magbago, wala na panahon. Ang tanan nga sala nga wala mahinulsulan kag wala matuad mga pabilin sa libro nga ritog. Hindi ini mapanas, hindi ini magkadto sing abansi sa pagkukom nga kansilahon sang nagapasiguli. Nagapasag-uli sang mga dugo nga dugo ni Kristo. Ang natipon ng mga sala sang tagsa ka individual pagasulaton na may bugos nga katukma kag ang nagasulod nga kapawa sang kasuguan sang Dios magatilaw sa tagsa katinago sa kaduluman. Suno sa kapawa sa mga oportunidad kag si hibalo sa mga ginaangkon sang Dios sa ila sa tao, mangin ang pagpakamalaot sang mga nagasalikway sang kaluoy sang Dios. Ang adlaw sang katapusan ng mga paghusay hayara sa aton utubang. Sa sini nga solemne kag makahaladlok nga oras, ang pagkadi matutom sang bana pagabuksan sa asawa kag ang pagkadi matinumanon sang asawa sa iya man nga bana. Ang maginikanan magatuon dayon sa unang atiyon kung ang ano ang matuon ng kinaiya sang ila mga kabataan. At makita sang mga kabataan ang mga sayop kag mga sala nga nagtanda sang kabuhi sang ilang ginikanan. Ang tao nga nagapangawat sa isig kataw paagi sa butig ng mga representasyon hindi dapat makapalagyo upod ang iya malain ng mga ganansya. Ang Dios may eksaktong record sa ilang mga, mga libro sang tagsa ka hindi makatarunganon nga pagsaysay kag tagsa ka hindi makatarunganon nga pagpakigamot. Ang likom nga mga buhat sang tao nga malaway ni baluad sang Dios. Ang Dios wala magdaya or ang Dios wala madaya sang mga dagway sang pagka-Dios man. Wala siya nagasayop sa iya pagbanta sang kinaiya. Ang mga tao magahimo nga madaya sang mga malaot kag tigpusoon. Kay malaot ang tigpusoon apang ang Dios nagatusok sang tagsa sa tanan nga mga pagpakuno-kuno kag nagabasa sang nasulod na kabuhi. Ang moral nga balor sang tagsa kakalag ginatimbang sa timbangan sang langitnon nga santuwaryo. Hindi bala ini mga solemne nga mga pamunahuna makaangkon sing influensya sa aton? Agud nga mampunta kita sa paghimo sang malaot kag magtuon sa paghimo sing maayo? Wala sing makuha sa kabuhi sang sala kundi ang walay paglaom nga pagkawalay kapuslanan. Ang Biblia nagarepresentar sa kasubuan sa Dios subong isa ka himpit na talaksan nga paagi sini sa pagporma sang kabuhi kag kinaiya. Amo lamang ini ang mahimpit nga himbawa sang pagtuman sa mga pagsulundan sini makita sa anak sang Dios ang manluluwas sang nadula nga katawhan. Wala sing dagta ang pagkadimatarong sa iya. Kag ginasugo kita nga magsunod sa iya mga tikang bilang halimbawa. May ara kita sang mga instruksyon kag mga lagay, mga imbitasyon kag mga saad, ang pulong sang Dios kag ibutang bala naton sa katalagman ng aton mga kalag paagi sa pagbiya sang isa katinaga o kung title gikan sa Dios noon nga kasuguan. Ang Dios nagasiling sa tagsaka sa aton. Nabaluan ko ang imo mga binuhatan. Ginasakdag namon ang isa ka labing solemne nga kaangtanan sa isa kag isa.
ang aton influensya permi para ukon batok sa kalwasan sa makalag. Nagatipon kita ukon di Kristo ukon nagalinap ta sa iban nga pungsod. Kita naglakat sing mag-inubuson kag maghimo sing tadlong nga mga banas kag basi mapahilayo naton ang iban sa husto nga dalan. Dapat naton tipigan ang pagka-istrikto nga kaputli sa panghuna kag pulong kag pamatasan. Dumrumo naton nga ang Dios nagabutang sang aton likom nga sala sa kapawa sang iyanom.

life unto life sa atong nga palibot. Kinahanglan gid ang mas madalom nga pag-akusar sang balaan nga kamatuoran sang Dios. Kunang tanan sa paghangop sang pagkasulimni kag kabugaton sang mensahe. Madamo nga mga sala nga karon ginahimo sing walay hinalungong ang magauntat sa tunga nato. Kung ato maintindihan bala, ano ka bungat ang mga pulong sa Ginoo, kag ano ka nami pumatian nga kita patawar misan ano pa ka makangililad daw ano pa ka dako ang ato masala. Kayo, ang iyang kalipay, hindi nga kagamay sang sala, kaangay sala niya dan kag iba, ginkabig nilang pwede kagamay. Hindi man kaangay sa sala man nga ni Kain nga ginpatay ang iyang utod. Pero ang butang balon nga matingala kita, ginpatawad si David nga perti kadako siya sala, ginpatawad si Solomon nga perti kadako siya sala. Pero nga ang wala ginpatawad, ang gamay lang kaayo nga sala. Ano nga sala? Kaangay halimbawa ni Kain. Bagay, kriminal siya. Pero si kay David, grabe ito. Kaya kriminal pa siya, murderer, adulterer pa. Murderer, adulterer si David. Pagin patawad. Pero dito kita kay Adan kag-iba nga kagamay lang nga ang hasta subong nalatnan kita sa silot. Amo na nga, ang punto diri makuturan is kung ano kasinsiro ang paghinusul bisan ano kadawa dako kasala, hindi na ang basihan sa Ginoo ang kadako, kundi ang kasinsiro sa nagahinusul kang nagatuwad sa sala. Ang ibalik-balik na ito ng Jeremias 3:13 nga ano daw, ako on mo lamang ikaw na kasala batok kang Hiuba. Mula na, ako on mo lang, ako lang na ito. Kay kung hindi kita mag-ako, pride ang ara, dira. Kag ang pride amo na ang pinakamalaot nga, pinakamakangililad nga, sala nga amo na ang kabagdanan nga si Satanas ginbagsak. Si Satanas gintagbong. Alin sa langit. Muna nga, dunlay katama ang pride. Muna nga, dire, kung aton nga munumayo, hindi ba lang nga masami nga may yara sang kinaandan nga pangunahuna kag komunikasyon, naging samo sa sagrado nga mga tema sang kamatuoran, bisan din ini, ginahimo ang sulundan di nga panubo. Ang imo halimbawa, nagadulong sa iban sa pagtamod sing mamag-an nga kamatuoran kag ini, kag isa ini sa laming dako nga mga sala sa panulok sa Dios. Pribilyo sang tag sa katao nga magkabuhi nga kamutan kag pakamayuhon siya sa Dios. Pribilyo nato na siya nga kita kamutan. Isa na naton ka pribilyo samtang kita buhi pa. Mahimo nga inuras ka nagapakigambit sa langit. Hindi ka butoon sa inyo amay nga langit nun na kamo manginyara si dalom sang pagpakamalaot kag kadudulman. Hindi kamutan sang Dios nga dapat mo pakalainon ang imo kaguling. Dapat mo palambuon ang pagtahod sa imo kagulingon paagi sa pagkabuhi agud mahamutan ka sang imo kagulingon nga konsensya kag sa atubangan sang imo tao sa imo ising kapareho nga tao kag sa mga anghel kagabos tanan sa Dios. Hindi ini isa ka ebidensya nga sang matuod nga pagka nga pinubuson nga nagalakat ka sa imo ulo nga nagaduko kag ang imo tigubusoon puno usang pangunahuna sa kagaling. Ano na, isang pang nagaduko ka, lakat daw nagpaubos ka. Pero gali ang imo tigubusoon, wala man nagpupod sa imo nga pagduko. Daw, pakitang taong lang. Ano na, pribilihiyo mo nga magkanto ka kay Jesus kag matinluan kag magtindog sa tubang sa kasubuan nga wala sing kahuya kag paghinungso. Gani, wala na karon sing paghukom sa mangyara kay Kristo nga nagakabuhi, hindi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Mabasa ta siya sa Roma 5 versikulo 1 kag Roma 8 versikulo 1. Pangpalapit kita kay Kristo, magapauwas kita kay Kristo, dayon maghinulsol kita kay Kristo, maguntat na kita. Tuod na paghinulso mo ng paguntat sang sala, kaangay sa ginhambal niya kay Mary Magdalene. Sa 8 versikulo 11 sa Juan, hambal niya, go and sin no more. Orang hambalon, lakat ka kag hindi ka na magkasala. Ano sala niya? Ikapito nga sugo, sin of fornication. So muna nga sin of adultery. Kay siya bisan single, pero ang mga naghilabot,

Kot sa iya kay mga minyo man to. Masasahid siyang mga minyo, adultery. Masasahid siyang hindi minyo, fornication. Muna kinalain. Pero parehas na nga 7 commandments. Parehas lang nga ikapito ka sugo. Amo na nga, kung maghinulsol, anong kagrabi ang sala? Halimbawa naman, ni Mary Magdalene. Kaya ginihimo na niya ang inbaligya iya kagulingon bangod sa iya nga pagkadismaya. Isang tumuloos siya sa hindi kaguran. Amo na nga, kung maghinulsol, magtuad ang Ginoo, wala nagalantaw kung sino ang tao. Kung niyang ilantaw niya, ano kasinsiro ang tao nga naghinulsol. Samtang hindi naton dapat paghunahunaon ang aton kaguliyon sing mas mataas ang sa dapat naton, ang pulong sang Diyos wala nagapakamalaot sang nagakaigo nga pagtahod sa kagalingon. Ang pagkambalong rin pagtahod sa kagalingon, amo na nga, hindi kita magunahuna nga wala na kita panglaom kay bangod kay makasasala kita damot kita hinimuan mga lain. Kundi, kung ano man kita, ilang taon nato nita kita makasasala, lapit kita kay Kristo. Kay kaangay lang na sa isa ka, balatian, kung ang isa ka tao nga balatian nun, kabalo siya nga grabe niya balatian, din mangita siya sa espesyalista nga doktor. Amo na nga, ang hindi magpalapit kay Kristo, amo lang na mga wala balatian. Ang pagkambalon, sa espiritual nga side, kung hindi kita magpalapit kay Kristo, butong balon, wala kita sala, pero pwede ka makasasala, hindi pagkitang tao lang kita. Tuguti ang pagtuo na maghupot sa mga saad sang Diyos. Jesus gamhanan sa pagluwas sa iya katawahan gikan sa ilang mga sala. Ang kapawa gikan sa langit nag-iwag sang aton alagyan. Ang sala, ginpahayag sa aton paagi sa pulong kag sa espiritu sang kamatuoran. Agon nga hindi kita masapuan nga mga manuglapas ang Diyos nun na mga pagsulundan sa iya kasuguan kagwala sing kahigayunan sa pagpangabay sang balibad sang pagka-ignorante. Hindi naman kita makabalibad. Kaya nakita na naton nga ang kasuguan sang Ginoo amugid na ang pattern sang justisya kay bisan rin sa aton sa Pilipinas. Kung may isumbong kay akusado siya kay nakasala siya sa balaod, ang basihan dira is ang aton na Code of the Philippines, may penal code kita diri. Kung ano ang balaod na ginlapas, adi manabat siya. Dayon kung mapangatawdan nga may sala, adi ang kurte maghambal according to the findings of this honorable court. Mr. Juan de la Cruz is found guilty beyond reasonable doubt. Therefore, he is worthy of amunandayin to ang kung ano ang silot, pinakatuig, pilakatuig, pilakabulan, pilakadlaw, mamanang sentensya. Ang mana kita, di ang tiyon malapit na nga may kasubo sa kalibutan, nga wala sing tao nga balsa mo nga makaayo. Ang Espiritu sang Diyos ginakuha na amat-amat. Ang mga kalamidad sa dagat, kag sa duta, nagkasunod-sunod sing magasig, mga ato na saksiyan. Daon ako sunsun nato na batian ang mga linog, mga buhawi, mga kalaglagan paagi sa sunog kag anaw, nga may dako nga mga pagkadula sang kabuhi kag mga pagkabutang, kangay sa natabo, balo na tadaan. Ang linog natawo sa Syria kag din Turkey. Sobra sa 60,000 ang patay, pila ka bilyon dito ang properties nga damages. Di ba la? Dayon, aeroplano na crash. Lapit maubos ang pasayro, isa lang to ang survivor. Dayon, ang natabo properties, mayon lang, di hotel lang napatay dito sa Los Angeles. Amot ng balon, ibalikan tani, bangod kay medyo ang Diyos nila, medyo, mabalon talang medyo. Kay, nagkalamatay na ang mga tao, mga properties. Bagulang, sa aton, linog sa Bogo City, Cebu. Baha sa Talisay City, Cebu. Ano na ang mga kalamidad? Ang muna nga, sun-sun katama na, batian ng malinog, buhawi, kalaglagan sa sunog, sa anaw, dayon dagko nga pagkadula sa kabuhi kag mga pagkabutang. Mga tagay ning mga kalamidad, mga kapritso nga, paglupok sang di organisado, wala na ginakontrol nga pwede sa kinagali sa ato ni Chorin Rick kay Narakimog, diba? Nga hindi gid makontrol sang tao, apang sa ilatanan, mabasa ang katuhayan sa Diyos. Lakip sila sa mga ahensya nga pagi sini, ginatinguhaan nga pukaon ang lalaki kag ubay sa isa kablatyagon sang katalagman. Butang balon,
may katalagman kitang palabuton. Amo na nga ang aton kasiguruhan. Ara lang gid sa Ginoo. Amo na samtang idi paulahi tanan, samtang baskod ka pa, maayo pang imo pa paminsaron. Mangayo patawad sa Dios, maguntat pag pagkasala, maguntat paglapas ng kasuguan, magalagad, maghinulsol, magpakabuot, dayon, mga muyo, pirme magsunod sa iya, agod nga makabaton sang bugay or grasya, kag ang Ginoo, pirme gina nga magpatawad sa tao. Amo na nga maguturan kabiyanan, tandaan tanas siya, hindi pa uli ang tanan. Lamang ang aton nga oras nga ubos naman, aton tapuson sa nabukong. Dakilang Diyos, nasa katasan po kayo ng mga langit sa mga sandalit ng ito, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig at pag-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon. At maraming salamat sa inyong palaala at babala. At nawa, may unawaan ito sa mga nagkinig, manawaan namin, mas ganon. Kami nawa ay maglilingkod sa inyong may katapatan. At pagpalain mo ginagamit ng impilan, Kapay News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya, doon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat sa kinakailangan ng physical, mental, spiritual, at mental protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng kami sa pangalan ng Jesus.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapot ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sang liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at least.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano sekreto niya?
3: Milik siya taguay.
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Dising ko nung, dising.
3: Ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19 na.
11: Nakakampyon ni
6: McPeach. Kabula ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sang vitamin C, mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pila ka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So, wow.
13: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
12: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
16: para mabalas kina may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
16: Klinika Dio.
6: Damo yang ano, hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio.
11: Oh. Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapaipekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si Malat na. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Morito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni Ergothionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
16: because it's a natural sweetener. On, sir boy. Huh? Pwede sa mga diabetes on.
11: Pwede sa mga diabetes on.
16: Nagkabito na lang, sir boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
11: Mm-hmm.
16: No? May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
16: may
11: ka pa.
16: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergothionine, may harakap pa monolaw rin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Uh-huh. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagi init, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
8: may ga-repair man.
6: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
8: Kulang na.
6: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patian sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
16: bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
8: Nerve cells,
16: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
8: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagi ja, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
8: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So, amo na, permi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
8: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala na sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
19: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue, ginom ko.
6: Di ba dengue subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag in below sir boy patay na tanan
20: patay sila
6: kag hindi lang hastada hindi lang virus ang kaya patyon
20: bacteria sang
6: ano even bacteria mga TB honda inom gid mo ditribayo
3: ang ano ni ang aton immune system works two ways una amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system ano ni mga vitamins adik vitamin A vitamin D vitamin K. E kag vitamin K kinanglanon ini nga suporta para sa immune system ikadua ang immune system gid maatake mismo sa kagaw now gakakapoy sa immune system ari ang mahimo ni Ditribayo una ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb otherwise ma hindi man impos landok sam so kon may Ditribayo ka sa imo nga system may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masalikan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to
19: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo ng mabalita kag mga impormasyon nga nagaklabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagahatag sang katahuran, nagabi-abi sa aton mga kaka-K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syud sang Pasidagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa aton syud nga pagwaragwag, sa mga nagatutok sa ilatag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News of FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sumuman sa aton mga relay station. Sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasay, banwa sa Kalinaw, banwa sa Miyagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News of FM Sara. Sa aton man si mga K5 sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga ma OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yan lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sa nga pagpangalagad para mas masangkat ka madamo nga mga listeners naton ang makaibalo sa mga balita kay promosyon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sang programa Balitang K5 sa umaga. Dire kita sa adlaw sa ninyo Miyerkules, pitsa 14 sa bulan sang Oktubre. Ikaduwa ininga Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa gihapon kita ang temporaryo nga mga talos sa inyo nga Rigo Angkorman sa ngalan ni K5 Ray Espia Umalay. Ako naman yung lagad ang inyo K5 Enrico Tupasurita Jr. Salamat, welcome sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, sa gihapon kita ang nga pag-aupdan sa ato sa mga K5 News Patrol Reporters. On board karon sa K5 News Patrol, si K5 Karen Badilla. Iga-check na itong kanyang report. Kaya ang ining optometrist na mga drivers sa salakyan nga nakabunggo to sa nga stall na kagsumuman sang tricycle, napaska na sang kaso sang Iloilo City Police Office.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang driver sang salakyan nagapabilin sa gyapon sa ospital, kaglakip man i-check naman karon na kay ginapangandaan na subong sang aton sa nga ICPO kag sa bilog sa nga hanay sang Philippine National Police ang ining palabuto naton na nga piyesta minatay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ilisipon nila may nadlaw, ari nakita dugay-dugay sa tunga-tunga sang bulan sang Oktubre. Doon saan ulan nagsulos sa bulan sa Oktubre, tunga-tunga na no? Stintay dos dia sa lanabilin, kamagabot na kita sa adlaw sang Pasko, samtang stintay 9 dia sa lanabilin, kagbugto ng orango sang tuig 2026. Welcome to 2027.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na kanong report ni K5 Elmer Sable. May lima ka mga persona ang pilason matapos sa bungguanay ang motorsiklo kag tricycle sa may banwasang pututan. Lakipan i-check naman karon direkta sa may banwasang Sara sa kay K5 Bridge ni Mayo matapos ng Sara Municipal Police Station. Padayon ang backtracking kag imbestigasyon sa pagsulod sa construction supply dira sa banwasang Sara.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na gini ka pigado kag kapuraot sang pagpangabuhi na kung may tsansa nga may ikawat kawaton, why pili yung mga K5 Ha? At iniya construction supply naman ang ginasulod nila ho.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nag-check na ako ng report ng K5 Jenny Kauyunan, direkta sa mga Iloilo Provincial Capitol. Inimatapos ng mga files sa nagkaigo sa ni, na, nga legal action ang provincial government batok sa saring driver nga nagpalagyo to sa task force overloading. Natabo ini sa nagligad sini nga Sabado nga adlaw matapos nga may baluan nga overload ang karga sang isa sa nika dump truck na kay tialin ini sa quarry operation. Pero imbis magpundo ini mga kaki-five na nagduridiretso pagkatapos pagkita sang tsansa na naog ang driver kag nagpalagyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ibalaw ito ni Karon ko na-identify na ang ninasambis ng driver sang dump truck sang Zaraga Municipal Police Station. Kaya aside rin, mahimo magpasaka man sang kaso ang Zaraga Municipal Police Station.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may series boss man na nag-pick up ang nagbungguanay sa may barangay Belen sa may Banwasang Banate. I-check na ko report yung K5, Aaron Rifuyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Masubo maning nga balita dito sa may Banwasang Badyangan. Matapos ang bata, pinatay ang kaugalingon nga amay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Daw na impitonik nung bata kay pinatupan sang iya sing amay. Kasi ang una ko no, daw ginasakit sang iya amay, ang iya sing bata, base ko na puno na bala, na mga kaki-five. Masakit duganta kung makabaton kita sa information sini. Ngati kung kaysa ang bata, pinatay sang iya amay, ang amay, pinatay sang iya sang bata, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa pila naton ka mga 13 doon sining nga mga balita sa palibot sa aton sining nga pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Update ta sa nagapadayon sining nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon, yara na kita sa ika-39 Adias na sa impeachment trial. Kagsubong on na break, na recessubong ang aton sining miyembro sa impeachment court, mga senatorial judges naton. But sa lingon, sumugod sining adlaw hasta sa Nobyembre 8. Wala sa impeachment trial. Tungod nga ang aton sining mga senador, masako ini, na sa pag-discuss, sa pag-deliberate, sa pag-usisa, sa pag-busisi sang aton sini nga national budget para sa tuig 2027.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang aton sini nga general appropriations, no? Kung sa diinti nakapasar na ini sa manubo nga panalgan sang Kongreso o kung sa House of Representatives, mga kakipay, ang aton sa nga budget nga yara sa 7.2 trillion pesos. So ay san hearing o kon impeachment trial, subong adlaw kag mag-resume ini sa masunod na nga bulan. Mag-resume ang ilas impeachment trial sa babot sini nga Nobyembre 9, mga kakipay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahit ang Senado iga-check nga kagalantawon ang ining kaundan sang national budget, mga kaki-five. Kay kwamani madugo mani mga kaki-five na ang national budget. Pero ambot lang kung may makit andra na nga pila sini ka kamalamlahan ang pila naton ka masenador

0: Ut mo! Now, para sa mga programa, kaproyekto, ila binagid sa imo sing lugar. Bala mo kung kaysa, kwan man eh, palapit-lapit man sa luwag, tining mga senador, mga miyembro sa House of Representatives, ginalantaw mo na nila, now, sa saning 7.2 trillion pesos, sinapila din makadto sa distrito kung budget man. Tikon medyo hindi ka-align sa administration, amin ang bali nila, sus, Mari Yusef, kulang timo sang papay. Amin ko nga, nga hindi kita matingala, nga ang pila naton ka mga public officials o kon mga politiko, daw kaangay nga mga tumbak-tumbak, nga o kon mga paro-paro, mga butterfly. Kay nga, daway sa panindugan kung sa din tong administration, masaylo man sila, partido.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya nga ati ko niki magsaylo kadga hindi ka tuya magupod sa administration. Amo nambal naton, gamay imo papay. No sinintimos lang. No siguro ara lang sa mga minilyon. Pero kung sa lapit ka sa luwag, galab o tag binilyon ka pesos ang budget.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero hambal naton kahapon, no, antes ang recess. Sansaring mga senatorya judges naton para sa saring pag-deliberate nila sa aton national budget. Ambot lang kung nakibot man ka mo. Pero ang iba sige na paabot na mo. Kay kahapon, ginduso sang prosecution nga ang tatlo ka mga articles, no, sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ila sila nga gin-drop o kon gin-isol mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di bala ang ginpasaka sa Senado naton o kon sa impeachment court, apat sini ka mga kaso against sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Di pala ang Article 1, no? Ang Article 1 in connection ini mga ka-K5, no, sa sining pag-disburse, no? Wala nagakaangay nga pag-disburse sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte during the time nga nanging tiglikom ini o kon nanging secretary sang Department of Education. Kaglakip man ang confidential fund sa isang opisina dira sa Office of the Vice President.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ini ang Article 1. Di ba may gipang imbitar dito nga sa isa ka adlaw, 100 of millions sa nagasto, nga kabilugan daw naglabot ini sa 612.5 million. Na, nga confidential funds, nga ginagasto, no, sa wala sang insakto. Di ba na nagwa to mga ngalan sa mga chisnak? Oh, dahil may regress piyato sa gwa to. Asta ang mga ngalan to nga daw kibot na ni kita daw hindi makitaan to sa record sa Philippine Statistics Authority. No, amo lang Article 1. Ang Article 2, amo ni subong ang present nga ginatakol sa impeachment court. Angot sa saring unexplained wealth. Bot silingon, hindi mapathag nga manggad. Tignan na suriyahan, Andre, kung ano na butang sa imo statement of assets, liabilities and net worth o konsalen. Dira na butang nga baydan mong matax. Amo na may gipang imbitar, halin sa AMLAC, halin nga mga manager sa bangko, halin nga representative from BIR, including na, no, lately si Binaventura, ang expert na, no, sa pag-analisar na, no, sa saling mga record mga K5. Amo ng Article 2. Ang Article 3 mga ka-K5 angot is sa bribery pero waay pa inimatakol sa impeachment court. Kay prior sina nagagwa ng bank information nga ang prosecution luyag nga i-drop ang ining kaso nga bribery. Kagang ika-apat amo ning kaso ang Article 4 angot ini sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa kay Pangulong Bongbong Marcos, batok sa iya sa nga tiayon nga sa First Lady Liza Marcos, including ang anay House Speaker nga pakaisa ni Pangulong Bongbong Marcos nga si Anay House Speaker

0: Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tinatalakay na ni ang Article 4, no? Angot sa pagpamahog. May pang imbitar dito NBI, no? Kung ano ang paglantaw nila, kung balasteryoso ang vice presidente sang ginbuhi ang ining mga tinaga, mga K5. Kagti dito, may magipatawag mga witnesses. Pero kapon, kibot kita kiti tatlogid, no? Ka mga articles ang i-gindrop sang prosecution mga ka-K5. Ang nabilin na lang subong, amo ang Article 2. Angot ni sa unexplained wealth, mga ka-K5. Kiti bisan sa apat ka mga kaso, kung isa lang diri maiguan ikaw, sa Gyapon, ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahit ay kunwain ni madrop ang apat ni ka mga articles, ang kada sini ka mga senatorial judges, magabuto diri mo. Kung bala sa sininga kaso, convicted ang ato si nga Vice President. No, tanan sining articles, pagabutuhan. Pero kapon, before iningagin na aprubahan, na ni Presiding Officer Chis Escudero, eh siyempre kung ikaw ang depensa, malalain ka man eh. Akin nga, adaway kung sila matagan sang patas, no? Nga pagpresentar, mga kaki-five, kaysa pagbalik sa pag-resume sang impeachment trial, ang depensa naman, amo ang mag-plastar sang ila sa ni nga mga witnesses, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Yano ang balila? Senador hindi patasaw. Silinggani ni Senador Alan Peter Cayetano, Senador pareho sa boxing, no? Na tinapungol ka na. Why kek balos? Kay manginde ng emotion kontra. Daw, wala mapatag on the part, no? Sang depensa, angot man sa ilas ni nga mga witnesses sa tatlo tanan ka mga kaso mga ka-K5. Na why mapresentar ang ilas ng witnesses? Dito ka angay nga dito lang sa prosecution gimpresentar ang witnesses kag wala na ang ining nasambit sa ni nga depensa mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero dito lang kon pasugtan sa nga ang mga judges naton na mag-present gyapon sang ilang mga ebidensya sa sining tatlo ka mga kasong pang-drop. Di ginalantaw sang prosecution, no? Ngati para mapadasig, eh, no? Kaya ti bribery, una-una tani, i-drop nila mo. Pero ang Article 1, Article 1, Article 4, no? Ti tapos na ang ilang sang presentation sang ilang sining mga ebidensya kag mga witnesses mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tisiling gani nila kung mag-amuna, tani ang Article 2 na lang, no? Ang gintalakay prior sa pagsugod sang impeachment trial. Akin nga, una-una mga K5, ang inipagpatigayon sang impeachment trial, no? Agagastong gobyerno ta, kwarta ni naton, gamapon yung Pilipinon, 25 million pesos kada adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kasi ata ni Wain lang tong tatlo, nagdirekta kita sa Article 2. No? Ti, we don't know lang kung ano man on the part sang prosecution, ano luyag lang mapadasig na lang ang ining impeachment trial para nga matapos na ini mga K5 para mag-abot sa punto. No? Nga mabuto na to convict or to not convict. Now, si Vice President Sara Duterte, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Iginbawi man sa impeachment court ang ining sub judice rule, no, angot sa tatlo sa ni ka mga kaso. Di ba, sang unaya, pagkatapos sang impeachment trial, ang depensa, ang prosecution, no, nagaplastar, kaga anytime kung may mga interview ng media, pwede kaya ka-comment mo sa nagapadayon sa impeachment trial. Kung ikaw ang sa prosecution, pwede ka tukambal nga, ano man itong ebidensya to kaga, kwan man, sa nga depensa, no? Daw laulaw man to. Tisang una, hindi ka na ka-comment, damo to sa ginpang call attention. Asta gani ang ato si nga vice presidente. Pero sang ulihi, kung pamangkuton tabaw sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, why hindi nag-comment kay ti may sub-judice rule mga kakivibe. Kung na malunta ang kaso ara na skorte mo, hindi na pwede nga maistoryahan pa ang merits kag demerits sang kaso.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na gani sa mga kaso ta sa korte, kung kaysa may interview sa abogado, ay sir, hindi na kami mag-comments na, no? Kaya base may guan kami sa sub-judice. No? Nga ti, mahatag kasang imo komento, angot sa kaso nga mabal ka, abakod itong amon ebidensya, no? Ah, law-law to yung depensa. Hindi na pwede, pero subong ginlift na ina, kay ti suno sa kay presiding judge sa presiding officer Chief Escudero nga ti why naman na no hindi naman na pag-i-tackle ang ining tatlo tanan ka mga kaso sa impeachment court mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Para klaro sa aton si mapumulyong Pilipinhon kay base blam mambalti adi na tong article 1 ang article 3 ang article 4 gina-explain naton para sa aton sa ninyo mga kauturan ngati para maintindihan naton ang ining impeachment trial. Kaysang una niya ka pamati ilang taka impeachment trial nga wai pakta diri galibog man ang ulo tamo. Ang mga ordinaryo ganin pumulong Pilipinon takana. Balaan mo ang span subong sa pagpamati o kon sa pagmonitor no? Galipot ng galipot. Kung kaysa gani sa galantaw sa aton, takan man nga lawig man, no? Talaka man! We hope ko ay kong takan si tsura ko. Pero amuna, no, para maplastar ta, kung nanukal na buosobong sa impeachment trial. Bot si Lingon, isa na lang kakaso ang ginapangatubang subong ni Vice President Sara Duterte sa aton sa nga impeachment court. Kung sa mga korte, apat kakaso gin-file mga... For example, pailang ka to kaso nga attempted murder, may murder nga kaso, or homicide. At isa na lang na, ang iba na pinang-withdraw na, pinaisol na. So article 2 na lang subong, no? Unexplained wealth. Pero diri sa unexplained wealth, madumduman naton si Anay, Chief Justice Renato Corona, diri siya na impeach, na iguan, sa sining hindi mapatag nga manggad mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Klaro, klaro. Pero at the end of the day, ang manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte ara tanan nakasandig sa aton mga senatorial judges.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ambal naton, hindi patapos ang ining mga siling naton kung na iba nakibot pa. Damo pa kita bulubantayan. Kahit ang gina-base sa ato sa impeachment court, dapat nga to convict, to impeach Vice President Sara Duterte, ang kinahanglan nila nga boto is 14.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero may petisyon ha, ang grupo sang minority, si Senador Bongo, si Senador Robin Padilla sa Korte Suprema. Why pa na madesisyonan mga K5 angot sa pagpanubo, no, sa voting threshold to convict Vice President Sara Duterte. Di ba sang una kinanglan 16, 2/3 sa miyembro sang Senado ta? Pero sang uli, nagbinutuhay, nagpagwa sang ruling ang impeachment court nga ang ining mga wala nag-participate sa saning impeachment trial. Apat ka mga senador. Agad ito umod ta, Senador Jinggoy Estrada, Senador Rodante Marcoleta, Senador Bato de la Rosa, kag Senador Lauren Ligarda. No, apat, iba, hindi na lang subong. Tiko ang 2/3 na, depende. No, ti mga 13.33. Pero gin round off ina, himuon na lang 14 para ti may matawag ka man yung majority mga kakifan. So muna, amang dalagan, kagulat kita sa mabot sining nga Nobyembre 9 sa pag-resume sang sining impeachment trial.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Arts Rujin Sukinya. Sang happy birthday sa iya kaugalingon. Kay ka K5 Arts da, sukin niya, tiwag kita da. Happy birthday, pila ka na to. No, pila mga kwanagroy, mga 21, 22 na si Arts Rod Senso Kenya. Good morning kita. Kay Sir Nimisio Tala Senior, good morning. Sa ako pariente da, kay Sir Ernest Astres da, no? Sa Bahia San Carlos, Anilaw. Pa-shout out ang pamilya si Astres sa Kagzamura. Sa may San Carlos, Anilaw. Good morning. Kay Tita Beth Idalilia, good morning also. Kag sa may barangay Maspasan, sa may Banua sa Kalinog, kay Sir Arturo, nga pangapinad detects coffee mix, ha? Healthy nga kape, ha? Kay Tita Rina Mapada, good morning. Kay Manang Veronica sa Dikamay Kalanaan, sa may barangay Rizal Lapus. Kag good morning also sa kay Ma'am Angging Palma, sa may barangay Tubod, Bingawan. Kay Gerson Eresuelo, no? Kapangapina ko, no? Good morning, kid. Kay Sir Ricky Armencia, kapangapiman Ditex sa Coffee Mix. Kag Sir Nonito Sumbong, kag Sumbong Family, sa may barangay Baldosa, La Paz. Good morning, kay Bapay Paring Melvin Garbillas. Kumustang Palawan, da pre? Nakabalik na si my former cameraman, Upod Kai Melvin Garbillas. Gamon ito, no? Maganda ka sa Palawan, contact mo lang si paring Melvin Garbillas. Kumusta lang da kay Ma'am Fabienne Paderes, ah? Mga kaupod sa una sa TV. Kag kay Ma'am Chanel na pating brand niya, may ad-ayad gid nga aga na sa may Kuwait. Kay Sir G, si James Garbillas, no? Nagakwa na subong, nag-timplaman, no? Sa kaldo sang batsoy. Kag of course, good morning ma'am kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ibanuas ang Pututan, kay GM Dump, no? Sa may Kabatuan, Kabatuan Tigbawan, sa Mrs. Kako kasi Clares Itchalico Isler dira sa may Kuwait. May good morning gina. Kay do mga 5 hours kita ang abansi da mo. Kay Sir Rita Clayon, may dayag ging aga kay Ma'am Lit Sudayon Fundal, sa may Simon Ledesma, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, kay Ma'am Ning Ulumba, blessed Wednesday morning. Why kita ka kwangli ka pangayo sa pagpasalamat sa aton sining makako nga pagbugtaw nato sining aga. Hindi kita malipat na magpasalamat gid sa sining isa naman kaadlaw, isa naman kabugay nga agindugang sa aton sining kabuhi. Kay mo naambal nato hindi tanan tawo sa bilong kalibutan kabugtaw subong aga. Hindi malipat magpasalamat sa aton makako, no, nga nakabugtaw pa kita mga kakifa. Of course, ato si nga president, no, sa nga aton sa nga fans club, sa kay Fred Pasgala Ducampo, sa Ibanua sang Saraga, kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kay Sir Benji Asturias, sa Ibanua sang Leganes, kay Sir Alex Sasabo, good morning, kay Sir Alex Alcansad, sa may sunod sang Pasay, may adayad ging aga, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am MJ May Bagafuro Bailaran, kay Sir Lito Tolentino, kay To Jose Di Javo from San Rafael. May adayag nga aga. Why na ko utang, ha? Pagbalik tayo gasek na itong report sa nga ito sa mga K5 News Patrol reporters. Pagkatapos sa pag-importante nga mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. May D3. Matatas
4: mga butika.
1: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamig idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lang. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson sa Aro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika.
15: Premium.
14: Nationwide.
16: Balik ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito na ito niya ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Narito na
4: ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Extend Food Superman Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tayo,
3: happy kalunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: DTX 500.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio,
3: ang D3
4: nga may Physio,
3: ang Physio
4: nga may D3.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
3: nga may Physio,
4: ang Physio
3: nga may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
3: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Pabalik ba K5 sa atong sa nga pagpangalagad? Diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!
9: Kay Ma'am Miraluna Simbahon de Miar, good morning! Kay Sir Roberto Bonifacio Balbagulo, Balbagyo, sa may barangay Tentay, no? Gabi na ha, kuno da subong sa may Sara. Aba, grabe ng ulanaw. Kahapon na diri sa may syudad, no? May pala ka mga porsyon. Nagtaas man ang tubig pero dugay-dugay daw naghulaw man. Diri sa may syudad siyang Iloilo. Sa may area to kuno sa Sara, yung binaha to. Kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Kay Sir Romy Basabano. Kay Sir Alex, Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Sir Roman Catalan. Gamay ito man sa ito siya pagpangalagan. Hindi kayo malipat, pabaskugon ta ito siya immune system. Mapabakuron ta against sa nang mga balatian. Kay sabong damo gasiburo subong. No, ginaubo, ginasipon, ginahilanat. Tungod man sa nang panyempo. No, maulan, tapos sa pierti ang init. Mga K5, dapat tumar kita na no, sa nga combination sa The Power Trio, Clinica, DTX 500, The Superior Antioxidant, laki pa ng Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. May D3 ka na, may Extra Virgin Coconut Oil ka pa. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
9: Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika, kag pharmacy sa inyong lugar. Kining mga klinika products ang pwedeng ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Alas 5.16 na, ika-check na to report ni ka K5 Bakaren Badilla. Angot ini sa update sa sining optometrist, no? Isa sa nika doktor. Bala mo ang optometrist ni siya. Kumagkadto kabla sa mga optical shop. Kon kaburo ng mata mo. Ibanti tungod nga taas ang grado. Ilabi sa mga kabataan ta nga expose sa mga gadget, no? Sa cellphone. Ti amo na kung kaysa kabataan, kita naton bata pa pero may mga antipara na. Tikadto ka na sa mga optical shop, no? Ini nga kung anong nagkabagay nga grado sa imo, amo niyang gitawag nga mga optometrist, mga ka-K5. No, doktor mo na sila. Pero kung magambal kita nga ophthalmologist, no? Amo ni sila ya kung may mga problema, bla, may guba or I mean may ara sang masakit sa imo mata, di makadto kita sa mga ophthalmologist. Nila imo nang optometrist, no? Mga ka-K5. Ibalonta sa report ni K5 Clan Badilla kay na-file ng kaso batok siling nasambit ka driver sa salakyan nga nakabunggo sa stall, nakabunggo sa tricycle, kag hana nga bungguan pang mapulista. Kay isa sa mga kaso diri is attempted homicide. Para sa camping report, opo di K5 Karen Badilla.
8: K5 News FM, Kampyon Report.
11: K5 Enrico, kasong
0: serious resistance and disobedience to a person in authority.
9: Serious kita?
0: Homicide. Oo.
9: Oo. Sana all ginaseryoso, no?
0: Hindi. Dapat ano lang. Oo.
9: Mayo pang kaso, ginaseryoso.
0: Ginaseryoso. Grabe, aga pa, 518 pa lang.
9: Oo. Aga, ta, ano, kaditin bayo mo.
0: Nakaditin bayo. Oo. Kaya mula ang kaso, nga ginfile, 5 Enrico
9: ay.
0: Sang Iloilo City Police Office o kon ICPO batok ni sa kay alias Paul ang 29 anyos nga optometrist nga pakaduha ni Mayor Raisa Treñas nga amuniya ang nang hit and run sang Tapangco kag tricycle kag nagpalagas no sa kapulisan ta sa may barangay Baldosa tubtob sa may barangay Kaininda pa sang October 11 sang kaagahon aki 5 break suno diri kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga sang October 12 man sang hapon na file ni ang kaso kay 5 break pero ang sa part sang PEU wala pa ni na file kay ti sa kahapon to suno sa kay Colonel Parilla may mga kulang sa mga attachments kay 5 Enrico kasi nagaw nila kahapon man kung sa diin ang file ako ng kaso nga i-file mo ang reckless imprudence resulting in damage to property batok ni sa suspect kay 5 Enrico pero gin pahayag man ni Colonel Parilla sa aton nga nakagwa naman ni sa ICU ang suspect stable na gid ang iya nga condition kay 5 Enrico.
9: Okay, so may mga police sa hospital ka kay 5 Karen nga nagabantay ni sa suspect at yung hospital arrest mo.
0: Yeah, sa so munang term ni Colonel Parilla no nga hospital arrest ini ang driver o kunang suspect nga nang hit and run kay 5 Rick.
9: Okay, so ang ining makaso available nga pwede nga ti ati may kwarta base kon na pagwa sa hospital hindi naman ni magdiretso sa carousel ka K5 Karen kiti naka-bail naman ining nasambit sini nga driver sang salakyan.
0: Correct K5 break no ti amo man na ang ikwanon ta karo idugang naton sa update subong adlaw sa ICPO kung nakagwa na gid man like sa hospital gid ang ining suspect kag kung ano ang iya nga dugang nga status K5 break.
9: Oh, ay diyan ano, ay diretso pada sa presuhan sa aton sa ning kapulisan o kon na pagbelya ti laban naman direkta niya puli sila balay ka magpahuway to.
0: Correct K5 Enrico no pero ang importante man diri no, sa aton nga kapulisan nga ti na file nila sang kaso kag ang sa athag or sa paathag ni Colonel Parilla nga patas ang ila nga investigation kay 5 Rick ti damo naghambal kay kuno
9: may oo pagaduan ni Mayor may kwarta may special treatment.
0: Oo, ti suno sa kay Colonel Parilla wala sang special treatment especially nga si Mayor wala man niya sang wala man nag-intra ang alkalde sa iniyang nga case K5 Enrico.
9: Oh, tiwai ka man dapat ini intrahan. Mo ni subong nga may mga ginahaboy nga daan mga isyu kag ginabrobantayan ni Mr. Neryo Luhan naman laban uro intra kapad rin di nadugangan naman tong hilimuon niya kanta. Oh. Ti ang on the part sa kapulisan naton tatlo na ka mga pulis no under investigation sa National Police Commission Regional Office 6 no? Pero panggapon na padayon ang la duty o galing kay ginrelieve lang sa La Paz Police Station dyan nag-report subong sa baybayin sa ICPO headquarters.
0: Yes, correct. Kay 5 kaya hindi ni sila pwede mapatrol suno sa kay Colonel Parilla. Kaya wala sila sang armas. Kaya ang ilan ng armas gin-turn over subong sa crime laboratory para sa forensic examination. Kung sa day ng admin relief, suno sa director, SOP ini sa Philippine National Police nga basta nakapalupok kaya sang pusil ara ka man sa lehitimo nga operation, automatic i-relieve gini dayon niya ang pulis kay kuan siya sang armas kay 5 Enrico.
9: Botchel yung ka K5 ka rin, yung tatlo kong pulis, wala nang barrel.
0: Yeah, wala na silang barrel.
9: Yung mga barrel, yung pag tinututok, minsan hindi pumuputok.
0: Amo gani, amo wala ko lumbal nila.
9: Oo.
0: Okay, parehas to sa, di ba, tatlo sila.
9: Oo, ang isa nagbando kay kapalupok, no? Ang buta ko nakapalupok din man.
0: Kaya nagtutok lang siya ko, no? Pero wala siya nagpaputok.
9: Oo, pwede man nga, tinutok-tok lang, hindi pumuputo.
0: Kasi sabi ni Sir Parilla, hindi ko no lahat ng tinututok pumuputok eh.
9: Yung iba, kwan, palhok. Hindi, hindi naman lahat ng firecrackers pumuputok eh.
0: Ay, akong kaptan mo, amo paglupok.
9: Ah, amo pag nang budlan. pag kaptan mo, disgrasya gid. So amo nang iban nga pusel kung kay pahimunong di pagturutan dugon.
0: Amo gani, budlay
9: na. Kay basi kon tumutok golpe kag lumupok.
0: Disgrasya gid.
9: Disgrasya gid. Di ka mo sa preparasyon sa pulis na sa piyesta mi natay ka K5 ka.
0: Oo. Nagapanghanda naman sila sa subong K5 Rick sa ilan nga security measures.
9: Aba, abi ko ginanda na nila mga Balinsyana kag mga kwan lugaw.
0: Oh, oh but did ang according sa kay Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang aton nga Deputy City Director for Operations diri sa ICPO K5 Rick, ang ilang nga ginahanda sa subong, tiya mo na. Patya. Ginahanda nila at siyempre ang mga
9: ang kakipaib ka, ang manda man Sir Sunny, makakaon naman tayo ng lugaw. Kaya ang November 1, birthday yan ni Sir Sunny Punay. I-advance, happy birthday, ba?
0: Excited, Kuya, basta man, November 1, kay birthday ni Sir Sunny.
9: Oh, perfect namit ang linugaw. Yan, laban-laban na may lugaw naman Sir Sunny. Ano nung lawag na hindi pa magdalak lugaw? Sokton ta sa pag-abot November 1. Ang November 1 is Sunday, na? We don't know lang kung may duty kita ka K5 ka. Kahit si Dr. Mel Oy, usually, sa mga okasyon na December 25, December 31 kay January 1, why tamon jute? Amo niya ka pagulikit pa makaupod ang pamilya ta K5 Karen?
0: Yes, correct. Mm-hmm. K5 Rick.
9: Ka makaupod
0: consideration si Doc sa aton.
9: Makaupod mong special someone mo?
0: Akon nga family, syempre.
9: Oh, ti syempre, among manangakon bot sa lingon. Koy naman sang iban. Nga may ara ka bot sa lingon special someone now? Or basi kon may may special some two? May some three? Grabe ka naman. Someone lang? Oo. O sige, give your smile to everyone, but give your heart to only one.
0: Grabe, hindi yan nakadetribayo.
9: Gata, no? Why pa nakamahaw?
0: Oo.
9: Nabasahan ko malang. Nabasahan. Oo. Nabasahan ko malang sa panit kibos. Sige, salamat kay K5 ka.
0: Ang hindi nga balita ang ginadunong sa inyo sa Klinika DTX Cofemix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Almir Sablek at K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalinawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
9: Salamat din kay K5 Karen Badilla. So, na-file ng kaso, pero ang kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Kinaulat pa rin kung na-file ng ibang kapon, pero ang mga tag-iyato sa nga stall, ang tag-iyas ang tricycle, why naman sang plano pa nga mag, porsigigis ang kaso, depende sa ilas nga paghusayay, konway sang settlement, ma-file ang kaso, pero ang baltos ng tag-iya, sa interview mo ni K5 Karen Badilla, nga ma-settle sila, no? Sang damage sa mga nakalaguba dito nga stall kag mga baligya sa ni mga K5.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
9: Good morning kay Sir Robert Legaspi, kay Ma'am Mary Jane Estopasia Rizuelo. Good morning gid ano kag kay Ma'am Alibahadi. Good morning. Kag subuman na si Sir Robert Legaspi naka-detect na. Pangapi kita no kag sa mga estudyante kay may matrabaho da. Amat-amat na kabo, hiwod kag murumagmag. Ah, bawal malate, bawal ma-stress ah. Kung direk amugagi sa may kwan, aganan, kag sa may ungka flyover, totally pano, pakamo kay grabe da ang traffic.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
9: Tungod sa saring obrada sang MPIW, imbes nga nagatuloy, naga one lane na lang. Idira pa nga daan niya grabe ang pagdagsa sa mga salakyan. Amo na nga, himos na, himos na! Ha, hindi na magpaugtas kay nanay kay tatay, ha? Ha, himos, himos, bawal malate kay budlay kung late ka o gatulok ka sa relo mo, gasakay ka palang. Ha, stress na stress ka na, kaya ang pagulikid mo, malate ikaw. Sa mga trabaho na, no? Bangon na, good morning also kay Sir Herbert Almiria, kay Ma'am Frida Sarmiento, kay Ma'am Gianna Cabalfin, gamonitor sa Panama ba? Ano oras sa Panama subong Ma'am Gianna? kay Sir Ruel Biatingo, may alay gid nga aga. Ingagaw ang report ya kay Pa Jenny Kauyunan, direkta sa may Iloilo Provincial Capitol. No, kay ang provincial government tuyok nga mag-file sa nagakigo sa nga kaso batok ni sa tracto bla nga ginapapundo na sa mga katapo sang task force overloading. Bala mo may task force ang probinsya angot ni sa mga kuana, mga nagakwari bla kay kung kaysa overload. Di ko mag-overload na, no? Buot silingon, dasi maguba ang dalanta. Amo na nga dapat kita mo kung kaysa sa mga taita may makitaan ka diya nga sa inidjes, no? May nabutang da max 10 tons. Di ang buot lang ko ng ibang nga driver da kainchindi na. No, buot silingon, dapat nga ang karga mo, no? Hindi na maglapaw sa pulo katunilada o kon 10,000 na kilos. Kaya ang 1,000 kilos is equivalent to 1 ton. Ah, ti 10 tons sabi ang maximum o kon 5 tons, hindi ka na magpalapaw da. Ah, kay paglabay mo, base kon marusdak o kon hindi pa man marusdak, amat-amat, no? Nga maburubat siya ang taytay o kon ang dalan, kaya ang capacity amulang na. Ibalontang report ya K5 Jenny Kauyunan.
13: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
14: Kay K5 Enrico, ginatunan sa karon sang provincial government ang paghimo sang legal action batok sa driver nga nalagyo kag nagtinguha nga magbunggo sa salakyan sa katapo sang task force overloading sang Iloilo provincial government. Suno kay Attorney Emmanuel Buico, ang head sang Provincial Environment and Natural Resources Office kun P. Genro, nga nakita sang task force overloading ang lima ka mga truck nga nagasundanay, rason nga nagdesisyon sila nga parahan kag i-flag down agud lang tawon ang mga dokumento kag unod sa among atraka. Apang ka K5 Rick, ang isa katrak ang nagpalagyo kag gintinguan pa sini nga bungguan ang salakyan sa task force overloading kag kapila ka beses nga nagdalagan apang nagatinguha gid nga malagyo sa naguntat na ini ka K5 Rick, grayon man nga naglumpat ang driver kag nagdalagan palayo. Samtang ginkumpirmar naman K5 Enrico ni Buico nga may mga unod nga balas ang ginagamit sa construction ang traka. Sa karon ginatinguhaan na ka K5 Rick sang provincial government nga makilala ang tag-iya sa truck base sa ila plate number paagi sa bulig sang Land Transportation Office kon LTO agud makahimo sang legal action ang probinsya. Samtang yara naman karon kay K5 Enrico naka-impound sa Zaraga Police Station ang among atraka. Kagini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo. Ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
9: Anong driver kinulbaan? Di ba ako mag-quarry? Kita na dapat kung ano ang insakto. Kag amula na dapat ang kwaon tanga balas kag bato. No? Tinga madlukan ka abiman. Nga malagyo ka. Ano? May violation how? Ano ginambalan ka mo sa nga quarry orang nag-boss nyo nga? Ah, padamu-damuan nyo ah. No, kaya sa una bati taman ay although ngati way kita ya background sa sining Macquarie operations pero ang iba naga-overload, no? Para nga makagurginan siya eh. No? Lapaw sa ginakarga nila. No? Ti iban gani ni mga kilala manaton nga mga operator ni. Amo na madiskarte nila. Nga kulbaan kay man driver ka malang ti nagatuman ka malang ay kaw daga mando nga. Ah, pa kanin nyo pasubrahin nyo. Oh, basta kung kinulbaan lang driver da. At i-identify naman ni kay ti identify tong tag-iyasang truck na taga-Duenyas to. No, kasi man, waman ni K5 ba, Jenny Kauyunan. No, ti way, ti mo nagpundo ha. Oh, ikaw lang nagadala da ka sa salakyan. Daw mo amo, kamo to ka driver ka van ba?
13: Balitang.
9: Ang van to mo lang nga nag-kwanaw, naglusot, bisan pula na to ang traffic lights. Why ga pundo? Amo ni subongaw kung ginapapara mo amo man to sa optometrist kay ginapapundo na to sang pulis why man? Ano man ni subong mga utok mga driver taman? Kung ginapa pundo why pundo? No? Ay ti para mausisa nga lukan ka abi. Kung why sang violation? Ti lima ka mo ka truck ikaw lang timong why nagpundo? Ibo silingon, ti may mga violation ikaw. Galing pila gidang multa, ha? No, kontra sa imo sa nga karga to, nga mga balas na impound pa to, hindi na cooperate pa ang truck to samtang hindi to mahitso kag ma-resolbar ng sambit nga problema mga ka-K5.
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
9: Ang batsoy ma'am bet kag ni Sir Arturo Liliaga bukal-bukal na. Bako lapit-lapit lang tani ba no? Kay Sir Arvick Rescasires, good morning kay Sir Tristan Wyatt at Gulay kag Sir Earl John Panagani sa may New Site Public Market sa may Banwa sang Ordan sa probinsya Kangimat. Pagbalik ta maka-offer nato nato sa K5 News FM Western Visayas kag ang K5 News FM Bacolod Negros Island Region sa ato sa K5 kamustaan. Pagkatapos sa pag-importante mapahibalo, paliog standby.
17: K5, K5 News FM championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow. Ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may
7: Physio.
11: Yung may
7: D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
17: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balik mga K5 sa ato sa nga pagkapangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
20: Naagdo sa aton nga oras, alas 5:40 na sa aga. Sa mga kauturan na tunda nga maligo, gamit kita DTX Beauty Soap. Para sa mangin mahamis, maputi sila nga panit kag batok sa mga skin diseases. Mapalayo sa mga arikis kag mga lapapda. Mga punggod detox sa beauty sopa. Kaglakip man, no, gamit makita sa Clinica Deo Fresh sa aton mga kilikili. Para iwas baho balhas, iwas baho bayabas. Clinica Deo Fresh. Kagsuman detox beauty soap sa aton sa nga mga panit nga gamit kita sa pagpaligo. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
20: Arala to sa connection K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Good morning.
14: Kaopta nandiri sa Western Visayas mga ka-K5. Ara na sila, ara na. Check na itong mga K5. Kumplitong grupo. Naho na ito. Ang mga gungan ng mga announcers ng K5 News FM sa probinsya sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert Bacolod, good morning.
21: Magandang morning, Sir Jobert Lago sa Capiz. Good morning. Dito sa sudad sa Bacolod, manayanayang panahon kay manayanaya man ang kondisyon. May problema kay naka-DTX Coffee Mix na kita. Kampiyona, back to you, Sir Jobert.
14: Thank you so much, Sir Babes. Kanami sang sulod sa signal sa Bacolod, mga ka-K5 sa Mabugnaw, kagmawala nung kagahon din sa Capiz. Check na to ng probinsya kang Iloilo, kagsudan sang Iloilo si Rek. Good morning, Iloilo.
20: Manayanayang aga, SM Jobert, kanami isang tiyempo din sa mga isudad ka probinsya sang Iloilo, nakapakapina detect sa coffee mix. Balik si mo, SM Jobert.
14: Thank you so much, Sir Rick, sa Iloilo, mga ka-K5, sa Iloan na to, natong suning ang mga kauturan sa probinsya kang Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
22: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region, mainuranan ang probinsya kang Antique, marami-grami, pero nakapropainit rin kami kang Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Computer signal, balikan mo kanimo, Sir Jubert.
14: Ayos ang signal sa Antique, mga ka-K5. Thank you, Sir Nestor, kag Sir Milmar. Sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, Sir Michael.
23: Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Maulan din sa amon sa Banuasang Kalibo. Kagabi pa, mga alas 12 nag-umpisa. Baskog ang panaguob kag ulan. Na. Top-top subong, magalumon, madulom-dulom ang palibot. Ah. Matugnaw ang palibot pero naka-DTX premium coffee na kita kag naka-Mighty C. Balik sa emo, Sir Jubert. Kampiyon ng signal.
14: Thank you so much, Sir Michael. Kampiyon ng signal sa ang Kalibo. Kumplito ang barkada, mga ka-K5. Umpisaan ta ang pag-dribble sa bula. Unahon ta ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Nestor sa mga balita. Proceed, please.
21: Mga balita na Mondria sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Karon mga ka-K5, nagasinggita ning Iloy, mga ka-K5, sang ostensya, sang lalaki. Matapos nga ginbuno patay sang nagligad nga Domingo, mga ka-K5. Ang singgitan sang Iloy, mga ka-K5, nga si Elmer ang nagaobra sa Manila kag Disyembre siya tani nga natala na nga magpauli apang ilagin kakibot sang pagpauli sini, mga ka-K5, sang October 6 kaupod ang babae, mga ka-K5, October 11 naman sang ginapakilala ni Elmer sa pamilya ang nobya kag nagapahayag ang babae sa ila sini nga madugay na sila nga nagbulagay ni Alfer nga iya sini nga bana kag wala na sila sang komunikasyon apang pasado alas 5 sang amuman nga adlaw samtang nagabunok ang ulan nagaliwasa ang babae nga magapadulong sa ila sini nga lugar sa sitio Kapaklan. Inayawan among nga gindulong ini mga kagibab sa Paul ni Elmer sakay sa motor na hunong sila sa gasolinahan agod nga magpagas kag dito inali nga lang mga kagibab maging atake sang suspect nga bana sang babae bit-bit ang kutsilyo nga 12 pulgadas mga kagibab ang kalabaon kag ginbuno-buno mga kagibab tubdog mamapatay ang biktima.
24: Budlay gali nga pasaligon mga bulag ka na sa bana mo tapos marelasyon ka pa no gali hindi sila bulagay. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, grabe man di ang katabo sa amon tungod sining mailulanon kag grabe ang pagpangilat. Isa naman ka mananagat ang napatay matapos nga naigo sang kilat. Ining isa ka mangisda launa sang kagahon sa Kamingawan Reef siyudad sang Escalante kag ang biktima gin kilala kay Regan Rico Ford. Kagsuno sa information, samtang ni siya nagpangisda sa kanlawran, ginabawal, gindi mo, no? Nagpangilat, naigo ini siya, gindala pa sa ospital, apang dead on arrival. Sa mga mangisda, mangunguma, kung pinangilat gani, bawal magarado sa tunga sang talamnan, kag magpangisda, kay wala na sang iban nga iguon, kundi ikaw lang pinakamataas, ina ang prone sa kilat, mga ka-K5.
21: Ahay, tiyan mo na mga ka-K5 ang resulta. Amo na mga balita, na mo din sa sunod sa Bacolod at Negros Island Region. Back to you, Auntie Capiz.
14: Thank you so much,
0: Bacolod, kag subo sa mga balita sa Bacolod. Halin sa Bacolod, matapos ang may mga edad-edad sa broadcast industry, unahon nato naman tagahantat siyansa mga pamatanon. Rasailo kita mga K5 sa probinsya kang Antique. Sir Milmar, go ahead please.
22: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya. Speaking of kilat K5 Negros Island Region, Rija man sa probinsya ka Antique, may naigo man kang kilat sang ka mangunguma, no? Rito sa may banwa kang Valderrama. Pato da dyan sa anang baka. Actually, naghuraw rin man ang ulan. Bago lang kinaghuraw ang ulan, tinag...

0: lupang dan kay ti nali lang kanong nga nagdalagan, minor nga kapilasan lang man ang naadlog kang bata kag nagsettle roman na magtimbang nga bahin. Aksidente man sa bugasong darwa ka motor single nagbunggo anay. Overtake dadang saraw galing tiway katalupangod nga may kasugalaw galing nga motor. Bunggo anay sa darwa ka hapon tapos ang angkas nga minor de edad damo tong medyo natam-an gindara gin forward sa provincial hospital. Mura mga balita sa probinsya Kantikya. Back to you, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Milmar, sa probinsya kang Antique. Sa ilo kita sa probinsya sang Iloilo. Mga kakaipay, check na ton si Sir Rick Zurita. Sir Rick, good morning. Go ahead, please.
2: Mga dalagko, mabalikta rin sa may syudad kang probinsya sang Iloilo. Masubo ni nga balikta dito sa may banwasan nga Badyangan. Ilabalagin sa may barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Matapos nga ang bata nga nagapangidaron sang 40 anyos, pinataya ang iya kaugalingon nga amay. Ang amay ginkilala kay alias Jimmy, kapangidaron si Sintay 9 anyos. Ang bata si alias Randy, 40 anyos. Nagpadulong ang amay sa balay sa iya bata, agud niya suguon nga magpanguha sang lubi. Nagpamalibad ang bata, rason nga ginbakol sang iya amay sang baston. Naimpito ang bata, nagkuha sang kawayan, linampusan sa lukabeses ang iya amay. Pag-abot sa hospital, dead on arrival ang iya amay. Na-file na ang kaso nga pa-reside kay may ilgot anon na mag-amay kay usually kung na mahubog ng bata doon ginasakit sang iyasing amay. At diba, si kung na napuno ng gantangan at tiwaya na makakuan, makapugong, patay ang amay sa iyasani nga bata. Dugang pa rin namon nga mabalita diri ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Iloilo nag-recommend na nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo tungod sa epekto sang RSSI o kaning Red Strip Soap Scale Insect. Okay, ti tatlo na di kabambanwa ang nagpaidalom sang state of calamity para magamit man kagya mabulig man sa maapektado naton ng mga sugarcane na planters diri sa may probinsya sang Iloilo kag ginaexpektar man taabot man ang epekto pagid sang Super El Nino. E nakabakal na kita ka kwan ka balde balik sa imo SM Jubert.
1: Thank you so much, Sir Rick Zurita. Ang balde, matamat na damo na kita dista. Aling sa Iloilo, sa Iloha na ito ng mga balita, mga kaipabalin sa probinsya sang Aklan, Kalibo, Sir Michael, go ahead, please.
3: Sa mga balita dari sa Banwa sa nga Kalibo Kabilog ang probinsya Aklan, dakop sa isa ka bebas operation kahapon ng isa ka 26 anyos nga babae si alias Pani na recover sa iya ang ginadudahan nga duha ka sa siya nga suspected siya mga ka K5 kag nagabalor ini sang bebas money nga 3,100 pesos no may recover pagin sa iya sa body search. So sa iya ginsugo lamang siya pero wala man wala ginya gana reveal kung sino gid nagsugo siya. Ginpaidalom ni siya sa drug test ka hapon gindala siya sa Roja City kag magapangatubang sa Republic Act 9165 nga kaso. May nadakpan man sa nga suspected marijuana sa Banwa sang Banga kagabi man ala pasado alas 7 sang gabi. Isa ka sa siyang suspected marijuana mga 600 pesos ang balor sini mga ka K5 ang sospechado 28 anyos nga lalaki nga si alias Mark no ara na subong sa paginakop sang Banga Police Station man. Kaga ang amon na Municipal Police Station sa Banwa sang Malay nag-turn over ang Police Regional Office sang 12 ka motorsiklo kag 48 piraso sang service pistol para pabaskugon pagid ang persa sang Malay PNP mga ka K5. Maulan di sa amo na baskog ang panaguob kag magalumon ang palibot sa Banwa sang Kalibo. Kag sa speaking sang balde, may mga balde naman gin bakal pero kon El Nino anong wala man ta masalod nga ulan guro. Maayo kay gaulan di sa aton sa Western Visayas. Balik sa imo Sir Jobert.
1: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya sang Aklan, diri mga nagapanguna nga balita sa probinsya sang Capiz sa Sudan sang Roa. Isa ka parolistao, dumdum sang iban, gunting lang kagusay ang inuyatan. Kaya gabi na dakpan ang isa ka miyembro sang LGBTQ sa ginkasang abay sa operation sa pagkatapos ng kapulisan sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Sudan sang Roa. Na-recover sa kay alias Agi, mga K5, residente sang Arcabalo, Barangay Bulo, Roa City, ang pila ka mga ginadudahan ng mga kwani shabu mga K5, duwa ini ka sa Shay, may mga kagamitan pa mga K5, do magulang tapos ka ro-ro ning grupo. Lag items sa mga recovery sa aton sa ning mga kapulisan sang Roa City PNP.

0: Ginkonpirmar ini ni Barangay Captain Nestor Binbiahe ang nasamit nga lugar nga matunog ang report mga kaibay may naga kadakpan nga nagaduso sang druga sa nasamit nga lugar. Ah, wala makaprikatar ining suspitsado mga K5 kag ini karon ang ginpatulog sa aton sining mga kapulisan sa Roja City PNP mga ka K5. Samtang kahapon nga adlaw ginumpisana ni Governor Fridenelo to Castro ang amon gobyerno sa probinsya sang Capiz mga K5 nga ipanagtag ang mga insentibo sa mga nagdalaog sa palarong pambansa kag sa WIVRA 2026 mga ka K5 sa aton nga mga winners. Ang mga nakabaton sa Bulawan sa WIVRA may tag ara 6,000 mga K5 kag ang group event maman ang may ara sang 13,000 ang silver may tag 4,000 samtang ang bronze 2,000 sa aton sining may pampalarong pambansa mga ka K5 ang makakuha sang Bulawan gintagtagan sang insentibo nga tag 15,000 pesos mga ka K5 samtang ang group event naman may tag 8,000 pesos nga insentibo halin sa pundo sa provincial government sa probinsya sang Kap. Mga ka K5 buhay na kuoras kita nay naman kita buhas sa maulanon nga panahon diri sa probinsya sang Kap. Salamat sa aton mga sister station.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Salamat kin sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod sa Negros Island Region. Alas 5.53 na sa aga. Good morning kay Sir Alex Sasabo, nagpakapina Detex Coffee Mix, kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Bet Idal Lilia. Kung makalabay ka mo, di hapit lang kuno. Sa may barangay mas pasan, sa may kalinog. Ka-K5 ka, kung makapalinog, makapakalinog, kamuhapit ka mo ito kay Ma'am Bet, kay Sir Arturo Lilia, ha? Para makatilawman ka mo dito sang saburusong, sa baho, sang lumi, kag batsoy. Nagpangagdagi si Ma'am Bet. Kaglakip man, may dayad mga aga, kay Sir Arby Chris Casires, kay paring John Laxi, good morning.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ang pinakamanami, subungan na batsagan, amo si Congresswoman Janet Garib. Kag ang mga ku-accuse ni, no? Nga sanday former Health Undersecretary Gerardo Bayugo kag Kenneth Hartigan Go. Kag ang mga official man sang Philippine Children's Medical Center, Congresswoman Janet Garib, former DOH Secretary ginabswelto sa kaso nga graf sa Sandigan Bayan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ang isyo tubla sa unang dingbak siya. Nga kadamo katong kaso sa dengue. Hasta gani subong. Ti may nag-file the time sa kaso kay ti angot sa pagbakal. No? Kay ginaligar illegal na pagbakal sang 3.5 billion pesos no, nga ding vaksya vaccine sa tiempo pa ni the time ni Anay Aquino mga ka-K5 no, Anay Presidente Noynoy Aquino 2015 no, ang ining ding vaksya vaccine di may nagfile ini sang kaso dira sa may Sandigan Bayan no, sa Office of the Ombudsman patapos ti na forward Sandigan Bayan pero kapo nagwa ang resulta nga absuelto ang ining mga akusado.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Kapangapin ang tanan, Detex Coffee Mix ang ilting kape. Available na kay Tita Rina Mapa sa may di kamay kalanaan sa may barangay Rizal sa distrito sang Lap. Wala tiyempo sa ato sa ring pagpangalagad. Ang ibang sa madalag ko ng mga balita kamay promosyon, mabataan ko sa papalagad sa Foro de los Pueblos. Kag sumuman, standby na kamo sa masunod sa nga pagbalita ang Detex 500 Morning Newscast. Kita na kita karon alas 11 sa aga tob-tob ala una sapon sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Sa ngala na lang sa Belusinga Puwarsa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramiluy. Sa amon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sa Station Manager ka-K5 Warren French, ako may ulagad ang inyo ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalika DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang My PC, tag 1 capsule, 310 after 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa My PC.
1: My PC, My PC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: My PC, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
6: Angelim?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
8: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
19: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
18: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
20: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
17: Hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
21: Clinic
13: ka. Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika. Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman for Man.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
23: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Extend Food Supplement for Men.
26: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta Tino Atay, Happy Kanunay, DTX 500, Masaligan, Epektibo, DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500.
27: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
28: Wow! May puso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
30: This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
31: Oras sa K5 News FM Iloilo, lasays 12 sa aga.
29: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
31: Mayong aga banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules nga adlaw mga ka K5, Oktubre 14, 2026.
32: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
31: Kami ang inyong mga tagbalita, ako si ka K5 Christian Hagurin.
32: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
31: Sa headlines ginadulong sa inyo sa karuan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang ilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa aton nga top story of the day mga ka-K5, prosecution panel ginpahigad na ang tatlo ka articles of impeachment. Sa balitang lokal, PDRRMC nagrekomendar ngay padalom sa state of calamity ang Iloilo province bangod sa peste nga RSSI.
32: Probinsya sang Iloilo may 34% share sa regional GDP sa Western Visayas sa tuig 2025.
31: Balitang regional senior citizen nga nagbisita sa iyang baka sa Taramnan sa Balderrama Antique naigo sang kilat patay.
32: Sa K5 Network News, lalaki patay matapos mahulugan sa bubon sa Bataan.
31: Balitang nasyonal, Congresswoman Janet Garin ginabsuelto sang Sandigan Bayan sa Dengvaxia graft case.
32: Palace Press Officer Castro ginsabat ang pagyagota kay Presidente Marcos. May kaangtanan sa pagtipon sang tubig ulan kontra Super El Nino.
31: Sa balitang international, Saudi Arabia magabalo sa pagpangatake sa Houthi rebels.
32: Sa balitang negosyo, pag-import sang bugas, panugutan ni PBBM agud mas siguro ang supply sa tunga sang El Nino.
31: Sa balitang sports, 98 finals jersey ni Michael Jordan nabakal sang Miami Investor sa balor nga $14 million.
32: Sa balitang entertainment, aktor nga si Wawi D. Guzman na aksidente.
31: Kag balitang extra special, isa ka Iloy sa Pungsod China ginpaguntingan sang numero ang iya quadruplets nga anak, agud hindi siya magsala. Mga detalye sa mga balita magasunod na. Last 17 na mga ka-K5 sa atong top story of the day, ginadala sa inyo sa Kalwan Sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Ginapahayag sang House Prosecution Panel nga pormal na nila nga ginpahigad ang Articles 1 kag 4 sang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte nga nagatumod sa mga allegasyon tuoy sa confidential funds kag grave threats. Agud lubos na nga isentro ang ilang kaso sa Article 2 na tuoy sa ginapahayag unexplained wealth sang BC Presidente. Bangod sa nangintikang sang prosekusyon, ang ikaduhang artikulo na lamang ang igabilin sang panel para sa iya formal offer of exhibits sa atubang sang impeachment court. Pinaagi sa pagkakasa mga akusasyon may kangtanan sa sala nga paggamit sang confidential funds kag ginapahayag pagpamahog, ginsentro sang prosekusyon ang tanan nga bugat sang kaso sa mga natipon nga financial records kag forensic analysis na tuhoy sa hindi mapathag nga manggad kag mga propiedad sang pamilya Duterte. Samtang ginpatod naman sang defense counsel nga si Attorney Sheila Season nga hindi maapektuhan sa nanging desisyon sang prosekusyon ang nakalinya nga estratehiya sang kampo sang BC Presidente. Yan ang kabayan sa pahayag ni Lead House Prosecutor Congresswoman Jervilla Luistro.
0: Prosecution respectfully manifest that it will no longer pursue three of them. It will stand on one. And that is Article 2 on unexplained wealth. In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course, consistent with the evidence and our duty to the nation.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
31: Sa mga balitang lokal, PDRRMC nagrekomendar nga ipadalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangod sa peste nga RSSI. Si ka-K5 Jenny Kaoyunan sa report.
2: K5 ginaprubahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kung PDRRMC resolution nga nagarekomendar nga ipaidalom sa state of calamity ang bugwas ng probinsya sa Iloilo bangod sa epekto sa Red Strip Soft Scale Insect kung RSSI. Sa datos ng Provincial Agriculture's Office nga ginpresentar kadungan sa PDRRMC meeting, nagdangat na sa malapit 10,000 ka-ektaryas ng katubuhan ng infested, 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. Sunod kay Mr. Jeron Magbanua, Acting Provincial Agriculture's Head, na ang pag-declare sa state of calamity ang para magamit ang quick response funds sa probinsya kung kinahanglan. Apang ginklaro sa nisa karon ngayon may arapas ang bastante nga pondong ILO-OPC na nga sarang magamit sa pagtapna sa RSSI. Samtang paagi naman sini sarang man makabaton sa ayuda nga 10,000 pesos ang mga mangunguma nga naapektuhan na paagi sa Department of Social Welfare and Development. Naibaluan yung nagsapol ang PDRRMC sa Martes, Oktubre 13, 2020 kagkabahin man sa inaistoryahan ang preparasyon para sa Super El Nino.
3: Sa karon, padayon sa gihapon ang paghatag sa Provincial Agriculture's Office sa biocontrol measures bilang natural nga pangkontra sa among nga insekto. Nagapahanumduman ang natungdan sa mga mangunguma nga dapat pilion ang safe, masaligan, kag matindo nga mga patdan bilang pagagamiton sa next crop ya good malikawan na ang paglapta sa RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampyon na balita sa Isyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
32: Sa dugang balitang lokal na kabalhag sang 34% na contribution ang probinsya sang Iloilo sa kabugusan ng gross domestic product o kung GDP o kung ekonomiya sang Western Visayas sang 2025. Ini ang rason nga Iloilo ang may pinakadako nga ekonomiya sa mga probinsya nga highly urbanized cities sa rehiyon sa East. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority, Iloilo nagdako sang 5.9% ang ekonomiya sang Iloilo sang 2025 nga mas mataas sa 1.6% sang nagligad nga tuig. Naglabot sa 232.14 billion ang gross domestic product sang probinsya halin sa 219.23 billion sang 2024. Sa mga nagkalain-lain nga industriya, ang services ang may pinakadako nga share sa ekonomiya sang Iloilo nga nagdala sang 59.9%. Naglabot man sa 109.269 pesos ang ginabulubanta nga kontribusyon sang kada pumuluyo sa kabugusan nga GDP sang probinsya suno sa PSA. Sa datos kabahin sa 2025 provincial product account sang Iloilo nga nagapakita sang padayon nga pag-umwad sa ekonomiya sang probinsya kag sandako nga kontribusyon sini sa rehiyon sang Western Visayas.
31: Sa kaangot nga balita, agrikultura sa Iloilo province may growth rate nga 11.4% sang 2025 suno sa Philippine Statistics Authority. Si K5 Kima Kaluyo sa report.
4: Nakarecord sang 11.4% nga growth rate ang agriculture, forestry kag fishing sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2025. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority kon PSA Iloilo, ini ang ikaduha nga pinakadako nga growth rate sa mga industriya sa probinsya, kasunod sang sektor sang human health kag social work nga may growth rate nga 13.5%. Nagapakita ini sang importante nga papel sang agrikultura sa ekonomiya sang Iloilo. Ilabi na sa paghatag sang pagkaon kag palangabuhian sa mga mangunguma amuman mangisda. Sa kabugusan, may growth rate nga 5.9% ang ekonomiya sang Iloilo sang 2025 halin sa 1.6% sang 2024.
5: To maximize agricultural production and strengthen the agricultural value chain to generate employment.
3: Report nagikan sa Iloilo, inisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita. Serbisyo Publiko kag galinghawan sa Iloilo. K5 News FM.
32: Sa piyak nga bahin, nagpahayag sang pagkabalaka ang Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Iloilo City Chapter. Sa sunod-sunod nga Facebook post ni Jose Nerio Luhan, head sang Public Information Office ang Iloilo Provincial Government nga ginatulong nga nagapakita sang pagdumot kontra sa Iloilo City Government kay Mayor Raisa Treñas. Sa sulat nga ginpadala kay Iloilo Governor Artur Toto Defensor Jr. sa Setyembre 30, 2026, ginpahayag ni Liga President kag Presiding Officer Maria Irene Diong ang ila kabalaka sa mga post ni Luhan. Sunod sa sulat, bisan personal nga Facebook account ang ginagamit ni Luhan, nagadala gihapon ini sang pangalan sang Kapitolyo sa pananaw sang publiko. Gin-describe man sang grupo ang mga post bilang malain kag makahalalit nga mga pahayag nga wala nagabulig sa pagpaayo sa serbisyo publiko. Nagalaom ang Liga nga mapunggan ang among mga post agun malikawan ang paglala sang tensyon sa tunga sang Iloilo City Government kag Iloilo Provincial Government.
31: Sa iban pagid nga balita lokal, ginatun-an sang Iloilo Provincial Government nga maghimo sang legal action batok sa truck driver nga nagpalagyo kag nagtingwa nga magbunggo sa salakyan sang kadapos ang task force overloading sang Iloilo Provincial Government. Suno kay Attorney Emmanuel Boyko, ang head sang Provincial Environment and Natural Resources Office sa Konpigenro, lakit-an sang task force ang lima ka mga truck nga nagasundanay bangod sini kay desisyonan sang mga katapo sa nga parahan ang mga salakyan nagud o sisaon ang ilang mga dokumento kag karga. Apang ang isa sa mga truck nga nagpalagyo kag gintingwaan pang abungguan ang salakyan sang task force. Kapilaman ini nga gimbalabagan sa mga katapo apang padayon gyapon ng driver sa pagtingwa nga makapalagyo. Ginkumpirma man ni Buiko nga balas nga ginagamit sa construction ang karga sa nasambit nga truck. Sa karon ginapangunahan or paningunahan sang Iloilo Provincial Government nga makilala ang tag-iya sang truck paagi sa pag-usisa sang plate numbers ini sa bulig sang Land Transportation Office agud mapadayon ang nagakaigo nga legal nga aksyon batok sa mga responsable samtang ang truck ang yara sa kustodiya sang Zaraga Police Station.
32: Sa duga nga balitang lokal, optometrist nga nag-hit and run sa lapas na pasaka na sang kaso. Ka K5 Karen Badilla sa report.
6: P5 na pasakaan na sang kaso ang 29 anyos na optometrist nga nang hit and run sang tapangko kag tricycle sa Barangay Baldosa. Musa din ginlagas pagitini siya no sang ato niya nga kapulisan tugtog sa may Barangay Kaingin sa distrito sa La Paz sa tung Oktubre 11 sang kaagahon.
7: Ginkilala ang suspect na si alias Paul kagpakaduhan ni Mayor Raisa Treñas sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ginpayag sini nga kaso nga serious resistance and disobedience to a person in authority kag attempted homicide ang ginfile batok sa driver. Natalana naman nga igafile sa Traffic Enforcement Unit o kon TEU ang kaso nga reckless imprudence resulting in damage to property batok sa suspect. Samtang nakagwa naman sa Intensive Care Unit ang suspect kag estable na ang kondisyon suno kay Parilla.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
31: Sa iban pagid nga balita lokal, dead on arrival ang 15 anyos nga lalaki matapos makabunggo ang ginamanayo sini nga motorsiklo sa poste sang solar panel sa Barangay Guaan, Leganes, Iloilo pasado las 9 sang gabi, Oktubre 11. Ang biktima pumuluyo sang Sitio Paho, Barangay Napnud, Leganes, Iloilo kag nagamanayo sang Euro motorcycle may plate number or temporary plate number nga 010601. Suno kay Police Lieutenant Harold Kimbao, ang officer in charge sang Leganes Municipal Police Station, halin sa banwa sang dumanga sang biktima kag pagkadtukuntani sa syudad sang Iloilo sang natabo ang aksidente. Dugang pa ni Kimbao, posible nga madasig ang pagpadalagan sang biktima kag nadulaan ini sang control sa motorsiklo rason nga nagtupa ini sa malutak nga bahin sang dalan kay nakabunggo sa poste sang solar panel. Wala man sang driver's license ang minor di edad nga biktima. Gindala pa ni sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
32: Sa duga nga balitang lokal, may history na sang stroke ang lalaki nga nasapuan patay sa Dragon Lodge sa distrito sang Molo, Oktubre 13, 2026. Ang biktima ang isa ka room boy sa iban nga lodge, ginabanta yara sa masobra 40 anyos ang pangidaron. Sandig sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo Police Station, naghappy-happy ang biktima kag abyan sini bag-o ang insidente. Alauna sang kaagahon sang nag-check-in kag alas 4 na sang kaagahon sang nasapuan ang biktima. Pahayag pa nakagwa sang nakuha sang mga babayi ang biktima kag abyan sini kag nag-check-in sa nagkalain-lain nga kwarto. May asawa man ang biktima nga amo ang gintawgan bangod siya ang emergency person. Ginpatawgan pa sang ICES ang abyan sini ang biktima kag gintinguaan pa nga dalon sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Padayon sa karon ang investigasyon sa kapulisan sa amo nga insidente.
31: The size 29 na mga ka-K5 sa piyak nga bahin welga sa mga driver kag commuter sa Mandurriao, temporaryo nga ginuntat. Si K5 Elmer Sable sa report.
8: Mga ka-K5, temporaryo nga ginuntat ang welga sa tubang sa Diversion 21 sa may Diversion Road Mandurriao, samtang ginpasaka ang mga transport leaders kag commuters agud isumiter ang ila pulisiya angot sa pagpadula sa traditional jeepney sa syudad sang Iloilo.
9: Samtang nagsulod sa venue ang mga transport leaders kag iban nga commuter agud isumiter ang ila petisyon nga nagakontra sa ginaduso nga pulisiya sa transportasyon. Suno kay Matt Gonzaga, anak bayan vice president for Visayas, ginakabalak-an sa mga nagaprotesta ang plano nga pag phase out sang traditional jeepney sa Iloilo City nga suno sa iya ginaduso sang national kag local government upod sa pondo sang World Bank.
10: Suno kay Gonzaga, posible nga ipatuman ang pagdula sang traditional jeepney sa katapusan sang sini nga tuig o kon sa una nga tunga sa 2027 kag pagailisan ini sa mga jeepney nga pagadumalahan sang isa ka kompanya. Ginpahayag man ni Gonzaga nga mahimo madulaan sang pangabuhian ang madamo nga driver bangod sa sini nga pulisiya. Ginpaathag man niya nga isa sa ila ginakabalak-an nga sistema ang mga driver mahimo lang nga mag-rent sa mga salakyan halin sa kompanya kag magbayad halin sa ila kinitaan. Nagsugod ang protesta pasado alas 9:30 sang aga kag temporaryo nga ginpauntat samtang ginalauman sang mga nagaprotesta ang resulta sa petisyon nga ginpasaka sang ilang mga lider. Kaupod sa protesta ang No to PUV Phase Out Coalition Panay, Bayan Panay, Anak Bayan, Panay Consumer Alliance kag mga commuter. Ang pagpadayon sang protesta sa bilog nga adlaw magadepende sa resulta sang ila petisyon kag sa mga matabo sa sulod nga venue.
8: Ini si K5 Elmer Sable para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
32: Sa dugang nga police report, arestado ang isa ka construction worker matapos makuhaan sang ginasuspetsahan nga drug paraphernalia sa iya bag sa Roro Port Terminal sa barangay sa Pao Dumangas, Iloilo, Martes nga adlaw, Oktubre 13, 2026. Ang subject amo si alias JR, 28 anyos, kagresidente sang Mina Paso, Calatrava, Negros Oriental. Suno sa report, natukiban sang screener sa pantalan ang ginasuspetsahan nga drug paraphernalia nga nasulod sa spare short pants samtang ginainspeksyon ang bags sang subject. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang screener sa Dumangas Municipal Police Station. Gintugyan naman sang Port Police ang suspect sa nagresponde nga mga pulis. Na-recover sa insidente ang isa ka improvised tutor nga duha ka kagduha ka disposable nga lighter. Ang suspect ang na-recover nga ebidensya ang gindala sa Dumangas Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
31: Sa iban pagit nga balita lokal, patay ang isa kaamay matapos ginlampusan sang kawayan sang iya kagulingon nga bata dito sa Banua sang Badyangan. Ginkilala ang biktima nga si alias Jimmy, 69 anyos, samtang iya bata nga suspek amo si alias Randy, 40 anyos, lunsay pumulyo sang barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Natabo ang insidente sang Lunes, Oktubre 12, matapos nagpadulong sa balay sang iya batang biktima agud magpakuha kuntani sang lubi. Subong man, nagpamalibad ang bata kag nagrason nga ginakapoy ini. Kabangdanan nga ginlampusan ini sang iya amay sang baston. Bangod sini na impitong suspek, kabangdanan ginlampusan man niya sang makapila ka beses ang biktima gamit ang kawayan. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian gid sang kabuhi. Sa karon nagapabilin sa presuhan ang bata kag nagahinulsulman sa iyang nga ginhimo. Payag sang Badyangan Police, mayara na sang indi pagintindihan ay ang mag-amay bangod ginapahayag ginasakit sang amayang bata kon mahubog ini. Mga pakatubang ang suspek sang kaso nga parricide.
32: Sa dugang police report, 7 ka persona nadakpan sa separado nga operasyon batok sa ilegal nga pagpangisda sa duha ka banwa sa Quinto Distrito. Ka K5 Raji Di Mayo sa report.
11: Nagdangat sa 7 ka persona ang nadakpan sa separado nga operasyon batok sa ilegal nga pagpangisda sa duha ka banwa sa Quinto Distrito sang Iloilo sang Oktubre 11 sining nga tuig.
12: Ang superpower sang Mighty Sea, lakas tensya, matalinaw Mighty Sea.
11: Sa Concepcion, duwa ka kapitan ang nadakpan nga ginkilala sanday alias Manong, 52 anyos kag alias Nunoy, 56 anyos sa ginkasa nga Sibon Patrol Operation sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force upod ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Regional Intelligence Unit ukon RIU6 na kumpiskar sa operasyon ang duwa ka motor bangka, mga isda kag iban pa nga mga kagamitan nga nagabalor sang ginabulo banta 710,000 pesos. Samtang 5 ka persona lakip ang kapitan sang bangka nga ginkilala kay alias Lando, 40 anyos ang nadakpan sang Carles Municipal Police Station kag Municipal Bantay Dagat sa kadagatan sang Barangay Buena Vista sang hapon sa amuman nga adlaw. Nakuha sa ilang isa ka motor bangka, mga lambata, mga isda kag iban pang mga kagamitan nga nagabalor sang ginabulubanta 401,500 pesos. Sa kabugusan, nagdangat sa 1,111,500 pesos ang balor sa mga bangka, kagamitan kag isda nga nakumpiskar sa duwa ka operasyon. Suno sa Police Regional Office o kon PRO6, padayon ang ila kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda, agud maprotektahan ang dunang manggad sa kadagatan.
3: Ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
31: Mga ka-K5, ang mga balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
31: Sa mga balitang regional, senior citizen nga nagbisita sa iyang baka sa Talamnan sa Valderrama, Antique, naigo sang kilat, patay. Si K5 Eileen Magbanwa sang K5 News FM Antique sa report.
13: Haros hindi makapati ang mga kabataan, asawa kag iban nga himata kang sangka senior citizen matapos nga naigo kang kilat ginabanta alas 5 sa hapon Oktubre 12 sa Barangay Pandanan, Banwa kang Valderrama, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Toto, 60 anyos kag residente kang among lugar. Sa pagpakigangit kang K5 News FM sa bata ni Toto nga si alias Ani, ang naging pahayag nga maagto kag mabisita lang kung raad ang anang amay sa andang baka nga rejan sa Taramnan, marapit man sa andang Apuloy-an. Apang hinali ilangan nagpangilat kag naigo ang biktima sa diin nagtarabag pang anang kalo, kapote kag mangin ang bayo sa anang alawas. Nakit-an pa kang asawa kang biktima ang natabo, bangid nga nagasunod lamang dyaka na. Wara rin man nakadangat sa ospital ang biktima kang ginbawian kang kabuwi matapos nga nasunog gid ang bilog nga lawas. Namanaan nga bagulang naghuraw ang mabas kag nga uran sa lugar kang natabo ang pagpangilat. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
32: Sa dugang K5 Regional News, 911 hotline sang Bacolod ginareklamo, bangod sang madugay nga responde. Ka K5 Wilson Villena sang Bacolod sa report.
31: Ginareklamo subo ang 911 hotline sa siyudad sang Bacolod bangod sang madugay nga pagresponde tuhoy sa duha ka mga biktima sa aksidente sa San Juan Street, siyudad sang Bacolod. Nagdangat sa kapin isa ka oras antes ng karespondeng ambulansya sa lugar sang aksidente. Pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, pamuno sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO, wala nakaresponde ang duha ka ambulansya bangod sang ila pagbaton sang tawag, nakaresponde na ang mga ini sa separado nga mga aksidente. Suno pa kay Dr. Pornan, ang kabugusan nga mabato nila nga tawag sa isa ka adlaw ang tuntub lang sa 261 apang 50 naman diri ang ilang mabaton nga prank calls kada adlaw. Paalinto ni Pornan sa publiko nga kun magtawag sa 911 hotline dapat importante kag indi mga prank calls. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kaluwan sa Mighty CD3YO kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Ang mga balitang regional nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang DTX 500, the superior antioxidant. Sa ilo kita mga ka-K5 sa K5 Network News. Sa kalalaki patay matapos mahulog sa bubon sa Bataan. Si ka-K5 Aileen Cuevas Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
15: Nasawi ang isang lalaki matapos mahulog sa isang abandonadong malalim na balon sa barangay Kalaylayan na Bukay, Bataan. Na-recover ng mga otoridad ang bangkay ng biktimang kinilalang si Antonio Villanueva, residente ng nasabing barangay, bandang alas 9:55 ng umaga nitong Sabado, Oktubre 10. Batay sa paunang investigasyon, nagtungo ang biktima upang maghanap ng panggatong nang maaksidente siyang mahulog sa balong tinatayang 40 talampakan ng lalim. Napagalaman din na may kasaysayan ng stroke ang biktima at nahihirapan itong maglakad. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez, natatakpan ng mga damo ang abandonadong balon dahilan upang hindi ito madaling mapansin. Na-recover ang bangkay sa tulong ng mga police at rescue team ng bayan ng Abukay. Patuloy namang ipinapaalala sa publiko ang kahalagahan ng pag-iingat at pagtiyak sa kaligtasan sa mga lugar na may mga abandonadong balon at iba pang posibleng panganib. Balita mula sa Bataan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
32: Sa dugang K5 Network News, panday patay matapos ginlabos ang iaupod sa trabaho sa Bukidnon. K5 na net pasayon sa K5 News FM Cagayan de Oro sa report.
16: Patay ang isang 47-anyos na panday masun matapos manong paulit-ulit na itaga sa kanya ng kanyang kasamahan na si Isidro Magnanaw, 68-anyos sa Basak, Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Joey Jimenez Acaso, residente ng Talisayan, Misamis Oriental. Nagtamo ito ng mga sugat sa ulo, tainga, braso at tiyan. Ayon ni Gemma Montelia, La Serena, live-in ng biktima, nag-inuman-umano ang biktima at suspect bago nangyari ang insidente. Nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-iinuman matapos sabihin ng biktima na isusumbong niya sa kanilang amo ang suspect dahil umano sa pagpangisda nito sa fish pond. Samantala, nanawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima lalo na matapos makalaya sa pamamagitan ng piyensa ang suspect. Para sa DTX sa February Morning Newscast, ito si Kaki5 at Nanette Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
14: Ang K5 Network News na ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C.
29: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
14: Sa mga balitang national, mga ka-K5, ginabsuelto sa Sandigan Bayan 2nd Division si Iloilo 1st District Representative Janet Garin kagang iyak o accused sa kaso nga graft. May kang tanan sa ginaligar illegal nga pagbakal sang 3.5 billion pesos nga balor sang Dengvaxia vaccines sang tuig 2015. Kalakip sa iyak o accused amo Sanday, Anay Health Undersecretaries Gerardo Bayugo kag Kenneth Hartigan Go, subong man Anay officials sang Philippine Children's Medical Center. Ang kaso nagugat sa pagbakal sang Aquino Administration sang anti-dengue vaccines para sa school-based immunization program. Angot siniginaabi-abi naman ni Garin ang nangin desisyon sang Sandigan Bayan sa pagsilinga ang acquittal isa ka vindication sa obra sa mga scientist kag public health experts nga nagsuporta sa dengue vaccination program. Ginhaylo man ni Garin ang publiko nga hindi pagpakalaino ng mga bakuna kag ginpayag nga ginatugyan niya sa mga eksperto ang pag-uyat sa dengue immunization sa pungsod.
32: Sa dugang nga balitang national, ginsabat ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang mga pagyagota sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. parte sa paggamit sang balde agud magtipon sang tubig ulan bilang kabahin sang pagpanghanda sa ginapaabot nga Super El Nino. Sa iya sabat, ginpahayag ni Castro nga dapat hangpon anay sa mga nagapamatok sa plano sang presidente ang katuyuan sang administrasyon. Dugang pa ni Castro nga para sa mga ginatawag niya nga obstructionist nga kung mahimo makabakal sang isa ka balde nga utok para mahatag sa ila. Ang isyu nagbukas ang diskusyon parte sa mga tikang sang gobyerno sa pagpanghanda sa posible nga kakulang sang tubig kag sa paagi sang pagpahibalo sini sa publiko. Yari ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
17: Ang binabanggit ng pangulo patungkol sa balde. Saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo.
31: Sa dugang nga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Environment and Natural Resources o DNR nga nag-deploy ini isang early warning system sa pila ka mga rehiyon agud mag-monitor sa posible epekto sang strong El Nino kag magbulig sa mga awtoridad sa pag-responder antes pa magluntad ang malubha nga kahalitan sini sa palibot. Sunod kay DNR Secretary Juan Miguel Cunha nga nagagamit sang ang sistema sang automated weather station, satellite-based heat stress monitoring kag geographic information system nga risk modeling agud masundan ang environmental conditions kag matumod ang mga lugar nga yara sa risgo. Sa Ilocos Region, nagdihon ang DNR sang red flag alert system agud ma-detect ang posibilidad sang wildland fires kag agud makaresponder gilayon ang mga otoridad.
32: Sa ulihing balitang nasyonal, ginhangkat ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte si National Bureau of Investigation o kung NBI Director Milvin Matibag nga magpresentar sang konkreto nga ebidensya sa issue party sa resort sa Samal nga ginatudlo nga ginapanag-iha niya. Ginpakamalaot ni Duterte ang ginpahayag nga paggamit sang NBI sa trial by publicity antis mapamatud-an ang mga ini paagi sa nagakaigo nga proseso. Sunod sa kongresista, hindi bastante ang mga litrato lamang agud mapamatud-an ang pagpanag-iya sang isa ka resort kag ginpahanumduman man niya nga dapat nakabase sa konkreto nga ebidensya ang investigasyon sang mga otoridad. Ang mga pahayag ni Duterte ginpagwa sa tunga sang nagapadayon nga investigasyon sang NBI parte sa ginapahayag ng mga irregularidad kag gin-edit ng mga litrato nga may kaangtanan sa flood control project sa Davao Region nga nakatala na nga i-refer sa Office of the Ombudsman. Gimpabutsyag sang kongresista nga dapat masiguro sa mga otoridad nga may bastante kag napamatud-an nga ebidensya ang tagsaka-akusasyon agud malikawan ang pagpalapnag sa mga wala pa makumpirmar nga mga alegasyon. Dugang pa niya, handa siya nga mag-atubang sa bisan anong nga patas nga proseso sang investigasyon.
31: Mga ka-K5,

0: taon, duha ka mga airport ang ginatake sang grupo. Ang Saudi Arabia nagsuporta sa gobyerno sang Yemen sa pagpakig-away sa Houthi rebels na nagatingwa nga kontrolo ng gobyerno sang pungsod halinpas ang tuig 2014.
1: Sa duga nga balitang internasyonal, liwat nga nagpalupad sang pila ka ballistic missiles ang North Korea pakadto sa nasidlangan nga bahin sang dagat sang Lunes sa tunga sang nagalala nga tensyon sa Korean Peninsula. Sunod sa Joint Chiefs of Staff sang South Korea, ginlunsyar ang missile halin sa lugar malapit sa Pyongyang ginabanta alas 9:20 sang aga. Ginpahayag man sang Japan Coast Guard nga ang duha ka projectile ang ilan na tiktikan nga nahulog sa guwa sang ila teritoryo. Antes ang pinakabag-ong missile launch sang North Korea, ginpangunahan ni South Korean President Lee Jae-myung sa nagligan nga semana ang public firing drill nga nagamit sang pinakaunang hypersonic missile sang iya nga pungsod. Inina ang masobra na 10 ka beses nga pagpalupad sang missile sang North Korea sa sininga tuig matapos ang ila ulihi nga paglunsyar sang intermediate range strategic missile sang Oktubre 3, 2026.
0: Ang mga balitang internasyonal ngayon nyo nabatian na ginadala sa inyo sa kalwansang D3 Bio, the antiviral and antibacterial expert with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang negosyo.
0: Sa balitang negosyo, ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga natungdan nga ahensya nga mag-import sang bugas agud masiguro nga hindi pagkulangon ang supply sang pagkaon sa tunga sang ginalauman nga epekto sang Super El Nino. Suno sa presidente, apisar luyag niya nga magsalig ang pungsod sa kagalingon nga produksyon kaglikawan ang importasyon, mas importante nga masiguro nga may bastante nga bugas ang pungsod samtang ginpatod man sang presidente nga may bastante man nga supply sang karne sa pungsod kag may sobra pa sa produksyon sang manok kabangdanan nga medyo nagnubo na ang presyo sini. Sa aton nga peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor sa buong sang 62 pesos and 80 centavos.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang sports.
0: Sa balita sa patagsang sports, 1998 Finals jersey, championship jersey ni Michael Jordan, nabakal sang isa ka Miami investor sa balor nga $14 million. Si KK5 Enrico Sorita Jr. sa report.
4: Nabaligya sa balor nga $14 million ang jersey ni Michael Jordan na ginsuksok sa Game 2 sa Last Dance sang 1998 NBA Finals. Ginanunsyo sang Hunt Auctions nga nabakal ni Miami real estate investor Ron Ferman sa private sale ang autographed Chicago Bulls jersey. Ini ang pinakamataas nga presyo nga ginbayad sa isa ka basketball memorabilia kag suno sa auction house ang Jordan jersey ang ikaduha sa pinakamataas nga baligya sa history sa mga nasuksok na sports jersey. Ang New York Yankees jersey nga ginsuksok ni Babe Ruth sa Game 3 sa 1932 World Series ang nabaligya sa $24.12 million sa 2024. Ang ining balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyong healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. Paskampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, aktor nga si Wawi D. Guzman na aksidente. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
5: Nakaagom sa pila sa natuunga batiis ang aktor kag dancer nga si Wawi D. Guzman matapos makabunggo ang iya ginamaneho nga salakyan sa concrete barrier sa Maharlika Highway sa Santo Tomas City, Batangas atak na alas 4 sa kaagahon ng Martes, Oktubre 13. Sunod sa pulis, nagabiyahe ang aktor gikan sa Alaminos, Laguna sang ininapihan kabagdanan nga nakabunggo sa concrete barrier sang highway. Kaupod niya sa salakyan sa Day Paulo Cabanero kag Gerardo Oliva sang nagluntad ang aksidente.
6: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes,

0: Iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Lasay 53 na mga ka-K5 oras na para sa Balitang Extra Special. Arina. Nangin trending sa China ang quadruplets. Apat ka plaryo tsura. Mga anak sang Iloy nga si Tan Chow Yun. Bangod palaryong itsura. Alangan. Kung sa diin, nagasala siya kung sino ang ilang mga ngalan o ano ang ilang mga ngalan. Bangod sini, naghimo sang paagi si Chow Yun, agod hindi siya magsala. Kagbisa ng ibang nga tao, ilabi na sang mag-eskwela na ang mga ini dito sa Shenzhen, China. Ang mag-utod nga quadruplets kasanday Zhang Yunlong, Zhang Yunxiao, Zhang Yunhan kag Zhang Yunlin ang ginpangguntingan sang iya Iloy sang numero sa ila ulo agod iya makilala ang alan sang mga ini. Para gimano? 1, 2, 3, 4. Bisan ang amay sa mga bata ang nagasalaman sa iyang mga anak kag nakaginhawa lang ini sang halog sa maguntingan sang numero sa ila ulo ang mga bata. Subong man ang mga classmate kag maestra sang quadruplets ang wala naman nagasala sa ila nga mga ngalan.
2: Salita ba yung mga ngalan nila?
1: Pass lang tada. Alam mo may number na gin. Daraw, 1, 2, 3, 4, saring pay mo ka. Jiang Yunlong, Jiang Yongling, Jiang Qingchong, Jiang Pongshang.
2: Ni hao wa.
1: Mga ka K5, amoyad to ang kaundan sa mga balita nga natipon sang K5 News FM Iloilo. Manamyaw kami anay ni ka K5 Alira para waay kami utang. Good morning kay imigo ko, Jan Pasyente, sang Tamsak Patalinaga, Drasa Sambag. Kay Sir Nonito Sumbong, Pamilya Sumbong sa Baldosa Lapas, good morning. Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kag kay Tito Arturo Lilia, dira sa Kalinog, nga nagapa-init sa ila, Batsoy, kag Lumi. Amo man, kay Sir Gerland Sumido. Oh, imobilin.
3: Good morning, Mandira, no? Kay Sir Judan Montalvo Sumaribos. No, tani nakapamahaw na kumunda mga ka-K5. Good morning man kay Sir Rolando Pineda sa Barangay Ano Ring, no, sityo ng Kakuno kag sa wow. Iyang one and only nga si Ma'am Arlene Pineda.
1: Wow.
3: One and only. Good morning man dira no kay Sir Ronnie Lazaro Marcon Senior. Kag of course, good morning man dira kay Ma'am Lolet of Delfine, no? Delfine gid man eh. Lolet Delphine, ano ay?
1: Lolet Fundal.
3: Fundal, okay. Good morning kay Ma'am Lolet Fundal.
1: O, si Ma'am Anali Bahade, nagapatamyaw man, Ma'am Aisha Madra sa Singapore, kag of course, si Tita Rina Mapa, nga ang iya sunudlan sang putsero, Ari Mandigyapo.
3: Nano latang nga sokton niya ginikaw, ha?
1: Stainless pali, eh. Basi pagbalik tada, tuktok ko na blaw.
3: Tita, gina, ano, ko ginikuskusan ko ginimayan. Hindi ka magkabala.
1: Ako ni Loy, ginatamyaw ko man, Mama Victoria, belated happy birthday kay Lola Teresa Magbanwa, the Joan of Arc of Panay. Mga ka-K5, ang yadto ang mga balita sa DTX 500 Morning Newscast, Miyerkules nga adlaw, Oktubre 14, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita,
3: inisi ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Kag ka-K5 Christian Hagurin, para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo ang kampiyon nga istasyon,
3: K5 News FM.
4: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
5: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number R6-ILO 1000017 Series of 2026.
6: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO, BCO. Yung may D3.
8: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
9: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga, ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabot ka.
8: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
9: Mm.
8: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
9: Mm.
8: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga,
9: sa may mga guard mo.
8: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
9: Siyempre, busog ka.
8: Busog ka.
9: Mm.
11: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
9: So, wala. Dapat tulog wala.
8: Tulog wala.
9: Dabi na kung late dinner ka.
11: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
9: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
23: Sa una,
22: problema, gid ako sa akong body odor.
23: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
22: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Men.
25: O si Juni, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
26: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo,
24: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
24: DTX 500.
3: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
3: DTX 500
24: masaligan,
3: epektibo.
24: DTX

0: mataas pala ang ibublood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
0: sa ibublood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may
1: D3. Mabakal sa mga butika.
5: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama ng proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukula.
0: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalig.
0: Epektibo!
1: DTX 500!
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Pamasaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listener ya. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K-Pad News FM, alas standard time, alas 7:14 sa agang oras, ginadulong sa atas kalamansang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Hi. Hi.
21: Hi.
20: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo, good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Kopo ninyo, ka K5 Ray Espeha Umalay.
21: Mayong aga, ako naman si ka K5 Christian Agurin.
20: What a beautiful Wednesday morning, mga ka K5. Sa doon yung mga pinanggang, mga tag-programatic partner.
21: Balaan ko na po. Ha? Balaan ko na, beautiful Wednesday morning.
20: Gaman ako.
21: Kiti, buwas sa Thursday na.
20: Oh, 2 days na lang, anabilin, antes ang weekend. Oh, why naman?
21: Okay, kaya labot sa weekend, may labot kayo sa swildo.
20: Sakto. Petsa 14, subong mga ka-K5, buwas Thursday na, petsa 15.
21: Swildo.
20: It's swildo day, ha? Sa atong sining mga ka-K5. Pero,
21: galain ang disposisyon sang tao kung lapit swildo ka-K5.
20: Correct, rin, no? Ang dispira sang bagong swildo. No, nag-hatag sang energy sa imo. Nag-pa-energize sa imo. Kaya siyempre may inugbayad ka naman sa mga utang mo.
21: Judith. Oo. Judith kay Juna.
20: Kay Judith.
21: No? Hello, tayo. Tita Judith. Oh.
20: Hi, Tita Jona. Kamusta ka mo? Oh. Ulat-ulat lang ka mo, ha?
21: Buwas pa.
20: Ulat-ulat lang ka mo. Buwas pa. Buwas pa. Hindi anay magdali. Okay. Buwas pa. Pero subong, siyempre, may klase, may opisina kita. Kaki-5 ba, Christian?
21: Wednesday
20: kita subong. Miyerkules kita na October 14, 2026. Katong sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So i-tuon na ang inyo sini nga mga radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. And of course, live na live kita nga mabatian kag makitaan sa aton sin official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid mga ka K5 naton around the world ang makapamati diri sa Foro de los Pueblos, The People's Forum.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
20: Nakatutok na ka, naka-standby na sa ato, sininga pagpangalaga ng ato, sininga mga online netizens partner. Always good nga nagpamati sa ato, si Ma'am Rosalie Silula.
21: Ay, Silular. Hello, sinigang, Ma'am Rosalie.
20: Atong sininga suki, nga malya, one day to go, sweldo na.
21: Palariyo, tagli sa ginabantayan.
20: Oo, kay Ma'am Rosalie, one day to go, allotment na.
21: Allotment na. Paldo.
20: Paldo. Si kakifab na din sa utong, Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, good morning. Kay Ma'am Annalyn Bahadi, good morning. Salamat kid sa inyo sini nga pagtutok kag pamati diri sa Foro de los Pueblos program partner.
21: Share kita sa mga
20: share the live
21: para nga damo tadi.
20: Naga share da may free t-shirt, may free kalo sa amo ni Kapitan Christian. Oh, pero syempre sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati, no? Ang kalo kag t-shirt para lang na yan sa mga loyal.
21: Oh, mga loyal. Para sa aton.
20: Para sa aton. No, loyal kami sa inyo. That's why nga ti hindi namon kamo pwede bayaan. Kumbaga, kung wala si K5 Christian, ara ako. Kung wala ako, ara si K5 Christian. Bonus na lang na kung duwa kami partner, duwa kita present.
21: So, pero gina ating waan ta gede nga duwa ta. Kay inami gid akong duwa ta.
20: Ate simpre partner, inami gid jay. Oo. Ang bal ni Ma'am Rosalie Cellular, katapisan. Ano ni? Katapusan pa. Mo katapusan pag
21: tingog-tingog pagid.
20: Tingog pagid.
21: Sana all.
20: Grabe si Ma'am Rosalie. Sige, alas 7:19 mga ka-K-5 oras ato sini nga pagpangalagad partner. Madamo kita sa mga balita nga dapat bantayan kag diskusyonan sini bag-o na kala kayo nang pila ka mga labing tanalupang dun nga mga balita nasyonal. Ano subong ang mga balita naton lokal dira para sa aton sini nga mga natipon nga balita sa aton sini mga unit field reporters. Amo ni mga ma-update mapisan madasig nato ang mga reporter. Basta kani K5 News FM Iloilo automatic na mga kabiyana, matik ang mga reporter kag mga patrol naton update na kag madasig sa mga update kag sa mga balita. Bakbaki partner ng mga
2: balita. Aga pa, nagpatigbawan si K-5 Karen Barilia. Kaya mga opisyal dito sa Barangay Linubayan, tumla mga opisyal nga naghambal nga mara-resign sila. Kaya duwag inaksyonan sa LGU ang ila concern sa barangay sa baho sa poultry farm na sa piyak nga barangay. Nagbalik na sila sa servisyo partner mga K-5. Kaya ginatras na ang kaso nga ginfile sa ila sang tag-iya sang GT Poultry Farm. Tutukan ina dugay-dugay ni K-5 Karen Badilla dito mismo sa Banwasang Tigbawan, mga K-5. Samtang may balita man karon si K-5 Elmer Sable, gikan man niya sa Banwasang Pototan kun sa diin, lima ka mga individual ang nagkalapilasan matapos nga nagbungguanay ang motor kag tricycle.
20: Amo sa kapo naging plus reporter.
2: Oh, Mateo.
20: Hay, pamakonton ta cross K-5 Elmer Sable kung kamusta ang update sini?
2: Oh.
20: Kung na kagwa ba nga dayon ng mga biktima sa ospital o kung may mga na admit pasubong.
2: Dito na to sa may Barangay Igang, no?
20: Really,
2: Barangay Igang.
20: Dito sila sa Barangay Igang Road 3, no? Sa Banwagid nato ni. Sa aton sini nga mga kakipay po National Highway na sa partner.
2: Kag medyo do lang ko ilang diret
20: sorang
2: dala. Diret
20: sorang dala. So do medyo tadlong kag makapadasig kag gidla kay medyo hawan man. Ti kung kaysa mo lang nagaling, dapat nga ang aton nga pag-drive, no, defensive driver kita. Kag ang importante sa tanan may mga helmet kita ko nagdala ka single nga motor eh. Kiti indi man aya kuon nga nagasunod ka sa batas trapiko but at the same time para maproteksyonan ang imong
2: lawas,
20: nga lawas
2: more
20: partner,
2: than anything else.
20: More than anything else.
2: Oh,
20: kay
2: sa,
20: ang violation niya ang kwarta niya mabalikan.
2: Ah, bayaran mo na yang
20: pero ang kabuhi, hindi mo na yung, mo na yung mabalik.
2: Wala kang mabakal nga ulo.
20: Ulo baboy.
2: Sa syudad naman partner, K5 Ray, mga K5, ang City Health Office liwat nga magapatigayon sang school-based immunization program. Na importante na ginapa-insindi tagid kag gina pahibalo tagid sa aton nga mga kauturan na binagid sa mga ginikanan nga ipabakunahan gid ang inyo nga makabataan. Di ka mong pati-pati sa mga fake news nga delikado ang bakuna. Kaya ang bakuna numero uno nga nag-prevent, no, sa pagbalatian sang kabataan aton. Sa ibang nga puso, duway na niya sang mga balatian nga ari di subong sa Pilipinas tungod nga 100% immunized na sila.
20: Immunized. Mamusang una, kung hindi vaccinated, bata mo partner, amo ning kauso sang una ang balatian sa polio.
2: Nan, may mga polio. Ako yung makarelate ko na kay may mga may parinti ko yung may polio.
20: Kaya why sila gapabakuna?
2: Why pa na yung hindi pa na uso?
20: Immunization eh.
2: May mga diphtheria, mga measles na
20: blatian. Measles,
2: makamamatay ng balatian.
20: Kung sino nga mga amugin na kalabanan ang mga balatian sa mga bata at their early age, mga infant naton. Usually they are the most vulnerable nga mga ano eh nga mga tawo bla mga babies naton sini kay ti hindi pa ni amuka ka human ng ilang
2: immune system hindi pa na sila pwede kainom sang D3 bayo
20: ay hindi pa. Pero kung mga ara ka na bay mga 3 years old pwede na ni ipatuloon mo lang
2: hindi
20: mo sa pagpimnon sa capsule bla kay ti dako ni sa mo
2: mas diba mga, soft gel ni sa so pwede mo sa mapuga
20: ibusdutan mo kag pugaon patulo mo sa baba nila
2: dumikit man mo kag pertosis kag pugaon kag patuloon
20: patuloon pertosis diba pertosis is a flu like symptoms na may dala nga ubo, coughing. Sa aton sini nga mga kikipin. Ito number one, to bata, itong inatake, dumduman mo itong pertosis.
2: So,
20: you know what, ang ako ni Nablos during that time, feeling ko may pertosis na sabi ko sa nag-uso, ito mo sa mga bata.
2: Hindi mo siya makuha, hindi mo siya mabala ang pertosis because ang symptoms niya, do kaangay lang sa simple lang ubo, kaso, sipon.
20: Pero mabalaan mo sa kuno nga pertosis partner, once nga ang imo sipon, hilanat, nagabalik-balik, kag daw nagadugay, tapos nagasipon, katapos ang ubo sang bata, bala do dry cup nga do hindi mo mentiondihan pertosis.
2: Okay.
20: So ang why sa gin diagnose ka pertosis pero ginobra ko gimaklan ko siya sa kabaksin di Tribayo ang bako sa Iloya aray siya di Tribayo patulo sa baba sa bata mo
2: buuan niya lang
20: gusto tayo ingkitan mo lang na bla tapos patulo mo sa baba sa bata so Kaluyan, after several days, wait, labot 1 week ka?
2: Nagayo.
20: 3 days, 4 days, nagayo, partner. Oy. So, amo nag-epektibo ang klinika di Tribayo na ton, sa itong sininga mga
2: sa mga 3 years old and above, kung mga infant do, hindi paguro pwede.
20: Mga no? Infant, hindi paguro pwede.
2: Amo na nga importante, nga pabukunahan, tagid, ang aton nga mga kabataan.
20: Pero nevertheless, ining mga suplemento, nagadugang na niya partner sang sang ano mo sang pagpapag-on sa immune system ta.
2: System ta.
20: Pero dapat ang aton yung base na ang kumbaga ang ano bla ang baseline or ang ano sang imo nga immune system ya pa-immunize kagid
2: ang foundation niya bali basta bakod gid
20: pabakod kagid bala iniya dugang eh supplement
2: ng dugang
20: kumbaga additional force sa imo nga kusog sa imo nga resistensya pero dapat may foundation kagid anay no sa aton sini nga mga kakay.
2: Hindi ko pati pati sa
20: kwan. Lain na yan.
2: Lain na yan. Hindi na pwede sa bata yan.
20: Kasi na pwede sa aton nga duwa.
2: Oo.
20: Oo.
2: Pero may foundation.
20: Tikong
2: their Honorable Ray Umalay Foundation.
20: Doon na pati ano? Pati ano? Foundation rin namin yan. Kabulig ka rin sa tawo mo.
2: Ikaw pa ya.
20: Kabulig ka
2: rin. Hindi ka nagigit ka kwa. Ako nagigit na pa bang PR mo.
20: May arwayo.
2: Oo.
20: Anong arwayo miningaw?
2: Ramel Itang Uy Foundation.
20: Foundation. Ako niya R-E-U.
2: Uy, grabe, no, R-E-U. No. Ah, kung naman laban, guro, ICU, guro, kung naman laban.
20: Delikado na yun, no. Galastusa ng imo yung foundation.
2: So, muning, gina-remind agad mga kauturan, talibin ng mga ginikanan, hindi kong pati-pati sa mga hutik-hutik, mga chismis, da sa mga way namang, an sa science, kag sa medisina, nga delikado magpabakuna. Pabakuna, kay way bakuna, laban-laban na, 14 na natong subong bilion sa kalibutan. Kaya klaubos na balatian, kalamatay kita.
20: Correct, no? Correct. No?
2: So, balita ni karoon ni ka-K5, dyan ikaw yun, nanggikan sa City Hall, mga ka-K5. Samtang, dito naman yun sa probinsya.
20: Ang State of Calamity na.
2: Oh, provincial government, do maipaidalom ko no sa State of Calamity bangod tungod sa halit sang red striped soft shell insect nga correct. Peste sa mga tubo.
20: Nagahalit sa mga tubo. Pero in fairness, wala magamahal klamay sa bunga.
2: Why man? Why man?
20: Kati, tawag din, magyapon, ano?
2: Basi sa lain pa ni nga crapping sang tubo, bala ka kay Fibre mapiktuhan. Sa bunga daw, establish pa man
20: presyo sa kwan. Establish pa man ang ano, no?
2: Na-check pa na nga sinda.
20: Ambal nila, once nga magmahal or magnubo ang supply sang kalamay, mamahal din ang tanan nga balaklon. Because, ang mga tanan nga mga balaklon naton is also contained sang sugar especially na ang mga preservatives naton may mga preservatives nga mga pagkaon bala
2: do halos tanan may kalamay.
20: May kalamay
2: luwas lang sa aton nga mga food supplement
20: dumduman mo ang crisis to before I think that is way back 2017 or 2018
2: magamay pa
20: nga ko nag gamay ka 2018 na noon. Nga naging mahal ang presyo hanay. Kag nagi ano gid nagi soda ano ni ang nagi
2: amo to nagmahal ang presyo sang soft drinks.
20: Sang soft drinks ano na nagi nag sold out.
2: Oo.
20: Ang mga ano ang mga gabriga sang soft drinks ang soda company gid mga Coke ni mga
2: Coke Pepsi.
20: Kay tungod sa kalamay to.
2: Oo.
20: Sa aton sining
2: mahal ang presyo sang kalamay. Ang halingi pala sa sugarcane.
20: Oo.
2: Ano pa nag silo sila sa high fructose corn silo, corn syrup.
20: Tindi to gawa nami ang ganyan. That's why ang lasa to sang mga soft drinks.
2: Oo, lain.
20: Naglain. Nagbag-o. Sa aton sining may tinabal ano nga do pigado. How? Why do mga bakal kay tinaw ay ang sabor. Amo to nga ang mga presyo sang soft drinks so nagmahal. Sa aton sini nga mga kakipay do nag times to na time.
2: Oh, muna nga subong sa unang litro sa tag 20-25 pesos. Subong tag 50 na
20: way na ka panaog no. Kiti amo nang problema bala magsaka. Naanad dayon ang mga tiangge mga ano. Hindi na ka panaog presyo balik sang presang sang una.
2: Do gasolina man.
20: Do gasolina man. Oh, sa aton sini nga mga kakipay pero so far amo na pamangkot na sinada kiti wala pa man kita sang matawag naton gid bala nga shortage sa supply sang kalamay. Kaya actually ang Pilipinas isa sa mga pinaka nagapanguna no nga nasyon nga naga-export nag-export no? Nag-export sang kalamay sa gwa sa ibang nga nasyon sa aton sini nga mga ka-K5 ti amo nang challenge kung pananglitan nga hindi ni matatapan kag hindi ni mapuksa ining RSSI nga ni sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalbati nga nagahalit sa mga pananom especially sa tubo kay ti mamo ko may RSSI ang mabalaan mo ni kuno partner nga affected or infected ang tubo kay nagapatay ni sa nagalaya ang iyan nga unahon niya gid ang iya ning buko-buko bla. Ang sugar ano ya gidi, ang iya gidi nga lawas ang tubo.
21: Oo.
20: Oh, malaya na siya partner sa
21: kibot ka lang no nga wae man do hindi man bala non pruto wae na yaga
20: kwan. Wae na tapos wae na yaga dako.
21: Oo, ga brown na siya.
20: Kunol na siya. Sa aton sini nga mga ka K5 amo nang halit sang RSSI nga na nga piste nga na no.
21: Kamo ning kun mag-declare sang state of calamity ang probinsya may pagwaon nga quick response fund ang province para ibulig sa aton nga mga planters kag farmers sang tubo no para nga may ara pagi gani partner nga kwan mo nang ma-develop sila sang mga bio agents do mga kasapatan man nga patyon ang RSSI so hindi lang niya pesticide hindi lang insecticide kundi daw enemy sang kwan sang peste nga ni nga amo ning gina-develop subong sang aton nga mga agriculturist mga siyentipiko para nga mauntat nining problema sang pag infestation no sang RSSI partner mga ka K5.
20: Okay. Sa aton sini nga mga ka K5
21: so damo sang mga local
20: hopefully, mga palita magamit na. Ang pag-declare sa state of calamity it's more on the agod nga mahulag ang pundo.
21: Mga pundo.
20: Sa aton sini nga mga ka K5. So kung may pundo it probably it's gonna utilize no, sa ayuda assistance sa mga farmers naton sa mga aton sini mga senderos or mga senderos
21: mga planters
20: yo pero ti
21: hindi umani maubos ang pundo ko na partner kay ginatiganan pa nila ang Super El Nino mo kay ang Super El Nino response fund ni hindi lang ni para sa isa lang ka
20: correct ka problema portion na dira
21: pahat-pahat nila
20: sa isa ka tuig hindi man pwede nga kaysa ka lang mag-declare state of calamity kay tamo pa hindi lang ni amo ni ang so, problema mo
21: ginapanghandaan pa sa bagyo by may bagyo pa
20: Super El Nino
21: pa kay pangawala
20: Super El Nino pa ulan-ulan okay nakita hindi lang bagyo at least wala mga bulubunyagan mga tanom takag mga pangwaan
21: hindi lang matamaan ka pagtig ng panduta
20: sakto na no sige
21: so lokal pa lang na may panalabot sa balita national issue national
20: alas 7:31 kahapon naglibot tos kaki 5 Kim pindi tama na karo makuha si kaki 5 Kim kaki 5 Paul ang presyo na isang balde
21: masos
20: kagambal ko gani diri sa K5 Joseph M karon bantayan ninyo
21: mga tagtabal
20: ko mapapost kita mapakontest kita mapakontest kita pwede sila magdaog cash prize i-comment nila sa comment section ang aton nga contest is the best balde post or the best balde model.
21: Puti, ano criteria? Binong criteria?
20: Dapat unique ang imo posing. Dari, gabit-bit ka balde nga nagasalod ka tubig or tubig ulan.
21: Depende sa discarte mo na be creative, no?
20: Basta creative, ba? Basta hindi lang niya artificial intelligence. Hindi
21: na, hindi na. Basta dapat ka nagigod.
20: Disqualified na basta AI. Totoo, hindi dapat yan.
21: Wala na ganito. Tubig, ma. AI ka pa.
20: AI ka pa. Tani, kung magamit mong AI na away tubig tapos AI mo lang.
21: Huwag gagawa tubig.
20: Hindi, magamuna saya. Once upon a time na guaya.
21: Comedy.
20: sa mga fantasy movie mo lang na nakita ya sa mga once upon a time.
21: Why pa ko na yakabot?
20: Why ka pa kabot na naman?
21: Na,
20: ano nabutan mo? Siniskwela?
21: Mga Peppa Pig na ko yan.
20: Peppa Pig. Grabe ka ba?
21: Ako na, ano, panumdumi nyo mayong mga discarte nyo na kung paano nyo mapagwain yung creativity sa pagpakita sa inyong balde. Pwede man solod ka mo sa balde na kung anong plastada da. Importante, kagwa lang ka mong buhi. No? May kwa na. Si K5 Ray Bala sa kwan sa premyo. No, paano ka muna magdaw? Okay, na meeting na namang karon.
20: I-post na sa social media na karon sa Facebook page.
21: Gusto mo butang tsura mo sa balde?
20: Pwede ka na. Basta model ka sa balde. Nag-ulan na bisinyo, bigay salod ka na balde. Nag-split kami nga.
21: May harap na nga kwan mo si K5 Kim nag-model na sa balde.
20: Oo, nag-explicar to sa kapon kung ano ang presyohanay. Diin mabakal balde. Pero sa iban sa Manila, drum nila na
21: mga blue na blanco naman blanco na.
20: Sa barangay Malusgod Pututan.
21: Damo na da. Sa lagyan kini highway.
20: Correct.
21: Kita lagyan mo na da.
20: Kaya agyan mo da.
21: Lagyan mo na da.
20: Basta makita mo na sa una magsakay ka series, magpakadto ka sa Pasay, makita kang balabayan mo na mga drum nga blue na.
21: Damo da.
20: Butchering on sila lapit ka na sa Pasay. Lapit ka na sa Duenas.
21: May mga papakita da, may mga puti pagkita blanco container ng isang salon.
20: Kaagi mo na bakal da. Grupo tag na dang gabrigya da sa aton sini nga mga ka K5 no ang iban din tutuod may iban nga nagseryoso sambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos may araman niya nga tinagingi na kabig ini nga duka halamutan bla duka tarso nga klasika statement pero may banat dira si Inday Claire si spokesperson
21: na,
20: presidential spokesperson si Inday Claire Castro nga balya bumili kayo ng isang balding utak. So, ihambal ko, si Kaki 5 Christian, malang ito yung sagi, katira, kapon sa statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
2: Ay,
20: may... Si Lingon, ikaw ito yung ginapabati-batian ni Inday Claire Castro.
2: May picture kami ni Tita Claire din.
20: Close kami. Close ka muna yan. Pero hambal yan, bakal kakunusan isa ka balding utak, nga utok, kung hindi mo ko naman sindihan ang ambal, kagini mo mahangpan ang punto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Itsindihan, Tita Claire pa.
20: Ay, kailangan po talaga natin ang balde. Balde-balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
2: Oh. Go, tasa kay...
20: Duhay ka lang imuya na kigan ba?
2: Nakigan sa ni PBBM o kaya pinapagawa itong statement pala parte kay VP Sara. Abia siguro, kwanto ng official statement, hindi kali, yun pagawa, iya, kundi award.
20: Award siya, award.
2: Kundi ipa pa niya man yung publiko.
20: Kamilya imuya nga, kontento na kami sa utok namon. Hindi namo kinanglan niya nga magbakal sa isang balde ng utok. Si Mube, kinanglan pa utok ako.
2: Kulang pa siya eh.
20: Ako kakaon ko utok. Utok sang manok na blanga.
2: Nami na.
20: Ulo sang manok blaw. Nga ginihaw.
2: Kwa na ginaw.
20: Sausaw mo sa sinamakan.
2: Wapo na. Lamso tagi na.
20: Ang pamangkot, anong panyaga karon?
2: Hindi ba nabalyo dito sa pakitita rin na ginikron? Eh, why na kita kakita ay dugay na kagang utang mo to nga DTX ko.
20: Ay, oo. Gali.
2: Remind na ka.
20: Tita rin na, ma'am. Tita rin na! Kung diin ka subong,
2: grabe man ay.
20: Ara ka lang.
2: Do mga Nobyembre man ay ang mga panawagan. Hindi
20: ka. Hindi ba si Galaha to sa mo ng luto? Hindi ko. Di ba Ma'am Lulet, Ma'am Ninisan Presya, ko to tayo kasi si Ma'am may kami bidi dikto bago naman ni Butwa o. But di naman sa halin nga bago naman ni Butwa ya. Abi i-share nyo da kag i-like, bi pang share nyo da sa mga pages kag sa mga group page nyo, sa mga group GC nyo nga mga OFW. Nambalo nyo, may duwa na di kagwapo nga nagpaprograma. Subong nga sa sining mga tiniono.
2: Mas gwapo lang isa gamay ah.
20: Hindi man gid
2: ah. Gina-assume yun na siya. Ako patutani.
20: Ginamamo, kunit at pagabalon nga may duwa kagwapo nga nagaprograma. Hindi ba na sila maglantaw live?
2: Ba?
20: Hindi sila mag-attempt ka maglantaw live?
2: Mm.
20: O, galing kayo paglantaw nila kikita. Mamu, malanig na makita. Namo na, balik kami sa radyo.
2: Pero siya, ang radyo, si Sureball na yan.
20: Sureball na yan.
2: Sige, di kagakanto ka lang.
20: So, istoryahan ta na karon partner ang balde-balde ha. Pero, istoryahan ta man karon kaysa impeachment kahapon, ging withdraw, ging drop sang prosecution ang pila ka mga article of impeachments batok sa kay Vice President Sara Duterte.
2: Apat kabilog. Isa na lang bilin.
20: So ano ni sa ang kumakita naton kag balantaw naton? Ano ang estratehiya sang prosecution nga ang naging kakas nila or gin-withdraw nila rather ang mga impeachment article of impeachments nga una nga natalakay sang prosecution kag nabatian sang aton sining nga mga pumuluyo. Ano ini sa nga mga article of impeachment? Number 1, the confidential funds.
2: Amo nang article 1.
20: Oh, ang article confidential one? Ones, article 1. Amo ni siya partner ang may kangtanan.
2: Ang mga Mary Grace Piatos to blah.
20: Oo, sa pundo sang Department of Education.
2: Oo,
20: kag sa nagapungko pa lang bilang
2: secretary.
20: Oo. Si Vice President Sara Duterte kag
2: pati na sa Office of the Vice President.
20: Office of the Vice President ka confidential funds.
2: Mga 625 million
20: pesos. Ha, pesos ha. Tapos may 100 plus million nga nagastos for 11 days.
2: Nan,
20: mo na. Sa aton sining mga kaka K5. So gin-withdraw to. When we say gin-withdraw, but silingon mga ka-K5, no? Hindi na siya manginbasihan sang pagpataw o kung pagdesisyon
2: sang senator
20: sang
2: judges,
20: senator judges para i-impeach si Vice President Sara Duterte.
2: Oh, dugin ba? Wait na, hindi na lang tugli. Why na to?
20: Pero kung imo niya nga lantawon, in a simple perspective sang isa ka pumuluyo, masiling ikaw nga, tinami eh. Especially kung ikaw DDS supporter ha. Mapagano na, gibuhinan. Okay eh. Ano pag itong isa?
2: Bribery.
20: Bribery.
2: Atong lang pagkatag isang sobre sa mga procurement officers sang DepEd.
20: Correct. Atong nakalabot to sila sa dito nga simbahan. Tungang simbahan, hindi ito makitaan kundi ito. Sa itong sining mga kakipay sa tagtagana, ay kuno sang sining mga... payola o kung mga award money or whatsoever na incentives. Kung,
2: article of impeachment number 3. Bribery.
20: Bribery. Okay. Ano pa ganyan isa? Ang grave threats.
2: Grave threats.
20: Ang threats na article of impeachment which is in pertaining ka K5 Christian sa pagpamahog ga online or ining paggamit sang pagpamahog sang vice presidente sa ila sini nga online meeting nga nag-viral sa social media. Kung sa diin nga ging siling sini nga may gin-hire sa nga tawo nga among mabalo sa iya kung may matabo siya kag ipapatay.
2: Kung in kaso nga mapatay siya, why na kuno iban nga sa lukton mo?
20: Kag ipapatay, ipatumba ang first lady which is si Lisa Araneta Marcos kag si President
2: Marcos
20: Ferdinand Bongbong Marcos
2: pati na si
20: Junior kag pati na ang naka-hospital arrest. Ay, pwede siya naka-hospital arrest.
2: Pwede na, nasa ilo na sa social nga prisuan.
20: Nga si Anay House Speaker
2: Ferdinand
20: Martin
2: Romualdez.
20: Sa atong sini nga mga kakipay pakaisa ni President Bongbong Marcos. Amo to siya ang grave threats nga kaso. So gin-withdraw man to sa partner. Gin-withdraw man to siya sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpramati. Ano ang nabilin?
2: Ang nabilin niya subong nga alatubang nga kaso muning ulihin nga in-discuss ining unexplained wealth. No, base sa iyang salen nga daw sala ang iyang pangdeklarar dito kag ginkulangan mga ginbutang sa iyang statement of assets, liabilities and net worth ning article 2 ka K5 Ray.
20: Correct. Sa aton sini nga mga ka K5 no, sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati no. Amo ni siya ang problema sa Crown. Sa aton sini nga mga ka K5 kay may isa pa ka nabilin nga article of impeachment. And I think the prosecution is confident enough that even with this remaining or nabilin nga article of impeachment, they are confident nga ma-impeach.
2: Maduktan. Bisan isa lang.
20: Hindi ma-impeach. Sa laning term ang
2: ma-impeach. Ma-convict.
20: Oh. Ma-convict si Vice President Sara Duterte. Carpio. May karpyo pa rin punta eh.
2: Namunang
20: toon nga pangalan eh. Sa aton sini nga mga K5 sa mga pinalangga at mga tagpalamati. So, istoryahan ta na karon partner. No, may pilag kita ka mga statement and interviews nila karon sa nga prosecution reactions sa pag-withdraw sa nga sining article of impeachment. But before sina, balikan tanay ang baldi system. Okay, ang baldi system. May ara ako nga nakita sa social media nga komposisyon parte sa balde statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
2: Wow.
20: Ang pamangkot sa mga nagapamati subong sa aton sini nga pagpangalagad. Abi pwede ka mo comment na sa Poro de los Pueblos program. Kung maka-comment ka mo na subong nga may pinakamarami. Ini lain pag itong post na karon.
2: Lain to yari ato na niya.
20: Yari ato ni sa Poro de los Pueblos.
2: Tapos gini.
20: Sa tanan-tanan nga mga nagapamati subong sa K-Pop News FM Poro de los Pueblos program. Kadto ka mo sa inyo sining Facebook Facebook account.
2: Oh.
20: I-search nyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 and then comment ka mo dira mga kabyanan, mga ka-K5 sa amon sining live ni ka-K5 Christian.
2: Oy,
20: ang may antes matapos ang program ta, mapili kita sang isa. Sang isa nga may pinakamanami nga post nga nagabit-bit ka mo na balde, ka nagasalod ka mo sa tubig. Oh, pwede man kasalod ka mo na tubig bomba, okay, tubig sa grito, tubig sa nawasa, o kung sa tubig ulan.
2: No?
20: Kung siya, pwede ko nagasalod, kami na nag-split ikaw. Nag-tuwad ikaw na.
2: Bawarabi ba?
20: Oh, sa itong sinin nga mga ka-K5, kaya ang may pinakamarami nga ma-comment ka picture ni sa Poro de los Bebos program, hindi na ito magpaligoy-ligoy, pa 500 na ito na. 500!
2: Dahil mapasiyar pa na yun, makuha na
20: may isa pa kayo, guidelines?
2: Hindi ko pwede
20: kintra. Hindi pwede kintra ang empleyado sa K5. Kaya si K5 daliran, nakita ko nagana ng magtindog. Madiretso na tanay sa CR eh. Oh. Hindi iya pwede kintra ang empleyado sa K5. Hindi na kamuya mangunyadi. So sa tanan, nagpamati ha, kadto ka mo sa Facebook Live sa K5.
2: Aragin!
20: Ipangitaan yung live namon sa 88.7. K5 News FM Iloilo, 88.7. Sige ha. Arib lao, partner, pamatian ta ining komposisyon, nabatian ko man ni Duka Lamutan, eh, no? Sa itong sining mga kikip, pamatian na sa mga pinalangga na
2: itong mga kikip. Hindi ni kay Sir Nerio?
20: Hindi ni kay Sir Nerio, yan, hindi niya. Bago niya, bago. Sige, play ta, sa itong sining mga kikip.

0: Ay, yun.
1: Tanda siya.
0: Oh, dito, hindi ito Pinoy ang nagkakanta. Doon dyan na ito, ha?
1: Yuyuy.
0: Pero anong iya nga, ano? Anong iya nga thoughts ng iya lyrics? Ang simple man lang, no? Ang balde, among panangga, init sa Super El Nino. Tapos itong statement siya kung nga ating presidente, no, sales boy kung nga urukan.
1: Urukan na imo. Sales boy kung
0: katong sini nga mga kakipa babali man big space kada mi gani sinyo nga duwa magsaot no amo pa lang to nakita
1: saot
0: nyo
1: pa lang na
0: amo pa lang na oi pa kamik tindog
1: oi pa naka practice
0: no? Oi pa naka practice pitik-pitik pa lang na sang lawas pitik-pitik pa lang na sang lawas mamini san presyar nakita nyo
1: oi pa lang oi pa kamo nahulog sa buya-buya sa una
0: oi ka pa nahulog sa buya-buya sa una di tadlong taning mo what oh tadlong taning inyo nga duwa nga ano no oh si gakadlaw subong sita ano Will GT Don ang sekretary sang mapisan nga vice mayor sang pututan nga si vice mayor Lito Elizan. Oh, ang balya gaw totoy sa kada ayo sira igo gid si Marcos ba? Oh. Wa pa nakita wa kagalantaw live da eh. Wa mo nakita da ang amon sining nga the moves kag saot ni partner Christian na Hagurin magbanwa ba? Magbanwa Hagurin. Oh, please ka daw. Sa aton sining nga mga kakipaib. Alas 7:47 oras sa itong sininga pagpangalagat. Tiyam mo itong statement ni Inday Claire. Anong punto ni Inday Claire sa Baldiaw?
1: Ha?
0: Anong punto ni Inday Claire sa Baldi?
1: Sakto man ko, no? Nga tindi mo ginabutang ang tubig ulanaw sa Baldi man. Anong may, anong salada ko nung kay

0: kini siya tibo nga ginobra.
1: Kaway na gid hurat lang kita ka ulan naman liwat.
0: Amo ni siya ang obra ni obra. Amo ni nga statement ni Inday Claire. Amo na nga kung way ka mo na kaintindi, ti ang balya, bakla niya ka mo.
1: Baldi-baldi nga utok.
0: Binaldi nga utok. Sa itong sini nga mga ka-K5 mo. Sa itong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Like, pero okay man ang ka-K5, Christian. Pero pamangkot na to, kamusta tong probisa sa presidente? Nga mga bakal sa mga filtering equipments or filtering machines or whatsoever dira. Nga magamit sa pag-filter nga maglimpyo ang tubig ulan. Nga pwede mamuti uway niya problema ang tubig ulan eh. Pero the question niya is, kamusta ini sa lawas ang tawo kung gamiton?
1: Hindi mo manay pwede nga paghalin sa...
0: Pagsalod mo, imnon mo dayon.
1: Halin sa atop mo to.
0: May mga ihi pa to sa malabaw to.
1: May mga iti.
0: May mga iti pa sa pispes.
1: May iti ka pispes.
0: Okay lang na yan kung mga ipambunyag mo na sa tanom.
1: Okay lang.
0: Okay lang na yan ako ipang palaba mo. Okay pa na gawin guro, di ba?
1: Kaya kito ka danlog.
0: Doka laway, no? Doka hindi limpyo.
1: Danlog.
0: Ti filteron mo ginaya sa laon mo ginaya maglimpyo siya.
1: Ay, doon, kani kung makakasang pagka-danlog yung masin sa laon mo. Bagay lang ganyan guro sa tubig ulan ka K5, Ray, pang limpyo-limpyo bla. No, pang daganas mo na da sa ugsaran mo. No, may mga ipot-ipot.
0: Pang limpyo mo, slakyan mo kag sa motor mo, pwede pa.
1: Pwede pa,
0: Pasya mo na, di ba, Sir Santino.
1: Santino?
0: Binaliskan mo pang first day mo, purbasa ako mang Japon.
1: Daw sila pa ba?
0: Amigo, tani, no?
1: Oh.
0: Good morning, K5 SB, Ray.
1: Kag sa parinti namon,
0: Christian, magbanwa
1: hagurin. Parinti ba? Mga birthday ni Lola.
0: Quote Gidman si Vice Mayor Lito Elisa na daw ikaw man. Oh, makarami! Santino! Santino!
1: Bago birthday ni Lula Juan Teresa magbanwa?
0: Kahapon. Oh. Birthday ni Lula Teresa.
1: Di ba yung post ang pututan?
0: Yes, ara kami to kapon. Si Sir Santino, taga Dinaw?
1: Taga pututan eh.
0: Ah, taga pututan, Gid?
1: Di laban-laban eh.
0: Di, taga pututan, Gid, si laban-laban. Kung parinti, yaka mo parinti, yaka ko na. Parinti? Basi magbanwa ni si Sir Santino eh.
1: Pwede. Parinti na mo.
0: Salamat gid ha, Sir Santino ha. Dilang gid, kilala ko ni si Sir Santino eh.
1: Sige ha, gida kayo parang...
0: Kilala ko gid si Sir Santino Kilala ang kilala ko gid si Sir Santino.
1: Atika.
0: Thank you so much gid ha. Pamati lang di pepermi Sir Santino ha. Sa kaya Foro de los Pueblos ha. Sa Monica K5 Christian Agurin. Damo kali parinti mo siya, ano, kati magbanwa mo. So, magpaparinti mo si Vice. Parinti mo si Lola Tire. Dami lahi kagali nga soup nga ano, ino, nga hero, ino.
1: Iway lang tayo kapabalo. Lucky.
0: Libayon ni Migo mo, Vice, ah.
1: Namangod ni Vice Lito. Listen.
0: Wait lang. Be? Manghod niya.
1: Shagidman.
0: Gali daw si Tuisyok man. Gali akagwapo. Si
1: Tuisyok Elisan. May agi ginaya.
0: Si Tuisyok Elisan kagwapo. Gali si Sir Santino. Sa aton sini. Laing giman mga lahi isang magbanwa.
1: Magbanwa.
0: Ako may ano man. May magbanwa man to. Kung mag suguon ko nanay bakalstinda.
1: Ati magbanwagi di.
0: Di magpabanwagi ko eh.
1: Gusto niyo picture guwapo tanda. Nami kay Sir Santino kay kahambol gid.
0: Sakto gid. Sa tong sini nga mga K5, Hon
1: Plando. Basa.
0: Maliit ang balde pero malaki ang pakinabang pagdating ng aktwal na ilinyo. Tama ba K5 News? Naman.
1: Pero hindi ko ya DDS.
0: Pero hindi kami ya DDS.
1: Very, very wrong. Would like kay kon i-criticize mo gani bala ang DDS, ano DDS, tawagon ka nga Pro Marcos. Kung criticize mo naman si Marcos, tawagon ka naman DDS. Anong klase?
0: Ay, hindi niya pwede.
1: Ang dapat ni Saton, tanan-tanan nga may
0: kapatahan.
1: Gusto niya na diyawon ang
0: tagawon kay tagoy. Hindi pwede.
1: Ang ginuulang yang perfect, why perfect day?
0: Hindi kami DDS, hindi man kami Marcos.
1: Ulan, awa to blaser ko, minik pala kay...
0: Ulata, bala, karo kay barata na mo ni si Sara Duterte sa iya sining impeachment case day.
1: Grabe, makamuinyo. Okay, ako pa yung DDS.
0: Sir Hon Frando.
1: Sir, hindi kami akigsi mo, sir. Hindi kami akigsi mo, sir.
0: Hindi kami akigsi mo, sir. Pero i-correct lang na mo ni

0: Hindi kami DDS, ha?
1: Why kami yan?
0: Hindi DDS ang K5 News FM, ha? Okay, sige.
1: Ay, Diyos ko.
0: Ma'am Nina Isan Presya, ang baldi always ara agida, bisan hindi siya mag-remind. Mm. Ang utok taya gahulag na utok ni boss siya, may difference. At hindi kaya akong statement. Iya na yan ni Ma'am Nina Isan Presya. Oh. Ginabasa, malang na namo. Mm. Dodoy Altoveros. Good morning, Sir Chris and Sir Ray. Pitik palang gani sang inyo liog. Nga duha, swabe na. Oh, importante, hindi lang permanent kapitik.
1: Budlay na yan.
0: Budlay na permanent kapitik. Yeah. Diba? Kinanglaman na yan sang kinanglaman sa physical therapy siya partner.
1: Kaluyaan lang, hindi ta magkapitik-pitik pang liog ta. Naman ni Ma'am Lulit, gastak yun man kami atubi, bisan wala il ninyo, kag ang tubod sang Metroplex kid man.
0: Tin siyempre ang amog man na yan ang Metroplex.
1: Oh,
0: MPIW.
1: MPIW Metro Pacific. Ang dalan ganida sa ginapang gubao gina the obstacle rida course ng churay ra sa CPO ng area kay gubao. Ay, Diyos ko, ng Metro Pacific ni.
0: Mm. Mm. Sige. Eh? Sa ton sini nga mga kakipad sa
1: pinalang ilang ako na
0: mga taga Palamati. Partner.
1: To.
0: May ara kitang masubo ining somehow nga balita para sa mga kauturan naton nga mga Katoliko bla.
1: Uh-huh.
0: No, sa aton sini nga mga K5 si because si Pope Leo na diagnose nga may lung adenocarcinoma nga isa ka common form sang lung cancer. Oh, sa aton sini nga mga K5 tibag ulang to na gimbuslan niya niya. Dito ko mga nakatatlo na katuig or apat.
1: Oo.
0: Si Pope Leo siyang napatay si Pope Francis.
1: Mm-hmm.
0: No? Sa itong sining mga ka-K5. But of course, no, kabalo kita nga ti, nothing is impossible in the hands of our Almighty God.
1: Mm-hmm.
0: No? We pray sa leader sang simbahan.
1: Katoliko.
0: O bilang isa ka Katoliko, mm-hmm, no, ang kauturan naton nga ti gabay pa nga matandog, no, sang Ginoo ang ginatubang subo nga balatian, no, ni Pope Leo.
1: Mm.
0: Sa aton sini nga mga K5, Pope Leo Pope Leo the 14th partner. The 14th na ni partner. Mamay first, second, third nimo. Sa aton sini nga mga K5.
1: Ante sa iya ni si Pope Leo the 13th.
0: Correct. Mm. Mayo man na kabalo ka sa mga Roman numerals. Sa aton sini nga mga K5. Ginapangamuyuan taga din ni partner.
1: Updon tani sa pangamuyo naton.
0: Mm. Sa aton sini nga mga K5.
1: Kristiyanong katilingban.
0: Sige. Alas 7:56 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton ko on ta report ni K5 Karen Badilla sa Tigbawan to, no?
1: Oo.
0: Partner, ang latest to nga ano to, no, nga update dito.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton sini nga mga K5, and then diskusyonan ta karon dugang tapagid ka mga update kag balita, no? Mm. Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag Palamati sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Ilo. Pero di ka muna rin magkalipat nga mag-inom ka mo siyang kape.
1: Siyempre.
0: No? Ang partner ninyo every morning, partner na mo ni K5 Christian, hindi ginamadula, especially kung may puto dito nga bagong bakal. Ang importante, may bilhin pa to.
1: Labayan ko to sa plaza kay na. Kwanto ng pandisal ni Paa kag puto nga bayulit.
0: Bayulit. Mm. Oh. Ito importante, may bilhin pa to.
1: May bilhin pa eh kung huwag ginagos mo, ni kakipay malira eh.
0: Sako ko kay na mo.
1: Mm.
0: Oh, tinsindihan mo man na.
1: Mm.
0: So, ang importante,
1: bilhin mo. Ano was ka ginanag-gasulit?
0: Di siyempre temprano pa because sa gapati kita nga early birds ka ano kuno?
1: The early bird is a worm. Gets the worm.
0: Catches. Sa aton sini nga mga ka-K5, ano man imo yan? Ano yun mo na pangkuha ng mga sayings mo naman? Sige ha. Alas 7:57, magkabalik kang Foro de los Pueblos program. Kaupo niyo sa Giyapon, ka-K5 Ray Espeja.
1: Ka-K5 Christian Agurin.
0: Standby ka mo, di bagalin sa aton sini mga pinarangga ng mga tag-palamati.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TTX 500 ka na! Ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500, garantisado, epektibo, Aramis TTX 500.
1: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
3: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
1: Ay,
3: ang mga bala nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat imuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga imo nato, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
1: Correct.
3: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
1: na?
3: Dapat niya wala pa?
1: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
3: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
4: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
4: DTX 500.
2: Masaligan,
4: epektibo,
2: DTX 500.
3: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
1: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
3: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
1: Ay?
3: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
1: Okay,
3: imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
1: Gusto.
3: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
1: Mga kainit mo, no?
3: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes,